0: At doon po ngayon pumapasok naman yung society at large. Kasi number one, anong klaseng impormasyon ang nai-offer natin sa ating kabataan? Diba? Although, dediretsoin ko na, Bishop, ha, hindi porkit naglalaro ng video games na bayolente, eh, automatic magiging bayolenteng tao. Hindi po ganun, ha?
1: Okay.
0: I just want to clear that up. Kasi maraming nagsasabi na porkit naglaro ka ng bayolenteng video games, doon na pupulot. Hindi po. Kasi in all fairness, Bishop, minsan, ha, hindi sa lahat ng pagkakataon, pero minsan, yung violenting video games pa nga ang nagiging release ng bata pag natetense siya.
1: Ganun pala yun.
0: Yeah. Oh. So, kumbaga yung, kasi isipin niyo po ako, nyari, hindi ka nag-a-achieve sa totoong buhay. Nahihirapan ka mag-fit in. Pero sa paglalaro ng video game, nagle-level up ka. Gumaganda yung hardware mo, naiiba yung weapon mo. Nag-challenge ka doon sa bagong kalaban na kinakalaban mo. Nagkakaroon ka ng sense of achievement doon sa laro eh.
1: Maganda pala itong ginagawa natin because naipapahayag mo dito no, sa pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na hindi aware mismo kahit ang ating mga magulang pero nagagawa pala nila.
0: Opo.
1: Okay. Ayan, yung mga games na yan, sinasabi mo na ang tingin generally eh masama.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, yung pang ine-espouse natin sa ating lipunan yung pinakamagaling yung mahilig mang asar.
0: So, isa pa yun. Diba? Katulad nun, kunyari, meron kang isang, let's say, komedyante. Merong komedyante na pag nagpatawa, eh talagang paninirang puri sa kapwa-tao.
1: Ayun.
0: Oh, diba? Now, nagagaya ng mga bata yan na tipong, lalo na, oh, ito na naman, babalik tayo sa equation na yun, Bishop, ha? Diba yung batang hindi makapag-fit in sa bahay, mababa ang self-esteem. Kaya pagdating sa eskwela, siya mismo hirap din siya mag-fit in. Makatapat niya yung isang tao na tipong alaskador. Matapatan niya yung isang tao na tipong will make jokes at his expense. So lalo ngayong ma-isolate yung batang yun. At the same time, yung sense of isolation niya, madadagdagan na ng resentment na parang, bakit? Bakit yung kakulangan ko ang gagawin mong katatawanan? Minsan wala naman akong ginawa sa'yo, pero bakit kailangan ako maging target mo?
1: Oo nga. Ibig sabihin pala, kung meron tayong i-adapt na para pang, at least ba, pang-address sa bagay na ito, unang-una, pagpapahalaga sa kapwa, pangalawa, carefulness sa ating pagkilos, no? Eh palagay ko yung pangatlo, eh, para bang huwag nating aalisin sa ating kaisipan yung kalalagyan dapat na kinabukasan.
0: Correct.
1: Diba?
0: At the end of the day, Bishop, we are all interconnected and interrelated with one another.
1: Oh, okay.
0: Pag yun ang nasira, kaya pansinin niyo po, di ba as a result, the person who is victimized by this ends up doing non-humane actions. Kasi in the first place, the treatment to him was not humanistic.
1: Okay. Magaling. And thank you sa mga sinabi mo niya, binahagi mo, Tofi. Until next time, maraming salamat. And thank you for being a part of Pagsusuri. Magandang pag-uusap ito. Salamat, Tofi.
0: Thank you very much, Bishop. Ingat po.
1: Thank you.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia.
1: At palagay ko po ay naging napaka kapaki-pakinabang ang pag-uusap natin ng interview kay Tofi de Jesus. Bagay na siya ay isang dalubhasa sa larangan ng pagbibigay ng counsel no sa mga kabataan, psychologist. Anyway, puntahan po natin ang sinasabi sa Ephesians chapter 6 and verse 4. Ang sabi po rito, Fathers, do not provoke your children to wrath. Ang isa pang term na maganda po eh, to anger. Ano po? But bring them up in the training, in the fear, and in the admonition of the Lord. Ang pagkakabingit po no, ay in the fear and admonition of the Lord, ay unahin muna natin. Ang pagtukoy po sa takot sa Panginoon ay ito'y pagbibigay halaga sa kanyang kalooban. Yung pagiging sensitibo sa mga gawa na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pag-iingat ng kanyang mga salita at pag-iingat ng kanyang

0: kalooban sa ating buhay. Dapat po ito'y naituturo natin sa ating mga kabataan. Ikalawa, ang sabi ay, bring them up in the admonition of the Lord. Ang banal na kasulatan po ay napakaraming mga bilin. Maraming mga instructions. Maraming mga rebuke. Maraming mga pangako. Maraming mga command na para po sa atin ay maisapuso natin at maisabuhay. Ang sinasabi po dito, ang upbringing ng ating mga kabataan ay puno ng dalawang bagay na ito. The fear of the Lord, the admonition of the Lord. Ang sabi po dito sa ating talata, in the training and admonition of the Lord. And then ang sabi, do not provoke them to wrath or do not provoke them to anger. Lumalabas po na ang issue sa mga kabataan ngayon ay porque parang ibang henerasyon po sila. Iba ang kanilang ugali. Iba ang kanilang pag-iisip. Alam po ninyo, ang nature po naman ng tao ay hindi nagbabago. Ganun din pa rin po ang flesh. Ang kinakailangan lang po natin, hindi natin pagbibigyan kung ano ang nasa laman. Lagyan natin ng limitasyon, lagyan natin ng regulasyon. And we need to be defined in the terms and in the consistencies na dapat mayroon tayo sa ating pag-abot sa ating mga kabataan. Itong mga hinaharap po natin ay hindi lang po ito sinasabi that this goes with the times. This actually goes with what human flesh is. Hindi pa po nagbabago yan. Okay? Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Susunod sa FEBC Radio TV.
2: Sa natapos po nating talakayan, magandang paalala sa atin ang maaaring gawin una ng mga magulang at pamilya para maiwasan ang bullying. Palagi nating isaisip ang personal nating ambag sa pag-iwas dito. Una, ang pagpapahalaga sa kapwa. Ikalawa, ang pagiging maingat sa ating mga kilos at pananalita. At pangatlo, ang palagi nating kaisipan na maaaring maging kalalagyan ng ating kinabukasan bilang isang komunidad. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri.
1: Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.

0: N62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
0: Hello, hello, hello! Magandang araw to all of you this beautiful Saturday morning. Kung ikaw ay nakatune in kasama si nanay sa bahay, nakatabi sa radyo habang nagtatrabaho si tatay o nagpapahinga sa piling ni na lolo at lola, welcome sa programang paborito ninyo, ang
2: Okido, the 414 Kids Show!
3: Kami ang inyong paboritong barkada on air. Ako si Ate Rich Gabriel.
4: Ako naman po si Angel.
5: Hello po, ako po si Sepa Salmasco.
6: At ako si Kuya TG Tagorda. Ready na ang Radio Squad nyo para sa panibagong adventure today.
0: Kiddos, alam nyo ba na bago pumasok sa studio kanina, pinag-uusapan namin ni TJ yung nangyari sa bahay nila kahapon? TJ, ikwento mo nga sa ating listeners.
6: Naku, Ate Michelle. Kasi yesterday morning, bago po ako umalis papunta sa practice namin, nakita ko si Mommy ay nag-aayos ng mga pinamili sa palengke at si Daddy naman ay nagpapasok ng mga pinamili sa grocery.
5: And alam niya ba, kiddos, nag-volunteer agad si Kuya TJ na tumulong. Nagdala siya ng mga groceries, papasok sa bahay at tumulong sa paghuhugas at ligpit ng mga gulay with his mommy.
4: Ah, that's so sweet, Kuya TJ. Bakit mo naisipang gawin yun bigla?
6: Kasi Angel, nakita ko na medyo pagod na sila sa buong linggong pagkatrabaho. Naisip ko, maliit na bagay lang to sa bahay para mapagaan ang gawain nila at kahit papaano ay maramdaman nila nagpapahalagahan sila.
3: Naks, TJ! Big points on honor! Napasmile mo siguro si na mommy at daddy.
0: Spot on, Rich, at yan mismo ang sentro ng ating episode ngayong araw. Sa ating August theme na Sumunod Tulad ni Jesus, patuloy nating pag-uusapan ang obedience and respect. At kasama dito ang pagpapakita ng honor sa ating mga magulang at grandparents.
6: Kaya kiddos at mga pamilya na nakikinig sa kanilang mga radyo, turn up the volume. Kasi ngayong araw, matututunan natin kung paano magiging totoong blessing sa ating sariling mga tahanan.
3: Welcome to
2: Okido, the 414 Kids Show!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV at World Vision.
6: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZAS AM Band at 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
5: Hello to all kiddos dyan sa Kabikula nakikinig sa ating TrueCare 104.3.
3: Tawagin na ang buong pamilya at makinig sa isang makabuluhang programa.
5: Kiddos, it's time to review our memory verse for this month.
3: Ating buksan ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 6 verse 1. Angel, pakirecite mo nga sa amin.
4: Sure, Ate Rich. Ito ang sinasabi sa Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
6: Para sa ating listeners sa radio, may challenge kami para madaling matandaan ito. Are you ready? Let's start. Kapag sinabi na, mga anak, I want you to tap your shoulders twice.
3: Next ay, sundin ninyo. Kapag sinabi ito, do the hand salute.
4: Ang inyong mga magulang, kids, cross hands over your heart.
5: And lastly, sa Panginoon, point to the sky with both your hands.
6: Efeso chapter 6 verse 1. Do two fast naps.
3: Kiddos, uulitin namin at sabayan ninyo ang memory verse ng action. Game? Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Kiddos, cross your hands over your heart. Sa Panginoon, pointed the sky with your both hands.
6: Efeso chapter 6 verse 1.
0: That's a very creative way to remember God's word. Ngayon naman, it is time to learn what honoring our parents looks like. Alam nyo ba na si Jesus mismo ang nagpakita ng ehemplo kung paano magparangal at magpahalaga sa magulang?
4: Ate Michelle, remind us please!
0: Sa Lucas 2:51, nung si Jesus ay 12 taong gulang pa lamang, nakasulat na siya ay bumalik sa Nazaret kasama ni na Maria at Jose at buong pusong nagpasakop at sumunod sa kanila. Kahit na si Jesus ang anak ng Diyos, nirespeto at pinangaralan niya ang kanyang earthly parents.
6: At hindi lang nung bata siya, Ate Michelle. Kasi nung napako pa si Jesus sa krus, kahit sobrang sakit at hirap na pagdaanan niya, naalala pa rin niya ang kanyang ina na si Maria.
3: Oo nga, TJ. Inihabili ni Jesus si Maria sa kanyang alagad na si Juan para siguraduhin may mag-aalaga sa kanyang ina noong wala siya.
4: Wow! That's real honor!
5: Oo nga! Naisip ni Jesus ang kapakanan ng nanay niya hanggang sa huling sandali.
0: As Jesus set an example to us, ang hamon ay paano natin maipapakita sa ating mga daily routines ang pag-honor sa ating mga parents at grandparents na silang tunay na bayani ng tahanan.
5: Ako po at ni Michelle, dahil sa kwento ni Jesus, natutunan ko na ang honor ay nagsisimula sa pananalita. Hindi tayo dapat sumasabgot ng pabalang o padabog kay na mami at daddy.
6: At kapag may sinasabi si Lola o Lolo, makinig tayo ng mabuti at huwag nating iparamdam na nakakabagot ang mga kwento nila. Minsan ang kailangan lang nila ay yung nakikinig ka sa kanila.
4: At sa mga gawain naman sa bahay, tulad ng pag-aayos ng higaan, pagliligpit ng plato o pagkuha ng gamot ni Lola, gawin natin ng may ngiti at hindi napipilitan.
3: Sabi nga, the real superheroes don't always wear capes. Sometimes they are our parents working hard for us every day. Kaya karapat-dapat lang na parangalan natin sila.
7: Amen!
1: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
5: Ano ang tawag sa allergy ng mga kambing?
4: Ano po?
5: Eh di, bahing!
1: Just kidding!
3: Ano ang tawag sa kaibigan mo na mahilig sa gulay?
6: Ano daw?
3: Eddie, kai, vegan!
1: Just kidding!
3: Ano naman ang tawag sa kapitbahay mong karne lang ang kinakain?
6: Ano daw?
3: Eddie, car, neighbor, Rus!
1: Just kidding!
0: Knock, knock.
5: Who's there?
0: Shoelace.
5: Shoelace who?
0: Shoelace lonely people in the world, and it's gonna be fine.
1: Just kidding.
5: Kiddos, baka may jokes din kayo. Share naman ninyo sa amin.
4: Post on the comment section para everybody happy.
1: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
3: Hey kids! Ihanda na ang inyong mga dynamic brain cells dahil oras na para sa paborito nating challenging segment na Isip Bata!
5: Dahil sa Okido, hindi lang tayo basta nakikinig, kundi nag-iisip at umaaksyon!
3: Kiddos, gusto naming hamunin ang inyong malikhaing pag-iisip.
6: Kaya ang tanong para sa ating Isip Bata Challenge today, ano ang isang simpleng bagay na pwede mong gawin ngayon sa bahay para iparamdam kay mommy, daddy, lolo o lola na sila ang bayani ng buhay mo?
0: Ayan, hihinto muna kami ng 5 segundo habang tumutunog ang ating Isip Bata Clock. Kids, close your eyes, put your thinking caps on, and think!
5: Time's up, Angel! Ano ang naisip mo?
4: Naisip ko, simpleng thank you note na itatago ko sa ilalim ng una ni Mami bago siya matulog. Pagising niya bukas, may instant smell agad siya.
5: Ako naman, gagawin ko ang operation service habang nanonood ng TV si Lola, I will massage her tired feet.
3: Gusto ko yan. Ako naman, naisip ko ang no gadget dinner. Ibibigay ko kay Daddy ang buong attention ko kapag kumakain kami ng hapunan. Walang cellphone. Nakikinig lang sa mga kwento niya.
6: Ako naman, Ate Michelle. Gagawin ko ang The Hero's Welcome pag-uwi nila Mommy at Daddy galing sa trabaho. Ako ang bubukas ng pinto, salubungin ko sila ng may malaking ngiti at bubuhatin ko agad yung mga bag na dala nila para makapagpahinga sila agad.
0: Napakagandang idea. Kayo naman mga kiddos na nakikinig sa inyong mga radyo o sa kotse, ano ang naisip ninyong gagawin ngayong araw? Ibulong mo nga yan sa tabi mo o isulat mo sa isang papel para hindi mo makalimutan?
6: Tandaan, ang batang gaya natin ay hindi lang dapat marunong mag-isip. Dapat mabilis din magpakita ng pagmamahal at paggalang sa magulang.
1: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: It's that time of the hour again, kiddos! Ihanda ang inyong mga kaisipan dahil ito na ang Trivia Time!
4: May tatlong mabilis ang tanong kami para sa ating mga listeners sa bahay o sa sasakyan. Handa na ba kayo?
6: Question number one. Saan natin matatagpuan sa Biblia ang utos na igalang mo ang iyong magulang? A. Sa 10 utos ng Diyos, Exodo chapter 20 verse 12. Or B, sa kwento ni Noah and the Ark.
5: Ang tamang sagot ay A. Ito ang ikalimang utos sa 10 utos, 10 commandments, at may kasama pang itong pangako na hahaba ang inyong buhay sa lupa.
3: Question number 2. Ilang taong gulang si Jesus doon sumama siya kina Maria at Jose pabalik sa Nazareth at buong pusong sumunod sa kanila? A. 7 taong gulang? Or B. 12 taong gulang? Ang tamang sagot ay B. Si Jesus ay 12 taong gulang noon nang ipakita niya ang kanyang pagsunod at paggalang sa kanyang mga magulang.
0: Question number 3. Ano ang ibig sabihin ng salitang honor o pagpaparangal? A. Pagsunod lamang kapag may kapalit na pera o regalo? Or B. Pagbibigay ng mataas na halaga, respeto at pagmamahal sa salita at sa gawa?
4: Ang tamang sagot ay B. Ang pagpaparangal ay ang pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila araw-araw.
6: Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? If yes, good job, kiddos!
1: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid!
0: Joel, Jenny, JJ, Chloe.
6: Nandito na po ako, Mommy. Ba't po kayo tumatawag?
3: Yes po, Mommy. I'm here.
4: Nandito din po ako.
5: Me too, Mommy.
0: Maligo na kayo at magbihis. Pupunta tayo sa Batangas.
6: Pupunta po tayo kina Lola at Lola, Mommy.
0: Oo, anak. Bibisitahin natin sila.
7: Oh, mag-ready na kayo, ha? Ilalagay ko lang sa kotse yung mga pasalubong natin para kanila tatay at nanay.
3: Wow, ang dami naman po niyan, Daddy.
4: Baka po, hindi na po tayo magkasya sa kotse.
6: Iwanan na lang natin sina Chloe at JJ.
5: Hindi pwede, Kuya Joel. Hindi pwede ako may iwan. Kasi tiyak na hahanapin ako nina Lolo at Lola. Love kaya nila ako.
4: Lalo naman ako. Ayokong maiwan at gusto ko nang makita sina Lolo at Lola.
6: Uy, joke lang. Hindi naman kayo mabigiro. Siyempre, hindi namin kayo pwedeng maiwan dito.
0: Naku, ang dami pa ninyong usapan. Maligo na kayo't pagbihis. Bilisan nyo at baka matraffic tayo kapag tanghali na tayo umalis.
7: At kailangang, bago mag-lunch, ay nandun na tayo. Nagluto na daw ng masarap na ulam sina nanay at tatay.
6: O sige, maligo na tayo. Ikaw na, Gigi, ang mauna. Halika't papaliguan ka na ni Kuya.
5: Mami, malayo pa po ba ang bahay ni na Lola at Lolo?
0: Oo, anak. Malayo-layo pa tayo sa bahay nila.
6: 2 weeks ago lang ay nagpunta tayo doon, di ba, Jay? Nakalimutan mo na kung gaano ba kalayo ang bahay nila Lolo at Lola.
3: Eh kasi, kuya, tuwing nababiyahe tayo pupuntang Batangas, si JJ ay natutulog. Ngayon lang yata siya hindi nakatulog.
4: Kaya pala hindi niya alam na malayo yun.
7: Oh, pagdating sa bahay nila Lolo at Lola, ano ang una niyong gagawin, mga anak?
6: Hindi po namin nakakalimutan na dapat ang una namin dapat gawin ay ang magmano. Ito po ang tanda ng paggalang natin sa mga Pilipino sa mga nakakatanda sa aming mga bata.
0: At ano pa ang mga dapat gawin?
4: Magsasalita po kami lagi ng may po at opo.
3: At syempre po, lagi kaming makikinig sa mga kwento nila.
6: Bawal po muna gumamit ng cellphones.
7: Tama. Kamarin ng mami ninyo ay itatago muna namin ang mga cellphones namin para makapag-focus kami sa pakikipag-usap kanila nanay at tatay.
0: Tama si daddy ninyo. Paminsan-minsan lang tayo pumupunta kina lolo at lola ninyo. Kailangan makipagkwentuhan tayo sa kanila.
3: Oo nga po. Napapansin ko po sa ibang mga pamilya, kahit may mga family gathering, halos hindi na po nagkukwentuhan. Nakatutok pa rin po sa cellphone ang karamihan.
7: Ganun na nga. Ganun na nga ang mga nangyayari. Bata at matatanda ay mga nakatutok sa cellphone. Kaya sayang lang ang reunion. Hindi rin nakakapag-update sa mga nangyayari sa bawat isa.
4: Eh, sina lolo at lola po, kapag nagkukwento, paulit-ulit na po sila.
3: Ganoon talagang matatanda, Chloe. Paulit-ulit ang mga kwento nila.
6: Memories ko na nga po yung mga kwento nila eh.
3: Kahit nga po, mga tanong nila, paulit-ulit na rin po. Pero, hindi naman po ko naiinis kapag paulit-ulit sila. Paulit-ulit ko rin po sinasagot ang mga tanong nila.
5: Daddy, Mami, bakit po nasa malayo nakatira sina Lolo at Lola?
6: Oo nga po, ba't hindi na lang po sila tumira sa bahay natin?
7: Ayaw kasi nilang umalis doon sa bahay nila. Yung kasi ang ancestral house namin. Kapag umalis daw sila doon, baka masira lang kung walang nakatira.
0: At ayaw rin naman nilang paupahan ng bahay. At saka, nandun naman ang karamihan ng ating mga kamag-anak. Nandun din sa malapit sa bahay na yun ang mga iba nilang anak at mga tito at tita ninyo. Kaya may mga tumitingin-tingin din sa kanila.
4: Paglaki ko po, magiging doktor po ako. Para kapag nagkasakit sina Lolo at Lola, ako po ang magpapagaling sa kanila. Siyempre, kasama na rin sina Daddy at Mami.
6: Akala ko ba gusto mong maging nurse? Kasi ako naman ang magiging doktor.
3: Eh di, pareho na kayong maging doktor. Ako na lang ang magiging nurse.
7: Si JJ kaya, ano naman kaya ang kukunin niyang kurso paglaki?
5: Eh di, ako po ang magiging may-ari ng hospital.
0: Aba, magandang ambisyon yan anak ha. Sana nga matupad ang sinabi mo.
7: Natalo kayo ng bunsong kapatid niyo ha. Mas mataas ang ambisyon niya.
5: Para po kapag nagkasakit kayo, wala na po kayong babayaran sa hospital. Libre na po kayong lahat.
3: Sige, suportahan kita dyan, JJ. Tutulungan kitang magpatayo ng ospital.
0: Naku, Daddy, mukhang kailangan nating magtrabaho ng mabuti. Doktor, nurse, at hospital owner ang gusto ng mga anak natin.
7: Oo nga, no? Kailangan mong mag-overtime palagi.
6: Huwag kayong mag-alala, Daddy at Mommy. Maging scholar po ako para wala kayong babayaran ng tuition fee ko.
7: Oh, mga anak, nandito na tayo.
5: Nakaabang na po sina Lolo at Lola sa atin. Lolo, Lola, nandito na po kami.
8: Nako, ang mga magaganda at mga guwapong mga apo ko na nagmana sa kanilang mga Lolo at Lola.
4: Lolo, Lola, we're here. Mano po sa inyo.
6: Mano po, Lolo, Lola.
3: Ako rin po.
7: Ano po, Nanay, Tatay.
0: Mano po. Tatay, nanay, marami po kaming dalang pasalubong sa inyo.
9: Naku, maraming salamat, mga anak. Marami na naman kaming pagsasaluhan ng nanay ninyo.
5: Lolo, Lola, ako mag-hug and kiss po sa inyo.
8: Ang aking bunsong apo, miss na kita. At ang lahat ng mga apo kong ito, pagpalain kayo ng Diyos.
9: Right on time ang pagdating ninyo. Nakaluto na kami ng masarap na pagkain. Halina kayo at nakahanda na ang lunch natin.
6: Wow! Ang dami po ninyong niluto at ang sasarap na mga ulam natin ngayon.
5: Tamang-tama po! Gutom na po ako!
4: Kanina ko pa nga naririnig na tumutunog ang tiyan mo, JJ!
3: Ako rin po ay gutom na gutom na.
9: O siya, tayo'y magsikain na.
6: Sobrang nabusog po ako sa pagkain. Salamat po, Lolo. Salamat po, Lola.
4: Ang sarap po ninyong magluto.
3: Oo nga po. Para kaming kumain sa isang mamahaling restaurant.
9: Eh kasi naman, dati akong chef. Matagal akong nagtrabaho sa abroad.
5: Talaga po? Kaya pala masarap kayong magluto?
9: Tumigil na nga lang ako at umuwi dito sa Pilipinas. Dito na lang ako nagtayo ng karinderya para magkasama na kami ng lola ninyo at ng mga anak namin.
3: Ngayon po, hindi rin ninyo ipinagpatuloy ang karinderya ninyo.
9: Hindi na kami nagluluto. Sina Tito Luis at Tita Rose na lang ang nagpatuloy. Paminsan-minsan na lang kami tumutulong sa kanila.
4: Retired na po pala kayo, Lolo.
9: Oo nga, mga apo. Laking pasasalamat namin na binigyan kami ng Diyos ng mga anak na nagsusuporta sa amin sa aming pagtanda. Sila ang mga kayamanan namin. Kahit alam nilang may pension kami, hindi pa rin sila tumitigil na magbigay ng suporta sa amin. Sana ay ganoon din kayo sa inyong mga mami at daddy, mga apo.
6: Huwag po kayong mag-alala, Lolo. We will honor our parents just as they honor you po.
3: Opo, Lolo. Hindi namin pababayaan sina mami at daddy sa kanilang pagtanda.
4: Gagayahin po namin sila sa pag-honor sa inyo.
5: At dahil din po, yun ang gusto ni Lord na gawin ng bawat anak.
6: Ang sabi nga po sa Bible, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus chapter 20 verse 12.
4: Inyong celebration, may masarap na pagkain kahit simple lang basta kasama ang buong pamilya.
5: Happy, happy birthday sa aking Papa Amor in Heaven. I love you very much!
0: Dahil special day ninyo, gusto naming irigalo sa inyo ang isang panalangin. Maging birthday celebrant ka man ngayon o simpleng nakikinig kasama ang pamilya, sabay-sabay tayong mag-pray na lumago tayo sa pagiging masunurin at magalang na anak at apo. Ipag-pray din natin ang mga may sakit at dumaranas ng problema at kahirapan. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat batang nakikinig ngayon, lalo na sa ating mga birthday celebrants ngayong linggo. Thank you, Lord, for adding another year of joy, strength, and blessing to their lives. Panginoon, ang aming pong panalangin ngayong araw ay turuan niyo po kami kung paano buong puso at kung paano parangalan, irespeto at mahalin ang aming mga magulang, lolo at lola. Grant us a heart of obedience, yung pagsunod na may ngiti at kagalakan, katulad ng ipinakita ni Jesus. Ipinapanalangin din, Panginoon namin, ang mga may karamdaman ngayon. Lord, we pray for your healing touch to be upon them. Pinapanalangin din po namin ang mga dumadaan sa kahirapan ngayon at meron pong mga naganap na pagbaha, lindol nitong mga nakaraan. We pray, Lord, for those who are suffering in the last few months. We ask for your protection, for your blessing, and for your provision to be upon them. Ipinapanalangin din po namin ang aming bansa. Panginoon, patuloy ka na magbigay ng karunungan sa aming mga leaders. We pray, Lord, for godly governance sa aming gobyerno, and we ask for your strength sa kanila sa pagpapatakbo po ng aming bayan. And we pray, Panginoon, for integrity, for your love to be upon our public servants. Gayun din, Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng nakikinig sa amin ngayon. Ipagkaloob niyo po sa amin ang karunungan para maging tunay na blessing at bayani ng tahanan sa araw-araw. Bless our families with peace, good health, and abundant love. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen!
3: Napakabilis talaga ng oras kapag masaya at puno ng salita ng Diyos ang ating kwentuhan. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw, mga ka-okido.
6: Bago natin ibigay ang ating huling kaway for the day, gusto po natin magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong upang maihatid ang episode na ito sa inyong mga radyo.
3: Maraming salamat po kay Tita Marvelous Malisa Lumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechida Pogi, Ate Faithful Fiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
6: Again, thank you po to all of our program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at ng World Vision.
5: Thank you din po kay Tita Tinita Deo Castillo at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
6: At bago tayo tuluyan magpaalam this morning, tandaan natin ang tatlong golden learning. Ang ating mga magulang at grandparents ay bayani at karapat dapat sila makatanggap ng ating pagpaparangal at respeto.
4: Sumunod sa salita at gawa. Ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod, magagandang salita at pagtulong sa bahay.
3: Tularan si Jesus dahil si Jesus mismo ay naging masunuring anak. Sundan natin ang kanyang halimbawa.
5: Samahan niyo kami sa isang maikling panalangin.
10: Panginoong Jesus, maraming salamat po sa regalo ng aming mga magulang, lolo at lola. Sila po ang mga bayani ng aming tahanan. Turuan niyo po kami na parangalan, irespeto at mahalin sila araw-araw. Tulungan niyo po kaming sumunod sa kanila ng may kagalakan sa aming mga puso tulad ng ginawa ninyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Amen!
5: Huwag kalimutan gawin ang inyong kindness challenge ngayon linggo. This is Sepa Salmasco!
3: I-memorize din ang ating memory verse sa Efeso chapter 6 verse 1. Ako po si Rich Gabriel.
4: Ako po si Angel Faltado.
6: This is TG Tagorda.
10: And I'm Ate Michelle Dolentino. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lang sa
2: Okido, the 414 Kids Show! God bless you!
1: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding magtext sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
11: DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Ati, ang ako niyong prayer, tani ara kamusta, maayo nga panglawas. And yes, this is the third lesson na sa aton nga series sa kinabuhi ni Nehemiah. Kag mga bata, ang focus ang aton nga pagtun-an subong is God is stronger. That's our word up. Kaya kung sabihin ni teacher ay nga word up, ano ang inyong i-answer? God is stronger. Yes, ibaluon ta kung paano nga mangin stronger gid man ang aton nga Ginoo. Paano niya ginapakita ang iya nga gahom, ang iya nga strength, ang iya nga power kag mahambal naton that he is indeed stronger. Yes, boys and girls, dapat nga sa kada adlaw, sa kada nga tion, aton nga hibaluon. Siya ang Ginoo nga upod naton, and yes, he is stronger than anything, than anyone sa tanan nga mga tion. That's why maka-pray gid man kita anytime at anywhere. Kag para sa aton nga next na focus for our prayer, I would mean intercede. But silingon mga bata, pagprayan man naton ang iban in behalf sa ila, akoon naton ang mga ang paghinulsol, ang pagpasalamat at pangayo sang bulig sa aton nga Ginoo. Amo na ang pag-intercede nang nagatindog kita or magapalapit kita sa Ginoo in behalf sa mga nagakinahanglan. Kagsubong nga mga tion, damo gid ang nagakinahanglan sa aton nga mga prayers, especially sa mga kababayan ta nga nasalanta ng pagbaha, ng pagbagyo, at maging sa earthquake diri sa Mindanao. Kinahanglan gid niya, mga muyo kita mga bata. Kaya ang Ginoo, magasabat sa tanan nga mga pagpangamuyo sang iya nga mga kaanakan. Kaya come on, let us pray. Our Father God in heaven, ikaw gid ang amay namon nga maayo. Ikaw ang Dios nga kabalo sa tanan kag kaya mo gid nya luwason, buligan ang tanan nga nagapalapit sa imo. That's why subong nga adlaw Ginoo ang prayer namon. Buligi gid Lord ang tanan nga mga bata, tanan nga mga panimalay nga naka-experience sang natural disasters subong nga mga tion, mga victims sang pagbaha, paglinog, paglandslide, kag madamo pa nga mga sitwasyon Ginoo. Ikaw lang gid ang makabulig sa amon. Ikaw ang makahatag sang kalinong, ikaw makahatag sang way para mabalik man ang mga kabuhayan kag makaskwila man liwat ang mga estudyante. Salamat kay ikaw ang amay nga nagakabalaka, nagacare sa amon, kay ikaw ang Dios nga nagapalangga gid sa tanan. That's why sa imo lang kami magasalig kag magapangamuyo, Lord Jesus. In your name we pray. Amen.

0: Para naman sa ating memory verse, mga bata, sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Halimbawa, may arasang dalawa ka bata nga maghampang sila sang tug of war. Tapos, the same sila kadako. Sa tingin mo bata, sino sa ila ang magdaog sa hampang? Siguro magbudlayan ikaw nga mag-guess no kung sino. Pero halimbawa, sa isa ka team, may arasang isa ka bata na mag-join dito tapos dalawa na sila. Tapos sa pihak na side, isa lang. Sino sa tingin mo ang magdaog? Oo, siguro maisipan mo no atong sa isa ka team nga dalawa sila. Sila gid ang madaog kay mas stronger sila compared dito sa isa lang ka bata. Balan mo bala nga sa aton memory verse buong mga bata nga may ara man sang isa nga mas stronger gid nga pwede gid mangin kaupod mo sa tanan nga tion sa anuman nga sitwasyon or ginapagdaaran mo sa imong nga kabuhi. Aton ni natunhan sa aton memory verse nga makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid gid sa kamatuoran gani dapat naton patihan. Ang aton memory verse makita diri mga bata o sa Romans chapter 8 verse 31. Balan mo bala mga bata nga ang Book of Romans isa ini siya nga ginsulat ni Paul, ginsulat niya ini sa mga tao na nagpati kay Jesus bilang ilang Lord kag personal Savior. Mga tao nga ara dito sa lugar sa Rome. Si Paul mga bata, aging gamit git ang iyang mga aging sulat sa matamo git nga mga katawhan nga nagabasa sini halin sang kuna hasta gid subong sa mga katawan kag sa iban nga mga kasimbahanan. Insulat niya ina ang mga bata, hindi bangod kay maalam si Paul, kundi bangod inspired siya by God and guided by the Holy Spirit. Kaya nasulat ina ni Paul ang Book of Romans. Gani ang author amo ang Ginoo, gani makasali gid kita nga tuod gid ang Bible. Basahon ni Teacher Kat ano ang isa nga iya nga mga ginsulat sa Romans 8:31. Siling na diri o. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Oo mga bata, siling na diri o sa sa Bible, kay di ba ma-remember naton tong nagligan nga si Mana, ato natun-an ang verse nga nagasugid or nagahampal about kung paano gin pakita sang Ginoo ang iya nga pagpalangga tira sa imo kag sa akon paagi sa pagpadala niya sang iya bugtong nga anak na si Jesus Christ. Gani subong siling niya diri sa Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? So very obvious mga bata, no? Nga ang sapat gitira is wala. Ibig sabihin, kung ikaw bata, kung ikaw nagbelieve na kay Jesus bilang imo Lord kay personal Savior, always mo gitandaan nga God is on your side. Sa tanan nga tion, anuman ang sitwasyon, kaupot mo gid ang Ginoo. Kag kay kaupot mo ang Ginoo mga bata, may ara gid ikaw sang kadalag-an. Kay siling nga dira, God is omnipotent. Ibig sabihin, all-powerful. Wala git sang imposible dira sa Ginoo. Tanan, kaya niya git. Kay powerful git siya sa nga Ginoo. Wala na git sang mas gamhanan sa iya. Wala na git sang mas stronger pagid sa Ginoo. Kay powerful siya. Gani kung ikaw bata, may Jesus sa imong kabuhi, always mo tandaan, God side. A God is always on your side. Kag ang pagka kay ang Ginoo ara sa imo, always gid siya maga-help sa imo nga maghimo kung ano ang tama para sa iya nga kadayawan. Kay siling niya dira, if God is for us, who can be against us? Who can be against us? Kay kung ikaw may Jesus sa imong kabuhi, ang mga tao, biskan ano pa ka, kahambal sa imo, biskan ang mga tao, oppose kung ano ang imo ginahumihimo para sa Ginoo. Always mo tandaan mga bata, kay ang Ginoo ara sa imo, hindi niya gid ka pag patumbayaan. Wala gid sang may maka, perde dira sa imo. Nga kung ibig sabihin, ang Dios kaupod mo, sagit ang mag-help sa imo nga magpadayon kung ano ang tama. Buligan kagid sa Ginoo bata to do what is right. Biskan may mga tao nga nagakontra sa imo, tandaan mo, God is with you. Gani kung ikaw bata, wala pa sang Ginoo sa imo kabuhi, mabudlayan kagid nga magdepend dira sa Ginoo. Kay wala ka pa sang personal nga relationship dira sa iya. Gani ang mga buhaton bata, siling diri sa aton nga verse. Ang Ginoo mag-aapin sa imo sa tanan niya tiyon. Ang buhaton mo, akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Pangayuan mo sang patawad ina, kag batunon mo. Kagtuuhan ang ginhimo ni Jesus Christ sa cross nga siya lamang ang may kakayahan nga magpatawad sa imo nga mga sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nagkilala kay Jesus, ini nga verse nga padumdum sa imo, always mo dumdumon, God is on your side. Gani mga bata, always mo isipon nga himuon kung ano ang tama para sa kadayawan sang Ginoo kay ikaw may Jesus na. Gani mga bata, para ma-memorize naton ang aton yung memory verse, may ara kita sang drill. Basahon na naton tanan ang Romans 3:31, basahon naton ang buong text kag mag-end kita sa Romans 3:31. Ayan, so basahon na naton tanan ha, Romans 8:31, ready, go. Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan. Sige, may ara kita sang himuon nga drill. Kung maghambal si Teacher Kat nga kung ikaw paborito mo nga pagkaon fried chicken, tindog ka kag magbasa sang atan nga verse. Sige, tindog tanan ang bata nga gusto niya ang fried chicken. Romans 8:31, ready, go. Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan. Ang bata naman nga gusto niya sang spaghetti. Ayan, tindog ikaw kag magbasa. Romans, go! Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan. Ang tanan naman nga mga bata nga gusto niya sang... burger, okay. Gusto niya magkaon sa ay paborito niya ang burger. Romans 8:31, ready, go. Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Romans 8:31. Okay, sige. For the last time, tanan niyo mga bata magbasa. Romans 8:31, ready, go. Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan mga bata, this time, pwede mo i-memorize ang aton verse nga wala isang kopya. Pwede mo i-video ang imo nga sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Maayong aga mga bata, ari naman kita sa aton nga Bible lesson sa kinabuhi ni Nehemiah, no? Ginatun-an naton ara na kita sa lesson 3. Kagsubong padayon naton nga balanon ko ano ang sunod nga natabo sa kinabuhi ni Nehemiah. May ara sang isa ka bata nga ang pangalan niya si Jacob. Ini si Jacob mga bata, dugay na siya nga nagbaton kay Jesus nga iya nga Ginoo kag manluluwas. Pero sa ila nga panimalay, si Jacob lang ang gakilala sa Ginoo nga iya nga Lord and Savior. Ang iya mga utod, ang iya nga mga ginikanan wala naga pati. Kag sa tiun nga si Jacob masunlugon siya sang iya nga utod, kag maugot siya, mapuno siya, makabalo siya sa iya nga utod, kag ginahambalan siya nga, ang Christian hindi gitana na iya nga nagahimo sang sala. Kag magralain na naman si Jacob. Kag sa tiun nga, kung kisa masuguan si Jacob sang iya nga ginikanan, or ng iya nga mama, dugay siya maka sunod, lalo na kung may ginatapos pa siyang obra. Maakid naman ang iya nga mama. Kag kung mag-inaway sila sang iya nga utod, gahambal ang iya nga mama nga untatan niya ang magsigi hambal about kay Jesus kay hindi man makita sa iya nga kinabuhi. Naka-experience ka na bala, bata, nga parihas man kay Jacob nga may mga tiun nga kabudlay gid nga panindigan, no, nga may Ginoo ikaw sa imo nga kinabuhi. Subong tan-awon naton sa life ni Himaya kung paano man niya ginpanindigan ang iya nga pagtuo kag pagsalig dira sa Ginoo. Sa nagligad, ano ganitong last naton nga natun-an? Diba si Nehemiah nag-grant na to ang iyang hanyo sa hari nga tagaan siya sang panahon nga i-rebuild or ipatindugliwat ang wall sang Jerusalem, no? So gintugtan siya, ginpadalan siya sang letters. Kag sa tunga tiun, gindala niya na ang letters. Ari sa atin nga visual nan, dala-dala na ni Nehemiah ang letters or ang letter na ipakita niya dito sa mga in charge sa lain-lain nga nasyon kay para tagaan siya sang bulig. Kag sa tunga tiun, isa dito si ang in charge sa iban man na lugar, ang nag-in charge, ang pangalan niya is si Sanballat kag si Tobia. Ayun, sino pangalan nila? Si Sanballat kag si Tobia. Kag sang nabasa nila atong letters nga halin sa hari nga buligan si Nehemiah nga i-rebuild liwat ang wall of Jerusalem, wala sila nalipay mga bata kag nakabatsyag sila sang kaingit or hindi nila gusto nga amuto ang plano ni Nehemiah. Ginakabatsyag sila sang pagkaingit or pagkaselos nga ginatawag. Abi nyo bala bata, ina nga pamatasan hindi gid maayo kag sala gid ina. Wala gid kina kalipayan ina sa Ginoo nang makabatsyag ka bala nga maghambalang imo nga friend nga may ara siya sang nami nga gamit, bago nga gamit, or maghambal siya sa imo nga hala taas ang score ko bala sa exam, taas ang score ko sa quiz. Imbis nga malipay ikaw para sa iya, makabatsyag ikaw sang kaugot or inggit. Ina, mga bata, sala kag hindi gid gusto sang Ginoo ang sala. Wala gid ginakalipayan ina sang Ginoo. Kay ang sala ang hambal diri sa Bible, sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Buot silingon, tungod sa sala, nagaresulta siya sang hindi maayo kag ang silot sang sala forever nga mapalayo dira sa Ginoo. Kag ang sala hindi ina gusto sang Dios, kay siya ang Dios nga perfect, wala sang sala. Kag siya ang Dios nga nag-create sang tanan diri sa kalibutan, siya ang Dios nga perpekto ang pagpalangga niya dira sa imo. Kag hindi gid pwede sa iya ang sala, mga bata, ginakaugtan or ginahindian itsang Ginoo ang sala. Pero tungod nga palangga kasang aton nga Ginoong Dios, siya man gihapon ang naghimo sang pamaagi para hindi ikaw masilutan sang sala. Paagi sa iya nga perfect son nga amo si Jesus Christ, ginpadala diri sa kalibutan para kabubuton nga ihatag niya ang iya nga kinabuhi. Kag siling diri sa Bible sa 1 John 1:7b ang hambal diri, and the blood of Jesus his son purifies us from every sin. Buot silingon sang tiun nga ginlansang si Jesus dito sa cross, ang mga dugo nga nag-ilig dito sa iyang alawas, amo ang dugo nga naglimpyo sa imo kag sa akon nga sala. Kag si Jesus ginlansang, napatay, gilupong, pag-apot sa tatlo kaadlaw, anong natabo? Tama, nabuhi siya liwat para patunayan nga buhi gid siya nga manluluwas. Kag para ako, para mapatawad ang imo nga mga sala, kag ang akon nga mga sala, kag makuha atong mga kadulom sang sala sa tagipusoon. Parihas kay Tobia kag Sanballat, no, nga
2: nakabatsyag sila sang kaugot kay Nehemiah. Nakabatsyag sila sang pagselos tungod sa plano ni Nehemiah nga i-rebuild liwat ang wall of Jerusalem. Pero si Nehemiah, mga bata, gin-gather niya ang mga tao dito. Gihambal niya nga amuni ang sitwasyon nga kinahanglan nila nga i-rebuild liwat ang wall of Jerusalem. Kagin ginhambal niya nga may ara na sang mga kagamitan kag pwede nga magamit para ma-rebuild liwat ang wall, kag may ara man sang mga pwede magbulig. Sang nabatian ato sang mga Israelites, nag-yes sila, nagpasugot sila nga magbulig. Kakinumpisahan na nila, gigather ni Nehemiah ang mga tao, o ari diri sa aton nga wall, ay sa aton nga visual, siling ang tanan, gintagaan niya sang assignment kung ano ang pagahimuon. Kagin ang iban naghakot sang mga bato, ang iban sila sang mga hollow blocks para gamiton dito nga pagpatindog. Nagbuliganay sila tanan. Kag si Nehemiah, padayon nga nag-encourage man sa mga tao, tagbisan siya nagabulig man. Kung ikaw bata, anak na sang Dios, permintin mo gid nga tandaan nga siya ang Ginoo nga magabulig gid dira sa imo sa tanan nga tion. Silingani sa aton nga word up, God is stronger. Ang buot silingon nga siya gid ang Dios nga magbulig sa imo ano ang imo nga kinahanglanon nga para masunod mo siya sa imo nga kinabuhi. Ihatagin na sa imo sang Ginoo. Halimbawa, sa inyo nga school, no, ginakadlawan ka nga, ikaw lang ang naga-pray, ginakutya-kutya ka, kay nga agahambal ka about kay Jesus, kag hindi sila magpati. Or sa inyo nga panimalay, wala sang may gusto mamati kung ikaw mag-share about dira kay Jesus. Kag hindi sila magpati, kay may mga tion nga nagainaway man kamusang imo nga utod. Or sa imo nga mga friends, may mga time nga hindi kanila gusto updon. Kay hindi ka nagahimo sang ilang nga hindi maayo nga ginahimo. May mga tion nga amugid sina mga bata, no, nga do kabudlay nga panindigan nga ikaw may ara sang Ginoo. May mga tion nga kabudlay nga magsalig dira gid sa Ginoo. Pero ano gani ang hambal sa aton nga memory verse, mga bata, sa Romans 8:31, in view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us? Ang pulong sang Ginoo, mga bata, nagpadumdum gid sa aton nga kung ang Ginoo ara gid sa imo, kung ikaw magsaligid sa Ginoo, siya gid ang nagpromise nga buligan niya ikaw, tagaan niya ikaw sang kaalam kag kusog nga siya gid ang imo nga sundon sa imo nga kinabuhi. Gani kung ikaw anak sang Dios, pirminti mo gid dumdumon nga ara siya always nagaupod sa imo. Parehas kay ni Nehemiah, mga bata, nga sa pihak sang ginahimo ni Tobiah kag ni Sanballat nga wala nagaugyon sa iya, pero nagpadayon si Nehemiah. Kag hindi lang amuto nga tiun, mga bata, nagplano pa ini si Tobiah kag si Sanballat, no, before pa sila nagplano nga i-atake nila, ginakutya nila ang mga Israelites, ginasunlog nila nga dugay-dugay nyo pa na matapos ng wall, kag ay abaw, hindi man na pag-on. Kay para ma-discourage ang mga Israelites people, kag si Nehemiah, para hindi kinapadayon na mapatindog ang wall. Pero si Nehemiah, wala gid nagpadala kag ang mga Israelites people. Lalo pa gid nga naakig si Sanballat kag si Tobiah. Kay amo to ila isa sa plano nila nga kung kutsaon nila nga kutsaon ang mga Israelites people kag si Nehemiah, mauntat sila. Pero wala sila naguntat. Nagpadayon gihapon sila kag halos nakatunga na sila sa pagpatindog sang ila nga wall. Nga importante gani mga bata nga mapat ma-rebuild nila ang wall. Oo, tama no, sa nagligkad no, natun-an man naton nga importante gid nga mapatindog ina nga wall kay ina pagpakita sang or safety sila sa mga wild animals or sa atake sang kaaway kung may ara sila sang wall. So ang wall ang isa sa naga-keep sa ila sa safe nga para halin sa atake sang kaaway. Kaya importante gid sa ila kag nagpadayon gid sila nga mag-rebuild dito sang ilang wall. Kag, hindi lang amuto ang ginhimo ni Tubaya kag ni Sanbalat. No? Nagplano pa sila nga atakihon nila ang mga tao dito kag si Nehemiah, mga Israelites people. Kay, hindi man sila makaprepara kay busy man sila kapatindog sang ilang wall. Nagplano sila nga atakihon natin sila. Isulungon natin, kagpildihon natin sila para hindi makapadayon ang pag-build nila sang ilang wall. Abi nyo bala mga bata, si Nehemiah siguro sa tungation, dumangluya man siya, no? Pero wala siya nagpadala si Nehemiah, padayon lang gid siya nga magpadayon lang gid nga naginapatindog nila ang Wall of Jerusalem. Kung ikaw anak na sang Dios bata, may mga tiun nga kabudlay gid nga mangin strong sa pihak sang mga nagakatabo no, halimbawa para sa kagaina ang ginhambal ni teacher nga kung sa inyo nga eskwela ginakadlawan ikaw imo nga tandaan kung sa amo nang sitwasyon, tandaan mo nga sa Ginoo ka nagasalig kag padayon ka lang nga magpray kag tawgon ang iya nga tawgon ang Ginoo paagi sa pagpangamuyo kag saligan gid siya. Kung sa balay naman wala sang may magpati sa imo kung or mamati sa imo kung mag-share ikaw about kay Jesus, padayon lang gid ikaw kay one day ma-realize lang gid nila nga tuod gid ang pagpalangga ni Jesus sa ila, sa imong utod, sa imong ginikanan or sa mga upod mo sa panimalay. Or kun sa imo mga friends, hindi ka na nila pag-updon, kay hindi ka man nag-yes sa kung anong kagustuhan nila nga himuon, baskin malaki na. So hindi ka na nila ginahagat, tandaan mo, magpadayon ikaw nga piliun mo ang tama. Nga, hindi ka magpadala sa ilang nga mga hagad sa imo nga maghimo sang malain. Tawag ka gidira sa Ginoo paagi sa pagpangamuyo kay buligan niya gid ikaw. Kag ara gid siya nga nagpromise sa imo na hindi niya kapagbayaan. Kay siling gani diriho sa Hebrews 13:6, siling I will never leave you. Puot silingon ini promise ang Ginoo nga hindi niya ikaw pagbayaan. Anuman ang matabo, ara gid siya magahatag sang bulig sa imo, tataga niya ikaw sang kusog, siya ang maga-protect sa imo. Always mo siya kaupod. Ganit pwede mo siya tawgon sa tanan nga tiun. Parehas man kay Nehemiah mga bata, nga sa panahon nga nagaplano na si Sanbalat, kag si Tubaya, kag ang iban pa nga naga-against sa pagpatindog sang ilang wall, nabalaan ato ni Nehemiah. Kag ang ginhimo niya mga bata, silganan niya ang mga Israelites people nga magpadayon sa pagpatindog, pero gintagaan niya sang weapon in case nga iatake sila. Kag ginhabalan niya ang mga Israelites people nga mga muyo sila dira sa Ginoo, magpray sila sa Ginoo, magtawag sila sa Ginoo nga mangayo sang bulig nga hindi madinaugon ang plano ni Tubaya kag ni Sanbalat kag ang iban nga naga-against sa ila nga mapatindog ang wall. Padayon si Nehemiah nga nagapangamuyo sa Ginoo kay kabalugit siya nga ang Ginoo gid nagbulig sa iya, nagpasugot nga ma-rebuild ang Wall of Jerusalem. Kag sa tuman nga tiun nabal-an ni Nehemiah, 'di ba? Kag sang nabal-an ni Nehemiah, nabalaan man ni Tobiah kag ni Sanballat, nga hala, nabalaan ni Nehemiah ang plano nila. Kaya wala nila ginpadayon ang plano nga pag-atake sa ila ni Nehemiah. Wala nila ginpadayon ato nga plano. So pamaagi man ato sang Ginoo para hindi sila atakiyon. Amuna to ang sabat sang pagpangamuyo nila sa Ginoo. Pero kung ikaw bata sa buong nga naga, pamati kag nagatanaw nga wala mo pa nabatan si Jesus nga imong Lord and Savior, gusto sang Ginoo, siya gid ang imong batunon sa imong tagipusoon. Kay mabudlayan gid ikaw nga maging strong or hindian ang sala or magsalig sa Ginoo kung wala mo pa siya ginbaton nga imong Lord and Savior. Silingani diri o sa John 1:12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ano ang imong himuon? Una, patunon mo nga ikaw, akuon mo nga ikaw makasasala. Ikaduha, nga magpatika nga ang ginhimo ni Jesus Christ dito sa cross para gid sa kapatawaran sang imong sala. Ikatatlo, tawgon mo siya nga imong Ginoo kag manluluwas sa imong life kag sa sina nga pamaagi luwason ka gid sang aton nga Ginoo. Kuwaon niya ang imong sala kag after sina padayon ka na nga buligan niya nga magsaligid dira sa iya. Sige, kung ikaw atong bata nga gusto magbaton kay Jesus nga imo Lord and Savior, pwede ikaw magsunod sa pangamuyo ni Teacher Leah. Ini nga pangamuyo, isipon mo alin sa heart mo kay pagbaton mo ini kay Jesus nga imong Lord and Savior. Let's pray. Lord Jesus, ginaako ko nga ako makasasala. Sorry, Lord, sa mga sala nga nahimo ko. Ginapatihan ko nga ikaw lang ang makaluwas sa akon halin sa sala. Ginapatihan ko ang ginhimo mo sa cross para git sa akon. Gani, Lord Jesus, subong, ginabaton ta ka nga akon Ginoo kag manluluwas. Buligi ako nga ikaw gid ang malipay sa akon nga kinabuhi. Salamat, Lord, sa kaluwasan. In Jesus' name, Amen. Hindi natin limtan ang aton nga Bible lesson subong. God bless!
1: Yes, that's our Good News Club lesson for this day. Ano nga ang aton nga word up? God is greater! I pray, boys and girls, nga sa bag-o naman nga simana nga aton nga atubangon, mabatsyagan tagid, ma-experience ta ang pagkamaayo sa Ginoo. Kag mahambal naton, God is greater. Kung ano ang imong sitwasyon, parihas kay Nehemiah, aton nga saligan ang buhi nga Dios. God bless you!
3: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
4: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

dag nagkalipay gyud ako na makaobda na ikataliwat sa sini nga programa ang Musika Buhi. Kumusta ang aton mga tagpalamati sa sini nga radio DYVS sa inyong mga 1233 sa inyong mga radio and AM siya, and I pray that sa inyo pagpamati padayon ka muna nagaka-bless because there's sa aton nga station, radio station nagatingwa kita nga ang aton nga mga ginahimo diri mangin blessing sa inyo, makarelate ka mo, makakuha ka mo sa pagtulunan, wisdom, and ma-apply sa mga kabuhi na ito in a very practical way because we don't want na mag-survive lang kita but really mag-thrive kita, meaning to say, maski na nung sitwasyon nag-backward kita bangod kayo gina-applicar na ito ng atong mga nagkatunan, right? So, padayon kita sa tinga aga sa atong na series on the Word of God sa sininga programa Musika Buhi, kay may bago kita nga series, at least four episodes nga aton i-go through. We are talking about the meaning of life, right? And so before kita magpadayon, aton pamatian ining isa ka ambahanon nga related sa aton nga paglantawon sa sining aga. Okay, ready na kamo? So, ang title is Your Grace is Enough.

阿摩天下安甘藏啊 Your Grace is Enough by Chris Tomlin because ang atong pagalantawon sa sini nga aga is related sa sina nga song nga atong naging pamatian subong Gray, Your Grace is Enough. So sa aton pag padayon kabay pa nga ni maghatagid sa inyo sang inspiration. Well, nagsugod kita sa aton reflection about the word gain because in pulong gain nag-appear sa Ecclesiastes. Three times gid siya nag-appear. Okay, sa first nga appearance niya is in Ecclesiastes 1 verse 3. Okay, anong ginahambal dira? Ano kuno ang makuha naton sa ano bala ang makuha sang tao sa iya pagpangabudlay diri sa kalibutan? Ang sabat sina na klase nga question is wala or wala gid sang pulos, nothing. Gina explain sa whole book, isa sa mga tema sina dira is that ang kabuhi it's a chasing after the wind. So wala kasang makuha, no? Although atong kabuhi, the vapor lang kita, na the flower na here today and gone tomorrow. Ikaduha nga verse nga atong makitaan, ikaduha nga word nga gain. Siling diri sa Ecclesiastes at 2:11, nagambal diri, pero sang ginhuna-huna ko sing maayo, ang tanan ko nga ginhimo, narealisar ko, nga initanan wala sing pulos daw pareho lang na naglagas ako sang hangin wala gid sing pulos ang pagpangabudlay diri sa kalibutan. Wow. Okay, and last ang ikatatlo nga verse is in same book Ecclesiastes 2 verse 15, nagambal diri sa iligay nun, gani nagsiling ako sa akon kaugalingon kung ano ang matabo sa buang-buang, amuman ang matabo sa akon, gani ano ang makuha ko nga kaayuhan sa akon pagkamaalamon, wala man inising pulos. In other words, may mga tao nga bad, may mga tao nga good, pero wala sing kinalain kuno kay mapatay magyapon sila. Later on, madugla lang sa kalibutan. So, anong pulos? Mangin alamon, kag ang mga buang-buang. No? Munang iyang translation, the foolish or the fool. Okay. So, daw ka-depressing, di bala? Sa naliga, nag-humble ko before mo i-erase or i-gisiyon bala ang pages sa sina ng libro. Kahit kung wala man lang pulos, di nga harap na sa Bible. Well, siling naton nga ang Ecclesiastes. Amo ini ang mga tsimpo nga ang nagsulat sini. Amo ang bata ni Haring David nga si Solomon, King Solomon, nga sa sini nga tion sa iyang kabuhi. Hindi siya lapit sa Ginoo. Nagpalayo siya, nagdrift ang iyang kabuhi. Tin-entertain niya ang mga bagay sa sini nga kalibutan. Nga nag-find siya meaning sa mga success niya, kaalam, pleasure, power, knowledge, no? And even pabayi, wine, mga ilimnon, gintistingan niya. Daw kung naghimo siya thesis, iya kabuhi, ginaprove niya sa iya nga maestro nga, ang kabuhi wala sing pulos. Namangkot, paano mo na i-prove? Siya ako mismo, tistingan ko tanan. And then naghimo siya sa naka-conclusion. But again, before mo gisiyon, ang pages nga ina, kaya ka-depressing, wala pulos mo. Remember nga ang Ecclesiastes, part lang na sa libro sa ang Bible. Okay, hindi na siya amo ang answer sa tanan or ang kinanglanon. Meaning kinanglanon ta ang bilog na Bible. Bangod sa hindi na siya amo ang answer sa tanan. Okay, kulang na siya. Part lang na siya. Miskin dira mismo sa Ecclesiastes, ang hope dira makita natin nga kung wala sang pulos under the sun, isa na katema dira nga ginapirmi, ginamit lang, no, ginahambal, under the sun, wala pulos. So kung wala pulos under the sun, probably ang pulos above the sun,
which is God. Nga kung ibutang naton si God sa equation sa aton kabuhi, meaning kung ang Ginoo parte sa aton nga kabuhi or hindi lang parte, but siya gidya ang anchor, siya gidya ang nag-uyat sa aton mga kabuhi, nga tanan naton nga mga desisyon, mga plano, every aspect sa aton mga kabuhi, ang Ginoo ang aton nga gina-recognize as the King, the Lord, God of our lives, then dira na may ara, meaning that's why ang iba nakuha nila ina nga sekreto, na nakita nila ina nga sekreto. Mga people in the Old Testament, not everybody, but the challenge is there to discover nga life is meaningful only when you have faith in God. Amo nang na-discover nila. And kung ikaw nagkapadayon, chase sa sining kalibutan, apart from God, amo na ang meaningless. Sa New Testament naman, amo man may mga tumluo, mga sumulunod sa Ginoo, sumulunod ni Kristo, in particular Christians, who anchor their faith in God through faith in the Lord Jesus Christ, then nakakita sila sang significance, meaning, and purpose sa ilang kabuhi. That's why si Paul was very clear sa iyang discovery, sa linya, for me to live is Christ and to die is gain. Okay? Hindi lang ang kung mapatay na ma-experience mo na ang gain, but to live is Christ. Mas buhi ka pa and amo na ang imo ginaubra na sa imo pagpangabuhi. Si Kristo ang imo nga guide, si Kristo ang imo nga King, Master, Lord, Savior sa imo nga kabuhi. Then you have found life, significance, meaning, and purpose. Kung sa kay Jesus pa, na-experience mo ang abundant life na ginasiling, or life that is full, nga is not measured iya sa imong wealth, sa imong successes, achievements in life. The way nga gina-stereotype sa sining kalibutan, which is very humanistic. I did it my way thing. Kung malabot mo ni successful ka na, amo na ni ang life. No. It's in Christ. That's why para kay Paul, for me to live is Christ and to die is gain. So, dira ta mag-pick up. Gain. The word gain, kasi linggo namin. Siguro, ang ina nga word nga gain, aton ina lang tawon, G-A-I-N, acronym. Unahon ta ang G. That's why, again, patukar ko ang ambahan nun, na your grace is enough for me. Okay? Because kung ang aton kabuhi, nagakabuhi kita, that we are grace-driven person, then experience mo ang kabuhi ang gitawag na gainful, profit, ang real nga ginansya nga klase nga kabuhi. Kung ginakabuhi mo, inang ginatawag na grace sa Ginoo adlaw-adlaw. Meaning to say, sa marriage, for example, kung hindi ka kabalo maghatag grasya sa imo spouse, sa imo bana, sa imo asawa, sa imo kabataan, then kasubuin na nga pangabuhi. Ano? And the same manner, kung ang tanan nga miyembro sa pamilya ninyo hindi grasyoso sa isa kag-isa, because family dynamics is not easy. May ara mga inaway, may ara conflict, may ara hindi pag-intindihanay, mga utod, believe it or not, kabudlay gid ang parte sa relationship. Family pa lang ng relationship. May ara man mga friendships pag naton, di ba lang? Aton mga friends, naton mga relationships, aton mga friends sa work siguro, and then sa neighborhood, mga relationships naton, hindi hapos. May hisaay, may hindi pag-insindihanay, may inaway to the point ang nagapatsanay, di ba lang? Kung may hatred, may bitterness na, kag hindi madil. Anong problema? Because sometimes and most of the time, because people, hindi nature sa tao nga gracious. Nga aginambal ko ina, sa context nga ang tao ya in sin, diba la? Apart from Christ, aton nga kabuhi, daan aton nga kabuhi, nga wala pa dira kay Kristo, is really a life of sin. Nga budlay bala i-overcome. Daog naton ang aton kaluyahon. Nga kung anong gusto naton nga magbago naging kudo kabudlay bala, ubrahon. Because amo nang sinful nature, ma-overcome lang na iya. Yeah.
kon ma-experience naton ang ginatawag na grasya sa Ginoo sa pagluwas niya sa aton paagi kay Kristo Jesus. Okay? So, paano na siya? That's the day when nakilala naton si Kristo personally. Na-experience naton ang iyang grasya. That's why, ang pag-extend naton sa grace sa iban, hindi naman problema. Kay nabato naton ang grasya sa Ginoo. Okay. Ang iban, gatinguha lang sila ang maghimo, ang mangin grasyoso. Pero sometimes, ang ina nga effort, hindi alin sa Ginoo. Nablang kakapoy, nablang gatinguha ka daw kung sa ano pa, sa aton nga hambalanon, trying hard kita, mangin gracious. Okay? Kag ang iban, nag-try hard sila mangin gracious. Kay sa hindi gani, sa kahadlok pa na. Kay base kung hindi sila mangin gracious daw na napersa na lang mangin gracious siya. Kay gali ang background sa na nga paghimo is that mangin gracioso ta kay para kung mapatay ta ang madumduman sa tao sa ato na gracious kita. So napuli siya na butang siya sa kategory nga good works. Mangin gracious ta kay maayo na siya. Maayo gid man na siya. We don't do nula kita nangin gracioso for the sake of being gracioso. No. Wala kita naghimo sang naging gracious kita for the sake of being gracious. We are gracious kay bangod nabato naton ang graciousness and goodness ni God sa aton kakabuhi. That's why freely we receive the grace of God. That's why when we give it away freely, hindi kaysa struggle. Yes, of course, may ara struggle dira, pero because we do it sa kusog sang Ginoo, hindi na aton kusog, that's why possible na siya. Grace sang Ginoo. So, may isa diri ka ambahanon, your grace is sufficient. Aton pangatian ini because nami ni madugang sa aton na playlist. Kay diri sa Musika Buhi, nagagather kita sang mga songs, no, nga playlist naton because ginakabuhi naton ini nga mga ambahanon or mga music sa aton nga personal lives.

Samway na ang song Your Grace is Sufficient for Me. Kanami nga reflection sa sina nga song Your Grace is Sufficient. May kakunlan tawo naton ang lyrics sina katahong gid kaayo kay ang author sina si Marty Nystrom. Actually namiyan ko na sa iyang mga kanta because ka nami i-reflect. No? So siling yadra sa iyang nga song ang imo grasya suficiente na. Kay ang imo nga kusog mangin perfect sa akon kun luya ako or weak. So meaning sa aton mga weaknesses, bango ma-experience naton ang grasya sa Ginoo. Siling yadri sa mga verses, wala na siya kuno nag-strive. I'm no longer striving to merit your love. Okay? And then, kabudlay mo nga ang gugma sa Ginoo ginatrabaho na to, no? Nag-rest lang kuno siya siling yadri. Line number 2, I rest in your promise to me. So, and then, kanami kong mag-rest lang to sa mga promesa sa Ginoo. And that all my sins have been washed in your blood. Your mercy is all that I need. So, ining mercy kag ining grace, related sila. Kung mag-talk kita about sa kaluwasan dira sa Ginoo. Sa grasya sa Ginoo, ginahatag sa aton ang mga bagay na hindi kita ngayon na magbaton. Pero ang mercy naman sa Ginoo, ihatag tani sa aton ang nagkabagay sa aton, which is judgment and hell, pero gin-withhold sa Ginoo. Now, kung ma-realize nato ni na, mangin-amo kita na nga tao. Imagine, nabaton mo ang mercy sa Ginoo, merciful ka man sa iban. Okay? Kung nabaton mo ang grasya sa Ginoo, nangin gracious kita. Ini yung ginambal naton nga nabaton ang mercy ka grace. Hindi na yun ang gindagaan ka sa imo nga sudan sa imo neighbor. Ay, salamat sa grasya, mangin gracioso ka man sa iban. Hindi. Nag-talk ini about kung wala naton nabaton ang mercy sa Ginoo, impyerno kita. Amun yung context, amun yung kaluwasan, yun yung ginasturyahan naton. That's why, kung muna ang aton experience sa tanan nga bagay, sa mga practical things, nangin practical ang kaluwasan. Kaya maging gracious naman kita sa iban. Okay? So, ang last verse the reason niya, you see me as righteous because of the blood. So, ang paglantaw sa Ginoo sa aton matarong na bangod sang kaluwasan pagi sa paagay niya sa iyang dugo sa aton. Nangin na-reconcile kita sa Ginoo. Okay? Ang imong mercy silang diriya, triumph where I should be judged. Okay, nagpangibabaw ang kaluoy sa Ginoo. When tani to, i-judge mo ako. Imagine mo, kung i-judge kita sa Ginoo, piho kita eh. Then ang last line din nagambal, so now by your grace, I am free. Subong sa imo grasya, hiluway na ako. Anong butslingon nga free na? Of course, sa grasya na sa Ginoo, hindi hiluway kita sa paghimo sang sala. Okay. Ang gras, ang kaluwas, ang kadalagaan, ang paghiluway, kahiluwayan, no? Na ato na angkon, nahiluway kita. May boundary na hindi kita free maghimo, magpadayon sa pagpakasala or any sin. Okay, we sin from time to time, pero hindi kita ya free to do sin. We are free to do what is right. That's the kind of freedom we have bangod sang grasya sa Ginoo. So, mga utod naton sa kahinginan, siguro mag-end ako dari. If you want to live a gainful life, one day when this life is over, we face God, madinlag ulit kita, bangod sa grasya sa Ginoo. Relevancy na, in the present, if you live a grace-driven life, in the present, ginansya gini, bangod kay, kabalo kita, mag-extend grace sa aton mga relationship here on earth. And second, ang ina nga grasya, nag-secure sa aton na eternity, meaning life after this life here on earth. Kaya siling sa Bible, for by grace, there's the word, gracia, kamu naluwas, paagi sa inyo pagtuo kay Kristo Jesus, hindi sa inyo nga mga maayo nga hinimuan or maayo good works, kaya mapabugal lang kita sina. So that's why, a gainful life is when we learn to live by the grace of God, it's day. So are you experience ang inang aklase ng kabuhi? Grace-driven life, it's day. Kung wala pa, ina-point ko ikaw kay Jesus,
Jesus is all you need. Experience first ang iya grasya kag iya kaluoy by faith. So, salamat sa inyo pag-upod sa akong sa nga programa Musika Buhi. Danay naman kita liwat sa madson naman nga aton episode. We will tackle ang letter I. So, surprise lang, secret anay, subong G lang, grace. God bless us all.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa Kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Kapwerza, kapwerza, kapwerza, isang mapagpala at asensadong Sabado sa ating lahat mga kapwerza. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa ating mga listeners and viewers sa umagang ito. Welcome back to me. Welcome back to me.
1: Yes.
0: Good morning, good morning, good morning po sa lahat ng aming mga suking palangga na ngayon po ay may ginagawa sa kanilang mga pamamahay, kapwersa kat, sa ating mga nanay at tatay dyan na suking-suki sa ating radyo, kapwersa kat, and sa ating mga kababayan na ngayon po ay nagmamaneho dito sa Zamboanga City man yan, sa ating Karatig probinsya na Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province. Maayong, maayong, maayong, maayong buntag sa atong tanan. And of course, sa ating po mga kababayan na nakatira dito sa southern part of the Philippines. Ito po ay ang ating Sulu, Tawi-Tawi at kasali din po ang Basilan Province. Kapwersakat, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga taymanghud ko, muslimin. And of course, dito na naman po sa Zamboanga City. Buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas mga bisino. Si Tawi Tamira Aura na di ang programa aki na puwersa na ba? Yes. Iba talaga pag galing live mga kapwersa. And siyempre, bago natin makakalimutan ang aming munting unit kapwersa kat, headed by our commanding officer na ngayon po ay nanonood at nakikinig, Lieutenant Ross Victor D. San Luis Philippine Navy. Good morning sir, and welcome to CMOU Western Mindanao.
1: Yes.
0: And sa lahat po ng aking mga kasama sa CMOU Western Mindanao, good morning sa lahat.
1: Yeah. Yeah.
0: Ako po, hindi ba pala ako nakapag-introduce yourself?
1: Ang dami na nangyari
0: mga kapwersa. Ako po muli ang inyong kapwersa Edna. Alam ko, na-miss niyong lahat. Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy, ang inyong kapwersa ahead.
1: Yon. And of course, isa naman pong Saturday lunch date with the Naval Command Western Mindanao. Ako po yung likod, Journalist 3rd Class Catherine Kael Paringit, Philippine Navy, ang inyo pong kapwersa kat. Ayan, at i-shoutout na kaagad natin ang ating mga nanay at tatay dyan na naghahanda ng kanilang mga pananghalian.
0: Correct,
1: dyan.
0: Kapwersa kat.
1: Aha, ayan, masarap na pananghalian. And of course, batiin din natin ang ating Flag Officer in Command, Philippine Navy, na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama po ang aming napakasipag na commander ng Naval Command Western Mindanao na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. At syempre ang aming pong bagong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Dominic M. Tulen, Philippine Navy, MNSA. At ang aming pong Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Vertudazo, Philippine Navy Marines, MNSA. At syempre ang aming pong napakabait na Chief of Staff NCWM na si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy, General Staff Corps. At syempre, ang aming pong napakasipag pa rin na OC3 ng NCWM, walang iba kundi si Captain Philip Edward M. Lamog, Philippine Navy, MNSA. Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan, sirs. And of course, ang ating pong mga duty warrior, weekend warrior po. Good morning, good morning.
0: Yes, good morning, good morning. Bago po makalimutan ni Kapwersa Ed ng kanyang pinakamamahal na asawa na nandito ngayon. First time nyo po na sumama sa aking trabaho. Kapwersa kat, hello, hello, my loves. Stay put ka lang dyan.
1: Kaya pala.
0: Bago tayo ma-outside the Kulambo.
1: Yes, ayan. Kaya pala to the highest level.
0: Yes,
1: oh,
0: ipakita natin the best natin dahil nag-observe si wifey. Oh, delikado, kapwersa kat. Yes po, mga kapwersa. At siyempre, bago natin simulan ang ating programa, meron tayong baon sa umagang ito na ating pag-uusapan at di-discuss ngayon, kapwersa kat, para naman mabuhay ang mga dugo ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa umagang ito. Sabi nga dito sa ating quote sa umagang ito na be yourself, everyone else is already taken. Yan. Ayan. Napaka short na mensahe, kapwersa kat, pero ito'y may dalang malaking challenge sa ating mga sarili, kapwersa kat. Dahil meron kasi tayong mga pati minsan kasi tayo, ginagawa natin to na we're trying to prove something na gusto nating maging someone. Na alam mo, kapwersa kat, na minsan ginagawa natin to sa ating mga parang ginagaya natin or we are trying na maging i-compare natin yung sarili natin, kapwersa kat, sa ibang tao. Na which is
1: yung ibang, natin siguro magpa-impress.
0: Yes, no, that's the one thing, what's the reason why, kapwersa kat. And siguro i-embrace natin yung uniqueness natin, Kapors. Like what we are doing, oh, mm-hmm. yung ano tayo, kung sino tayo. Eh hindi naman siguro masama na ipapakita natin kung sino tayo, Kapors, at ano tayo, ano yung capabilities natin bilang isang tao. And
1: correct.
0: Siguro pwede naman siguro natin gawin siyang motivation, wag yung comparison.
1: Yes.
0: Yeah, di ba, Kapors? Mm-hmm. Kasi once kasi kinukumpare mo yung sarili mo sa mas mataas pa sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: That's the start of your failure, Kapors.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito naman po ay aming idea lamang. Hindi namin sinabi na ang lahat ng mga sinasabi namin dito sa aming mga ideas mm-hmm. ay applicable din sa inyo.
1: Yes, correct, correct.
0: Ito ay aming own ideas lang po. It's up to you to kung may mapupulot kayong maganda sa mga sinasabi namin.
1: Yes, okay lang. Actually, okay lang ka-forza mm-hmm. na meron tayong, syempre ma... normal lang no na meron tayong inggit na nararamdaman.
0: Yes,
1: pero dapat yung inggit natin ay gawin natin yung motivation.
0: Motivation. Wag
1: hindi
0: yung
1: inggit na to the point na maninira ka na ng
0: correct,
1: ano,
0: yes,
1: ibang tao
0: correct,
1: dahil naiinggit ka.
0: Yes, tama yun, Kapors Agat. And always pray. Pag na manalangin po tayo sa ating may kapa, puong may kapal para tayo bigyan ng guidance. At syempre, mm-hmm. Hindi tayo makakalimutan ng ating, hindi natin nakakalimutan ng creator natin, Kapwersa.
1: Mm, correct, correct, correct.
0: And talking about creator, mag-ingat po tayo lahat ngayon, mga Kapwersa, dahil po itong haze na kumakalat sa ating city and sa ating mga... Karating probinsya, Kapwersa.
1: Correct,
0: Kat,
1: correct.
0: Na advice po ng ating Department of Health na tayo po yung mag-mask every time lumabas tayo ng bahay. Lalo sa ating mga anak, sa ating mga mm-hmm. kasamang may mga sakit or yung mga vulnerable sa mga sakit, Kapwersa. Mm-hmm. Mag-ingat at mag-ingat po tayo, mga Kapwersa.
1: Yes.
0: Kung wala namang importante gagawin sa labas, wag na pong lumabas.
1: Mm-hmm,
0: dahil
1: correct.
0: Pag lumabas... Yun na po yun. Yan po mga Kapwersa, mag-ingat at mag-ingat tayo.
1: Correct, correct. Ang init pa ng panahon, Kapwersa, mm-hmm. and then nahaluan pa ng, ano,
0: ganito, no?
1: ng haze. Ayan. Oh. Actually, yung mga anak ko nga, Kapwersa, mm-hmm. ayaw nilang lumabas. Pag sabi ko, labas din kayo. Sabi na ayaw namin magka-dengue.
0: Kasi na phobia sila, Kapwersa.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kawawa naman yung dalawa mong bugoy, Kapwersa. But, ano yun, yung binigyan ka ng challenge ng Panginoon, Kapwersa,
1: mm-hmm.
0: para maging solid yung samahan ng bilang pamilya.
1: Correct, correct.
0: Look at no, successful and ang ano na kayo na, I mean, pagkatapos ng sakuna, very solid talaga yung pamilya paringit. Always
1: mm-hmm.
0: yan. At andyan pa yung mga kaibigan at mga colleagues na tumutulong at hindi lang tulong, moral support para sa iyo, Kapwersa.
1: Correct. And thanks to you.
0: Mm-hmm. Yun, ginawa ko para ma-mention naman ako dito sa radyo.
1: Thanks to you, Kapwersa. Thanks to you,
0: yes.
1: Kapwersa. And of course, kasama si wifey mo. No,
0: alam mo, Kapwersa, Kat, I'm doing that dahil sa friendship natin. At pangalawa, nakalagay sa Biblia, nakalagay sa Quran, na pag tumulong ka sa iyong kapwa, you have a best place in heaven.
1: Wow.
0: Yes. Yan mm-hmm. po yung mga Kapwersa. Dapat po tayo tumulong sa mga taong nangangailangan. Huwag yung mga nagpapanggap na may kailangan.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Dapat tulungan natin yung taong nangangailangan talaga, Kapwersa.
1: Mm-hmm.
0: At mag-ingat din tayo mga Kapwersa ngayon sa mga scammers. Ang daming scammers na, na umiikot sa ating ano no bansa, mga Kapwersa.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung isang reminders lamang dahil kami po ay na-scam na rin. So, mag-ingat po tayo. Hindi lang scam sa pag-ibig, scam po sa pera, mga Kapwersa. Kaya kung member po kayo ng mga...
1: Scam sa pagkakaibigan.
0: Oh, scam sa pagkakaibigan, mga ganun po, mga Kapwersa. Kasi po, yung ating pong mga bangko po, ano, sila po yung nagre-remind sa atin na huwag i-press ang link. Di ba? May ganun? O kasi ito po ay isang scam na ano, gawain mga Kapwersa. Marami pong ganun gustong mamera na walang ginagawa.
1: Mm-hmm, correct.
0: Nakaharap lang sa kanilang mga computer at nagaantay ng makuha yung kanilang mga target. And their targets are the vulnerable of the communities.
1: Correct.
0: Yun yung Kapwersa, kat yung mahihina.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga weak, yung mga tinatarget nila. Kasi alam nila, ito yung madaling bibiktimahin, Kapwersa.
1: Correct. Kat.
0: So ito po mga Kapwersa, pakinggan nyo po ako. Lamang ang may alam, sabi nga ni Kuya Kim.
1: Mm-hmm.
0: Lamang ang may alam mga Kapwersa. Kung may alam kayo, hindi i-click yung mga link na yan, walang mangyayaring masama sa mga account ninyo.
1: Correct, correct.
0: Kung wala naman kayong account, huwag kayong mabahala kasi walang ma-scam sa inyo. Kidding aside po, kasi
1: aha.
0: po mas masyadong seryoso ang ating usapan,
1: aha,
0: mga Kapwersa.
1: Ayan, batiin natin. Mm-hmm. Si Adrian, nag-comment, sabi niya, magandang umaga sa lahat from CMOU, Western Mindanao.
0: Yes, Adrian, dahil ikaw ang ano dyan, lahat ba nanonood ngayon? Dahil si CEO ay nanonood, alam na, alangan naman, from CEO down the line yan, dapat nanonood.
1: Mm-hmm. Nandyan din si ating
0: si Ma, Eastern Mindanao,
1: uh-huh.
0: Master Sergeant Aljimar Baloyo Bileros, Philippine Navy Marines, rock! Good morning, si Ma.
1: Ayan.
0: Yes, palaging kumpare, palagi siyang sumusuporta sa ating mga programa. And of course, sa lahat po ng aming mga radio station, suportahan niyo po namin mga CMOUs from Luzon, Visayas, at dito rin po sa Mindanao.
1: Yes.
0: Dapat po suportahan natin para tayo po ay maalam sa ating pong mga nangyayari sa loob po ng Philippine Navy. At sobra na po tayo sa introduction. Kapwords, sakata, at narito muna ang mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast,
3: hottest and latest in the Navy.
0: Fourth Marine Rifle Battalion, pinalakas ang kahandaan sa pamamagitan ng Night Fighting System Training. Isinagawa ng mga tauhan ng Fourth Marine Rifle Battalion ang opening ceremony ng Night Fighting System Training bilang pagsisimula ng isang mahalagang pagsasanay na naglalayong palakasin ang kakayahan, kumpiyansa, at operational readiness ng mga Marines. Ang pagsagawa ng operasyon sa gabi ay may mga natatanging hamon. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, nabibigyan ang mga Marines ng pagkakataong mapahusay ang kanilang teamwork, maneuvering skills, situational awareness, at kakayahang manatiling alerto at epektibo sa mga kondisyong limitado ang liwanag. Ang aktibidad ay nakaayon sa Seaborne Maneuvers in the Littoral Environment o SMILE, operational concept na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paghubog ng mga Marines na adapted at capable at handang magsagawa ng operasyon sa mga hamon ng Littoral Environment. Higit pa sa pagkatuto ng mga bagong teknik at paggamit ng mga sistema, pinatitibay din ng pagsasanay ang pagtutulungan, disiplina, kumpiyansa at tiwala sa bawat isa. Bawat pagkakataon sa pagsasanay ang nagbibigyang daan upang patuloy na matuto, mapahusay ang kakayahan at maging mas handa sa mga hamon ng misyon. Sa pagsisimula ng pagsasanay, nanatiling committed ang mga tauhan ng 4th Marine Rifle Battalion sa patuloy na pagsasanay, pagpapanatili ng kahandaan at tapat na paglilingkod. Bawat oras na inilaan sa pagsasanay ay hakbang tungo sa pagbuo ng mas matatag, mahusay at handang Marine Force. Handa sa pagtungon saan man at kailanman kinakailangan. Yan po ang inyong isang regional news.
1: At para naman po sa isang pambalita, nagsagawa ng command visit si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, ang ika-41 na Flag Officer in Command ng Philippine Navy sa headquarters ng 1st Marine Brigade noong Setyembre 1. Binigyang diin ng pagbisita ang kahalagahan ng leadership, presence, troop engagement at operational readiness habang kinilala ni Vice Admiral Espeleta ang dedikasyon at pagsisikap ng mga opisyal, sailors at marines ng brigade sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa kanilang area of operations. Sa kanyang mensahe, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol ng soberanya, sovereign rights at territorial integrity ng bansa, kabilang ang pagpapanatili ng pagbabantay at professional sa West Philippine Sea. Ipinapahayag din niya ang kanyang tiwala sa 1st Marine Brigade sa paghahanda nito para sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary election at binigyang diin ang kahalagahan ng professionalismo, disiplina, pagiging patas at pagsunod sa mandato ng AFP. Muling pinagtibay ng command visit ang matatag na pamumuno, kahandaan at dedikasyon sa tungkulin ng 1st Marine Brigade na nanatiling handa ang brigade na maglingkod, magprotekta at tumupad sa misyon para sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang ating regional news. Ako po muli, si Kapwa Sakat.
2: Navy News Blast,
3: hottest and latest in the Navy.
0: Yan po mga kapwersa, ang ating dalawang regional news sa umagang ito. Yes. Ang ating pong Portman Rifle Battalion ay palagi pong nag-train ng train na train. Kaya sabi nga po nila, no one is perfect. So lahat po araw-araw ay nag-train ng ating mga kasama, ating mga kapwersa. Ay po mga kapwersa natin dyan ang malalakas at matitikas
1: ayon
0: na mga marino mga kapwersa. Siyempre, araw-araw po ay china-challenge natin ang ating sarili dahil kaya po nag-train kapwersa.
1: Yes, nare-refresh po ang ating mga knowledge sa ating mga napagdaan ng mga trainings, kapwersa.
0: Yes,
1: and of course, siyempre, dahil meron yung mga trainings at syempre ito din yung nagpapaboost din ng ating moral yung pagbisita po ng ating kagalang-galang na Flag Officer in Command. Ayan, bumisita po sa 1st Marine Brigade at syempre malaking ano yun ka-forced dahil talagang nararamdaman natin na hindi tayo nakakalimutan. Talagang kinakamusta tayo ng ating pinuno. Ayan
0: po, mga kapwera. Sabi po ng aking CEO, good morning, Huya. Sabi po ng Lieutenant San Luis, good morning, sir. Shout out, mga kapwera, sa watching from Batanes. Maraming salamat sa buhay nyo. Ingat palagi at keep safe. Ayan po, ayan, mga kapwera. Thank you so much po, sir, sa... yung comment dito po sa ating programa from Batanes daw siya, Kapuwer Sakat. And mamaya po, pag-usapan natin ang dapat pag-usapan, Kapuwer Sakat. Yan, miss ko to, Kapuwer Sakat.
1: Mm-hmm.
0: Meron po tayong special guest mamaya, mga Kapuwersa. And magbabalik po ang inyong programang
4: Fuerza Naval!

Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: Natinig nakikinig at nanonood dito pa rin po sa inyo yung pilang DXJSG Community Radio
1: 1116 sa inyong mga radio.
0: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandigan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.
0: Yes, ang inyong napakinggan kanina during our break ay pinamagatang Kanluran, isang awit na nagpapalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa Kanluran na nilindigan.
1: Yan at, po, mga kapuwersa. Mm-hmm. And sa ating pong inantay kayo na kapuwersa ka at na mayroon po tayong Navy Talks o mapuwersang talakayan. Kaya nag-aantay po dyan si Ma'am Rosie Franz Muntuho ng ating mga interview kayo na kapuwersa. Kasabi niya, hola mga kapuwersa, shout out sa Class Matanglaw, CHR Basic Supervisory Class 04-2026. Good morning dyan ma'am sa Zambales.
0: Ayan. And of course, yes, nandito na tayo sa ating Navy Talks o mapuwersang talakayan na kung saan pag-usapan natin ang ating mga accomplishment dito sa ating hukbong dagat ng Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Naval Command Western Mindanao EOR. Ayan. Kaya naman, ang ating bisita for today via Zoom VTC is the CMO Officer of the 1st Marine Brigade. Let us welcome Captain Glenn D. Gabertan, Philippine Navy Marines.
2: Hello mga kapersa. Good morning.
0: Ayan, good morning sir.
1: Yes.
0: Aha, nabalitaan natin ka Forza Ed na meron na silang ginanap na JSCC meeting. So sir, ano po ba itong JSCC and how does this JSCC meeting strengthen coordination and cooperation among stakeholders in maintaining peace and security in the area, sir?
2: Yes, mga kapersa. Regarding dito sa Joint Security Coordinating Council, attended by our commander, 1st Marine Brigade. Kasama dito yung mga battalion commanders ng 2nd Marine Rifle Battalion, si Lieutenant Colonel Chito B. Wamil, ng 6th Marine Rifle Battalion, Lieutenant Colonel Eribal, and sa 5th Marine Rifle Battalion, si Lieutenant Colonel Donke. So lahat ng napag-usapan dito is related and patungkol pa rin po sa nalalapit na first barn parliamentary election. Nagaganapin nga nitong itong parating na September 14, 2026. So part pa rin po ito ng normalization process na kung saan nakapaloob sa Comprehensive Agreement of Dibang Samoro ang pagkakaroon nila ng isang gobyerno upang kumatawan sa Dibang Samoro region.
1: Yan yun kapuwer sakat. And sir, ano po yung main objective ng Peace Forum na nagkandak po ang 1st Marine Brigade and how it does promote peace within the community, sir, na sakop po sa ating ng ating 1st Marine Brigade?
2: Sa effort ng 1st Marine Brigade sa pagkakaroon ng peace forums as platform siya ng dialogue and understanding, itong mga activities nito is still connected pa din po sa upcoming na barn parliamentary election. At layunin ito ng mga political candidates at mga parties natin ay magharap-harap at maging isang layunin na pagkakaroon ng isang tahimik at mais na elections. So sa areas po ng mga ating mga batalyon ng 2nd, 6th at 5th Marine Rifle Battalion, nakapag-conduct po sila nitong August. And aside from political candidates forum and the peace forum, meron din po tayong mga peace initiatives. Connected naman din po sa BARM normalization process na kung saan ang activities from UNDP and OPAPRU sa baselining for social and environmental scanning sa area po ng Barangay Langkong and Sapad Matanog dito po sa Maguindanao del Norte. Naganap po ito nung last 10 and 12 August po. And itong mga barangays na ito is included po siya as affected barangays during the All Out War. So very privileged po tayo na part po tayo dito sa BARM normalization process, sa pag-implement po ng mga projects para po sa target barangays. So ang mga target projects po na na-identify is madrasa and a school library.
1: Yan, okay. Yan po yung mga nabanggit ni Sir Gapur Sakat sa mga activities nila kapuwersa kat and ating po mga kapuwersa ngayon ay excited sa itong itong kabayanihan ran na ginanap po dyan sa Cotabato and Run for Peace in coordination with the first BPE help promote community support for peace while supporting its cause. Sir, paki-explain po ito, sir, itong nangyaring ano po, sir, kabayanihan ran and Run for Peace dyan po sa...
0: And meron kayang chance, sa sir, na magkakaroon din ng ganyang kabayanihan ran dito din sa Zamboanga City, sir.
2: Yes, mga kapersa. Itong sa Kabayanihan Run 2026, actually ito po ang ano ng Philippine Marine Corps na annual marathon event na ginagawa po simultaneously kung saan deployed, kung saan po meron deployment ang Marines. Itong annual marathon na natin is dubbed as Kabayanihan Concept, wherein tinaon po siya this August in connection with the National Heroes Day. So sa different legs po natin, meron po tayo sa Lawag Leg, sa 4th Marine Brigade, sa Subic Leg, sa CSB, but unfortunately po parang na-delay po doon kasi tinamaan po sir na ano, ng
1: bagyo.
2: Bagyo or ng then sa Palawan, sa 3rd Marine Brigade po, and Tawi-Tawi sa 2nd Marine Brigade. And ang pinakaano po natin is sa Manila Leg, sa Headquarters Philippine Marine Corps, and dito sa Cotabato City, sa area po ng 1st Marine Brigade. So, itong PMC Marathon po is dubbed din as Run for a Cause. Kumbaga, itong event na to is supported po ng Philippine Marine Corps Foundation Incorporated. Target nito is magbe-benefit po ang ating mga scholars ng Philippine Marines. Also, the Marine Wounded Warriors and ang mga malalayong deployment ng Marine units po natin like sa Batanes and the West Philippine Sea. So, itong Kabayanihan Run 2026 po natin is dubbed din as Run for Peace in connection naman po siya with upcoming BPE. So, nilahakuan ito ng 972 runners po dito sa Cotabato City Leg and supported ito at sinalihan ng iba't ibang line agencies, mga LGUs, law enforcement agencies, and other FP units at mga partner stakeholders natin.
1: Yan, and, yes. Masaya tayo dahil successful ang ganitong klase mga activity ko for Sakat kasi this is a Run for a Cause sa atin pong mga scholars ng ating po mga wounded Marine personnel at yung mga kiya din natin na mga kasama sa Marines Kapuwersa.
0: Correct. Last time ata Kapuwersa Ed, ang kanilang ano naman is Karangalan Run. Na which is yun yung parang hinabol din nila dito sa Zamboanga City.
1: Yes, and now dahil, it's Kabayanihan. Hindi ko na ano yun.
0: Dahil maraming nag-request nung time na yun.
1: Last year, that was dito. December na nangyari dito sa Zamboanga.
0: Yes, ang ating
1: sumali tayo nun. Kasi na
0: Karangalan. Kasi inano nila during that time nandito pa yung first yung Marine Rifle Battalion.
1: Yes, andito pa yung
0: sila yung nag-coordinate nung time na yon sa hinabol na Karangalan. Hinabol.
1: Sana mangyari ngayon ulit yun.
0: Correct. Maraming inaabangan yan ng ating mga taga
1: runners enthusiast.
0: Yes, mga Zambonguenos.
1: Yes po, mga kapwersa. And sir, marami nang nabanggit si sir kayo na kapwersa kat. And sa ating po mga listeners and viewers sa umagang ito, sa mga nabanggit ni sir, connection po lahat sa upcoming election ng BARM kapwersa kat. And sir, maaari niyo po bang sir bigyan ng mensahe or parting message ang ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, sir? Yes, sir.
2: In behalf of the 1st Marine Brigade, our commander, Brigadier General Larry C. Batalya, lubos po kami nagpapasalamat sa itong pag-invite niyo sa amin to have an interview and update dito po sa area po ng 1st Marine

0: we'll do our best to para po in support doon sa BARM parliamentary election and sa mga peace initiatives po dito sa area natin. And yun, sa pagpapanatili po ng peace and order sa era po ng 1st Marine Brigade at dito po sa Central Mindanao.
1: Yan, mga kapwersa. Kung hindi ako nagkamali, kapwersa, kat pangalawang beses na nag-guest si Sir sa ating programang Pwersa ng Bahal. And ang lugar nila, Sir, kapwersa, kat na-assign ka ba doon dati? Ah, dito ka pala sa Tawi-Tawi, no?
2: Sa ano ako?
1: Sobrang
2: sa
1: lamig,
2: Fort Marine
1: sobrang
2: Brigade.
1: Lamig. Yes, kapwersa, kat ng
2: pero
1: Barira.
2: Nakabisit ako doon.
1: At maraming merong pwesto dyan, kapwersa, kat na nahulog parating durian. Yung mga tropa dyan, nagja-jogging parati, paunahan na lang kung ano. Yan po, Sir. Thank you so much po sa oras po na binigay niyo po sa aming programang Puwersa Nabal. Naway next time po and siguro after ng election ko po sa Katwil, meron pong sigurong update na naman sila, Sir, dyan po sa AOR ng 1st Marine Brigade. And thank you so much, Sir, dahil alam natin busy ang 1st Marine Brigade ngayon ko po sa Katwil, sa hinarap nila ngayong mga activities and mga trabaho ko po sa Katwil. Thank you, Sir, nang marami po sa inyong oras na ibinahagi sa ating mga listeners and viewers at dito na rin po sa aming programang Puwersa Nabal.
2: And yes, yan po ang ating guest for today, ang CMO officer ng 1st Marine Brigade. Walang iba kundi si Captain Glenn D. Gabartan, Philippine Navy Marines. Ayan,
1: maraming
2: thank
1: salamat,
2: you so
1: sir!
2: And of course, yes, Kaforza Ed, meron po tayong magkakaroon pa tayo ng break. At syempre, mga Kaforza, huwag po kayong alis. Magbabalik po ang inyong programang Forza Naval.
3: Payapaan, katahimikan, pagunlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat, patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.
2: Yes po, mga kapwersa!
3: Tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y natin nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo himpilang DXAS, your community radio.
2: 1116 sa inyong mga radio.
3: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
2: Wordsa Nabal! Yes, may be nice to know.
3: At ang inyo pong himpilan ng 1116 DXAS Community Radio, isa po sa himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, nandito na tayo sa ating Navy Nice to Know. Ang ating Navy Nice to Know for today is amplifying the sounds of maritime identity, Philippine Navy Ship Sound Horns for Manamo 2026. Philippine Navy ships stationed across the country and deployed at sea joined the simultaneous nationwide blowing of ships' horns on September 1, 2026 in celebration of the Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month at Manamo 2026. 24 Philippine Navy vessels led by Presidential Yacht BRP Ang Pangulo, together with other government agencies, Philippine flag vessels, participating international flag vessels, and other maritime stakeholders simultaneously sounded their horns for 1 minute. The activity served as a collective expression of the Philippines' identity as a maritime and archipelagic nation and highlights the importance of its seas and maritime resources, declared through Presidential Proclamation No. 316, as 2017, Manamo is observed every September to promote awareness of maritime and archipelagic issues and concerns and encourage various sectors to participate in activities that highlight the country's maritime character and resources. The Philippine Navy remains committed to promoting maritime awareness in supporting whole-of-nation efforts to safeguard the country's maritime domain. The Philippine Navy joins fellow Filipinos and maritime stakeholders in fostering a deeper appreciation of the seas that connect and sustain the nation, contributing to a secure, stable, and peaceful maritime domain for present and future generation. Yan po ang ating Navy Nice to Know.
2: Now you know. Yan, mga kapuwersa. And also, of course, ano yan, partner yan, kapuwersa ka at mag-asawa yan. Kung may merong Navy Nice to Know, meron din po tayong Navy Trivia.
3: Yes.
2: Ano po ba mga classifications ng ating mga reserve force? 1 reserve force, 3 classifications. Did you know that AP reserve force is organized into 3 classifications?
3: Wow. Yeah.
2: Ang una po dito ay itong ready.
3: Kaya,
2: yan po, ready talaga. Ready reserve po mga kapuwersa. Ito po yung reservist who are maintained for immediate mobilization when the need arises. Tulad po ni Sir Pons. Yan. And ni Sir Meng. Yan po sila. Ready to serve. Tulad po ni Sir Mateo Godicelli, Kapuwersagat. Sila po yung mga ready reserve po, mga Kapuwersa. When in call po, kung kailangan po sila when in need, tayo po ay sila po ay ipapatawag ng ating Armed Forces of the Philippines. And standby reserve din po. Ito yung reservists organized and maintained for mobilization during national emergencies or war. Yan, mga Kapuwersa. Yan po yung standby reserve, mga Kapuwersa. From the word itself, it's self-explanatory na po siya, mga Kapuwersa. And the other one is the retired reserve. Citizen soldiers who have qualified for retirement but remain part of the Armed Forces Reserve Force, mga Kapuwersa. Correct. Tulad po ng aming former Commander Tinig, si Sir Trinidad po, ay siya po ay retired reserve, mga Kapuwersa. And pag nagretiro po ang ating mga Kapuwersa sa military, ay automatically will be part of this retired reserve, mga Kapuwersa. Ready reserve, always in service, mga Kapuwersa. Together, the ready reserve, standby reserve, and retired reserve from an organized pool of trained personnel that strengthens the armed forces of the Philippines' capability to respond whenever the nation calls. Yan. One reserve force, three classification, one commitment to the nation. Yan, mga Kapuwersa. Parang hosting yung part na yun. Ayan po, mga Kapuwersa. That's our Navy Trivia. Ngayon, alam nyo na.
3: Yes. Of course, Kapuwersa Ed. Nandito na tayo sa
2: ating...
3: It's a party time. Maraming mga nag-shoutout dito sa atin. Nandyan po si Sir Ethan Israel and Mantinao. Ayan, sabi niya, hello sir, good morning from Cebu City. Ayan.
2: Wow, may udto sa inyong tanan dito sa Cebu City.
3: Siyempre, nandyan din si say, Ma'am Venus Serolf. Ang sabi niya, good morning sir, from Kiam's Food Services. And good morning sa inyo dyan. And of course, nandyan din si Ma'am Emily De Guzman. Ang sabi niya, God bless and more power.
2: Thank you so much po. God bless din po. Sabi ni si Ma'am Belarus, watching from Siargao. Sana all. Sabi po ni Sir 27, mayad nga timprano, mga Kapuwersa, watching from El Nido, Palawan. Wow, mayad na timprano din po sa inyo, sir. And talking about yung Venus kay na Kapuwersa Kat, ang ating pong number one supporter, the owner of Venus, si Ma'am Vivian C. Ortega. Good morning, good morning po, ma'am. Good morning.
3: Ayan. And of course, nandiyan din si Sir Boya 30 Desena. Ayan, si Chief.
2: Si Chief, ano?
3: Chief Desena. Ayan. Yes, sabi niya, good morning, PAC. God bless and power. Pa-shout out, Team POW, Philippine Navy.
2: Good morning po, Chief Dex. Ayan, ating kasama dati sa headquarters, si Mug PN. Shout out from Quezon Province, mga idol. Sabi po ng ating vlogger na follower, Kabaskeg Vlog. Magandang umaga din po dyan sa Quezon Province. Yun sa inyo, sir.
3: And nandyan din po si Lurs Enches. Yan ang ating pong
2: director.
3: Director ang ating pong public affairs officer ng NCWM. Walang iba kundi si Lieutenant Commander Chesteros A. Cabaltera, Philippine Navy. Good morning sa iyo dyan, sir.
2: Yes, good morning po sa ating mga standby barracks dyan sa CMOE Western Mindanao, headed by the BARCOM. Yan po si P.O. 3rd Beloso, good morning, a graduate of law, sabi niya kahapon. And syempre, kay Simon Purs Tejeros, Simon Purs Aldrin, si Kumpahinay, Philippine Navy. And syempre, sa ating mga Kapuwersa dyan, si Simon Estacion, Simon Ropedo, Simon Evangelista, Siman Arcilia, Siman dami, Tanap, and Siman Diwa. Good morning sa inyo. Siyempre, si Siman Ortiz and Siman Abanyo. Makalimutan, baka magtampo ka po rin sa kat. No? Good morning dyan sa opisina. And of course, sa aming PIC operations. So, hindi makalimutan, PO 3rd Halasan and aming PO 3rd Halasan at sa lahat po ng bumubuo ng CMOU Western Mindanao.
3: Yes, and syempre, shout out na din natin ng ating Team POW, Team Public Affairs Office. Nandyan po si ang aming PIC na si PO 3rd Abdul Mohaimen Panda, Philippine Navy. Good morning sa iyo, Pia Pons. And of course, ang nandyan din po ang aming pong article warrior, ang aming magazine warrior na si Seaman Furs Aljan Haurani, Philippine Navy. And congratulations dahil bagong nanganak ang kanyang misis. Ayan, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning. May nagtampo kapuwer sa kat, nakalimutan yung kapuwer sa duty, Akma. Good morning, good morning. Shout out mga idol sir and ma'am from Mindoro. Umiikot na talaga tayo kay Kapuwer sa kat. Oh, napansin ko ibang, kung hindi ka binanggit, hindi ka rin nanonood. Oh, nakita ko ngayon ka lang nag-view. Okay, bang. Dahil ikaw next MWB, obserbahan ko pa.
3: Ayan, of course.
2: Good morning pala kay...
3: Baka makalimutan ko.
2: Batch mo pala yung duty. Ngayon ko lang nabasa yung assume sorry. Good morning, Seaman Furs Manzanares, ang ating kapuwer sa IV dito sa programang Puwersa na Bahal. Magtampo na sana.
3: And of course, syempre, baka makalimutan ko. Meron pang isang naiwan sa aming tropang pao. Nandiyan si Seaman Furs Jasper Masayro.
2: Magtampo din. Magtampo si Jasper.
3: Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan. Of course, sa ating mga duty dyan sa NCWM. Good morning, good morning, good morning.
2: Maraming salamat din po sa aking mga kapuwersa. Si Amoy West Mindanao na nag-duty kagabi po sa ating mga apprehended dyan po sa Pierre. And maraming salamat sa iyong servisyo na way patuloy tayo ng ganyan kay Snappy para tuloy-tuloy ang ating magandang samahan at tuloy-tuloy ang magandang trabaho ng CMOU Western Mindanao.
3: Okay, yan. And dyan, nag-comment din ang ating supporter din natin.
2: Kasama ko sa Murok.
3: Ayan, sabi ni Sir Marlo Ibera, ang sabi niya, good morning mga Kaforza, good to see Kaforza Ed again. Kaforza Kat, morning din, musta ang palo natin sa pickleball? Later, sir.
2: Good morning, Team good OC3.
3: Good morning. Ayan, good morning sa Team OC3 Operations, Huya.
2: Good morning, sir. Palaging ang opisinang di natutulog.
3: Correct.
2: Yan po ang ating operation. Sila po ang may hawak ng lahat po. Thank you so much sa inyong mga buhay, sirs. Snappy po sa lahat ng mga assigned dyan. Good morning, good morning, good morning. Snappy, salut po sa inyo.
3: Yes, ayan. Anong sabi po ni Ma'am Leia Arevalo, hello mga Zamboangas. Ayan, and of course, sabi niya, God bless you mga sirs and ma'am.
2: Yes, thank you so much po. Alam mo, kapuwersakat, sa mga ganyan na nagko-comment na sinasabihin tayong God bless. Isang ano yan, kapuwersakat. Swerte tayo na pagsabihan ng ganyan, kapuwersakat. Thank you so much po, ma'am. Shout out idol sir and ma'am from Mindoro. Sabi nung po ni Sir Don Gagas, good morning Kapuwersa Ed and Kapuwersa Kat. Huya, good morning din po. Huya, marunong na sila, naghuhuya na rin sila ngayon. It's just ang meaning lang nung Kapuwersa Kat ay effective yung ating pag-radio dito dahil na nahawa na rin sila Kapuwersa Kat. Yan. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat. It's 11:52 in the morning, so before we end this program, we'll have a closing prayer po, mga kapuwersa. In the name of our Lord Almighty, the most compassionate, most merciful, all praise is for you, Lord of all worlds, the most compassionate, most merciful, Master of the Day of Judgment, you alone we worship and you alone we ask for help. Guide us always, guide us along the straight path, the path of those you have blessed, not those you are displeased, with all those who astray. Amen.
3: And yes, thank you so much po. Ayan.
2: Magpapaalam tayo dahil tumatawag na po.
3: Ayan. Siyempre, kung meron po kayong gusto pong i-share
2: or
3: meron
2: share dito po
3: kayong...
2: sa yung programa, shoutout or anything na gusto mag-join dito sa ating programa.
3: Meron kayong mga collaborations, meron kayong gusto i-coordinate sa amin, sa aming command, maaari po kayong mag-email sa westernmindanaonavalcommand@gmail.com. Small letters po yan mga kapuwersa. And of course, maaari po kayong mag-text o tumawag po sa 0917-811-5378. Yan po mga kapuwersa. And of course, yes, kapuwersa Ed, meron ka pa bang gustong ipahabon?
2: Yan po mga kapuwersa. Naway, sa next Saturday, magsama-sama tayo at tuloy po ang inyong suporta sa aming programang Puwersa na Bahal and sa aming pong command sa Naval Command Western Mindanao.
3: Yes, and of course, patuloy pa rin. Sa ngayon, Kapuwersa Ed, ay ang alam ko ay niluluto na naman ang ating pong malaking activity, ang ating pong CMO from the sea.
2: Yes.
3: Kaya naman sa ating pong mga...
2: Partner stakeholders. Yes, yeah. Mahulit naman po kami ulit. Yan. And maraming salamat po sa suporta ninyo always. Lalo-lalo na kay Ma'am V. Hello po. Good morning.
3: Ayan. So yes, mga ka-Forza, laging tandaan.
2: Pagsama-sama, may pag-asa.
3: Pagtulong-tulong, may pagsulong. Magsama-sama po tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS, your community radio.
2: 1116 sa inyong mga radio.
3: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWWD 1134. Ito po ang inyong programang
2: Fuerza Naval!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3, the new J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
2: Magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay at mga kapitbahay. Ito po ang inyong masayang tahanan at bukas na ang ating kwentuhan, bukas na ang pintuan para kayo ay aming makasama ngayon. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na mga kapitbahay? September na. So let me be the first to greet you. Merry Merry Christmas. Dahil ang Pilipinas nga po ang isa sa mga bansa sa buong mundo na napakahaba ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Meron po ba sa inyo na nag-set up na ng inyong Christmas tree? Aba, dito sa FEBC, ang aming kasamang si Eugene ay nakapag-decorate na. Meron na kaming isang Christmas tree nakatayo dito sa FEBC. How about in your home? Nako, ang atin pong mga panauhin ngayong araw na ito, tuturuan tayo kung paano mag-decorate ng ating mga tahanan para naman masayang-masaya kapag nagsama-sama ang ating mga pamilya. Pero bago ko sila ipakilala sa inyo, puntahan natin ang ating inaanak Dorcas Liedo Brion para naman sa mga tips para sa ating mga young moms and dads na nagpapalaki pa ng kanilang mga chikiting. Go ahead and take it away, Dorcas!
3: Here's the truth we often miss. We cannot satisfy a spiritual hunger with a physical product. If we keep buying the reward to stop the wine, hindi tayo nagiging kind. We're feeding a monster that never gets full. Hebrews chapter 13 verse 5 says, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have." Contentment isn't a feeling they'll just grow into once they have enough stuff. It's a muscle they have to flex while they have nothing in their hands. So how do we do this on a Tuesday afternoon? Here are three Bibong Inay moves to defeat the gimmies. First, the 48-hour cooling rule. When they say something must have on the screen, don't say no immediately. That usually triggers a power struggle. Instead, say, "That's interesting. Let's put it on the 48-hour list." If they aren't asking for it in 2 days, the algorithm lost. Second, the one in, one out policy. If they want a new toy, they have to decide which of their current toys they are going to bless another child with. This shifts their brain from accumulation to stewardship. It teaches them that our hands should always be open and not clenched. Third, audit the input. If a certain YouTube channel consistently leaves your child grumpy, demanding, or ungrateful, that channel is evicted. We don't negotiate with content that de-educates our kids' souls. As mothers, we are the gatekeepers of our homes. At the end of the day, a content child is a child who knows they are already full because of whose they are. We're raising disciples and not consumers. Stop trying to compete with the unboxing videos. You can't outbuy the internet, but the internet can't outlove a mother who points her kids toward the bread of life. Choose peace over the package today. I'm your Bibong Inay. See you at the next war. We're winning this one together.
2: Maraming salamat, Dorcas. Napaka-helpful ng ating mga napapakinggan na tips buhat sa ating Bibang Nanay. By the way, paanyaya po ng PCEC Family Commission sa darating na September 26. Magkita-kita tayo sa kauna-unahang Cross-Gen Family Summit, bringing different generations and families together. Yan po ay sa September 26. At magsisimula tayo ng alas 8 ng umaga. Last day to register is on September 16. Kaya magparehistro na para hindi kayo maubusan ng slots. Eto po, excited ako sa ating mga makakakwentuhan ngayong araw na ito. Talaga naman, dumayo pa mula sa Malolos, Bulacan. At ngayon ay magbabahagi ng kanilang kwento sa atin. Makulay, maganda, kwentong tanging ang Diyos lang ang pwedeng gumawa at magsulat para sa kanila. Kasama natin, married for 22 years, Agong and Kristen Leigh Rosario. Sila po ang may-ari ng AK5 Plus Interior Design Company. Welcome sa Masayang Tahanan.
4: Magandang umaga po.
5: Magandang umaga po.
2: Ayan. Pasado ba sa inyo ang design ng ating sala ngayong araw na ito?
4: Maaliwalas.
2: Maaliwalas. Ibig sabihin, kulang sa kagamitan. Diyan nga tayo magsimula. Ano ba ang ilang mga tips para yung living room, no, sa mga tahanan ay maganda at it will encourage the family to really connect with each other? Ano yung mga practical tips ninyo?
5: Okay, number one, first you have to understand yung flow ng area.
2: Okay.
5: What's the function? Mm-hmm. Sinong gagamit? Importante po yun kasi mm-hmm. for us to understand. Tapos sino yung gagamit? Color na gusto niya. Mm-hmm. Yun po yung mga basic na questions na tatanungin natin.
2: So function, purpose.
5: Function. Yun ang form follows function. Kasi
2: ay, ganda. Form follows function. Ayun. Ikaw naman, Kristen.
4: Tapos after po nung interview, kailangan kasama dun sa ano is yung personality. Mm-hmm. Yun. So hindi ka po pwedeng yung kumbaga parang sa damit din, okay. Dapat nagre-reflect kasi yung bahay, yung space mm-hmm. dun sa nakatira. Mm-hmm. So hindi ibig sabihin ng kunyari uso, tapos hindi ka naman pala mahilig sa all white, tapos nag-all white ka kasi uso.
2: Oo.
4: So dapat ano, reflection nung ano mo.
2: Personalidad.
4: Tsaka mag-research or kami kung ano yung ilalagay dun sa color scheme mo, dun sa style mo.
2: Ayun. Ganun pala yun. Kung ang marriage ninyo ay isang kulay, ano ang kulay ng 22 years na marriage ng Rosario couple?
5: Sobrang kulay.
2: Oo.
5: Merong mag-start po yun sa graded gray, black, gray. Pero magiging makulay.
2: Talaga ganun ba? Po. Bakit naman nagsimula? Sa dinami-dami ng kulay, bakit graded gray and black ang simula ng inyong marriage? Paano ba kayo nagkakilalang dalawa?
5: Okay, to start with, nagkilala kami sa school, sa PSID, Philippine School of Interior Design. Mm-hmm. I'm 1 year ahead kay Kristen. Mm-hmm. And yun nga, nakita kami sa parang practicum. Uh-oh. Kumbaga yung finals namin.
2: Final exhibit thesis. Yan.
5: Exhibit. Mm-hmm. Finals nila. Nandun lang kami para mang okray. Para mang okray as a head batch.
2: Oh, ganun pala yon. So, nung nakita mo yung gawa ni Kristen, ikaw ba ay na-impress? Mataas ba yung grado na ibinigay mo sa
5: mataas
2: kanya?
5: Mataas ang energy niya sa reception counter. Apo.
4: Nangaagaw ako ng ano, ng mga kuwapasok kasi gusto ko po ng ano, tumaas yung grade ko.
2: Ganun ba yon? Dapat marami ang tumitingin doon sa inyong exhibit para tumaas yung grado.
4: Na-achieve po namin. Kami yung ano, pinaka-top. Pero nag-alit yung mga classmates
5: People's
4: ko.
5: People's choice.
4: Ah. Sabi nila, ano lang daw ako, maingay lang daw ako. Pero bakit naman daw yung ginawa namin?
2: Pero yun ang ginamit ni God to bring
5: yes,
2: you together.
5: Correct.
2: Ang galing naman niya.
5: So we have a common friend from Malolos. Taga Malolos siya. Bulacan. And sabi, taga Malolos siya, oh, may kakilala ko. Ganun. It started from there.
2: Mm.
5: Tapos, napilitan akong bumoto para dun sa booth nila. Nasabi niya nga, hindi naman din ganun kaganda.
2: So, nag-a-agree ka?
5: Yun na lang ba? No choice.
4: Ngayon na lang niya inamin.
2: Pero ano yan, ah? Dahil sa personalidad, yes. 'Di ba? Nakuha ang iyong boto. Pero paano mo naman nakuha ang boto niya para sa iyong alok na pag-ibig? Yeah. Eh mga Bulakenya eh, so, 'di ba?
5: Binigyan ko siya ng ano ba 'to? Dahon. Ay, ugat para sa singsing.
2: Ugat?
5: Mga binilot na singsing. At wow. Sinabi ko sa kanya, payag ka ba pagka tanda natin at kinasal na tayo, sasama ka sa akin sa bundok.
2: Oh, nakuha ka sa ugat.
4: Opo. Ang masakit nun, umuuwi ako.
2: Oo.
4: Eh, kasi sinabi niya mamundok, ang course ko interior design. So ano, pero ayun nga ano nun, bakit ako umuuwi?
5: Mamundok meaning off the grid living. Oh. Yan yung uso na yun. Off the grid. Pagka kasi noon, nung pag sinabi mo mga 90s, mamundok, iba nang
2: ibig ibang sabihin. Ibig sabihin noon, hindi
5: ngayon,
2: ba?
5: Pag sinabi ng mamundok, off the grid, off the baha, wala nang baha doon.
2: Oo.
5: Mga ganun living.
2: Nasaan na yung singsing na ugat?
5: Natunaw na.
2: Natunaw
4: na. Sa baha.
2: Kala ko itinanim mo at namunga ng isang napakagandang halaman.
4: Natuyot, naging mga anak, naging tatlo sila.
2: Sila po ay mayroong tatlong anak. Ikwento natin, yung journey ninyo bilang mag-asawa, hindi siya smooth sailing, hindi bed of roses. Ang sabi nga ni Agong kanina, kung kulay ito, nagsimula sa graded na gray. Bakit? Ano yung unang gray na karanasan ninyo nung mga honeymooners pa kayo?
5: On my end, siyempre, single pa ako noon.
2: Mm.
5: Struggle din sa family. Mm. That's one. Mm. I'm living here in Makati. Nag-stay ako sa Makati. And may mga times na talagang hirap din.
2: Mm-mm.
5: Though nag-aaral ng interior design,
2: mm-mm,
5: pero yung baon is like titipirin, ganun, para lang makauwi.
2: At saka ang mahal ng kurso nyo.
5: In a way, yes.
2: Diba? So, mahal ang interior design.
5: Naitaguyod naman po kami ng mga magulang namin on my end. Pero syempre, ang support ng parents ko is sa school.
2: Mm.
5: Pero yung food, wala na.
2: Discarte mo na,
5: yun. Discarte na. That's why. So medyo masaya rin in a way, pero again, it's not fulfilling. Doon na nagkaroon ng mga kakilalang hindi okay, mga kakilalang okay, mga ganon. So, kumbaga, I cannot say my path is not straight during those times.
2: So,
5: bago ko siya nakilala.
2: Pagkatapos, nung nagkakilala kayo, de syempre, gano'ng katagal ba yung ano ninyo, yung ligawan?
4: Mabilis lang.
5: Maiksi lang.
2: Maikli lang.
4: Opo, kasi dahil in a way, graduate na ako, tapos may work, kumbaga, medyo alam na ng parents ko na okay naman na mag-asawa, gano'n.
2: Oo. So, boto ba sila kay Agong nung pinakilala mo?
4: Naku po, ang
5: no comment.
4: Parating hindi boto. Kahit sino, hindi boto. Kasi ako po yung panganay. So, kumbaga parang ikaw yung guinea pig eh. So, lahat, yung sa akin yung pinakamahigpit. Tapos yung mga kapatid ko, lumuluwag na sila. So, akin lahat yung bawal yung ganyan.
2: Oo. So paano na-convince ni Agong na hingin ang kamay mo sa iyong mga magulang?
5: Na-convince ko ba?
2: Batiin mo muna biyanan mo.
5: Ay, ayan. Mama. Love you.
2: Hello po. Hello kay Mama Bing.
4: Mama Bing Iso.
2: Mama Bing, balita ko talagang listener ka ng FEBC. Hindi
4: mula
2: ba?
4: Umpisa ng panahon.
2: Mula sa simula, panahon pa ng kaesong, talagang hardin ng panalangin hanggang maggabi na yan.
4: Yes.
2: Diba?
4: Opo, opo, opo.
2: Mm-hmm. So paano mo nga nakuha ang approval ni Mama Bing?
5: Siguro po nung ano, nung sinabi ko po na may intention ako to...
4: Sinabi mo totoo?
5: Kay Papa.
4: Hindi ko talaga alam.
5: Kami dalawa yung one-on-one namin ni Papsi. Okay.
2: Talaga bang mag-asawa kayo? Oh. Ngayon yan, lang nalaman. Oh, nagpaalam yan, ka sa papay
5: nagpaalam naman
2: na.
5: Din po ako.
2: Oh, pagkatapos.
5: Then, I believe nakita naman nila po yung heart ko na to magbago. Kasi nga, it started as she invited me to ano eh, to... to participate at attend sa church. So that's the time ako nag-attend ng church.
2: Di
5: ba sabi ko, gray area nung before. Mm-mm. And then, hindi nga straight yung path ko. Then, she invited me to join or attend church.
4: Music kasi.
5: Music din.
4: Kasi
5: music
4: po, musician
5: siya. Ministry.
2: Musician ka. Yeah, ano yung tinutugtog mong instrumento?
5: Sa ano bass, guitar.
4: Percussion.
5: Percussions and keyboards.
2: Ah, pati keyboards. So, all around. Nakita mo na may gamit sa simbahan.
5: May silbi to.
4: Recruit.
5: Ni-recruit. Actually, ni-recruit niya ako. So,
2: pero nung ni-recruit mo siya, kayo na ba nun? Mag-boyfriend
4: hindi po,
2: ba kayo?
4: Hindi pa.
2: Eh, bahagi ba ng iyong dahilan bakit mo siya ni-recruit? Eh, dahil meron ka ng pagtingin sa kanya.
5: Umamin. Umamin ka.
4: Mamaya na ako aamin. Nagsisimula pa lang. Pero po, nung ano kasi, nung, yun nga, magkakilala kami dahil nga, same school, ganyan, so exhibit. May coffee shop po yung sister ko before. Mm. Tapos dun sa coffee shop, pag pumupunta siya, sinasabi ng mama ko, na hindi pa siya naliligaw nun, ha?
2: Oo.
4: Sabihin ng mama ko, yan si Agong, magalang. Tapos ako parang, ayoko nga kasi parang, ano siya, tiga Pampaga. So parati siyang mamano, ganyan.
2: Mm-mm.
4: So napansin ko, oo nga, magalang. Tapos nung, kasi ano nga siya, parang feeling ko parang body-body, ganyan. Dahil ano, acquaintance, ganyan.
2: Mm-hmm.
4: Tapos later on, pag mumunta sa coffee shop, yung si Agong, makini siya, no? Yung parang maayos siya. Tapos huli, maayos daw yung ngipin. Yung mga ganun.
2: So, kinikilatis ka nung ano, nung nanay.
4: Oo. Na hindi niya alam na nagkukwentuhan kami ni mama. Tapos ako, nung pa lang siya na, oo nga, makinis nga siya. Ganun.
5: And during that time, may buhok ko po ay hanggang dito sa likod.
4: Long hair.
5: Long hair pa po ako.
2: Oh.
4: Kaya parang, wala dun sa ano na...
2: Wala sa hinagap mo na magugustuhan siya ng nanay mo.
4: Oo.
2: So kung hindi nagsabi ng mga ganong komento si Mommy Bing, hindi mo mapapansin, hindi tatawid sa friend zone.
4: In a way.
2: Talaga.
4: Pati nga din yung course ko, si Mama din nang nagsabi sa akin nun eh. Kasi paano ba, after nag Bible school, nag-music, nag-conservatory of music, tapos hindi ko naman sa UST.
2: Oo.
4: Tapos, nung ano, hindi ako masaya sa course, ganyan. Tapos, si Mama din ang nagsabi sa akin na, bakit hindi mo mag-try interior design?
2: Mm.
4: So, si Mama talaga yung nag...
2: Yun, nagustuhan mo na yun.
4: Oo. Tapos, ang taas na ng grade ko. No, sa music, talagang lahat pumapalit ako.
2: Struggling. Oo. Flat, di ba?
4: Wala, oo. Wala.
2: Nung mag-interior design, ayan na, nakita
4: masaya
2: mo na yung
4: pala,
2: passion mo.
4: Masaya ko pala. Gusto ko pala.
2: Wow.
4: Kaya, parang para sa akin, yung wisdom talaga ng
2: magulang.
4: Parents, mm-hmm. Ano talaga yan eh, i-value mo kasi sobrang kakilala ka nila.
2: Mm-hmm. Gandang ano yan ah, magandang paalala from Kristen. Talagang yung honoring of our parents, no?
5: Correct.
2: When we honor our parents, talagang ito ay may pangako ng Panginoon eh. Your life will be long, everything will go well. Hindi naman everything, but life will go well for you. And that is God's command with a promise, diba?
5: Correct.
2: Pag-usapan na natin, yan, honeymoon. Kinuwento ni Kristen na honeymoon pa lang yung unang struggle at trial ng buhay ninyo bilang bagong mag-asawa? Kwento nyo naman sa amin.
4: Okay, nung ano po, pregnant kami dun sa eldest namin, nag out of town kami. Tapos nung ano, nung pauwi na kami, sinasabi ni Agong na may lagnat siya. So supposedly diretso na kami, uwi na kami. Ano yung Pangasinan. Tapos nag-stop muna kami sa bahay nila kasi buntis ako, hindi ko siya ma-take care. So natulog kami sa kanila. Tapos kinabukasan nung okay na siya, nung nag-drive na siya pauwi, lo and behold, nanakawan pala kami.
2: May nanloob sa bahay ninyo. Ano yung mga nakuha?
5: Halos lahat. Pati ref nga po, nabuksan na. Nire-ready na po nila.
4: Siguro hindi na nagkasya kasi gumalaw yung ref, walang laman. Hindi na nagkasya dun sa sasakyan nila.
2: Talaga? Oo. Parang nag-shopping ng lahat ng mga appliances ninyo?
5: And of course, yung balita nga na talamak nga daw yung mga nanloob before nung time na yun. At pinapatay nila yung mga ganong cases na
4: Hindi kasi po noong time na yon na nagulat yung iba na buti ano wala kayo. Kaya yung pagtulog niya sa ano sa Pampanga, pagkasakit niya, hindi namin alam blessing pala yun.
2: Oo. Ganyan talaga sa buhay, ano? Minsan may mga nangyayari sa atin, parang nade-delay tayo ng pag-uwi, o kaya naman may mga detour sa buhay, pero may purpose pala si God. Pag-iingat pala yun.
5: Correct.
2: Protection pala po. Yun. Diba? Isa sa mga nanakaw sa inyo, computer ninyo, diba?
5: Yung nagka-isa-isa kong computer na Pentium 2. Pentium 2 pa yata.
2: Oo, yan. Opo. Tapos source of income.
5: Source
2: ninyo.
5: Of income kasi doon po ako nagdi-design, nagga-graphics. And somehow, yun, nawala rin yung parang the whole pangkabuhayan package.
2: Paano niyo yun hinarap as a newlywed couple, tapos you're in the family way already, tapos ito yung unang dagok sa ano ninyo pagsasama bilang mag-asawa?
4: Ano po, edi nahawang kami, ganyan. Tapos pag weekend, pupunta kami sa Bulacan, doon kami mag-church.
2: Ito yung sa family mo naman.
4: Opo, doon kami umuwi every weekend to attend church. Pagdating namin sa church, may rice cooker, may ventilador. Ang nakakagulat, may appliance kami na wala, ngayon nagkaroon na kami. Kasi wala kaming plancha noon, wala kaming... Diba, wala kaming dumami pa yung appliances namin.
2: So, even, parang kinasal kayo uli.
4: Opo, even the guitar. Parang gulat na gulat kami. Hello kay Pastor Rolly Vic. Pati guitar na, kumbaga, even yung thoughtfulness ng yung sa passion ng music. Nagkaroon, nagka-microphone pa nga kami na branded.
5: Speaking of Mike, Pastor Rolly Vic, hi. Makati. GCF Makati.
2: Ay, oo.
5: Makati lifestyle sila, di ba?
2: Yes.
5: Pastor Olivic, a very, very good friend ng family.
2: Parang ano pala, no? Early years pa lang ng marriage ninyo. Parang Job experience. Exactly. Tinangay ang lahat, pero pagbalik, mas higit pa ano kesa sa nawala.
5: Hindi pa po yun. Ano pa lang yun? Appetizer pa lang yun.
2: Appetizer pa lang yun.
5: Pa lang po yung nangyari yun. Patikin pa lang.
2: Ano pa yung mga naranasan ninyo na talagang undeniable ang presence, ang provision, at saka faithfulness ng Panginoon?
5: Yung kay Akuo yun. It started from Akuo's, nalaman namin si Akuo.
2: Akuo is the eldest. No? Akuo.
5: So, mayroong hearing impairment siya. So,
2: bakit siya nagkaroon ng hearing impairment?
4: Yung first year of marriage namin, nag-work po ako sa SM, sa mall. So, yung office ko, may katabi siyang nurse clinic. Yung pala, yung ano, nagka-measles ako. Siguro may mga nagpapa, yung tawag dito? Hindi, yung sa nurse na nagkaroon sila ng measles, ganyan. Hindi ko po alam na pregnant ako noon.
2: Na-expose
4: ako. Dahil nga doon. Tapos, yun, hindi namin alam na deaf siya.
2: Kailan nyo lang nalaman na may hearing impairment pala si ako?
5: 1 year old na siya, so yung mom ko, parang sabi niya,
4: tinatawag-tawag niya.
5: Hindi lumalapit.
4: But 1 year old daw, hindi pa niya kakalala yung pangalan niya.
5: Pina-check up ni ni Mami. So, nalaman, wala po pala siyang narinig. Both ears.
2: Both ears yan.
4: Which is, yung irony nun is, yun nga, active kami sa music.
2: Mga musicians kayo.
4: Oo, tapos kinompose pa nga niya yung vow niya. Yung ganun siya ka, ano, sa music.
2: Mm-mm.
4: Tapos, yun. When tapos, you heard the ang news, name po niya is Akuwo, which is,
5: means, God Hears.
4: God hears. Kaya parang, Lord, grabe naman. God hears yung pangalan ng bata. Tapos, ano, hindi siya makarinig.
2: Mm-hmm.
4: So, doon pa lang po parang yung mixed emotions ba na from the name, kumbaga, makakukwestiyon mo kasi yung nangyayari. Ganyan.
2: Mm-hmm. Noong nalaman ninyo yung balita that your child cannot hear, pareho kayong mga musicians.
4: Nasa Dubai
2: kayo. Pagkatapos, ang ipinangalan ninyo sa kanya without knowing his condition ay Akuwo, na ang ibig sabihin nga ay God Hears. Sabi mo, medyo may pagtatampo. Gaanong kahaba yung panahon ng pagtatampo?
4: Yun po, mula nung nalaman namin na, ano, na nasa Dubai kami.
2: Mm-mm.
4: So, while...
2: Why were you in Dubai pala?
5: Oh. Meron po kami pinapasukan na isang furniture company.
2: Mm-mm.
5: Na nangailangan ng interior designers or visual merchandisers sa Dubai.
2: Mm-mm.
5: Yung sinusupplyan po nila na company in Dubai. So sabi ni Dubai company, we need the interior designers from you.
2: Mm-mm.
5: Kindly send some interior designers. And pinalad po, na kaming dalawa ay pinadala.
4: Actually po, nung una, ako lang yung nag-apply kasi mula nung nanganak ako, lumipat namin sa, tawag dito, sa Pampanga.
2: Mm-hmm.
4: And doon nag-apply ako, sabi, itong position na interior design, papunta to ng Dubai.
2: Uh-oh.
4: Tapos sabi ko, pwede po bang mag-apply yung husband ko? Para po kami interior designer.
2: Mm-hmm.
4: So, super ano po yun sa amin na yung pag-a-abroad, mag-asawa kami, sabay
2: mm-hmm.
4: kami.
2: At ito, hindi nyo naman plinano.
4: Hindi
2: ano? Walang kaplano-plano wala. Na magiging OFW kayong mag-asawa.
4: Tapos yun nga po, nung pumunta kami in Dubai, sinabi ni Mami Gary na deaf pala yung anak nyo. Ganyan.
2: Hmm.
4: Kaya ang hirap
2: tanggapin.
4: Tanggapin na bumubuo kami para makarating siya. Tapos,
2: Kasi nauna kayong mag-asawa
5: yes,
2: doon sa Dubai. So, iniwan muna sa lola, mm-hmm. si Akuwo.
4: Mm-hmm. Yun. So, nagsistart kami na bumili na rice cooker. Yung mga ganun na makuha namin siya. Tapos, sabi, kailangan ng 2.4 million.
2: Mm-hmm.
4: So, nagsisimula pa lang.
2: Para 2.4 million?
4: Para po makarinig siya.
2: Mm-hmm.
5: Operation.
4: Sa operation.
5: Yung mechanism. Yung
4: implant.
5: Implant.
2: Mm-hmm.
5: Also, yung gamitin po
2: mm-hmm.
5: para sa pandinig niya.
2: Mm-hmm.
4: So, mixed emotions na, Lord, ang name niya is about hearing. Tapos, wala kaming source para dun sa operation. Tapos, gusto namin siya makasama. So, paano? Tapos, ano po ako nun, pregnant sa second. So, hindi namin alam kung ano ba ang uunahin na harapin.
2: Mm-hmm. Sunod-sunod, ano?
5: Sunod-sunod. So those are just the early stages of the struggles.
2: Mm-mm.
5: Aside from yun nga, nalaman po ni Kristen na kailangan operahan, na merong specific time schedule lang or frame lang
2: mm-mm.
5: na dapat gawin. Kasi nga, kaya sinabing pagkalagpas na ng three years old, wala na. Kahit may implant
4: magsalita.
5: Pa. Nahihirapan na siyang mag-cope up.
2: Mm-hmm. At paano kayo tinawid ni God dyan sa pagsubok na iyan? For some young couples, ano, yung ganyang sunod-sunod na mga trials, it can make or break a marriage. But obviously, kayo ay magkasama pa.
5: Apo.
2: Si Akuwo, nadagdagan pa. Tatlo Apo. Na yung anak ninyo. But I'm interested to know, paano kayo tinawid ng Panginoon dyan sa pagsubok na iyan?
5: First, nung narinig niyang si Akuwo ay deaf, uwi siya.
2: Hmm.
5: Uwi siya. Siyempre, to gather funds para mag-raise ng funds
2: mm-mm.
5: para dun sa operation ni Akuwo. Sabi ko, sige, mag-stay muna ako dito. I'll work.
2: Mm-mm.
5: So, sabi namin, magiging okay. So, nakapasok naman ako. And then, we're trying to raise the budget para sa operation.
2: Mm-mm.
5: And sabi naman ni Mama, na sabi niya kay Kristen, sige, kaya yan. Ma-raise natin yung
2: mm-mm.
5: amount. Though somehow, nahirapan din kaming erase yun because of yung issue nga na falsely accused.
2: Ah, ako, nagkaroon ng issue sa trabaho.
5: Doon na yun. Oh. Nalaman na bingi na hearing impaired si Akubo. Umuwi siya, ako mag-isa, and then
4: nagtuloy.
5: Then nawala ng trabaho. Those are the, ano na, doon na yung bang na lang, ano.
2: Yung storya nyo pala talagang, but wait, there's more. Diba? But wait, there's more. So, merong disability in the family. Merong 2.4 million na kinakailangang erase because you were running out of time.
4: Dapat urgency, opo.
2: Yung ano, no? In three, bago mag three years old, si Akuo, dapat maoperahan siya, di ba? Tapos nawalan pa ng trabaho.
5: Nawalan ng trabaho. And of course, during that time, uso pa yung hawakan nila yung kinukuha yung passport.
2: Oo.
5: Now, hindi na.
2: Oo.
5: Okay na sila. So during that time they held my passport.
2: So paano na-raise yung 2.4 na operahan
5: ba? Yan ang provision ni God because really God create perfect circumstances.
2: Mm-mm.
5: Perfect people, right people to assist you sa plan niya.
2: Mm-mm.
5: He has plans of blessing us pero currently that's the gray area na hindi namin alam.
2: Mm-mm.
5: I'm planning ganito ganyan pero at the end of the day itong tao pala na to na nagpagawa lang ng calling card sa akin.
4: Nawala siya siyang trabaho.
5: Nung wala akong trabaho nung nawala.
2: Buti na lang marunong ka sa graphics, opo. No?
5: Pinilit kong sa graphics.
2: Oo.
5: And siya yung tumulong sa akin na magpakilala sa isang Emirati local to defend my case. Sad to say, yung Philippine guy.
2: Uh-oh.
5: Yung consulate natin kulang yung ano support when it comes to OFWs having issues with the court.
2: And pero merong tumulong sa iyo.
5: Merong tumulong na hindi Pilipino. German Syrian siya, ang lahi niya. So sabi niya I know an Emirati local, a lawyer. I'll help you, sabi niya gano'n.
2: So na-clear yung na-clear, ano mo, kaso mo.
5: Ano kaso, pero mahaba pa rin yung process, kaso eh, sa ibang bansa.
2: And while this was happening, kamusta kayong mag-ina sa Pilipinas?
4: Okay, so, sa Pilipinas po ako, pregnant ako, tapos kailangan namin mag-raise ng fund, wala siyang source of income, tapos nung nagpa-check up nga, sabi nga kailangan ng ganitong amount. Sabi ko, ma, may good news, may bad news. So, siyempre, parati akong, hihingi ng saklolo. Rescue kay motherhood. Sabi ko, ma, ang good news, makakarinig si Ahuwo. Ang bad news, walang budget. Yan.
2: Narinig naman ng nanay mo yon.
4: Yun ang narinig niya. Walang budget.
5: Nagbibingihan, di ba?
2: Kasi yung iba, magbibingi-bingihan eh, hindi ba? Kapag pera na pinag-uusapan.
4: Ang sabi niya lang, kaya yan. Yun. So, yung faith ni mama na nakakahawa. Nakatransfer. Sabi niya, kaya yan. Kung isipin ko, sinabi mo, kaya yan. Paano yan? Ibuntis nga ako, hindi ako makapagtrabaho. Tapos yung asawa ko, walang trabaho. Tapos nung time po niya, wala pang Facebook, walang ganyan. So, nag-send siya ng text messages.
5: Text brigade lang.
4: Oo, text brigade. Tapos may limit lang yung so kung ilang page yung dadating sa'yo, di ba? Yun. So, din po yun, ka-churchmate, kamag-anak, ganyan. Yun.
2: And you were able to raise the 2.4 million.
4: Ang ano po nun is may half sa amin na yun yan nagaling sa churchmate, sa kamag-anak. And then kay Agong, meron siyang nakuha nga na part. And then si Akuwo, pagka pala may kahati siya dun sa anesthesia, dun sa gamot, is makaka-discount. So yung time na naka-raise siya ng fund na half yung time din is yung perfect time na merong isang bata na sabay niya maoperahan.
2: Wow.
4: Parang of all time na kasi po ang hirap ma-clear. So bawal siyang may sipon. Yung mga ganun kailangan yung
5: perfect yung health niya.
4: Yung kung ano man yung kailangan parati kasing may na-deny na bata, doko niya may sipon, mga ganyan. So nagulat din na sakto may kasabayan kayo. So 50% lang babayaran niyo dun sa anesthesia. Kasi kalahati lang naman ang kailangan. So, lahat po talaga nagtugma-tugma nung 1 week na kailangan na siyang maoperahan.
2: Wow. Siguro yan ang isa sa pinakamahabang linggo ng buhay ninyo, di ba? Napaka makulay roller coaster ride. May nangyayari sa Dubai, may nangyayari sa Pilipinas.
4: Opo, may ano pa yan, may mga PCSO moments pa ako na na kailangan pipila ka sa madaling araw. Tapos, ano, bawal ka umalis sa pila dahil...
2: Baka
4: dahil
2: maunahan ka.
4: Maunahan. Mm-mm. Yun. So, ang dami pong ganap nun. Tapos kasi, ano, pregnant ako nun. Eh, ano din, nanganak na ako nun. Mm. Kaya, kumbaga yung nagbe-breastfeed ka, so, ang yung parang may lagnat ka.
2: Ang bigat ng pakiramdam.
4: Yun. So, ang dami po talaga nung week na yun.
2: Wow. And how did this impact your faith as a couple? Magkahiwalay kayo nun, hindi ba? Pero paano nito pinatatag yung inyong pagkilala sa Diyos, yung pananampalataya ninyo bilang mag-asawa?
5: During that time, sabi ko, bakit ganito? Yun nga, binababasa ko na si Job noon.
4: Mm.
5: Sabi ko, parang ako to si Job ba? Sabi ko ganito. Pero sabi ko ganun, by one of my conversations with God, sabi ko ganun, Lord, oh, alam ko, you're training me.

0: thumbnail, gagawa ako ng plano. Mm. Gagawa ako ng sarili kong plans. Diskarte, angulo. The moment sabi ko, I surrender. Mm. Hindi, akala lang natin yung surrender na gano'n. I surrender my life. Hindi. Parang isasara ni God lahat ng mga gagawin mong plano. Mm. Para ang sinabi niyang plano is yung one way lang na ito ang plano ko sa'yo, sumunod ka lang. Mm. Eh ayoko yun eh. Mm. In my heart, tsaka in my head, ayoko yung plano na yun kasi pinapauwi ako ni God.
1: Oh.
2: Ayaw niyang umuwi.
0: Ayoko umuwi kasi wala akong mauwi yan. Wala akong
1: trabaho.
0: And 10 years lumagpas. Wala so, lang
2: pamasahe.
0: So yun, I surrendered and I just obeyed Him.
1: Umuwi ka.
0: Okay. Blindly. Sabi kong gano'n, sige Lord, I will trust you. Mm-hmm. Kasi sarado na lahat ng mga gagawin kong paraan eh. O, sige Lord, checkmate na. Diretso na ako.
2: Susunod na ako sa'yo.
0: I obeyed Him.
2: Oh. So yung ano po na God uses the weak to shame the wise. Mm-hmm. As in talagang anong damadama namin na yung diskarte mo, hindi pala yun.
1: Hindi.
2: Parang sinasabi ni God, tapos ka na. Ako na. So, dun mo talaga ano na, Lord, ano, kailangan ka talaga namin kasi kung wala ka, yung diskarte namin, ano lang yun ni yun lang yung quick fix, yun yung band-aid solution pag ikaw. Pero pag sinurrender mo kay God, ano, buffet meal o ano, talagang package.
1: Yan, so, at yun yung maganda, hindi ba? Isasara ng Panginoon ang mga pinto ang hindi natin dapat pasukan. Ang maganda naman sa iyo, Agong, sumunod ka. Talagang sumurrender na.
0: Opo, surrender, talo na, okay po. Checkmate, ganun po.
1: Hindi na nagpumilit paanong mga gusto mong gawin o mga diskarte. Nako, pag-uusapan natin ha, kung ano ang nangyari the moment this couple surrendered all their trials to the Lord, ano kaya ang ginawa ng Panginoon? Paano nag-provide sa kanilang pangangailangan? Kamusta na ngayon si Akuo? Ano ang mga natutunan nila dito sa faith journey na ito? Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, eto muna sa dinami-dami ng inspiring lessons na ating napakinggan na talagang karapat-dapat na ating i-worship ang Panginoon. Sasamahan tayo ni na Pastor Romel and Susan Guevara para naman sa ating usapang word.

0: Maraming salamat sa ating kumparing Pastor Romel and kumaring Susan Guevara. Ang mga kasama po natin ngayong araw na ito ay sina Agong at Kristen Leigh Rosario. Sila po ay mga interior designer at grabe ang design ng Panginoon sa journey ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Simula't simula pa lamang ng kanilang pagsasama, nakaranas na ng nanakawan ng bahay. Pagkatapos, hindi yung bahay ang ninakaw pala, ha? Nanakaw yung mga laman ng bahay nila. Pagkatapos, ayun nga, nagkaroon sila ng unang anak po nila ay merong hearing impairment. So they are family affected by disability. Naging OFW din po ang mag-asawa, pero eto nga, nagkaroon ng kaso si Agong, falsely accused sa kanyang trabaho. So for many years, talagang matindi ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Eto po, kasama natin, Kristen and Agong. Tuloy na natin ang kwento.
1: Okay, ma'am.
0: Napakaraming mga twists and turns ng buhay ninyo, di ba?
2: Isa ka yung revelation.
0: Oo. Ano yung mga natutunan mo dito, Kristen? Ang daming trials, ano yung itinuro sa'yo ng Panginoon?
2: Okay. Nung after nung operation, so mag-wait ka kasi sa recovery room. Mm-mm. Ano po yun?

0: na, na bumaba yung anesthesia, magising siya, ganyan. So ano po yun, 4 to 6 hours na naghihintay ako. So habang natutulog siya.
1: Longest 4 to 6 hours of your life.
0: Tapos syempre, walang mga cellphone nun yung magbabrowse ka. Wala. So yung time mo, yung waiting, very precious pala yun. Mm. So lalo na pag ano, you have a personal encounter and relationship with God, yun yung time na masusumbatan mo siya, makakausap mo siya, magpe-pray ka, mag-wish ka, yung lahat masasabi mo. So nung time na yon, yun nga pa sinasabi ko sa kanya na, Lord, bakit yung name niya, you let us name him
1: God hears.
0: God hears. Pagkatapos musician kami, tapos hindi siya nakarinig. Para sa akin insulto kasi yun. Mm-hmm. Na Lord, ang sakit noon every time na tatawagin ko siyang na he hears.
1: Tapos hindi niya
0: tapos narinig. hindi siya nakarinig. So, ang sakit po nun. Nung time na yun, kumbaga sinabi sa akin ni God na, hindi mo ba alam, kaya ang pangalan niya, eh, he will hear, na God will make him hear. Dahil, hindi mo pa pinagpe-pray, answered prayer ka na.
1: Wow.
0: So, ganun, ka-ahead si God. Hmm. Yung for I know the plans I have for you. Mm-mm. Wala ka pang alam sa ano sa mangyayari.
1: Alam
0: tapos
1: na
0: answered prayer na.
1: Oo.
0: So ganun ka ano po pala yung sinasabi mo, yung declaration mo kasi it's a prayer already.
1: Right.
0: Yan. So even po yun nga yung name niya yung isa po kasi namin nga ninang nung buntis ako si hello po sa mother ni Pastor Olivic, si Tita Raquel. Ayan. Sabi po niya na, pag ano, mag-name ka ng child mo, make sure na very meaningful kasi the child will live up to his or her name. Yun. So true enough, yung name pala niya yun, it's a prayer of declaration.
1: Oo.
0: Yun. So, even yung mga sumusunod na po namin na anak, dahil po yung pangalan ng panganay namin is naging testament of God's faithfulness sa amin.
1: Mm-mm.
0: Pinag-isipan talaga namin yung pangalan.
1: So, yung mga pangalan ng anak ninyo, parang istorya o title ng mga chapters ng buhay ninyo. Opo. Bilang pamilya. Ano yung pangalan ng pangalawa?
2: Akidea Kairos.
1: Ano namang ibig sabihin?
2: Akidea, AK, uh-huh. Idea.
0: Agong Kristen.
1: Uh-huh.
2: Idea.
0: Mm-hmm. Agong Kristen, Idea.
2: So, nasa creative kami doon sa part na yun. Pero Kairos siya, so time.
1: Mm-hmm.
2: So, in time, may sagot si God sa ginadaanan namin during that time.
1: Si Akidea Kairos ay sa Dubai na pinanganak.
0: Sa Pilipinas na.
1: Pero made in Dubai.
2: Made in Dubai.
1: Parang ano lang eh, yung chewy chocolate, yes. Lang eh. No?
0: Then yung factory.
2: Then yung sumunod si Akisa, Kanza. Akisa is United kami, AK pa rin.
1: Mm-mm.
2: Pero Isa is, yun yung Jesus. Si Jesus. Mm-mm. Sa Arabic.
1: United in Jesus. Oh,
2: Kansas is gold.
1: Ano yung kwento nung Kairos at saka yung Isa? Ano yung kwento? Nasa ang chapter ng buhay ninyo, kayong mag-asawa, kayong pamilya, bakit significant yung mga pangalang iyon?
2: I believe during that time, pag-graduate na kami sa university na training ni God sa
1: yung wilderness experience.
2: Opo. Opo. Pero naka-experience din po tayo because dumaan din yung si Akidea, yung second namin, na we have to send her home.
1: By herself,
2: 3 years old.
1: Wow. Bakit kinailangan na pauwiin siya mag-isa?
2: Dahil po, visa issues.
1: Mm-mm.
2: Because I don't have, you know, work visa.
1: Mm.
2: Kasi nakadikit sila eh. Pagka sa Dubai, ganun eh. Mm. Kung nakadikit sa father.
1: Uh-oh.
2: Yung visa nila. Family visa, ganun. Eh, wala akong regular work during that time.
1: Mm-mm.
2: That's the wilderness period namin. Ko, particularly. So, we have to send her back. Kasi, nasa visit visa lang siya.
1: Oh.
2: Na-expire yun. And we don't have the means to pay for an expired visa. Hindi namin siya makuhanan.
1: Mm-mm.
2: Wala akong visa. Wala pa rin siyang work during that time.
1: Mm-mm. Pareho kayong nasa Dubai?
2: Opo. nung kasi mahirap eh pagka umuwi ka na, she came back as a tourist visa ulit. Ganun po. So nagharap ng trabaho. During that time hindi pa rin namin siya ma under us. So we have to send her back.
1: So by this time dalawa na yung anak ninyo.
2: Opo.
1: Dalawa na at kailangang pauwiin si ako talagang nasa Pilipinas ano. Opo. So kinailangang pauwiin yung second si child.
0: Actually po ineffortan namin na makarating si Akidea sa Dubai kasi 3 years old na siya. Never pa niya nakita yung tatay niya sa buong buhay niya. Mula baby. So noon hindi pa talaga masyadong ano yung Facebook, yung ano
1: right.
0: Yung mga social media.
1: Oo.
0: Sila
1: wala nung, pang mga video call.
0: Opo, wala. So ang ginagawa ko noon yung eye level nila na nakanto nung bahay, nilalagyan ko po ng ID picture niya. So nung eye level nila is ganito kababa. May picture yung tatay nila na ganito itsura ng tatay nila. Kasi din maano siya sa hairstyle. So minsan kalbo siya, minsan long hair siya, minsan naka-dreadlock siya. So hindi ko alam any moment kung umuwi siya. May time kasi na bigla siyang umuwi.
1: Baka magulat ang mga bata.
0: Na, sino to? Bakit niyayakap yung nanay ko? Or ganyan. So, yung may kanto dun sa kwarto namin, na kung ano yung... Kasi
1: yung naka, height ng mga bata.
0: Yung height nung eyes nila, ano, nilalagyan ko yung current itsura niya. As in yung current. Yun. So, yun din yung ano, nakikita ko na, ah, okay, ilang taon na pala wala yung tatay nila dahil tumaas
1: so,
0: na yung eye.
1: So, 3 years. Three years.
2: Old siya. Pinauwi namin siya.
0: Yun. So, nung una niyang nakita yung tatay niya, ang una niyang nasabi, bakit ang laki ng kamay? Kasi noon lang siya una nakita ng father.
1: Oo.
0: So, kasi po, wala na yung papa ko noon sa bahay namin, puro babae kami, tapos si ako. Yun yung una niya lang nasabi na, ang laki ng kamay. Yun yung ano niya na, ano, na may tatay pala siya.
1: Kasi nga, ID picture lang ID yung picture nakikita lang pagkatapos niya. Biglang nakita in person.
2: Opo,
1: at yan eh, karanasan ng maraming mga OFW
2: exactly.
1: Families.
2: Opo.
1: Hindi ba? Yung ipapanganak yung bata sa Pilipinas, ang tatay nandoon sa ibang bansa, and malalaki na sila kapag nagkita uli. Hindi
2: ba? It came from an OFW family. Daddy ko is nag-abroad din siya. Kapitan siya ng barko. And I seldom see him. That's why alam ko po yung feeling ng anak ng isang OFW. Kaya wala po talaga yung plano namin mag-abroad. Sabi ko,
0: ayaw
2: ko. Wala sa plano ko talaga yun. Kasi nga nakita ko yung distance, yung gap namin ng dad ko and of course the whole family.
1: Paano na yung finally umuwi na kayong lahat dito sa Pilipinas? Eh, yung pangalan ng huli ninyong anak, hindi ba? United in Christ. So nagkasama-sama na kayo sa Pilipinas.
0: Pero yung si Kiakisa po, yun yung naidala namin si ako sa Dubai. In a way, inando din po namin kasi kumbaga nakita ng mga churchmate namin yung pinagtulungan din nilang ano makarinig siya. So yung churchmates niya sa Dubai, churchmate namin sa Pilipinas, pag nakikita si Akuwo, kumbaga nakikita nila na ito yung ano yung answered prayer. So nakaka-happy din po na yun nga. So nung pinilit namin siyang pumunta sa Dubai, yun lang yung time na nagkasama-sama kami. Kaya yung bunso namin, pinangalan namin siyang United kasi doon lang kami naging 5. So doon lang kami naging AK5. Doon sa ano, doon sa moment na pinanganak namin. So it's a promise sa amin na dapat hindi kayo maghiwa-hiwalay. Yun. Kaya ang pangalan niya is Akisa United by Jesus.
1: Mahalaga sa inyo ang mga pangalan, ano? Ano ang tawag ng mga anak ninyo sa inyo?
2: Ang tawag po sa akin ay Iggy. Bilang haligi ng tahanan. Instead of dad, papa,
1: tatay,
2: Iggy ang tawag po nila.
1: Haligi ng tahanan. Eh kay Kristen naman.
0: Ako naman po ay Ila.
1: Ila.
0: So, ibig sabihin ay ilaw ng tahanan. Pero siguro makulay na ilaw sa tahanan.
1: Christmas lights.
0: Oo. Dahil Pasko ngayon. Tsaka September 1 ang birthday ko. So, start ng...
1: Belated happy birthday! Simula talaga ng whenever. Diba? Wow naman. Talagang bawat pangalan merong napakagandang istorya. Bawat pangalan merong napakalalim na kahulugan. Alam niyo dapat mag-part 2 tayo eh. Kasi naandun pa lang tayo sa graded gray, di ba?
0: Para papakulay na.
1: Pakulay pa lang tayo, wala na tayong oras. Pero bago natin ano, bago natin tapusin at tuldukan yung kwentuhan natin. Paano nabuo naman ano, yung pag-uwi ninyo dito sa Pilipinas as one solid unit, one family, ano yung mga nakita ninyo na plano ng Diyos, yung makulay na plano ng Diyos, why He brought you back to the Philippines?
2: First is yun nga, sabi ko, one of my devotion pag nag-uusap ko ni God, sabi niya, one of sa mga flashes and dream, uwi ka lang, I will bless your family. Sabi niya ganun, I will open floodgates. Sabi niya, yun na naalala kong word, yung floodgates, I will open opportunities for you. Umuwi ako. Sabi ko, wala naman akong plan talagang umuwi, di ba Lord? Pero sige, uuwi po ako. Sabi niyo, floodgates ha. Ganun.
1: Hindi naman yung literal na bahang nararanasan natin ngayon.
0: Parang medyo kumabit eh.
2: Medyo nararanasan natin ngayon. Pero true enough, all these years, na since nung uwi, unti-unti, nakikita namin, He opens opportunities. Talaga doors for us to be blessed. May yung grasya na talaga na nag-work sa business namin. We started home office lang. Now we have an office na through again help with the prompting ni God din sa ka-church mate namin. Eh sige na bidin mo na yan na magandang terms. Mahal lang ang malaki ang amount. Pero sabi niya sige, pinoprompt ako ni God eh, sabi nung nagbenta. Na bigay ko na sa inyo, pero rentoon nyo na.
0: Pero actually po, kami yung nagugulat kasi sinasabi mo, hindi talaga namin kaya. Ilang beses na po namin, turn down kasi hindi talaga kaya. Pero kumbaga nung last na, sinasabi ni Agong na, sino ba tayo para yung opportunity ni God? Si God na yung nagpo-push, tatanggi ka pa ba? Eh, very evident na, yung opportunity na dyan.
1: Galing
0: so, si God
1: Diyos.
0: Talaga yun. So, bakit mo tatanggihan? So, by faith talaga yung mga ano po.
1: Paano nabuo yung AK5 Plus Design Studio?
2: Okay, AK5, again, Agong, Kristen, AK, and 5.
1: Buong family.
2: Opo. No, yun yung 5 natin ng principles. First is si God. Second is yung spouse, yung wife, yung mga kids, then yung family, relatives, and then yung work. So that's the principle na sinusunod natin.
1: Wow.
0: In a way din po, nasasabi din po namin yun sa, ano eh, yung sa client. So, una, parang point of conversation siya na, bakit AK5? So, una po, sasabi namin, syempre dahil tatlo yung kids namin, then kami.
1: You're a family of five.
0: Family of five, tapos kinasal kami ng December 5, 2005, 5 PM, dahil birthday niya. So, ang daming kabit-kabit. May kwento kung bakit December 5, 2000 yan. So, anyway, ang
1: daming... Sa part 2 na yan.
0: Baka part 3 pa nga yan. So, yun po, yung 5 na yun, na nasishare namin na yung testimony na, ay oo nga, parang God, spouse, children, family, relatives, and then
1: your
0: work.
1: Diba?
0: So, hindi po po pwedeng baliktarin yun.
1: At sa maraming mga families, nababaliktad talaga. Nauuna yung trabaho at nahuhuli ang Panginoon.
2: Correct.
1: Hindi ba? Doon sa 22 years ng buhay ninyo bilang mag-asawa, ano yung, eto, huling tanong na lang ah, ano yung natutunan ninyo about God? Ano yung natutunan ninyo about each other? Doon muna tayo sa each other and then si God.
2: Each other, knowing our roles. Kasi para sa ano, all these years na nagsama na kami as a family and also workmate,
0: Husband and wife.
2: Mm-hmm. Na distinguish namin yung kanya-kanyang strength and weaknesses namin. Roles.
1: Importante 'yan.
2: Po 'yun. On my end sa company, mm-hmm. my duty is yung standards. Standards ng upuan, height ng lamesa.
1: Uh-oh.
2: Yun ang
0: para sa rules.
2: Uh-oh. Rules. Tapos yung space management, makakadaan ba yung tao dyan.
1: Mm.
2: So those are the stuff na akong nag-ano. And also, the management of the whole company.
1: Mm-mm.
2: Sa akin po yun.
1: Mm-mm.
2: Pag, with regards naman sa heart, mm-mm. siya yun.
1: Sabihin
2: mo na yung role mo, ma'am.
0: Pero po nung una, kasi nga 10 years ng married life namin, almost hindi kami magkasama eh.
1: Uh-uh.
0: Yun. So nung umuwi na siya, akala namin happily ever after, sobrang excited ko na ako. Finally, may love life na ako.
1: And then nakasama mo, katabi mo na.
0: Oo, tsaka may tatay na ang mga tatlong anak namin. Uh-uh. Ganyan. Tapos, ngayon namin na-discover na nagka-clash pala kami.
1: Hmm.
0: Yung ganyan. Tapos, nag-attend kami ng couples retreat. Noon ko inabsorb yung sinabi na ang lalaki is yung prophet, siya yung head. Mm-hmm. So kailangan mong sumunod. So even kahit feeling ko ang dami kong gustong sabihin, mm-hmm. pero siya yung last say kasi yun ang sabi ni God.
1: Uh-oh.
0: Kasi nga yung five na yun. So yun po doon namin na talaga naintindihan, mm-hmm. na hindi po pwede magbaligtad. Minsan din kasi yung anak, inuuna mo kasi sa asawa mo, parang ganun.
1: Totoo.
0: Yun. Mm-hmm. So, nakikita din nung bata yung security nila na they are being loved if the mother and the father ay ano talaga.
1: They love each other.
0: They love each other. Yun. Mm-hmm. So, nung na-value po namin yung roles namin,
1: mm-hmm.
0: na minsan mahirap sundin.
2: Submit. In short, submit.
0: Pero
1: submit. Diba, mga interior designer kayo, importante ang design. Pero sa pagsasama ng mag-asawa at ng pamilya, kapag sinunod natin ang design ng Panginoon, kahit nasa simula, parang hindi natin maintindihan, diba? Mas maayos ang nagiging pagsasama ng mag-asawa. Ano yung, ito, last na, no? Ano yung natutunan ninyo tungkol sa Diyos as a couple dito sa 22 years of a very colorful journey together?
0: Ako po sumunod talaga na yung walang yung walang, Lord, pero baka pwede namang,
2: walang negotiation.
0: May pahabol, may ganyan. Wala. Na, may song na, where He leads me, I will follow. Na, di ba yung sabi doon, yung water, di mo naman alam kung malalim ba yun. Basta sunod ka lang, baha pa rin. Yun, so susunod ka nang hindi mo alam, yung pala mas magugulat ka na, Lord, talagang dapat talaga yung plano mo ang susunod, hindi yung plano ko.
1: Totoo.
2: Obedience ang ano namin as a word ng family.
1: Mm-mm.
2: Obey lang si God.
1: Obey without negotiations. No without, ifs, no buts.
2: No plus yun.
1: At saka hindi yung mag-o-obey na may condition. Yung iba kasi, Lord, susunod ako sa iyo, basta bigay mo sa akin to.
2: Correct.
1: Ito yung talagang total, full surrender. At nakita naman natin sa kanilang pamilya, the Lord provided, the Lord guided, and the Lord brought them together again as one unit. No? Yan talaga ang disenyo ng Panginoon. Hindi yung issue ng pera ang siyang magpapahiwa-hiwalay sa atin. Kung saan tayo tinawag ng Diyos, the Lord is able to provide. Pwedeng tawagin ang pamilya ninyo sa Dubai as a family and the Lord will provide there. Pwedeng pauwiin dito sa Pilipinas and the Lord can provide here. Nakasama po natin dito sa ating masayang tahanan, Agong and Kristen Lay Rosario. Si, ang ganda ng tawag sa kanila, no? Sa halip na tatay ay Igi, haligi ng tahanan. Sa halip na nanay ay Ila, ilaw ng tahanan. At sana nga po, sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, bawat magulang, seryosohin natin ang ating mga role sa ating pamilya. Seryosohin natin ang pagsunod sa Diyos ng walang kondisyon, walang ibang mga hinihinging negosasyon, pagsunod ng buong puso, with all our hearts, with all our being. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapitbahay at kaagapay na tumutok sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Salamat din sa ating mga nakasama, si Aileen, Nicole, Dessa, at si Benjo, na atin pong mga co-pilot. Siyempre, si Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Nagpapaalala, kapag si Jesus ang inuna, ang tahanan tiyak na masaya. God bless our families. God bless the Philippines.
3: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
4: Masayang tahanan.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi po mga kaibigan. Isa na namang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom, ang ating pong bibigyang daan sa araw na ito ng Sabado. Natutuwa po kaming makapiling kayo. At sana po, magstay kayong muli. Sabi nga madalas ni Kuya JB, ang inyong paboritong programa sa ganitong oras at sa ganitong araw. Ayan, Sabado ng 9:30 ng gabi hanggang 11. Sa gabi ito, ako po ang inyong makakapiling, Carmen Go Vargas, at ang ating pong madalas na ring na hihikayat na samahan tayo, tumutulong sa ating gawain, si Ange Pantaleon. Good evening, Ange!
2: Good evening, Tita Carmen! Namiss ko kayo, ah.
1: Oo, oh, ikaw din. Buti na lang, okay ka na. Sabi mo, nagkasakit ka.
2: Grabe, glad you're here. Grabe kasi talaga, no?
1: True. Papalit-palit at babagyo, tas iinit. We'll really get sick. But I'm glad you're okay na.
2: Yes, thank you, Lord.
1: Ayan, bumati ka muna. Matagal-tagal ka nating hindi nakasama. May mga tagahanga mo na sa radyo.
2: Wow. And, ano lang, gusto kong i-congratulate yung batch ngayon ng Living Waters din. Mm. Kasi I always hear testimonies na it's a blessing for them to attend yun.
1: Yeah, ako din natutuwa na sa pag-attend nila ng mga gawain natin sa Living Waters. The Lord is
2: naalala ko nung kami din grabe kahit sobrang lakas ng ulan, laban pa rin. Ganun talaga, yes. Pinaglalaban yung healing.
1: Totoo, yan ang mga natin kailangan gawin. Mm-hmm. At kahit malayo yung lugar, ako ang naalala ko, malayo ang lugar. Sige pa rin. Para sa gawain at lalong mag-grow sa Lord at mag-heal. Yan. Samahan niyo po kami ni Ange, and mamaya papakilala namin sa inyo ang ating guest. Pero bago yan, ay magkakwentuhan kami saglit ni Ange tungkol sa anong yung parang minsan, Ange, gusto nating tanggapin tayo kaagad-agad ng mga tao. You know, we want people to accept us, to affirm us, to say good things about us. Kasi maaring sa iba, ito ay galing sa pamilyang hindi masyadong napapansin ka. You have no voice. You are not seen. Di ka nakikita. Hindi ka naman pinababayaan. Pero it's just, the fact is, hindi ka talaga pansinin. Kasi ikaw mismo, tahimik. Ako may ganyang experience and it hurts me a lot. Mm-hmm. Pero ngayon, naiintindihan ko na ganun talaga minsan. Ayan. So, before I share mine, ikaw, Ange, may experience ka bang ganyan? Sa ganda mong yan, di ka pa rin ba pinapansin?
2: Actually, kasi nung bata ako, I was the star of the family.
1: Ay, so, galing, ah.
2: Pero never ko na-experience yung problem ng people-pleasing until I met my dad. Kasi nga, parang sa kanya ko naramdaman yung insecurity, ganun. Kasi nga, hindi niya ako pinapansin masyado. I mean, mas pinapansin niya yung ibang tao. Parang he was a dad to other people more than me. More than to me. Yun. Tapos, like, with my mom, parang normal sa kanya na nagkakaroon ng achievements.
1: Mm-mm.
2: Kaya hindi masyado celebrated. Nung hindi na ako napansin, even if I had achievements, yun yung mas painful.
1: Oh, klaro natin, ha? Bakit mo nasabing nung dumating ang tatay mo? Nag-abroad ba si daddy, si papa?
2: Kasi they got separated before I was born. My parents got separated before I was born. And then I met my dad when I was 18. Yeah, 18. Mm. And then that's when I noticed that he was very caring to others. Mm-hmm. Like, to other women my age na parang anak-anakan niya, ganun. Yun.
1: Oo nga
2: Tapos
1: naman,
2: parang
1: naka.
2: naano ako, na-set aside ako, ganun. But eventually, I realized that, oh, okay, kasi his title for me was he was my father, my biological father. But those girls didn't have their own fathers. They were abandoned also. That's why he was a father to them.
1: Okay. So siguro parang he's also compensating ano dahil ikaw hindi niya na samahan your growing up years kaya parang bumabawi siya sa iba. Pero at least nagkilala kayo at nagkita
2: Yes.
1: at your
2: He was based in
1: 18
2: the
1: years.
2: US kasi for the longest time.
1: Ah, kaya din pala. Kahit man lang sa ano, video call o Facebook, hindi.
2: After that kasi, he would go to Manila every year. Tapos almost every year di kami magkikita. Ganun.
1: Ah, okay. So, at
2: So,
1: least.
2: And before, kasi he passed away when I was in Singapore. Pero before that, nagkaroon ng forgiveness talaga. And we were able to spend time na yung sinasabi mo kanina, tita, na yung belongingness, na feel ko din yun sa kanya. Yung I didn't need to perform or be someone else, but just be myself. Yun.
1: And that's good. Pero marami din ngayon na at this time ngayong panahon ng mga Gen Z, marami sa mga Gen Z dahil hindi sila pinapansin masyado, hindi nakikita daw. Ang mas tinutuunan ng pansin ay ang cellphone, nag-scroll at dito hinahanap yung identity. So, gusto nating maunawaan din ang mga Gen Z ngayon. Pero yung ating guest mamaya magkukwento sa atin. Ano yung kanyang sinisikap para ma-please ang ibang tao, yung over-functioning siya. Di ba? Ano nga ba sa iyo, anong definition ng isang taong trying to please people?
2: Yes nang yes sa lahat ng pinapagawa or ina-ask na favors, ganun. Kasi ayaw maka-offend. Ganun. Kahit na hindi na kaya. Yun.
1: Kahit nahihirapan na, kahit galit na, gusto natin itanong yun sa guest natin
2: Ganun.
1: mamaya. Paano
2: Kailangan
1: niya?
2: compose pa din.
1: Oo. At kailangan yung beauty na may maintain. Ayan, maganda naman yung guest natin. Okay. So,
2: Yes.
1: ngayong gabing ito, mga babae po, ang magkakasama kami ni Ansh, ang inyong host at ang ating guest ay isa ring babae. And I guess, how would you say that, Ansh, yung papansin ba ang mga girls? Ayan. Hindi naman ho palagi. Ngayon, actually, ang mga boys o ang mga men ay papansin na rin. Uy, di ba, Ansh, nung,
2: Or
1: sa
2: hindi naman
1: bagay.
2: ngayon lang, tita.
1: Oo nga, pero nung time ko, nung ako ay younger at teenager, ako ay baby boomer, ano, hindi nagdadala ng vanity case ang mga guys. Usually, it's the girls na may ganun. Pero ngayon, meron na sila. Sige, ayoko mag-judge ng mga boys or men, pero I guess nag-evolve naman, nag-iiba talaga. Ayun. Pero ang gusto nating maunawaan, saan nanggagaling yung over functioning and pleasing of people, and gusto nating maintindihan din natin yung guest, how the Lord has been healing her sa kanyang journey na ito. Sige po, we'll take a quick break and then pagbalik ko natin, makakakwentuhan na natin ang ating guest sa gabing ito. Stay with us!
0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Back here sa ating pong kwentuhan sa programang Sa Panahon ng Paghilom, and thank you for joining us sa gabing ito. Ito po ay partnership ng Living Waters Philippines with 702DZAS. At tayo po ay naririnig sa radyo and of course online. Ayan, nakakatuwang may online na. Kami ang inyong kapiling sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas and ang aking kasama.
2: Sorry.
1: Sige, sige. Ang aking kasama ay si Ange Pantaleon. Good evening muli, Ange. Sige, ang ating guest ay isang single girl and one of the volunteer leaders ng Living Waters Philippines. At she's a very sweet and creative person na na-meet ko. Welcome natin si Marie Jaysa Panlilio. Si Jaysa ang tawag namin sa kanya. Jaysa, magandang gabi.
3: Magandang gabi po, Ate Carmen.
1: And si Ange, pati mo din. Ikaw ah.
3: I
1: Mag-isa lang ako.
3: am. Sorry. Sorry,
1: Ayan, de. Okay lang. Biro lang yon. Sige, kwentuhan mo kami. Ano, Jaysa, how was it growing up in your family sa relationship mo with your parents and your siblings? Ilan ba kayong magkakapatid?
3: ayan. Bali, apat po kaming magkakapatid. Ako po yung pinakapanganay sa amin. And my relationship with my father and my mother, mas close po ako sa mom ko compared with my dad. But nung ako pa lang po yung pinapanganak, kami po yung close talaga ng papa ko. Ayun. Kaso nagbago nung dumating na yung ikalawang kapatid ko na babae, nakamukha niya. So doon po nagkaroon ng pagbabago. Karon ng neglect, nandun yung ang taas ng boses niya na nakuha ko yung anxiousness na meron siya to the point that yung bang tuturuan niya ako, pag tinuruan niya ako, lagi siyang nakasigaw, lagi siyang nakasinghal, lagi ako may pamalo, ganon. Tapos si mama naman, pag siya yung nagtuturo sa akin, creative po siyang magturo to the point na ang naaalala ko po, lalo na nung during the flagship program, tinuturuan ako ni mama na magsintas ng sapatos creatively, na in a way po na sasabihan niya ako na kailangan gagawa ka ng two bunny ears, tapos i-crossover mo siya, tapos saka mo siya pagbubuhulin. Doon po yung talagang naalala ko na, yung pala yung love ni mama. Ayun. Well, yung dad ko naman, yung pagtuturo naman niya sa niya sasabihan, dapat alam mo na yan, magaling ka na dapat. Tapos, yung 4 years old po ako, yun yung hindi ko makakalimutan kasi gusto ko siyang tulugan. Tapos, ginawa niya, ginising niya ako para lang turuan niya ako ng A-E-I-O-U, ng vowels. Hindi ko siya, tinuturuan niya po ako magbasa, hindi ko siya maano, kasi natatakot po ako. Natatakot ako sa kanya kasi yung boses kasi ni Papa, hindi siya ganun kalumanay. As in, ang taas na para po siyang kulog. Ganun yon. Hanggang sa it developed fear in me and even the fear of my parents were actually been passed to me. Ganun po yung nangyari. Hanggang sa, ayun po, hanggang sa lumaki ako, hanggang sa ikinatanda ko na siya. Kasi honestly, growing up, I was an honor roll student. Since elementary until high school, I was on an honor roll. Kaso ang ending, laging may benefit pa daw, kaya mo ba yan? So, ako po, laging, since tinuturo na sa church na dapat you obey your parents in the Lord for this is right, kahit na parang sa akin, pwede ko namang i-extend yung sarili ko. Lagi na lang nakatingin dun sa weakness ko. Yun po yung naging lie sa akin ng enemy, para hindi ko maabot yung iba kong dreams. Yun siya. Yun po yung nangyari sa akin.
1: So, between
3: And
1: your father and mother, mas close ka kay nanay mo.
3: kay mama po.
1: Oo. So, sa kwento mo kasi parang okay naman kayo at the beginning. Tapos nung dumating yung pangalawa, mukhang nag-iba.
3: Yun.
1: Nakita mo ba yung comparison na mas mabait siya dun sa pangalawa and that made you very insecure? Aside dun sa natakot ka sa boses niya, kasi ang boses talaga ng mga tatay, lalo na sa age niya, Ange, na 4 years old, nakakatakot naman talaga yon. Mas mabait ba siya dun sa sumunod sa iyo?
3: Favorite niya.
1: Kasi kamukha niya.
3: Oo, kamukha niya. Tapos ano, maganda kasi siya. So, I had
1: Maganda
3: that
1: ka
3: kind of
1: rin.
3: thank you po. Pero I had that kind of insecurity na before kasi even at a young age, yung binubuli ko yung kapatid ko. Ang dami ko sinasabi sa kanya. Kasi nga, sabi ko, later on sa Living Waters, nung ko na-realize na, yun pala yung dahilan kung bakit ko siya binubuli. Kung bakit, kasi I was actually, gaya ni Ange, parang favorite din siya noon. Naging favorite din ako ng marami. Kasi para rin po akong bunso ng mga mga tiyahin ko, ng mga tiyuhin. So, biglang nung may dumating, hindi na ako favorite, set aside na. Ganon.
2: Oh, gano'n siya
3: Yeah.
2: ka bata?
3: Na alin?
2: Yung kapatid mo, yung sumunod.
1: Ilang years
2: Four
1: ang pag-isan?
2: years. 4 years. So,
3: Ang
2: 4 years
3: ganda.
2: ka talagang full attention sa'yo, no?
1: Oo nga. Tapos
3: Talagang
1: suddenly,
2: center of happiness. Yun. Ray of
1: Oo.
3: sunshine. Ganon.
1: Pero ngayon,
2: Opo.
1: nung dumating yung ano mo, kapatid mo, and then binubuli mo rin pala siya. So,
3: Opo. Siya, hindi. Siya na yung nambubuli later on. Ayun yung naging dynamics. Parang, yeah, growing up with my siblings naman po, ganun din. Parang dati kung ako yung lag, ako yung pinakamataas, ako yung pinakamatangkad, ako na yung pinakamaliit ngayon, ako yung nabubuli.
1: yung mga sumunod mong kapatid, lalaki o babae o puro?
3: bali ano, two girls and two boys po kami.
1: Puro lalaki na yung sumunod.
3: Ay,
1: O
3: hindi po.
1: di,
3: Babae
1: ano?
3: ikalawa. Babae
1: Oo
3: ikalawa. Tapos
1: nga.
3: dalawang lalaki. Opo.
1: Kaya nga, two boys and then two girls.
3: Opo.
1: So, mas, eh, naku, Ange, eh, ang mga anak na lalaki, napaka-precious din sa tatay. So, di lalo ka nang hindi pinansin, ganun ba?
3: Parang lahat po kami.
1: Ah, lahat kayo? Ah,
3: Opo.
1: okay. Mukhang, ano, wag na natin pag-usapan yung issue ng tatay mo. Yung issue mo
3: Opo.
1: na lang. Okay. Sige. So, growing up, dahil hindi ka masyadong pansin, paano ka nagko-compensate na pansinin ka? Yung parang, saan ka kumukuha ng mga gagawin o ano yung ginagawa mo, kanino ka naghahanap ng pansin dahil, yun nga, hindi ka na pinapansin masyado ng tatay mo.
2: Lalo na
1: How...
2: 3 younger na, hindi lang isa, 'di ba?
1: Oo nga.
3: Ano kasi, I was into creative, sabi nyo nga po, Ate Carmen, di ba? I love drawings, I love, ano ba ang tawag nito? Growing up din po kasi, I had people around me na medyo inclined din po dun sa gusto ko. Like, I had a uncle na architect, so siya yung mga kausap ko. Tapos yung mga intellectual people, yun yung mga kausap ko, kagaya ng isa kong uncle din na, ano, sila yung parang, mas nakita ko nga po na mas nagiging close ako sa boys kaysa sa girls. Ayun, kasi I find that kind of comfort with men na mga uncle ko kasi sila medyo supportive. Nakukuha ko po yung emotional, ang tawag nito, yung emotional side ng safety, emotional safety with those people surrounding me. Pero dun sa dad ko, hindi. Kaya ang layo. Meron po akong inggit doon sa mga ibang anak na buti pa sila close sa dad nila. Ako hindi. Ganon. Meron po akong ganon.
1: Pero ang
3: Yeah.
1: close mo ay mga uncle mo, so mas palagi kang nag-spend ng time sa kanila. That's what you mean?
3: Usually kapag nagkakaroon sila ng pagtitipon, tapos biglan lang pauupuin, kakamustahin nila ako. Maya-maya, ini-encourage na po nila ako, o kaya mo to, ganyan, ganto. Sa kanila ko nakukuha yon compared dun sa tatay ko. Ayun siya.
1: So, meron din naman palang nag-a-affirm sa iyo.
3: May
1: Pero
3: affirmation.
1: sa bagay, Ange, kahit ibang tao o kahit relative pa yung nag-a-affirm, kung yung pinaka taong gusto mo mag-affirm sa iyo, hindi binibigay. Mahirap din yon, di ba?
2: Yes. Lalo
3: Ito.
2: na tatay eh, di ba? Yun yung kasama everyday or nakikita mang ng madalas eh. So parang alam mo yun, so near yet so far yung feeling ng 'di ba nung tatay. Tsaka hindi lang naman physical yung need natin na ng presence from our parents.
1: Kundi yung emotions, yung how you are treated or
2: Yes.
1: how you are seen.
2: Yes.
1: Lalo na siya yung unang lalaki sa buhay
2: Yes.
1: natin, no? Ang ating mga tatay. So
2: Seen and
1: naiintindihan.
2: heard.
1: Oo, kaya nga yung struggle doon. So, anong ginagawa mo, Jay, sa malayo ka sa tatay mo? So, at least malapit ka sa mga uncles mo. Kaya lang, how do you compensate for yourself? Paano ang ginagawa mo? Mas nagbabarkada ka ba? O sinisikap mo pa rin mataas ang mga grades mo para pansinin ka? Paano ka nagko-compensate on that?
3: During college na po to. During college at church po, doon ako nag-focus. As in, I tried to learn guitar, I tried to learn the piano, I tried to dance, to sing, everything. Parang sobrang creative ko, no? Pero hindi ko siya maituturing na sobrang expert, may alam lang. Yun siya. Tapos sa church, ministry, yun po yung mga ginagawa ko as a young person nung mga panahon po na yun. By the way po, I don't have the talent in dancing. But I did bargained with the Lord. Sabi ko dati, Lord, pagbigay mo sa akin tong dance na to, bibigay ko to siya sa iyo. Pero at the back of my mind, sabi ko din, kasi gusto kong ma-earn din yung validation from my dad. Kasi nga, si Second, magaling siyang mag-dance, magaling siyang kumanta. Parang feeling ko nga, ang perfect niya. Tapos ako, hindi ako perfect. May ganun po akong thoughts. Tapos, maganda pa siya. So parang ako, maganda ba ako? I had that kind of questions growing up. Tapos, doon po, nung nakapag-dance ako, nakita ko how proud Papa, pero hindi siya ganun ka-showy. And even there were also times na, kunwari may naging pagkakamali pa rin, kahit grown up na, andun yung paparamdam niya, hala, sinisisi niya pa rin ako na parang dapat ako yung kinakampihan mo. Hindi sila. Bakit? Parang kasalanan ko. Sabi nga ni Bea Alonso. Ba't parang kasalanan ko?
1: Okay.
3: Sorry.
1: Okay. Hindi, okay lang. Ano, nag-identify tayo minsan sa mga artista. Sige.
3: Kani artista din. Ayun. So, may ganun po
1: So,
3: ako.
1: nagiging competitive ka with your ano second
3: With my
1: na
3: sister. Opo, totoo
1: your
3: naman.
1: sister. Oo. And that's understandable kasi kung sa kanya nakabuhos ang pansin, para bang ano 'yun ano, Ange, and also kay Jason na parang humihingi ka ng limos ng attention. Yun.
2: Yes. Pero
1: Kasi,
2: ang lungkot, no, na talagang yung favoritism, naka-affect
1: Totoo.
2: talaga siya ng relationships ng siblings.
1: Yeah, and not just that, yung how you look at yourself.
2: Yes.
1: So anong tingin mo sa sarili mo? Gayun, parang hindi ka pansin ng iyong tatay. You feel less, you feel parang nothing, ganon.
3: I feel less kasi at the same time, kahit yung kapatid ko, yung insecurity na nabigay ko rin sa kanya, pinapasa niya rin later on na mas maganda ako sa'yo. So parang ako, no. May ganun akong thoughts na, lo, di sige, ikaw na maganda. yung mga ganun. So parang ganun yung naging ano namin, a dynamics namin magkapatid. Kumbaga parang yun yung naging competition hanggang sa lumaki na, nag-asawa, may competition pa rin at bayan.
1: Oh, married na yung second mo, nakapatid.
3: Opo, opo.
1: O di, pasok na naman yung insecurity mo. Bakit siya nag-asawa na ako? I hope wala
2: Daddy
1: na
2: God
1: yun
2: na
1: ah.
2: daw yun.
1: Sige. Kasi minsan parang naunahan pa ako eh. Mas bata naman yun sa akin. Yung mga ganun, no? Sige. Sige. Magbe-break tayo muna ulit. And then pagbalik natin, tatanungin natin si Jaysa. Paano siya napunta sa Living Waters? Ito ba yung mga issue at brokenness niya na dinala niya sa Panginoon? Ayun. So, stay with us pa rin po dito sa panahon ng paghilo.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Kumusta ka na? May problema ba?
6: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
5: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapa ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Magandang gabi muli at nandito po kayo sa panahon ng paghilom.
4: Yes, at sasamahan namin kayo ni Ange hanggang 11 ng gabi. So kami nga po ay natutuwang nandiyan kayo. Pero bago po natin muli kakwentuhan ang ating guest sa gabing ito, may paanyaya lang kami. Meron tayong gawain, isang healing conference, and this will be on November 7. Ange, huwag kang mawawala. Yes. November 7 po yan, ang gawain po natin ay ang ating pong anniversary celebration. 25 years na po ang Living Waters Philippines. Baka hindi nyo alam, we're celebrating 25 years. Sabi nyo, uy, ngayon ko lang narinig ang Living Waters. Matagal na po ang gawain na ito, and we would like to invite you. Ngayon po, kung medyo hindi nyo pa nga kilala masyado, abay, mas maganda nga po that you attend itong gawain natin. And this will be on November 7. Itong gawain pong ito ay gaganapin sa CCF, Multipurpose Hall sa Ortigas, Pasig City, 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. And hanggang ano lang po, August 31, na meron pong discount na 500 lang po ang ating pong ticket dyan. Pagkatapos, sa September na po, it will be 750. Ayan. Kaya habol na po kayo, magpa-register na po kayo. Puntahan nyo lang po ang Living Waters Philippines website natin. At nandun po yung information and how you could register for it. And dun sa medyo mahuhuli, pero sana i-avail nyo na yung 500. Ah. Pero dun sa mahuhuli, pag September na, meron pa rin po. You can still register. At ito naman ang maganda doon. 750 na, no? Pero kung makakabuo po kayo ng 25 na a-attend, so sa church nyo, bumuo kayo ng 25 people, kasama na kayo doon, 5 doon sa 25, so 5 of that, libre. Yun. Yung 20 lang ang magbabayad ng 750. So maganda ho, magyaya kayo ng mga kasamang magbabayad ng 750, isa na kayo doon sa libre. O, di ba? Magaling yun, di ba? Sabi niya, oy, attend na kayo, tapos libre na ako, tulungan niyo ako, wala akong pang-budget, ako na yung libre. Ayan. Pero 5 doon sa 25 people ang malilibre. So this will be an inner healing conference, Meeting Jesus Where It Hurts. November 7, Sabado po yon, 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Mahaba po ba? Actually, hindi po mahaba kasi ang dami pong pag-uusapan at mabibless kayong maigi po. At ang ating founder na si Andy or si Andrew Comiskey will be there to talk and share with us. So, gaganapin yan sa CCF, Christ Commission Fellowship.

0: French pantalon.
1: Ayan. At ang aming guest, babae rin, natutuwa ako, all girls night kami ngayon, si Jaysa. Ayan, si Marie Jaysa. Jaysa, balikan natin yung ating kwentuhan. So, papansin ka. Dahil hindi ka nga napapansin. Eh, buti ko papansin lang, nampi-please ka pa. Ayun. Paano kung hindi mo nakukuha yung gusto mong pansin? Ayan. What happened to you during those, especially the college years? Kamusta? Anong mga pangyayari nangyari sa'yo?
2: Pag di ko po nakukuha yung pansin.
1: Hmm.
2: Since Christian naman na po ako noon, I had a lot of experiences naman din po with sa prayer, ultimong kay God. Lord,
1: Nagpapapansin.
2: tama pansin, may mga decrees pa yan. Tapos, Lord, sinabi mo, gagamit, alam mo yung gagaslight mo pa si God? Lord, sinabi mo, ito yung ganto, ganyan. Bakit pag hindi nangyari to, Lord? May mga ganun, parang kinontrol mo pa si God. Mga ganong issue ko kay God yun. To the point that it really led me into rebellion against God. Yun. For such a time na 30 years old, till 33, yun. Andun na, I was looking for love na. As, hindi na po ako college nito ha. Kung kailan parang 30s na, doon ako yung
1: Adult
2: parang
1: ka na.
2: adult na. So, lagi na po akong binabanggitan ng mga ka-opisina ko na 30 ka na, 33 ka na, ano,
1: Wala ka na sa
2: ina-agyo na yan,
1: kalendaryo.
2: wala ka na sa kalendaryo, ina-agyo na yan, hindi na mapapakinabangan. So, alam mo yung may ganun ka ng stress na, Lord, ano na, sinabi mo to, atas, ano nangyari? May mga ganun. So, it ended, di pala ended, I started compromising my faith. And yung, alam mo yung, syempre kapag religious ka eh, laging yung thoughts mo ay, ano, kailangan Christian, kailangan ganto ganyan, meron ka standard. Ang ending, inalis ko yun. Okay. Yeah, tapos I
1: Na
2: got into a relationship.
1: kahit hindi
2: Apo.
1: siya Christian, na sana yun na
2: Totoo
1: mas
2: po.
1: gusto mo. So you got into a relationship.
0: Kahit sino na ganyan.
2: Oo, kasi 33 girl.
1: Oo
2: Alam ko
1: nga.
2: yun.
1: Oh,
2: 33.
1: naiiwan ka na.
2: Ano na, wala na ako sa kalendaryo. Hanggang 31 lang yung kalendaryo natin. That's
0: May loto pa
2: 33
0: naman
2: yun.
1: daw. Loto. Talaga, ano ba yon? Sige. So,
2: So,
1: you had a relationship. You broke it. You did not wait. That's what you mean.
2: yes, I didn't wait upon God's timing. Yun talagang galing kay God. So, ang tigas ng ulo. Pinatigas ko yung ulo ko noon. Kasi nga, I'm also been, ang tawag ito, napagod na ako sa religiosity. Parang lahat na lang ng tao, pag-iisipan ng masama. Lahat ng to, ganyan. So, sabi ko, ay, hindi, may goodness dito. Kahit, ang dami niya ng red flags. Nandun pa rin yung parang, ako na yung nag-gaslight sa sarili ko na, ay, may goodness pa rin tong taong to. Babaguhin ko tong taong to. Parang, savior. Yun, may mga ganun akong thoughts. Sabi ko, ay, mababago ko to. And that, yung tao na yon, nagkahiwalay din kami noon, pero binalikan ko pa rin. Very good.
1: So when
2: Yes
1: you
2: po.
1: said, Jaysa, klaro ko ha, when you had that relationship with him, it wasn't a pure relationship. You really went into all out, even yung sex life mo.
2: Yes. Kung dati, nung college, hindi po ako nag-iinom, doon na, I started drinking. Pero patikim-tikim, sabi nga sa kanta, nagsimula sa patikim-tikim. Ayon.
1: At yun ay dahil gusto mong i-please
2: Yung
1: yung
2: guy.
1: boyfriend. Okay.
2: Opo. And yung guy, hindi siya yung masasabi kong professional, hindi siya yung out of my league, he's really out of my league. Hindi mo rin siya makikita sa church. Talagang iba, ibang-iba po talaga yung guy. To the point na yeah, siya yung nakauna sa akin. I gave my virginity to the guy. And shucks, ito na. Ayun. Eh, may time po na LDR din kami. We had that kind of relationship wherein sexual relationship even on the phone.

0: lahat
1: Vital
0: na
1: din
0: ng
1: or
0: ano pwedeng makasira din sa isip mo at purity mo. Sige
1: Totoo
0: lang
1: po.
0: para ma-satisfy.
1: Tsaka ma-maintain yung relationship.
0: Totoo. Totoo
1: Kahit
0: po. Tapos,
1: malayo.
0: po, to the point din na, shucks, at the age of 33, nagmukha po akong mamasang.
1: You mean, ikaw ang nagbibigay ng pera sa kanya? Yung mga ganon?
0: Oo po, nagpapadala ako sa kanya. Pero hindi naman yung libo-libo na pang mga 50,000. Hindi naman ganon. Mga maliliit lang. But yet, parang ganon na rin siya.
1: Oo. Binaba mo na yung
0: Ayun.
1: standard mo. So,
0: Sobrang baba.
1: nawala. Hindi
0: Oo.
1: nababa. Nawala talaga. Ay!
0: Nawala. From
1: Oh,
0: now si
1: mababait. Mabait
0: Carmen.
1: pala yung sabi ko na binaba. Wala nawala na talaga. Ayan na, si Ange na nagsabi niya. Hindi ako ah. Pero totoo
0: Carmen
1: nga.
0: po.
1: I think, Ange, ano, yung mga... I think kasi nag-start yun sa wanting attention,
0: Yes.
1: craving for the love. Na hold mo naman na hindi ka bumigay nung college days mo.
0: Hindi po,
1: Pero tsaka 20s hindi talaga.
0: Totoo
1: Oo.
0: po.
1: And usually yung ganung mga age dapat yun eh. Yung 30s na.
0: Pinagloloko yung
1: Oo.
0: college dapat.
1: Oo.
0: Pero,
1: So, sige.
0: opo, yung, just sa background din po, no, when in terms of my college, wala talaga ako naging boyfriend noon. Ang daming naliligaw, pero sabi ko, I had a vow with the Lord pa dati na, ay, hindi. Basta pag sinabi ni Lord na hindi, it's ano. Tapos sabi ko
1: Oh.
0: pa,
1: Ang strong.
0: ano, anong tawag nito? Kailangan gumraduate ako na wala akong magiging boyfriend kasi I wanted to set as an example to my cousins. Tapos ang ending at the age of 30 plus.
1: Oh, bakit nagbago?
0: Ate kasi wala na nga ako sa kalendaryo.
1: So yung basically
0: Sinirash ko.
1: pressure din talaga ng
0: Totoo.
1: culture eh, 'di ba?
0: Oo. Yung
1: Ah, yun na
0: pressure.
1: nag-drive pala sa iyo. Ay. Okay, sige. So, yan ba yung dinala mo sa Tibing Waters? Nakipag-break ka ba sa boyfriend mo? Or what? And then,
0: Yung
1: nagpunta kang
0: guy.
1: Tibing Waters. Oo.
0: Apo. Yung narcissist po kasi siya, yung guy na yun. So, sobrang egocentric nung guy. Bago po ako mag-Living Waters, it happened way back 2022 wherein napagod na ako. Napagod na ako sa kanya na sabi ko na kay Lord kasi, Lord, pwede ba ayusin mo na yung buhay ko? Pero pag inayos mo yung buhay ko, pwede ba hindi na sila kasama? When you say sila, kasama yung family niya. Kasi aside from him, pati family niya, parang pakaramdam ko, inuubos din talaga ako ultimong sa pera, ganyan. Na masyado ko rin piniplease yung family para lang maging tanggap po ako, ganyan. Even my skills, kahit sa skills ko, sa photography, sinishare ko sa kanila. Ang dami ko na-share, yung mga ganun. And ang ending, even with how we interacted with our intimacy with the guy, I feel like it's just empty. Tapos, there was one instance doing the intimacy thing. Biruin niyo, tinatanong niya ako na, tinatanong ko siya kung pakailan niya ako pakakasalan. Ang sabi niya, pakakasalan lang po niya ako kapag binigyan ko siya ng anak. Tapos ako, I was angry kasi sabi ko, teka lang, hindi naman ako si God para magbigay sa iyo ng anak. Si God ang magbibigay ng anak, hindi ako. So, ayun. Tapos, meron pa siyang kondisyon. Pag nagbago daw ako, kung hindi ako ganito, ganyan. Tapos, naisip ko na, so, yung pagmamahal niya ay base sa kondisyon. Sabi ko, ay, ayoko ng ganito. Tapos, yung thought din na araw-araw, ang magiging almusal ng magiging anak namin in case is puro mura from the family. Tapos, sobrang toxic. Tapos, mauubos yung pera ko. Tapos, sabi ko, ayoko ng ganito pala, no? Kasi, technically, kahit sabihin ko, ang layo ko kay Lord, alam ko, babalik pa rin ako sa Panginoon at alam kong hindi ito yung gusto ko. Sabi ko nga, lagi ko naririnig yung isang line na, the best is yet to come. Sabi ko, if the best is yet to come, this is not the best. Kaya, I had that thought in mind na, Lord, sige, ayusin mo na yung buhay ko. Natatapos na po ng intimacy namin noon na. Tapos hindi ako nag-church noon. Sabi ko, Lord, pwede ba ayusin mo na yung buhay ko? Pero pag inayos mo, pwede bang hindi na sila kasama? Kinabukasan, instantly, nagkagulo. Nung nagkagulo na, Buong pamilya niya nawala. Tapos siya galit na galit. I blocked them lahat. Nawala. And it led me into seeking pa rin relationship kasi yung age pa rin, ganyan. Di pa rin ako natuto kahit sabi mong may time of rest pa rin ako from that kind of relationship, abusive relationship. Bago pa rin pala noon, sorry, bago rin po pala noon, I came into a point wherein I'm working at the National Center for Mental Health that time. I was, alam mo yun, nagpa-check up ako for the sake lang na makita ko yung sarili ko na malinis ako from any HIV or any STD. Kasi the guy is actually flaunting na marami
1: May
0: siyang
1: sakit siya.
0: girls. Oo. Actually, hindi naman yung sakit, ate. Sinasabi niya na marami siya nakarelasyon. Pang 250 ako. So, I had that kind of fear in me na, la, baka may sakit ako. Kasi, technically, nagkaroon ako ng, anong
1: Oh,
0: tawag
1: sige,
0: dito?
1: wag mo na i-mention.
0: Ayun. Hindi naman, ate. Nagkaroon lang po
1: Oh.
0: ako ng, ano, ng, basta, ang taas po ng bacteria ko nung nakita doon
1: Ah,
0: sa
1: okay.
0: laboratory ko.
1: Oh, sige.
0: Tapos, hanggang sa nagpa-check up na po ako, even with the WCPU that time. And sobra po akong naawa sa sarili ko na ito yung klase ng buhay na ano, ayoko ng ganito. Yun po. And eventually after that, nagpa-psychologist din ako noon. Nagkaroon kami ng somehow ng mga therapies. And sabi ko, kulang pa din. It really led me into Living Waters by 2024. Kasi sabi ko, alam kong hindi dadating yung blessing na gusto ni Lord kung hindi ako healed, fully healed. So, doon po nangyari lahat dito sa Living Waters. Pero hindi pa rin siya natapos kasi continuous po yung healing eh. Hanggang sa last year, yung 2025, yun po yung talagang major-major na ginawa ni Lord na talagang ubos lahat. Ultimong yung naging recent na relationship ko, ultimong yung work ko, kasi lahat po yon it ended me ng over functioning pati yung people pleasing and yun na yung inend ko na ayoko na nito lahat Lord.
1: Wow. Parang habang nagkikwento ka, ako napapagod ako sa buhay na pinagdaanan mo. Mamasan ka nga.
2: Pero grabe kasi talaga yung ano eh. Ako lang, ako when I was listening din, sabi ko, Lord, grabe pala no, yung pagka, whenever we desire something more than you, yun yung nagiging effect. Tapos, whenever we mess up, sa'yo pa rin naman kami babalik. Yung
1: Totoo.
2: ganun. And
1: Oo.
2: when you went back to the Lord, ano naman yung nireveal ni God na personality niya, or how God redeemed your identity and identity of a father? Kasi yun yung naging issue mo, diba? Yung blessing ganyan because of your father. So, paano naman siya ni-reverse ni Lord?
0: Hindi ko lang matandaan if it happened in flagship noong 2024 or in LT. But there was in a large group ministry and one of the prayer leaders approached me. Tapos nung in-approach niya, nakatungo lang akong ganyan. Tapos sabi niya sa akin, Jayza, look at me. Tapos ako nakaganyan lang. Sabi niya, Jayza, look at me. Ayoko tumingin kasi umiyak ako. Sabi niya, Jayza, look at me. Look at me in my eyes. Pagtingin kong ganon, yun yung encounter ni Lord wherein, iyak po ako. Ano,
1: yun
0: wherein
1: lang.
0: I saw the Lord Jesus in her eyes na as if telling me, I see you. I see you from everything. I see you from your overfunctioning. I see you sa lahat ng pagod na ginagawa mo. Kahit akala mo hindi, nakikita kita. Doon ako humagulgol ng bongga kasi all those times na ginagawa ko, na akala ko hindi pleasing kay Lord, na kailangan kong mag-earn ng love kay God and even with my family. Si Lord pala, nakikita niya na ako. Hindi ko kailangang i-earn yun kasi it's freely given. Yun siya. Kaya, just one look in the eyes of the Father, sapat. And nagrama sa akin yung word na you are the apple of my eyes. Yun siya. And even at one point then that the Lord had reminded me of my identity. Na during conception, during my sa conception ni Mama, pinaalala ng Panginoon yung image wherein the fetus is in the Lord's hand and He covered that fetus in His blood. And that my life is so precious na may pagkakagamit siya. Ayun. So, yun yung naging encounter sa akin ng Panginoon. Yung pinaka last na encounter ni Lord nitong in relation to living waters was during a retreat. Ayun siya. Nitong ano lang, nitong March, tama ni Carmen. Ayun. Kasi eventually, yung wounding ko from my mom and my dad and even my siblings and even with God, inayos na ni Lord. And nung nagsasampay po ako ng labada noon, sabi ni Lord sa akin, anak, your mother and your father already validated you. Kumbaga, bumawi na sila sa'yo. Pero, tsaka ako, alam mo yung identity mo sa akin. Alam mo, the only thing that you na kailangan mo ng validation is you yourself. You're not validating yourself. Nagulat ako na, oo nga no, Lord, hindi ko nga binavalidate yung identity ko sa'yo. Sinasabi mo na sa akin, Lord, ito yung identity ko, that I am your princess, that I am love, that I am treasure, that I don't need to overfunction. And yet, sa sarili ko, nandun pa rin pala na I am still tied up with the lies from that, ano, about myself, na hindi ako maganda, hindi ko kaya to, dahil sa mga weaknesses, ganyan. So, yun yung hinil sa akin ni Lord. Kasi, from yung last na nawala lahat, sabi ko kay Lord noon, Lord, I'm willing to be at ground zero just to be grounded with you again. And currently, I don't have work. I don't have anything. But yet, nakita ko yung function at yung pagkilos ng Panginoon over my life wherein nakita ko na nandun po ako sa receiving mode ngayon na hindi ko kailangan ipagpilitan yung sarili ko para tanggapin ako kahit sa institution man, kahit sa trabaho, kahit sa sinong relasyon na ang pinapakita sa akin ng Panginoon na there are right people who will accept you. There will be destiny helpers that will help you along the way because I am the God who will send them to you for you to be blessed. That's how much I love you. Yun po yung ginagawa ni Lord. And I'm actually enjoying it. Kahit may times parang, Lord, asa na, kailangan ko na ng trabaho. Pero nakita ko yung assurance ni Lord all throughout. Parang since February when I resigned, even until now, parang, yung blessing ni Lord, sabi nga, you cannot outgive God. Pag si Lord talaga nag-bless, sobrang ang bongga, na parang, hindi ko kailangan talaga ng mag-stress. Kaya yun.
1: Yan. Wow. Wow. Titignan natin paano, kasi merong isang teaching, di ba, Jaysa and Ange, you remember, yung the real meal. Yung totoong makabubusog sa atin. Tatanungin natin yan mamaya si Jaysa. What does it mean, yung real meal na yon? At ano, nag-testimony niyan si Jaysa na ito lang nakaarang week about that. So stay with us po dito sa programang Sa Panahon ng Paghilom.
3: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pagbibigay-bugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYBS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Oh, familiar kayo sa phrase na ang hirap maging mahirap. Nakikita natin to sa iba't ibang eksena ng buhay natin at ayon nga sa World Bank, alam mo kaagapay, ang dami palang ibang klase ng kahirapan. Una, extreme poverty o matinding kahirapan kung isang tao ay nabubuhay sa pinakamababang kita tapos nahihirapan na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tirahan at damit. Pangalawa, monetary poverty, kahirapan sa pera. Kahirapan na sinusukat batay sa kita o konsumo ng isang tao at itinakda yan ng poverty line. Pangatlo, multidimensional poverty. Grabe, multidimensional. Ano ibig sabihin nun? Hindi lamang ito sinusukat sa pera, kundi kulang sa edukasyon, sa kalusugan, sa tirahan, tubig, sanitation, kuryente at iba't iba pang services. Pang-apat, child poverty. Kahirapang pambata. Ito yung lugar o kalagayan kung saan ang bata kulang sa pagkain, malinis na tubig, tirahan, education, healthcare na kailangan para sa kanilang paglaki. Panglima, working poverty. Nangyayari yan kapag may trabaho ang isang tao ngunit hindi sapat ang kinikita upang makaahon sa kahirapan. Pang-anim, food poverty. Ito yung hindi sapat o regular yung access ng isang tao na o ng pamilya sa sapat at masustansyang pagkain. Bahagi ito ng malawak na deprivation sa pamumuhay. Pang-pito, kahirapan sa edukasyon. Kulang ng access o pagkakataong makapasok, makapagpatuloy at makapagtapos sa pag-aaral. Pang-walo, kahirapan sa kalusugan. Ayun, limited ang access sa healthcare, sa nutrition at sa mga healthcare services. Ano pa? Living standard poverty, kakulangan sa mga pangunahing kondisyon para sa disenteng pamumuhay, gaya ng maayos na bahay, kuryente, malinis na tubig, sanitation at cooking fuel. Pang-sampu, kahirapang panlipunan. Ito naman yung grupo na nakakaranas ng malawak na kakulangan o oportunidad sa serbisyo at pakikilahok sa lipunan. Sabi po ng World Bank, nito lamang 2026, nasa 10.4% o over 800 million na mga tao sa buong mundo ang nabubuhay sa kahirapan noong 2024. At sa tala po ng Philippine Statistics Authority ay nasa mahigit 17.5 million na Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. At nasa 10.9% o halos 3 million na mga Pilipino ang mahirap. And speaking of kahirapan, yan po ang pag-uusapan po natin dito sa ehemplo kung saan isang organisasyon sa Pilipinas ay ang kanilang mandate ay labanan ang kahirapan sa iba't ibang uri ng aspekto ng buhay. March 31, 2012, nagsimula ang kanilang grupo na tumutulong makapagtapos ng pag-aaral ang mga bata at naging pangarap nila na tumulong, kumalinga at magbigay sa nakararami. Hello po, magandang araw sa iyo, kaagapay. Ikaw ba ay nagluluto na? Ikaw ba ay nagbabiyahe? Ikaw ba ay nagpapahinga? Magandang araw. Welcome sa programang Ehemplo. Welcome ka sa ating tahanan at tayo ay makipaghuntahan sa ating bisita. Maya-maya, agay po ay napapakinggan sa 702 DZAS Facebook page, YouTube channel, sa ating radio at sa iba pa pong mga himpilan ng FEBC Philippines. Kasama po natin si Ma'am Girlie Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas o Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Magandang araw ating bayani.
1: Hello Ma'am, magandang araw po.
0: Good morning
1: po at sa ating mga tagapakinig at nanonood sa 702 DZ

0: inubuo ng mga kabataan or young professionals na kung saan ang aming pong layunin ay talagang tumulong sa ating bayan. Mm. Ang mantra or ang motto nga po natin, may pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan. So, ibig sabihin,
1: wow,
0: tayo po yung kinabukasan, tayo yung makakatulong para mas umahon yung bayan natin sa mga nararanasan natin na halimbawa po ay kahirapan.
1: Ang lakas ng sense of ownership nung tag na yun, ano? Tayo ang bayan. Kung naghahanap ka ng lugar, aba, ikaw pala yun. Lahat yes, ng kikilusan mo, may kinalaman sa bayan.
0: Yes, kaya lahat po tayo ay naniniwala ang aming samahan, ang lakbayan, na responsable po tayo lahat sa kung ano po yung nararanasan natin sa lipunan po natin.
1: We really are our brother's keepers.
0: Yes.
1: Hindi, ito yung sinabi ni Cain, di ba? Tinanong siya ng Panginoon. Sabi niya, am I my brother's keepers? Keeper? Oo, tayo po ay keeper ng ating bayan. At ang ating pong bisita, kinilalang isa sa 10 outstanding students of the Philippines ng National Capital Region at chairman ng Board of Advisors ng Road to Rights Philippines at G17 University Ambassadors Consortium, isang pandaigdigang plataporma na naglalayong hubugin ang mga estudyante sa universidad bilang matatag at responsableng leader. Pang Miss Universe ang level.
0: Hindi naman po.
1: Mm-mm. Sino po ba si Ma'am Girlie noon bago ka mo narating yung ganitong estado?
0: Kung ito po ay nung ako ay nag-aaral.
1: Hindi, nung ikaw ay 2 years old.
0: 2 years old. Gumagabang pa ata yun, ma'am.
1: Nung ikaw ay nag-aaral.
0: Opo. Masasabi ko po na nung ako ay estudyante pa lamang, nabanggit naman po kanina na masasabi ko po na
1: napakatalino mo namang bata.
0: Isa po akong achiever.
1: Oo.
0: At yun po ay salamat sa ating Panginoon, syempre po, dahil pinagpala po tayo ng ganong talento
1: nung
0: po.
1: Nung pinagpala ng mga katalinuhan ang mga tao, ikaw ay gising. Ako ay tulog na tulog.
0: Siguro, parang ano po siya. Hindi, ma'am. Parang baka gumagapang ako nun, ma'am. Ay, mulat na mulat yung mata.
1: Ganun. Ako tulog na, oo.
0: Hindi, ma'am. Lahat tayo gising nun. Lahat po tayo gising.
1: Sige, ma'am Girlie, kwento mo kung sino ka noong ikaw ay nasa elementary. Kasi ang lalim ng pinaghuhugutan mo, kabayanihan, pagtulong sa bayan.
0: Bali, nagtapos po kasi ako ng elementarya at ng sekundarya po ng high school sa province.
1: Saan ang province?
0: Sa Quezon province, ma'am, sa General Nakar. And doon pa lang po ay namulat na po ako sa kung ano talaga ang kahulugan ng kahirapan.
1: Talaga? Ano bang situation doon?
0: Simple lang po yung pamumuhay, pero hindi po lahat mayroong pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo nung nandun po ako sa probinsya namin.
1: Kumbaga, ilan kayo parang, magkakapatid?
0: Marami po kami, ma'am. Eight po kami. Eight po kaming magkakapatid. And,
1: pangilan si Ma'am Girlie?
0: Second po.
1: Pangalawa
0: po ako, yes po. And by God's grace, nakakatawa po na lahat naman po kami ay halos nakapagtapos.
1: Wow, yes po. Praise God. At ang tatay mo, ano ang kanyang trabaho?
0: Before po.
1: Nung bata pa kayo?
0: Opo, nung bata po ako, nasa security agency po yung father ko. And then, parang high school ako nun, ma'am, nung nag-decide po yung father ko na bumalik sa amin sa province. Kasi andun po kami lahat. Yung father ko lang po yung nasa Manila.
1: Okay.
0: And then...
1: Para pala siyang OFW
0: hindi naman
1: sa
0: po,
1: Pilipinas.
0: Sa Pilipinas, ano po level. Tapos yun, ma'am, from that, nag-focus na po yung father ko sa farming, sa fishing. Kasi yun po yung pangunahing hanap buhay po natin sa probinsya.
1: Si nanay mo ay...
0: Housewife po.
1: Grabe. Tapos valedictorian ka. Napakahusay mong bata.
0: Ano po, siguro ano lang po talaga, dala ng, alam niyo po, hinamulat sa ganong sitwasyon. Na parang kailangan nating mag-aral ng mabuti. Yun po.
1: Grabe yung ano mo, yung determination mo na makapagtapos ng pag-aaral. Mga kabataan, ano, totoo yung sinasabi na ang edukasyon ang magiging malaking advantage ng bawat mga tao para sa kaunlaran. Kasi yes, si Ma'am Girlie is really a classic example na itinawid ng Panginoon sa pamamagitan ng edukasyon.
0: Yes,
1: at hindi
0: po, yes,
1: lang tinawid, excellent valedictorian, how to be you.
0: Ay, oh, di ba? Sa ngayon po, feeling ko marami po, lahat po halos ng mga kabataan ay may talento at galing. Kailangan lang po talaga nilang hanapin kung kung saan po mas mapapanday pa po yung talento at galing.

0: po nila, ma'am.
1: So ganun na lang yung grit para makapag-aral ng mabuti. Naisip mo na ba yon na pag nag-aral ako, makakaahon kami?
2: Ano po? Siguro ano po yun, ma'am? Kasama na po sa mindset na parang one way for us to elevate po yung sitwasyon namin nung bata kami is to really finish our studies po so that we can have better job. Parang yun naman po yung mindset natin, di ba po?
1: Nating lahat.
2: Yes, no? Nung mga kabataan natin.
1: Pero kasi may nagsasabi, kahit di ka mag-aral, yayaman ka. May nangyayari naman yun. Pero mahalaga din na meron kang edukasyon.
2: Yes, ma'am. Naniniwala po ako doon.
1: And at baka yung mga magkakapatid, honor student?
2: Ano po, tatlo po sa amin yung
1: ano honor. Kinakain nyo? Baka maihabol ko pa sa mga anak ko.
2: Hindi naman, ma'am. Ano lang yung basic food lang po.
1: Baka iba yung bigas nyo.
2: Hindi naman, ma'am. Ano po, direct from farm.
1: Uy, di ba, walang organic yung bigas, organic yung mga kinakain. Pero, syempre, kinikilala natin na yung kausayan ninyo, magkakapatid, at yung diligence sa pag-aaral. Eh, syempre, yung genes, di ba, malaking factor din yan.
2: Tsaka support po ng parents.
1: Support ng parents. And growing up, ano ang mga pangarap ni Ma'am Girlie?
2: Nung high school po ako, to be honest po, pinakang pangarap ko po talaga yung maging journalist, ma'am. Opo. Tapos, nabanggit ko po ito kay Brian. Naging po yung first love
1: pwede
2: po talaga.
1: Pwede mo ulit banggitin ngayon.
2: Yung po yung first love ko. Pero yun nga po, nung nagtapos ako ng high school po, andito na po ako sa Manila, parang siguro po, nilead rin ako ni God na ito yung kunin mo na program, which is yung political science po.
1: Mm-hmm.
2: So,
1: paano ka pala napunta ng Manila?
2: Sino may relative. Relatives po ako sa Muntinlupa.
1: So, buti nakatira ka sa kanila.
2: Yes po. And then, nung second year college po ako, parang dun po ako nag-start na maging independent. Parang nag-boarding.
1: Nag-working student ka?
2: Yes po. Yes, ma'am.
1: Anong trabaho mo po?
2: Medyo marami, ma'am. I started as tutor that time. And then also, naging crew rin po ako ng
1: service
2: sa mga fast food chains po natin dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Tapos, ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-corporate ka.
2: Ano po, ang first job ko, yes po, sa private company po yung first job ko that time. And then, nakadalawang private companies po ako nun, ma'am. And then, nabigyan po ako ng chance na makapagtrabaho sa judiciary po.
1: Wow.
2: And then, during that time, na-assign po ako sa RTC, Muntinlupa po.
1: As
2: Clerk 3, ma'am. Bali, in charge po ako sa docketing po ng criminal cases during that time. And then, nung moment po na nagtatrabaho ako sa court, I also decided na mag-work as a part-time instructor po sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa kung saan ako nagtapos. And then,
1: kung saan mo nakakilala si Brian De La Cruz?
2: Yes po.
1: Kumusta ka naman nun?
2: Okay naman, ma'am.
1: Nung naging estudyante mo, yes, si Brian
2: po.
1: De La Cruz.
2: Si Brian po kasi isa sa mga active students talaga. Member po siya,
1: hindi
2: officer.
1: Naman aktivista. Active lang.
2: Active po in a sense na pag may mga ganap sa school, makikita mo talaga si Brian, isa sa mga isa sa mga student leaders na kumikilos.
1: Active talaga yung batang yan. Oh. Yes, kompleto ng bakuna yan
2: Ayan po.
1: And naging part-time teacher kayo tapos?
2: Habang nag-work po ako nun sa judiciary. And then in 2015, kasi ma'am naging advisor rin po ako. Siguro nadala rin po nung, kasi nung estudyante ako, ma'am, active rin, parang si Brian, active rin po ako sa mga student organizations. So nung time po na nagtuturo ako, naging advisor po ako ng iba't ibang organization rin po sa school. And then na-realize ko that moment na parang mas kailangan ako sa ano, ma'am, sa academ, sa pamantasan. Mm-hmm. So I resigned po sa court and then nag full time po ako sa teaching.
1: Mas ginusto mo yung pagtuturo?
2: Yes, ma'am. Yun po yung naging ano ko po, naging path ko, ma'am, from private company to government agency
1: to
2: then
1: teaching.
2: To teaching, yun po.
1: So paano ka naman naging kabahagi nitong lakbayin?
2: Opo. Kami po nung kaibigan ko, si Ate Emma Yurika Sabado, ang aking co-founder. Siya po ay nasa Qatar ngayon. Sabi ko nga po, kung andito lang siya sa Philippines, kasama ko po sana siya para po maging kabahagi ng programa natin. Parehas po kami ni Ate Emma na scholar ng bayan. Kumbaga, nakapagtapos po kami ng kolehiyo sa pamamagitan ng iba't ibang scholarship programs. And nakita namin na hindi po talaga mahirap po talaga na makakuha ng pagkakataon na makapagtapos ng kolehiyo na may sapat na pera po. So that time nag-isip po kami ni Ate Emma, ano yung pwede nating gawin na pwede tayong makatulong na i-promote pa yung education dito sa ating society, sa ating community. And that time po naisip namin na at first gumawa ng community outreach. Kumbaga wala pa po sa konsepto namin yung Lakbayan Pilipinas or di ka na mga aktibong bayani ng bayan. So in March 2012 doon po sa aking hometown.
1: Sa Quezon.
2: Sa Quezon, ma'am, sa General Nacar. Ang pinakang unang community po na pinuntahan namin ay ang mga kapatid po nating katutubo. Yun, ma'am. So, when we decided na, okay, sige, mamigay tayo ng school supplies, mamigay tayo ng mga simpleng laruan sa mga bata, yun po, from that moment na realize namin na ang sarap pala sa feeling, parang it's a calling na may deeper purpose po tayo kapag ginagawa natin yung ganung activity po, yung ganung outreach po. And then from that moment, yun po, nag-brainstorming po kami and then naisip namin na kasi po si Ate Emma ay Filipino major. Kaya sobrang ganda po ng pangalan ng organization.
1: Siya pala ang susi sa Lakbayan.
2: Kumbaga, ano ang pwede nating gawin na makabayan talaga yung ano po, ng organization. So, dun po sa brainstorming namin, nabuo po yung Lakbayan Pilipinas.
1: Liga ng mga aktibong bayani ng bayan. Ayan, kausap po natin si Ma'am Girly Sevilla. So, nagsimula sa inyong dalawa.
2: Yes, ma'am. And sa mga kaibigan po namin, kasi po, syempre po, kailangan po natin ng, kumbaga, tulong din po galing sa ibang mga kaibigan para tustusan, makabili po ng ibang mga pangangailangan na ibibigay natin sa mga kabataan po na magiging beneficiaries po ng ating outreach program.
1: Ma'am Girly, ano pong ginagawa? Bukod sa namimigay ng toys, ano ginagawa ng Lakbayan Pilipinas?
2: Ano po, ma'am? Dahil kami po ni Ate Emma ay parehas na youth advocate din po, bukod po sa pamimigay ng school supplies, sa pamimigay ng mga gift tuwing Pasko, kasi po bukod po sa pamimigay ng school supplies, every December meron po kaming bigay puso sa Pasko, ma'am.
1: Bigay puso
2: yes,
1: sa Pasko.
2: Yes po, na ang target po talaga ay yung nasa grassroots po, yung nasa laylayan po talaga. So bukod po doon, kami po ay nagbibigay rin ng mga libreng talk patungkol po sa leadership po. Kung paano isang maging mapanagutang kabataan po sa lipunan. So from time to time po, may mga nag-i-invite po sa amin kung pwedeng maging resource speaker. So from that invitation po, kahit pa paano is na ibabahagi rin po namin yung aming karanasan, yung aming mga idea sa ibang kabataan kung paano maging isang mapanagutan po na member ng komunidad, ng society.
1: And sa haba na ng service ng Lakbayan Pilipinas, ano-ano yung mga school, mga lugar na napuntahan na ninyo?
2: Naka-focus, yes po. Naka-focus po talaga kami sa mga community. So we started po in Quezon Province and then nagdumako rin po kami sa iba't ibang mga probinsya, lalo na po dito sa Luzon. Nakapag-conduct rin po kami ng outreach program sa Pangasinan, sa Isabela, sa Bicol Region, yung mga karatig probinsya po natin katulad po ng Rizal, ng Laguna, ng Cavite po. And then nakikipag-collaborate, nakikipag-tie up rin po kami sa iba't ibang mga organization para sa mas malawakan pa po na mga proyekto.
1: Ang tie up niyo mga school din.
2: Ano ma'am, ibang mga NGOs po.
1: NGO na tumutulong din sa school.
2: Yes po. Pero kadalasan po yung nagiging venue po nung aming community community outreach program ay school po. Halimbawa po, in Quezon, pipili po kami ng isang school na doon po gaganapin yung outreach program po.
1: Mm-hmm. Going back doon sa galing ka sa General Nakar, nakapag-aral ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, bumalik ka sa lugar kung saan ka lumaki, at nung bumalik ka, ikaw na yung tumutulong. Ano ang pakiramdam noon at ano yung sinasabi noon sa iyo ng Panginoon?
2: Ano po, fulfilling po siya, ma'am. Kasi syempre po, parang you are also giving hope doon po sa mga kasamahan ko doon sa aming probinsya po, sa aming municipality na you can also be like me. Parang ganun po, na kung mangangarap lang tayo, magtsatsaga, makakatapos tayo ng pag-aaral at balang araw tayo yung babalik kung saan tayo nagmula para magbigay rin po ng kaunting tulong po. Mm-hmm. So it's like ano po, parang isa ka sa magiging inspirasyon nung ibang mga bata na nakikita ka na, oh, si ate, parang noon lang kasama namin dito, naliligo sa dagat. Tapos ngayon,
1: wow, dagat,
2: na,
1: dagat.
2: Kasi po yung lugar namin mahalapit is, yes, po, malapit po sa tabing dagat.
1: And ikaw ay isang political analyst.
2: Ano, ma'am?
1: Naging, sociologist?
2: Kasi po, medyo mahaba rin po yung background. Apo, nagtapos po ako ng political science. Mm-hmm. Ito po ang aking undergrad. And then, kumuha po ako ng units ng public administration. And ngayon po, itinatapos ko po yung thesis ko sa isang institution po sa Manila na may programa po na sociology, Master of Science in Sociology. Siguro po mas napalapit yung puso ko doon sa program ng sociology dahil nga po for ilang taon na ako ay laging nasa komunidad, laging nasa nakiki-immerse po sa community. Ayun po. Siguro po, sana po balang araw kung loobin po ng Panginoon, 'di ba po, maging sociologist, yung mga ganun po. Pero sa pangarap ko.
1: Based dun sa mga, syempre marami ka nang napag-aralan patungkol sa kahirapan, ano yung pinaka-mentality ng isang Pilipino? Bakit na madalas tayo nababaon sa kahirapan?
2: Ano po kasi, ma'am, paano ba, ma'am? Marami po kasing factors na kasi po resilient naman po talaga mga Pilipino.
1: Yes,
2: ma'am.
1: Yes.
2: Opo. Kaya lang po siguro may pagkakataon, lalo na po pagdating sa, syempre, it must be ano po tulungan, 'di ba, ma'am?
1: Mm-mm.
2: So halimbawa po, madalas kasing sisihin ng gobyerno ng mga mamamayan natin ng gobyerno, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kahirapan, ang pinag-uusapan ay kakulangan sa edukasyon at sa iba pang mga resources bilang miyembro bilang mamamayan ng Pilipinas. I think as individual, kailangan din po natin na maging masikap at matiyaga. Although marami pong matiyaga na siguro hindi lang din nabibigyan ng tamang pagkakataon para umasenso.
1: Parang ang dami kasing ang daming factor.
2: Ang
1: talaga salasalamit siya. Parang merong, sabihin mo, magpakasipag. Meron namang masipag na alistress pa lang, gising na. Pero mahirap pa rin.
2: Hindi naman po natin sila masisisi. Halimbawa po yung mga mangangalakan. Diba po? Siyempre, ginagalang po natin yung kanilang ginagawa. Pero makikita po natin kung gaano sila kasipag. Pero darating yung pagkakataon na ang kinikita nila ay kulang pa sa kanilang daily
1: kagaya
2: expenses.
1: Nga ng introduction kanina, Ma'am Girlie, ang dami palang klase ng kahirapan, ano? Tapos lahat yun check sa Pilipinas.
2: Yes po. Siguro isa sa mga ano natin bilang mamamayan, kasi ano po yan, malaki talaga ang factor ng government, ma'am. Siguro maging mapanagutan tayo na pagdating sa pagpili ng mga leader po. Kasi sisisihin natin yung gobyerno, pero tayong mga mamamayan, tayo rin po yung pumipili sa kanila. So parang mas lalo nating nararanasan yung kahirapan kung mali po yung pagpili natin sa mga ano po natin, sa mga
1: magiging leader. Oo. Pero coming from your experience, nakaahon kayo mula sa kahirapan.
2: Yes.
1: Ano yung mga tinungtungan ng iyong pamilya para hindi kayo forever na the same situation that you had when you were a kid.
2: Ano po, tiwala sa Panginoon, tiwala sa isa't isa po. Kasi po, during that time, and support po. Kasi during that time po, very supportive po. Katulad nung nabanggit ko kanina, supportive po yung parents ko. Dahil kapag, alam ni Brian yan, kapag student leader ka, mas madalas kang nasa school. Kapag achiever ka, mas madalas ka nasa school kesa nasa bahay. And maswerte po ako na yung mga magulang ko, hinahayaan po kami na maging active sa school. Hinahayaan po kami kung anong gusto namin sa buhay. Hindi po kami pinupush na, oh, ito ang kunin mo. Limbawa, education. Limbawa po, business administration. They let us decide kung ano po yung gusto namin in the future. Kasi with that po, kumbaga may freedom kami to choose and mas nagagawa po namin yung gusto namin para maging matagumpay na individual po.
1: Nung bata ka, anong pangarap mo?
2: Yun po, maging journalist. Kasi nga po, nakikita ko si Nolly De Castro.
1: Sana papanood mo. That time, si Corina Sanchez.
2: Yun po, may balitang K-pa nung bata ako. Yun po. And then, nung nasa college naman ako, syempre ni Cara David at Karen Davila at iba pa pong mga
1: tapos,
2: Batikan.
1: Tapos, iniba ng Lord yung path mo.
2: Yes po. Pero ano naman ma'am, hindi, for me, ano rin po ito, magandang pagkakataon para sa akin na ganung programa po yung kinuha ko nung nasa kolehiyo po ako.
1: Mm-mm. And talking about sustainability, paano kayo kakaipon ng funds for this project?
2: Po. Ito po ay isa sa mga pangunahing pinagdaraanan ng mga NGOs po pagdating sa funding. Ang pinakang ano po kasi namin dito, lalo na ngayon na napakarami po ng NGOs, napakarami po ng mga non-profit organizations. So what we do po is yung collaboration and partnerships, ma'am. So ako po, bukod sa Lakbayan, ay miyembro rin po ng iba't ibang mga NGOs, ma'am. So ang ginagawa po namin is nagta-tie up po kami. Alimbawa po, kung ano po yung resources na pwedeng ibigay ni Lakbayan, ano po yung resources na pwedeng ibigay ni FSMM at ng iba pa po naming mga kasamahan, pinagsasama-sama po namin yon para mas maging malaki po yung maging beneficiary, mas marami yung maging beneficiaries po nung aming mga program po.
1: And po, 10 taon na mahigit itong Lakbayan,
2: yes,
1: Pilipinas.
2: Ma'am.
1: Was there a point in your advocacy na naisip mo, ay, bakit ko nga ba ito ginagawa? Di ba dapat nagpo-focus lang ako sa buhay
2: sa sarili ko? Siguro mang yung pagpagod ka na. Pero kasi as human, normal na maranasan natin yon. Pero pupunta ka pa rin dun sa pinakang sa pinakang root mo, bakit mo siya inumpisahan. Na syempre, you want to help other people, you want to inspire others. Yung mga ganung thoughts po, bumabalik po yun sa akin, ma'am. Pag may moment na medyo pagod na, kulang sa funding. May ganyan po mame na parang next week na yung event namin pero hindi pa nakakakuha ng
1: parang
2: enough.
1: Imposible pang
2: yes,
1: mangyari
2: po
1: yung event.
2: Minsan nga ma'am ang nangyayari, we move it to other needs para lang po ma-fulfill namin yung needs po ng community. Parang move natin na siguro 3-5 araw para lang hindi rin. Kasi nakakaya naman, di ba po, they're expecting.
1: Ano yung mga activities ninyo na nangailangan ng malaking funding?
2: Ano ma'am, kasi po most of the activities po, it's a combination na po of giving school supplies and also groceries din po sa family. Yun po. Kasi syempre, kung ang mga, lalo na po sa mga probinsya, ma'am, and sa mga kababayan nating katutubo na sobrang sobrang napakalayo nila sa kabihasnan. So kailangan po kapag pupunta ka sa kanila, parang kumpleto na po yung package na ibibigay mo sa kanila.
1: Tapos while you are doing that, may symposium, may education.
2: Ano
1: ba?
2: Po, may mga pa-activities po sa mga bata.
1: Ano
2: like
1: activities?
2: For example, reading. Opo, kaya may mga games na kung saan mag-enjoy yung mga bata. Yun po. Pero karaniwang pong pinapagawa namin is yung pagbasa po. Pagbasa, pagtuturo sa kanila kung paano bumilang. Kasi po meron din po kaming, halos po yung mga volunteers po natin
1: teachers.
2: Ay mga teachers din po.
1: Okay.
2: So talagang ready na po sila pati yung mga pati yung mga paraphernalias na gagamitin po din sa activity.
1: Ano yun? Whole day activity or nag-overnight kayo doon?
2: Kasi mapagmalala yung lugar, halimbawa po in Mindoro or in Bicol region or in Isabela, umaabot po. Naglalaan po kami ng isang araw talaga. Isang buong araw dun sa activity. Ayun po.
1: So like,
2: may travel
1: 8, time. 8 a.m. to 5 p.m. Ganon. Yung kabuuan ng event.
2: Oh, lahat-lahat na po yun, ma'am. Like for example, syempre yung first program, parang short opening lang po na ipapaliwanag ano yung mga activities na gagawin natin. And then, merong side na dito yung mga bata kasi po meron tayong reading session, merong pagtuturo sa pagbilang at pagbasa, and then yung mga parents po dun sa kabila. May mga ganun, ma'am.
1: Okay.
2: Although, syempre po, isa rin po sa mga pinaplano ng Lakbayan, Pilipinas, kasama po ng iba pa naming kasamahan na organizations ay kung paano turuan ang ating mga kababayan sa mga remote areas, kung paano po kumita, kung ano yung resources nila, livelihood program. Halimbawa po sa mga kababayan nating Dumagat at saka Mangyan, kung ano po yung resources na meron sila, yun po yung pinag-aaralan namin. Ano ba yung pwede nilang gawin doon para kumita rin po sila ng pera po to support their needs po.
1: Halimbawa sa area ng Capas, marami ang mga Aita na tanim ng mga ubi.
2: Oh, ubi po.
1: So tinuturuan sila paano gumawa ng ube jam, ube pulveron,
2: yes,
1: yung mga out of yung sa abundance nila, no?
2: Yes, ma'am. Kasi po, sa Mindoro naman, ma'am, what we, yung nakikita namin doon, meron silang
1: saging.
2: Opo, kamote, yung po yung mga resources na meron sila, yung mga produkto na meron sila.
1: So, tinuturuan nyo sila?
2: Plano pa lang, ma'am. Opo, hindi pa po namin isinasagawa, pero dahil nga po, we're planning to tie up with other organizations. Kasi we also need budget, yung mga talaga pong professionals na magtuturo po doon sa livelihood program para sa mga kababayan nating katutubo po.
1: Mm-mm. Sabi mo kanina, isa sa mga susi sa matagumpay na bansa ay yung pagpili ng leader ng tama.
2: Yes po, naniwala pa ako din lang.
1: Parang ano eh, no?
2: Baka
1: Miss Universe question. Hindi. Curious lang ako, paano kung halimbawa itong leader na to gusto kayong suportahan pero ang gusto niyang i-carry is yung pangalan niya. Na-experience niyo na ba yun na magamit kayo sa kampanya ng
2: ano
1: isang
2: naman po,
1: leader?
2: Hindi naman po kasi rule po namin yan na hindi po kami magpapagamit sa mga politiko. Although there was a time na may isang, hindi ko na lang po babanggitin, isang politiko.
1: Sige, wag na lang.
2: Na ang binigay niya pong bag ay may pangalan po nung, may pangalan niya mismo.
1: Ano ginawa niyo?
2: Pinamigay pa rin po namin yung bag. Pero hindi po namin, kumbaga, hindi po kami yung parang kinampanya siya. Hindi po. Parang part po ng program yung bag. Sige po, nilagyan namin ng school supplies. Pinabigay dire-diretso lang po. Pero walang recognition na galing to
1: pero
2: sa kanya.
1: Nilagay, binigay mo yung picture niya.
2: Ano, nandun po sa bag talaga. Nandun po sa bag. And then, yun po. Naging ano po yun sa amin.
1: Lesson learned.
2: Kasi po, syempre, mahirap din po yung tanggihan kasi nag-offer ng help. Pero never po kaming nagamit for political agenda. Ayun po.
1: Na-red tag na ba kayo?
2: Hindi pa, ma'am.
1: Oh.
2: And wala po sana na mag-red tag sa amin. Dahil,
1: kasi diba, umaakit kayo sa mga bundok eh. Tumutulong kayo sa mga katutubo. And praise God na hindi nyo na-experience.
2: Ano po kasi, ma'am, pag ganun, ma'am, may proper coordination po talaga kami. Lalo na po in part of Mindoro. Talaga pong may coordination kami sa LGU po, dun sa barangay. And sinasamahan po kami. May barangay representative po. And parang sanay na rin naman po sila yung mga
1: sa inyo.
2: Yung lefties natin.
1: Uh-huh.
2: Kasi payapa naman po. Nitong nakaraan, although hindi po ito, yung isa po na NGO na kinabibilangan po, galing po kami ng Mindoro. And ito po yung talagang it will take 4 hours for you to reach po yung pinakang community, ma'am.
1: Talaga?
2: Yes, ma'am. So
1: from sa Kapatagan
2: from Bansud proper, sasakay po ng truck, 2 hours travel.
1: May dala pa kayo?
2: Yes, ma'am. Kailangan po talaga ng ano, ma'am, ng resources kapag gagawa po talaga ng
1: Tsaka ng tiyaga, ano?
2: Opo. And then yung paglalakad, kasi po, of course, I need to acknowledge yung FSMM kasi po sila yung pinakang ano po nitong programa na ito. Yung pong maglalakad ka ng 2 oras, ma'am.
1: Lakad.
2: Lakad po yun, ma'am. And then tatawid ka ng 16 mahigit na ilog for you to reach po.
1: Ano yung binibilang mo yung ilog?
2: Ano po talaga, ma'am? Parang nakaano na po yun, na-orient na po kami na ganun po ka karaming ilog, ganito po kalakas yung current. Na bago po
1: makarating sa hanggang saan yung ano, ilog?
2: Kapag maulan, ma'am, hanggang Bewang po. Pero depende po, kasi nitong galing kami nitong July 31 hanggang August 2, hanggang lagpas tuhod, pero malakas po yung current. Kailangan sanay ka na tumawid sa ilog.
1: Lubog ang gulong ng sasakyan.
2: Hindi, ano po yun, ma'am, yun po ay lakad talaga. Kasi po, ang sasakyan po na ginagamit namin ay truck. Hindi po uubra yung mga
1: 4x4. Hindi rin. Ay, yung truck na ginagamit ng army. Military truck.
2: Parang ganun siya kalaki, ma'am. Pero kasi po yung truck na yun ay dadaan din sa iba't ibang ilog. Sobrang lakas po.
1: Pero kayo ay talagang lakad.
2: After po nun truck, bababa po kami dun sa tinatawag na kamalig. Tapos po, yun, saka po dun mag-uumpisa yung lakad pa na mga ilog din po yung tatawirin.
1: Tapos babalik kayo pababa?
2: Yes, ma'am.
1: Hindi kayo matutulog sa taas?
2: Pag ganun, ma'am, nag-overnight po kami. Kasi hindi po kakayanin ng ating mga volunteers yung pagod din po. So, yung school po doon sa Tuktok ng Bundok, ano na po yun, ma'am? Para naka-mindset na po na kapag may pupunta na mga volunteers, magsasagawa ng outreach program, parang automatic yun, ma'am, na may isang gabi mag-i-stay po doon sa school nila.
1: Ako nga, inakyat ko yung pinatubo. Mga 2 hours, over 2 hours, wala pa akong dala noon. Ang dami ko ng reklamo sa buhay. Pero,
2: kinaya naman.
1: Pero ibig ko sabihin, talagang kayo ay mga ehemplo. Dahil ang hirap nung ginagawa ninyo, sinusuong nyo yung mga iba't ibang hard to reach areas just to bless them and to give a ray of hope, ano, ma-inspire sila dito sa mga ginagawa ninyo. And doon sa over 10 years ng pagsusumikap ninyo, expression of the goodness of God sa kanilang buhay, meron ka bang hindi makakalimutan na story na na-encounter mo sa family, sa bata, estudyante?
2: Ma'am, siguro po yung pinakang tumatak sa akin is yung pong sa Mindoro. Kasi for me, sa dami po ng pinuntahan namin na community, yun po talaga yung makikita mo na sobrang layo ng lugar, ng community.
1: Saan area?
2: Sa Bansud po, Sitio Labo. Ito po ay dahil sa FSMM, kaya po ako nakarating doon. Na kung saan, parang ano, ma'am, parang hirap silang, syempre, mahirap kumita ng pera. And then kapag may mga narinig kami na yung mga parang produce po nila, binibili lang sa kanila ng sobrang mura pagdating sa Kapatagan.
1: Binaba pa nila ng ilang oras.
2: Doon ko na-imagine na grabe, magtatawid yung mga tao, yung mga kababayan, kapatid natin doon, bababa sila ng bundok para ibenta, magkapera doon sa produkto nila. Tapos yung mga nasa Kapatagan, parang aanuhan lang sila.
1: Babaratin
2: lang sila, yung ganun. And yun po, wala dong tindahan sa taas, ma'am. Talagang, kung ano po yung pinuntahan namin, yung layo ng nilakad namin na 2 oras, ganun po kalayo yung tindahan na pwede silang bumili ng ano nila, mga pangunahing pangangailangan nila. So, parang dun po yung, ano, sa lahat ng community na napuntahan ko, dun po talaga parang kumirot yung puso ko na... Napakaswerte natin dito sa Kapatagan.
1: Kasi napaka-reklamador natin.
2: Ang dami-dami nating reklamo. Pero imagine, itong mga nasa bundok, wala pa po silang sapat na kuryente. May mga nag-donate ng solar para po magkaroon sila ng kahit paano ay ilaw. Ayun po.
1: Yun lang, wala kang kuryente sa loob ng isang araw, napakahirap na.
2: Yes, ma'am. Parang sa atin dito sa Maynila, ano na po yun?
1: Parang imagine, actually, yun ngang ano, internet down eh, di ba? Parang ang hirap siyang ma-imagine. Tapos ito yung mga bagay that we normally take for granted, yung papasok ka sa eskwelahan, tapos lalakad ka lang, o kaya sasakay ka, napaka easy access ng ating mga facility dito sa within the metro, ano? Tapos makikita mo sa mga kalugdog na lugar para sila makapag-aral, makapasok sa eskwelahan, bababa pa ng bundok.
2: Opo. Kasi yung nandun po sa ano, nandun sa pinakambundok ay elementarya po, yung level ng mga pumapasok doon. So para sila ay makapag-aral ng high school, talagang kailangan po nilang bumaba ng kabundukan.
1: Ilang oras sila bumaba? 2 oras?
2: Yun po yung oras kung... Pero sa kanila siguro po, mabilis na lang. Kasi sanay na po sila.
1: Baka makagawa silang zipline.
2: Pero sobrang hirap po talaga. Mm-mm. Ayun po.
1: Mm-mm. Tapos, syempre pagbaba mo, gutom ka na agad eh, di ba? Tapos pag-aakit mo, yung napakaraming hurdles, napakaraming pagsubok. Ano. And ang ating kausap ngayon, si Ma'am Girly Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng Mga Aktibong Bayani ng Bayan. Sila po ay isang grupo na nangangarap para sa mga kababayan natin na magkaroon din ng tinge of hope, na magkaroon ng pag-asa na hindi sila mananatiling maralita sa kanilang buhay. Mm-mm. Naniniwala ka ba, Ma'am Girly, na ano ba yun, may kasabihan, di ba? Kapag ikaw ay pinanganak ng mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kasalanan mo kapag mamatay ka na, mahirap ka pa rin.
2: At some point, yes, ma'am. Mm-mm. Kasi as long as we are alive, we have a lot of chances. Mm-mm. To, you know, to become better. Yun po, hindi ko na nilalayo yung sarili ko, yung mga kakilala ko, na talaga naman pong, kumbaga, nung bata kami, sapat lang po talaga yung, you know, yung kinikita ng parents namin. Pero, nagsumikap
1: kwento
2: po.
1: Kwento mo nga yung situation yun noon.
2: Ano naman, ma'am? Okay naman po, pero compare sa, di ba po, kasi ngayon parang dami-dami reklamo ng mga tao sa buhay.
1: Simpleng buhay.
2: Yes po. Very simple way of life yung meron po kami. Na ganun. Na yung, even yung pag-aaral namin ng college before, pinag-iisipan pa kasi nga po hindi enough yung resources kung isasend na po sa college. Pero nagawa naman po ng paraan. Yung po, nakasurvive.
1: Mm-mm. At ngayon po ay tinutulungan sila na ang tumutulong sa mga kababayan po natin na nagbibigay din ng pag-asa, ng maliliit na something, school supplies. Ano pa po ang ginagawa ng Lakbayan Pilipinas?
2: Ayun, ma'am, halos naka-focus po kami sa education po talaga. Nung binuo po namin yung organization ng Lakbayan Pilipinas, ang nasa mindset po talaga namin, kasi ano rin po kami, ma'am, kumbaga ako ay advocate din po ng Sustainable Development Goals. Nung college po ako, Millennium Development Goals
1: Oo,
2: po
1: nga,
2: ito.
1: Ngayon, sustainable.
2: Opo, sustainable. At hindi natin alam pagdating ng 2030. Susunod. Yes po. And from that time po, talagang sa education na po kami nakafocus. Mm-hmm. Yun po. So, yung mga ginagawa po namin, ayun, aside sa pamimigay ng school supplies, ng mga pagiging speaker po, resource speaker para makapagbigay po ng inspiration sa mga bata. Yun po, yung sinabi ko kanina, ma'am, na this year we are planning, dahil nga po SEC-registered naman na po ang Lakbayan Pilipinas, we are really trying and planning na makakuha po ng iba't ibang mga sponsors para mas mapalawak pa po yung mga programa ng Lakbayan. Mm-hmm. Kasi halimbawa po ngayon, na-mention ko lang po, bukod po kasi sa Lakbayan, ako po ay miyembro rin ng FSMM, ng Friends of St. Mary Makilo po. And ngayon po ay may mga programa katulad po ng Hapagmangyan. Mm-hmm. Ito po ay tinatag ni Father Dean Bongat. And
1: ano naman itong Hapagmangyan?
2: Ito po ay feeding program, ma'am. Oh. Pero sustainable po siya in a sense na everyday po, through the help of other organizations din, ay pinapakain po natin yung mga bata. Para, kumbaga, papasok sila sa school na busog at may laman ng tiyan. So, ang Lakbayan Pilipinas ay isa po to sa mga plano na maging partner na rin po ng FSMM kung sakaling makahanap pa po tayo ng iba't ibang mga partners or corporations na maaaring magbigay po ng tulong.
1: Segue ko na, anong pangarap mo para sa Lakbayan Pilipinas?
2: Ang pangarap ko po sa Lakbayan Pilipinas ay mas dumami pa po ang volunteers, mas maging marami pa po ang aming mga partner organizations para mas marami po tayong programang magawa sa ating mga kababayan. And dahil nga po ang isa ko pong co-founder na si Ate Emma ay nasa abroad.
1: Ano ginagawa niya sa abroad?
2: Doon po siya nagtuturo. So we are also planning to extend Lakbayan abroad, ma'am.
1: Wow.
2: Ayun po, kasi syempre, hindi lang naman po sa Philippines nagkakaroon ng mga ganitong problema. Ganun din po sa ibang mga bansa, lalo na po sa mga developing countries. So we are also trying to extend the organization to other country po.
1: At si Ma'am Girlie ay mananatili sa Academ. Nakita mo na yung place in this world.
2: Yes, ma'am. Natapos ko lang po talaga yung thesis ko, ma'am, sa sociology kasi syempre po mahalaga rin po as a part of the academe na nag-grow din po yung ating credentials po. Ayun, ma'am.
1: And ano naman ang maipapayo mo, Ma'am Girlie, sa mga kabataan ngayon na struggling sa kanilang pag-aaral and looking for inspiration? Gusto ko na makapagtapos ng pag-aaral.
2: Yes, patuloy lang tayo mangarap. Instead na isipin natin na struggle ang pagiging mahirap, mas gawin natin itong stepping stone para mas maging matatag tayo at maabot natin yung mga pangarap natin. Napakaraming tao or organizations na pwedeng tumulong sa atin. Lalo na po ngayon, ma'am, maraming mga academic institutions na libre po ang tuition. Mm-hmm. Di ba po? So, yun, maging ano lang tayo, maging matyaga, maging masipag. Dapat nakafocus tayo kung ano yung pangarap natin sa buhay natin.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo yung masipag, matyaga. Kasi tama ka eh, noong ako, noong panahon ko, yung public school or yung public university, kahit paano may tuition na
2: yes,
1: maliit.
2: Ma'am. Opo.
1: Pero ngayon,
2: most of the universities po ay
1: zero.
2: Yes,
1: zero ang
2: opo.
1: Tuition fee,
2: yes,
1: di ba? Mga state university,
2: yes,
1: local, college university.
2: Opo.
1: Tama po yung na-mention ni Ma'am Girlie na tiyaga at pagiging masipag.
2: Masipag.
1: At ako din ay member ng Academ. And mapapansin mo talaga kapag sa college local college university or sa state university, makita mo yung gigil ng mga bata
2: opo.
1: Na makapag-aral, makapagtapos sa
2: totoo
1: kanilang
2: po.
1: Pag-aaral kasi gustong-gusto na nila na umahon sa
2: yes
1: kahirapan.
2: Po. Yes po, talagang doon mo makikita yung parang masasalamin, ma'am, no?
1: Oo.
2: Na kailangan nilang makatapos agad. And marami po sa mga estudyante natin ay mga part-time ano rin, ma'am, mga part-time students. Kumbaga, nag-aaral and then nagtatrabaho. Ito po yung madalas na sitwasyon ng mga estudyante natin sa state university and local colleges po.
1: Kaya teacher na nga lang nag-a-adjust eh.
2: Yes, ma'am. May moment na ganun, ma'am. Nauunawain mo talaga.
1: Bakit parang kasalanan ko?
2: Nauunawain yung bata kasi mararamdaman mo naman,
1: totoo.
2: Ma'am, di ba? Kung sincere po yung sinasabing reason ng bata, bakit hindi nakapag-submit ng requirements on time. So, with that, siguro yun na lang po yung tulong natin bilang bilang mga guru nila na unawain at bigyan sila ng second chance to submit.
1: Oo. Malaking factor yun yung empathy, no?
2: Yes,
1: you wear
2: po.
1: The shoes of others. Kasi iba yung sitwasyon niya, iba yung sitwasyon mo, pero kapag in-extend mo yung a part of yourself to that person, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ng bata.
2: Yes, ma'am. Opo.
1: Mm-mm. And ano naman yung mga pwedeng maitulong sa inyo sa Lakbayan Pilipinas na ating mga kaagapay na kinakatok ang kanilang mga puso? Pwede ba? Ano-ano yung mga pwedeng partnership?
2: Ayan na. Dahil po tayo ay maraming mga nakalatag na programa, maaari po kayo na mag-send po ng message sa ating Facebook page. And kung ano man po yung maitutulong, pwede pong ito ay mga school supplies.
1: Mm-hmm.
2: O kaya kayo po mismo ay pwedeng maging volunteer po kapag meron po tayong mga community outreach program po. Kasi kadalasan, ma'am, kapag may outreach program po kami, talagang kanya-kanyang expenses po pagdating sa transportation.
1: Mm-hmm.
2: Yun po. And I think, ano po yun, part na po yun ang calling ng mga volunteers na naglalaan po talaga sila ng ano po ng extra sa pocket nila para for the community outreach program po.
1: At saka sa generation na mga bata ngayon, Gen Z, Gen A, mas gusto nila na nagvo-volunteer sa ganitong
2: yes po, sa mga ganitong
1: activities.
2: Gawain.
1: Oo.
2: Yes, ma'am. Yes po. Most of the youth po napansin ko rin ito, ma'am, dahil nga po ako ay naging advisor nung isa sa international program na para i-promote po yung Sustainable Development Goals. Mm-hmm. Nakita ko po na most of the students coming from different colleges, mapa-private man or public ano po institution, talagang very ano po sila eager to give something sa community, to help something sa pagbibigay, pagbabahagi nung talento, nung skills nila. Madalas po na maka-encounter ako ng mga ganung mga kabataan.
1: Kasi
2: po
1: dito nila nakikita yung authenticity.
2: Yes, ma'am.
1: Tapos nakikita nila yung value nila.
2: Yung purpose.
1: Bilang tao, yung yes, purpose. Po. At saka yung result na kita nila yung mga bata at natutuwa.
2: Yes, ma'am.
1: At nagiging ate at kuya sila, no?
2: Yes,
1: sa mga
2: po
1: panahon na yun.
2: And napakaswerte po ngayon ng generation natin na napakadaming platforms na pwedeng gamitin para maging ehemplo, para maging huwarang kabataan sa kapwa natin. Katulad po ng sa TikTok, sa YouTube, di ba po, sa Facebook, sa Instagram, most of the youth din po, ginagamit nila itong platform para makapag-inspire pa po sa iba.
1: Mm-mm. Ate po, kasama si Ma'am Girly Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Itong ginagawa nila, hindi ito yung ano eh, anong tawag dito? Yung bang nilulook forward ng marami. Hindi siya yung tipong pang-celebrity ang dating yan. Kasi ano matutulog ka sa tent,
2: yes,
1: akat ka ng bundok,
2: tatawid ka sa ilog.
1: Tatawid ka sa ilog, madudumihan ang paa mo, mapuputikan ka. Mm-hmm. Uncomfortable.
2: Yes, ma'am. And may moment, ma'am, na minsan nandun na po kami sa journey namin going to the community. Hindi po kami natutuloy, or I mean, na-stranded kami because of the weather. Mm-hmm. May ganyang ano po kami in Quezon na nasa gitna na po kami ng paglalakbay po namin. Nasa tuktok na kami ng bundok. Yung pababa na po kami sa ilog. Biglang napakalaki ng ilog. Kailangan namin bumalik ulit.
1: Oh, grabe. Dangerous
2: yun. May ganun po talagang mga pagkakataon. I think kasama po yun sa journey kapag talaga sa mga far-flung or yung mga remote areas po yung pupuntahan.
1: Mm-hmm. Talagang kayo mga bayani at hindi mapipigilan ng anumang delubyo. Pero syempre, mag-iingat din
2: yes
1: naman.
2: Yes po,
1: ano?
2: Po. Kasi baka ano, baka po, yun, syempre,
1: para mas marami pa kayo
2: life
1: matulungan. At tama yon, you value life. And ano ang maipapayo mo naman, Ma'am Girly, sa mga magulang na hirap na hirap sila ngayon? Parang at the end of their rope, pero gusto naman nilang paaralin yung kanilang mga anak, kaya lang hindi sapat ang kinikita.
2: Ano po, tuloy pa rin po. Kasi katulad nga po nung nabanggit ko kanina, supportahin pa rin po natin yung mga anak natin. Kung hindi man po natin kaya sa sarili nating bulsa, maaari tayo maghanap ng ibang mga institution, organization. Kasi napakarami po ng scholarship program, ma'am.
1: Mm-mm.
2: And ngayon naman po, hindi lang po basta grade ang basehan eh. Di ba po? May mga organizations na talagang tinitingnan yung sitwasyon ng bata.
1: Mm-hmm.
2: Na kung talagang desidido at pursigidong mag-aral yung bata, ay tinutulungan po ng iba't ibang mga institution or organization. So sa mga magulang, bagamat naghihirap po tayo, tiwala lang sa mga anak, suportahan pa rin po natin kung ano man po yung gusto nila in the future.
1: Mm-mm. At saka napakaraming platform na
2: yes,
1: tumutulong
2: po
1: para
2: yes,
1: sa
2: po
1: mga mahihirap. Real talk lang to, Ma'am Girly.
2: Yes,
1: no? Kasi sa kung titingnan mo yung mga scholarship, tawag dito, qualification requirement, kailangan talaga nandun ka sa margin, doon ka sa poorest among the poor.
2: Okay.
1: And doon yung kita, dapat ito lang yung level para ka matulungan. Kumbaga, ito na yung edge ng mga mahihirap. Ito, given talaga na para sa kanila to, kasi kapag ikaw ay nasa working class, you will not be able to avail of that.
2: Mm-hmm. Yes, ma'am.
1: Maybe because the government is telling the working class na kahigil man magpaaral.
2: Opo,
1: bigay na natin
2: opo
1: sa kanila. And that in itself is a privilege na dapat ganado ang mga
2: yes,
1: bata
2: po
1: na kunin ito, i-grab ito. Kasi this opportunity is for them.
2: Yes, ma'am. Opo. Kaya sa mga parents po natin, suportahan pa rin, ma'am. Kasi minsan, syempre ang mga anak po natin, ano po yan eh, masalakas yung loob nila kapag yung mga magulang mismo yung number one supporters po nila. Ayan po.
1: Ayan, ako, napakarami nating mga natutunan mula kay Ma'am Girlie Sevilla. Siya po ang co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Yes, at ang dalangin ko ay the Lord will enable you para magkatotoo yung pangarap ninyo na hindi lang kayo sa Pilipinas.
2: Opo, makakatulong, sana na po.
1: Di sa iba din mga bansa na halos sa developing countries also.
2: Yes,
1: at palawigin pa ng Diyos ang inyong
2: mga programs.
1: Palakasin kayo lalo at parabihin ang inyong pwersa para mas marami ang makatulong sa inyo and maging katuwang ninyo.
2: Maraming salamat po, ma'am.
1: Last na lang, paano nga ba maging isang modernong ehemplo sa panahon ngayon?
2: Ayan, maging mapanagutan po. Maging isang responsable at mapanagot ang individual tayo. Siyempre po, makikita ito sa kilos natin, mm-hmm. sa intention natin, na kailangan kapag gagawa tayo ng isang bagay, hindi lamang sarili natin yung iniisip natin, kundi pati na rin yung kapwa natin, ma'am.
1: Mm-hmm.
2: Ayan po. So, hindi lamang siya nakapaloob sa paggawa ng mga community outreach program, ma'am. Mm-hmm. It varies po eh. Like for example, sa institution, mm-hmm. maaari ka pong maging ehemplo sa mga kaklase mo kung ikaw mm-hmm. ay isang mag-aaral. Sa trabaho, maaari kang maging ehemplo sa mga coworkers mo kung mm-hmm. ikaw ay nasa private man or nasa public institution sa pamamagitan ng isang mapanagutang empleyado. Di ba mm-hmm. po yung pagsunod sa mga protocols?
1: Mm-hmm.
2: Ayun po, ma'am.
1: O kaya, pagtapo ng tamang basura.
2: Yes po, yun yung basic eh.
1: Oo, no? Hindi mo lang iniipit sa kung saan-saan yung balat ng candy.
2: Yes
1: po. Tapos yung hairnet ba yun? Pag nag-motor, sumakay ka ng
2: yes, ma'am.
1: Angkas, ay kung saan-saan na lang napupunta yung mga hairnet. Yan. Oh.
2: Yun yung mga halimbawa, basic, ma'am. Eh, no?
1: Halimbawa lang yan ang pagiging mabuting ehemplo na magiging... iniisip mo rin yung mm-hmm. epekto nito sa iyong kapwa, sa iyong lipunan.
2: Opo.
1: Sabi nga ni Ma'am Girlie kanina, ang bayan ay ako.
2: Opo, ayan po, tayo ang bayan, ma'am. May pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan.
1: Ulitin mo, Ma'am Girlie.
2: Ayan po, so may pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan. Kaya po, naniniwala ang Lakbayan Pilipinas na lahat po tayo ay may pananagutan po sa ating komunidad. At ito po isang calling sa atin na ang bawat isa ay maging isang ehemplo.
1: Ayun. May kilala ka ba na isang ehemplo na kagaya ni Ma'am Girlie Sevilla? Maaari mong ibahagi sa amin yan sa pamamagitan ng pag-message sa amin sa 702DZAS Facebook page. At ako po si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapasalamat sa ating mga happy friends, Brian De La Cruz, Jabez Mancho, syempre thank you kay Reggie Villena, at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawel Transmitter site. At nagpapaalala sa inyo na saan man, kahit saan, kahit kailan, at sa maliit na paraan maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Yeah!

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanas. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad at sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Jenny Maya Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan. At meron po tayo, no, sa atin pong face 702 DZAS mobile app, no? Napakikinggan din po tayo syempre sa 702 DZAS AM band at napapanood po sa inyo pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaya kung hindi rin po kayo nakapag-download pa ng ating mobile app, ay libre po ito. At napakalinaw at ganda.
1: Yan. Kaya masusubay ba yan, no? Lahat ng programa dito sa DZAS. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, ang ating prodex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at nakakasama natin sa Bukawi Transmitter site.
2: Sa punto naman pong ito'y nais naman nating pasalamatan ang ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakaka-partner sa Ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng atin pong ministeryo, ay pwedeng-pwede ho kayong mag-message sa atin pong 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po'y one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon ay bago ho kaming magpatuloy ni Attorney Chona sa napakagandang series na ating sisimulan, ano? Ay tayo'y pagkain pangkaisipan po muna. Ito po ay hango sa Mangangaral chapter 12 verse 14. Ang sabi po, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos.
1: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na yung mga digala katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. At sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating pagtatalakay ng napakahalagang topic. Ano, talagang close to our hearts ito, Attorney. Dahil ito po ay may kinalaman sa pamilyang Pilipino. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas!
3: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon.

0: Balik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Joanna Cruz Gonzalez at nandito na tayo sa punto na kung saan ay tatalakay na natin ang napakahalagang topic. Ano? At gagawin natin series ito for the month of September, Attorney, dahil napakahalagang pagdiriwang ito. At ito ay may kinalaman sa pamilyang Pilipino. Kaya bigyang tanaw natin muli, ano ba ang mga batas, ano ba ang kahalagahan nito. At ngayong buwan ng Setyembre ay kailangan makiisa tayong lahat sa pagdiriwang ng National Family Week. Ito ay sa last week of September at magkakaroon nga tayo nitong special series at discussion sa ito. Mm-hmm. Number one, Attorney, kailangan bigyan pansin natin ang pagproprotekta, pag-iingat sa Filipino family, ganyan din yung pagpo-promote nito. Kasi very unique hindi ba, ang Filipino family. Meron tayong konsepto kung ano ang pamilya, pero kasi sa mga batas natin, naka-define kung ano ang pamilyang Pilipino. No? So, kailangan malaman natin hindi lamang yung ano ba ang karapatan, ano ba ang protection ng batas, at maging dapat yung pananagutan ng bawat isa. Kaya ang katanungan, Attorney, itong unang-una, bakit nga ba pamilya? No? Kasi dito lamang sa Family Day celebration na ito, no? Meron ng proklamasyon na i-issue noong pang 1992. At ito ay may kinalaman doon sa pagpo-promote ng family unity. Ito yung proclamation number 16. No? Promote family unity, solidarity, and Filipino values. Mm-hmm. Hindi yun basta nilagay lang doon, Attorney. Alam natin may importansya yan. Kaya kailangan i-promote ang family. Kailangan po lalong itaguyod ang solidarity, pagkakaisa ng pamilya, at yung ating mga values as Filipinos. So, bakit pamilya? Kasi hindi lamang po ito usapin na ng kultura, tradisyon, religious o personal convictions. Pero usapin ito ng batas at ng ating constitution. At ang ating 1987 constitution, Attorney, ay merong very strong language about the family. In fact, marami nagsasabi, pag dinescribe ang ating constitution na umiiral, ito ay family-centric.
0: Yes, yes.
1: Oo, so nakasentro sa pamilya. Hindi lamang ito sinasabing mahalaga ang pamilya dito sa constitution, kundi bilang foundation of the nation.
0: Mm-hmm.
1: Mabigat yun, kasi doon pa na nakasali, yung pundasyon ng ating bayan, ng ating bansa sa pamilya. Kaya sa loob ng 4 linggo, titingnan natin ang pamilya mula sa perspektibo ng batas. Kaya dito po sa unang linggo na ito, ay bibigyan pansin natin ang pamilyang Pilipino, ito ba ay protektado ng konstitusyon? Napakaganda niya. Ang pamilya bilang foundation of the nation. Sa susunod na linggo po, ang anak mo, pananagutan mo.
0: Wow.
1: Yan naman. Ganda na pagkakalatag mo dyan, Attorney, ng titulo. Ha? Oo. Kasi tatalakay naman tayo dyan ng family rights, responsibilities, and legal remedies. Of course, another parental authority muna pala, and children's rights
0: children's
1: ang kailangan
0: rights.
1: Bigyan natin ng pansin. Pangatlong week yun, yung bawat hamon ng pamilya,
0: may gabay.
1: Marami tayong mga challenges as a family, pero may gabay ang batas. Kaya doon natin pag-uusapan ang family rights, responsibilities, and legal remedies. At ang ating week 4, pamilya muna.
0: Pamilya
1: muna. Kasi
0: ito na yung family week celebration.
1: At ang mga agencies of government, magtatalaga talaga ng araw para i-celebrate po ito. So, naririyan ang state's duty and family mainstreaming. Naku, napaka-interesting yan. Kaya, bago natin pag-usapan ang rights ng parents, rights ng children, family problems, government programs, family mainstreaming policies, kailangan mo natin sagutin ang pinaka-foundational question, Attorney. Ano ba talaga ang pagtingin ng konstitusyon sa ating mga pamilya o sa pamilya as an institution?
0: Napakaganda ng pagkaka-table set mo, Attorney, sa darating na linggong usapin sa family-centric discussion natin sa series. Kaya nga, simulan natin ang constitutional foundation natin. Ang sinabi ng konstitusyon, ang unang-unang prinsipyo na lagi nating tatandaan at paulit-ulit natin sinasabi sa ating programa, that the family is the foundation of the nation. Ito ang pinaka-importante.

0: importanteng constitutional provision para sa ating buong series na ito. Yan ha, the family is the foundation of the nation. Sa 1987 constitution natin, nakasaad sa Article 15, Section 1, ay ito, no? The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. So, napakalakas ng wording na ito, Attorney Chon, na hindi siya simple. Hindi niya sinabing the state recognizes the importance of the family. Bagkus, ang sinabi niya, the family, the Filipino family is the foundation of the nation, no? Hindi
1: diba?
0: Pala gobyerno, hindi pala negosyo, pamilya, no? At
1: Yes.
0: dahil foundation ito, may dalawang malinaw na constitutional responsibilities ang state, no? Una, strengthen its solidarity or strengthen the solidarity of the family. Ibig
1: Yes.
0: sabihin, ang mga polisiya ng gobyerno ay dapat tumutulong na palakasin ang mga relationships at ang mga responsibilities at ang mga obligations within the family. Okay? Hindi dapat pinapahina. Hindi dapat ginugulo. No? Pangalawa, ang second principle dito ay yung actively promote its total development. So the state
1: Ayan.
0: must actively promote its total development. No, hindi pwede passive. No, hindi passive ang word na ginamit. Ibig sabihin, actively promote. Kaya ang magandang tanong sa ating mga kaagapay ay kung may mga bagong batas, policy or government program,
1: Yes.
0: nakakatulong ba itong palakasin ng pamilya? Or may
1: Yan.
0: epekto ba itong maaring papahina o nagpapahina sa pamilya?
1: Tama.
0: Kaya mahalaga ito kasi ito yung magiging foundation ng pag-uusapan natin sa fourth week, no? Pag pinag-uusapan natin ang family mainstreaming. Kaya nga, kailangan ngayon ay titingnan naman natin, attorney, ano ba yung marriage na protektado din ng ating konstitusyon.
1: Oo, kasi siyempre saan ba nagsisimula ang pamilya? Siyempre sa kasal,
0: Yan.
1: ano, ng dalawang tao na siyang magsisimula, ano, ng pamilya. Kaya ang kasal ay meron ding tinatanggap na constitutional protection. In fact, kung very strong, ano, ang wording, ano, with regard to the definition of family sa ating constitution. Gayon din naman ang marriage, no?
0: Yes.
1: So, ang Article 15, Section 2, ang sabi, marriage as an inviolable social institution. Big words, di
0: Yan.
1: ba? Is the foundation of the
0: Of
1: family.
0: the
1: Kung ang
0: family.
1: family is the core foundation of the nation, di ba?
0: Relation.
1: The building block of the nation, eh, syempre saan nagsisimula? Marriage.
0: Ang
1: Is the
0: foundation naman
1: foundation
0: ng
1: ng
0: foundation.
1: family. Oo, tama,
0: Parang
1: di ba?
0: i-reach ang foundation ng foundation.
1: Di ba? Kaya it shall be protected by the state. Di ba? Kasi hindi lang siya, actually hindi nga ito basta institution lang eh. In fact, ang family ko, dinify nito as a special contract of permanent union.
0: Union.
1: Di ba? Merong relationship component eh, di ba? A permanent union between a man and
0: And
1: a woman. So, merong definition doon kung ano ba ang marriage, no? Magiging foundation ng family. So, notice na again, ang sabi, shall be protected by the state, no? Hindi, ibig sabihin, ikinukonsidera lamang na protectional ito. Kung hindi, dapat talaga may protection kasi ang ginamit, shall. Pag
0: Yes.
1: nakita po natin yung word na shall, ibig sabihin po, command yan, constitutional command. At dalawang foundation po ang binanggit dito, marriage as the foundation of the family and family as the foundation of the nation. Kaya makita mo yung progression, no? Marriage, family, nation, no? Kaya pag pinag-usapan natin ang marriage and family, hindi lang ito private arrangement between two individuals, ano? Kasi attorney, pagdating dito sa family code, binanggit din naman talaga yung definition yan. At gusto ko rin i-point out, attorney, no, na ang United Nations General Assembly, noong December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights. Alam mo ba meron ding definition on marriage? Oo, international ano to, document, ah,
0: Grabe.
1: men and women. Sabi sa paragraph 1, men and women of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage during marriage and even at its dissolution. Men and women. In an international document, ha,
0: Grabe.
1: ang kumikilala. And it shall be entered into with free and full consent of the intending spouses. Na paragraph 3, ha, of the same document, family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by the society and the state. Oh, so we keep, 'di ba, mambabatas natin, keep on referring to an international document like UN Declaration of Human Rights. Ayan po, meron ano na sabing may protection dapat ang marriage, ano? At merong pagtukoy bilang isang babae at isang lalaki into marriage. Kaya po, nire-recognize din ang ating saligang batas ang stability of families na napakahalaga. Ano po, para sa ating lipunan at sa ating bansa. Kaya, attorney, tungo na tayo kaagad, ano? Ano pa ang rights of the family?
0: Yan, no? Napakaganda ng iyong mga napaliwanag, Attorney Cho, na kaya ngayon, kailangan na from marriage, tatalo na tayo dun sa actual na pamilya. Ano ba ang karapatan ng pamilya ayon sa ating konstitusyon? Ang sinabi po ng ating konstitusyon ay hindi nagtatapos ang usapin na, na pagsasabing protektahan ng pamilya. Pero may mga aktwal na probisyon, no, na sinabi po. Unang-una ang Article 15, Section 3. Ang sabi po, the state shall defend, number one, the right of the spouses to found a family in accordance with their religious convictions, no?
1: Malinaw, ah.
0: Ang linaw, no? So po, protektahan ng Estado ang karapatan ng mag-asawa na buuin at itaguyod ang kanilang pamilya na ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya na hindi pwedeng
1: Tama.
0: diktahan ng iba ng gobyerno, ano? Pangalawa, the right of the children, number two to, no? The right of the children to assistance including proper care and nutrition and special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation and other conditions prejudicial to their development. No, ito naman, karapatan ng mga kabataan, sila'y alagaan. Number three, the right of the family to a family living wage and income. Yan, napapanahon itong mga usapin
1: Ah,
0: dahil may usapin ng mga minimum wage, pero ang sabi sa konstitusyon, family living
1: Living
0: wage.
1: wage.
0: Ayan. Ibig sabihin, isang pagkita na nagbibigay dignidad at disente na pamumuhay para sa isang pamilya, no? At number four, the right of families or family associations, ito na, to participate in the planning and implementation of policies and programs that affect them. So, ang karapatan
1: Ayun.
0: ng mga pamilya at ang mga asosasyon ng pamilya na tumulong at sumali sa pagpaplano at pag-i-implement ng mga polisiya at mga programs patungkol sa kanila. At sinusulong din doon natin sa Family Mainstreaming Bill yung tinatawag na
1: Yes.
0: Family Council sa tinatawag. So napakaraming practical na implications na ito. Yung una lang, yung sinabi natin kanina, the right of spouses, may constitutional recognition ng right ng mga mag-aasawa na simulan at itaguyod ang kanilang pamilya ayon sa kanilang pananampalataya. Pangalawa, 'di ba, yung rights ng mga kabataan, hindi lamang pagkain at tirahan, pero ang sinabi ng konstitusyon, proper care, yung kaya bawal ang stunting, ano?
1: Oo, yes.
0: nutrition, 'yan, no? Kaya yung stunting talagang nutritional issue to, protection from neglect, abuse, cruelty, and exploitation. Sinabi rin yung family living wage and income, ito yung economic policy is therefore also a family issue. Actually, it's primarily a family issue. So, ang mga pausapin sa ekonomiya ay dapat ang pamilya ang siyang nakikinabang. Kapag hindi po sapat na kinikita ng isang pamilya para mabuhay ng marangal, hindi lamang iyon isang economic question, ha? Ito'y constitutional, may constitutional family dimensions yang usapin na yan, ano? At number four na banggit niya na pinapakita that families must have a voice. No? Napaka-interesting ng Section 3 sa paragraph 4 na families and family association may constitutional right para sila na sumali sa pagpaplano at implementation ng mga polisiya at mga programa na nag-aapekto sa kanila. Ang ibig sabihin na to, hindi raw pala puro gobyerno, Attorney Chona, at government officials and experts lamang yung nagsasalita. Minsan international groups pa
1: Yes.
0: patungkol sa family, sa polisiya na patungkol sa bata at sa pamilya, pero ang pamilya pala muna ang unang-unang binibigyan ng seat at the table para sila ang maghayag. Gusto namin yan, ayaw namin yan, ito nangyayari sa amin. Ayan. So, pero kaalinsunod yan, meron tayong batas patungkol lamang sa pamilya. Napakaganda niyan, ano, sa Pilipinas.
1: Yes, oo. Kaya nga po itong family code, ano, napakagandang codification, ano, ng mga family laws natin, no? At nakasaad dyan, ano, ang napakaraming bagay concerning family, ano, at marriage, at maging sa mga anak, ano. At dito ay makikita natin, lalo na sa Article 149, the family, ayan na naman, being the foundation of the nation, is a basic social institution which public policy cherishes and protects. Alam mo, hindi lang protection, eh, no? Nakalagay, cherishes. Di ba? Parang unique siya, no? Sa Constitution, makita mo in a legal document na dapat pala chini-cherish natin, ano, ang family. At ito ay napakagandang phrase, napakagandang naisama dito, ano? Sabi po, ang pamilya ay hindi lamang isang private matter between two persons, no? Or between several people, ano? Doon sa community of family na yan. Pero may importanteng balance kasi dito. Binibigyan ng autonomy ang pamilya, lalo na nga nabanggit mo kanina, attorney, yung mag-asawa, na sila ay magtatag ng kanilang pamilya ayon sa kanilang religious conviction. Ito po ay napakahalagang aspeto ng pagkilala doon sa integridad, ano, ng pamilya na hindi siya pwedeng pakialaman ng government.
0: Yan.
1: No? Hindi panghihimasukan ng gobyerno ang desisyon ng pamilya, no? Rather, the government has the obligation to create conditions where families can fulfill their responsibilities. So, attorney, hindi nangingialam, kundi andoon yung pagkasama ng pagpoprotekta, marahil pagpapaalala, hindi ba? Marahil pagpapaigting ng mga programa para lalong magampanan ng bawat miyembro ng pamilya ang kanilang mga roles, pero never na panghimasukan ng gobyerno ang pamilya. Ngayon, attorney, dumako na tayo sa
0: pangunahan.
1: Oo, pangunahan. Lalo na. Lalo na. Hindi ba na parang yung desisyon na ng Estado over the family, no? Hindi po yun ang disenyo ng Diyos at hindi po yun ang sinasabi ng konstitusyon natin. Ngayon, ito yung mas importante, attorney. Ano ba ang biblical principles on the family?
0: Ayan. So, napakaganda. At una doon sa pundasyon ng ating nation, ang family, ano naman ang biblical foundations na sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pamilya, no? Unang-una, ang sinasabi dito na children are a trust, not merely a responsibility. Yan, ganda, no?
1: Not even a burden, ha? Not even a burden.
0: Yeah, so ang una natin dyan is the family begins with God's design for marriage.
1: Yes.
0: Yan ang unang biblical principle natin. Ang pamilya ay nagsisimula bilang paggunita sa disenyo ng Diyos para sa mag-asawa. No? So Genesis chapter 2 verse 24 sinabi, "Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall become one flesh. So,
1: Yes.
0: long before constitutions and governments existed, ang salita ng Diyos already presented marriage and family as part of the basic ordering of human relationships. Interesting nga dito na no, makikita natin na katulad ng sinabi ng ating konstitusyon na marriage, family, and nation, makikita natin sa banal na kasulatan, it's God who instituted marriage that created the family and that created the communities that created the nations. Grabe! Kaya ito, isa sa aking gustong-gustong at malapit sa puso kong nagiging parte ay kapag ako ang siyang nag-officiate ng mga weddings, no? At ng mga,
1: Yes.
0: kasi bilang isang pastor, malapit na malapit sa akin yan. Kasi nga, lagi kong
1: Yes.
0: napapaalala sa kapag nandyan ako sa mga ceremonies na yan, na ang walang bayan kung walang marriage. Diba? Yung sinabi ng Lord na be fruitful, multiply, and replenish the earth, and subdue it, no, and take dominion, inutos niyo sa mag-asawa.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tama.
0: At kapag ka ang mag-asawa, kapag ang marriage ang siyang nasira, hindi lang pala yan, it's not just a private matter. That is the foundation of society. Kaya nga,
1: Yes.
0: ginawa silang one. Diba? Nagiging isa, matibay. Hindi sila dalawa na nagsasama, nagiging isa sila. So,
1: Yes.
0: mahalaga dyan na prinsipyo that the state did not invent the family. So, hindi yan imbensyon ng pamilya, ng estado, hindi rin estado ang siyang nag-imbento ng marriage.
1: Yes.
0: Ayan. Sila ay nag-re-register lang dapat ng state ang marriage, no?
1: Correct.
0: At hindi nila pagmamay-ari ang marriage. Hindi rin sila ang nag-re-redefine ng marriage
1: Good
0: dapat,
1: point.
0: no? Ayan.
1: Yes.
0: Sila
1: Yes.
0: ay dapat kumbaga eh hindi sila ang gumagawa ng baby, sila ay nagre-register lang ng bata. Ganon din ang marriage, ano? So, ang principle number two is yung children are a trust, not merely a responsibility. Sila ay pagkakatiwala at hindi lamang isang responsibilidad na minsan iniisip natin ang bigat-bigat dalhin.
1: Yes,
0: No, sila
1: yes.
0: ay pagpapala. Sinabi ng Psalms
1: Indeed.
0: 127, di ba? Verse 3, Lo, children are a heritage fond of the Lord and a fruit of the womb is His reward. Praise God.
1: Yes,
0: Yan. So, napakagandang
1: yes.
0: principle nito para sa discussion on children's rights, no? Sa batas, ang mga bata ay mga persons possessing rights that must be protected. Pero sa Biblia, ang bata ay dinescribe na isang heritage from the Lord. Therefore,
1: Yes.
0: children should never be treated as possessions, as burdens,
1: Yes.
0: inconveniences or extension ng isang magulang, tagatupad ng iyong
1: Ng
0: mga
1: mga
0: pangarap
1: pangarap.
0: na naudlot, no?
1: Oh.
0: Sila ay pagkakatiwala ng Diyos sa atin. Tandaan natin yan, ano? Tayo
1: Yes.
0: nagmamahal sa ating mga anak. So they are persons that are entrusted to us na upang pakawalan natin sa at ituro natin at gabayan natin papunta sa layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang pangatlong principle ng Bible ay parents have the primary responsibility to form their child. Yan. Sino ang may
1: Ayan.
0: primary responsibility? Hindi ang gobyerno. Hindi ang church. Magamat ang napakahalaga ng church. Pero
1: Oo.
0: ang may primary responsibility na mag-form at mag-train sa bata ang magulang. Sinabi yan mismo sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Sabi, and these words which I command that I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when they sit in thy house, when they walk by the way, and when they lie down, and when they rise up. So, pansinin ninyo kung ano nangyari sa bahay, habang naglalakad, bago matulog, pagkagising. Diba? Ibig sabihin na to, formation is not an occasional seminar. It is a way of life for a family. No? Kaya hindi pwedeng sabihin nating mga magulang, eh, bahala na ang school. Kahit nagkakagulo ang school, eh, bahala na yung si teacher. Ay, bahala na ang church dyan. Bahala na si pastor. May youth pastor naman. At lalo na, ay, bahala na si mayor. No? Bahala na ang gobyerno. Ay, maling-mali po lang ho yan. No? They can help, but the biblical model places the primary responsibility of formation within the family. So, kaya napakaganda na pag-uusapan natin sa episode 2 next week, ang parental authority at children's rights. Now, biblical principle number 4, ito na. Parenthood involves both authority and responsibility. No, sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nature, in the nurture and admonition of the Lord." Very balanced ang salita ng Diyos, no? Syempre may otoridad ang magulang, 'di ba? Pero hindi naman ito lisensya para ikaw ay maging marahas at abusado. Ako magulang, wala kang karapatan. Kaya ay tandaan natin na ang command sa atin, do not provoke our children to wrath. Ibig sabihin, talagang gagalitin mo at sisirain mo ang kanyang isipan dahil sa isip mo, eh, ako ang tatay, ako nanay, eh, kung ano sabihin ko, kung masaktan ka, wala akong pakialam. Yan, ha? Sinasabi dito, but bring them up in the nurture and instruction. So, ang biblical parental authority carries responsibility, restraint, love, and accountability. Kaya nga, Attorney Chona, anong makikita mo dito na kapag pinagsama natin ang batas at ang biblical principles together?
1: Oo, nakakatuwa na nabibigyan daan natin ano ang sinasabi ng banal na kasulatan ano sa ating pagkatalakay ng anumang issue no sa ating programa. Pero makikita din natin yung kagandahan naman ng ating saligang batas na kita natin umaayon ano, sa sinasabi din ng banal na kasulatan sa maraming aspeto. Kaya sinasabi dito, family, ang konstitusyon natin, nagbigay na ng strong statement na family is the foundation of the nation. Gayun din yung family code natin. Sabi, it is a basic social institution that public policy cherishes and protects. At itinuturo ng banal na kasulatan sa atin that marriage and family carry responsibilities established by God. Children are entrusted to parents. Parents are commanded to nurture and form the next generation. Ano? At talaga namang hubugin ano, sa aral ng ating Panginoon, ang ating mga anak. Different sources, different legal and even theological context, but they point us toward an important principle.
0: Yes.
1: Strong families require, or rather strong societies o matatag na lipunan, require strong families.
0: Amen.
1: So, hindi po magiging matatag yung lipunan, lalo na yung bansa, eh kung hindi matatag yung ating mga pamilya dahil yan ang pundasyon ng mga pundasyon ano, ng ating bayan ay ang pamilya. No? Kaya, hindi po maaaring palitan ng eskwelahan ang pamilya, hindi maaring palitan ng gobyerno ang pamilya, hindi kayang palitan ng church ano, ang pamilya. But these institutions can support the family and help in protecting it, di ba? Hindi maaaring sila ang maging kapalit ano ng pamilya.
0: At on the other side, attorney, the family is the first school, the first church,
1: tama.
0: And the first government, di ba?
1: Tama, tama. Nandun lahat yung components nun, ano? Tama.
0: Amen.
1: Kaya
0: amen.
1: Hindi po dapat panghimasukan, ano? Lalo na pahinain ano ang pundasyon na ito na pamilya. Kaya nga sa ating mga susunod pang diskusyon ng attorney no kinakailangan naman ay maproteksyonan natin ang responsibilidad o matalakay natin rather ang karapatan at responsibilidad ng mga
0: magulang
1: sa pagpapalaki ng kanilang anak. So ano ang kaabang-abang
0: yan
1: sa mga susunod na linggo, attorney?
0: Oo, kasi kung may tinatawag ang sa batas na parental authority, kailangan makita natin hanggang saan ba ito, no? Ano ba ang karapatan ng magulang, anong karapatan ng bata, ano ang role siyempre ng school at kailan maaaring makailam naman ng gobyerno. So, makikita natin yan sa susunod ng mga episodes, no? Pag pinag-usapan natin yung title natin next week, Anak Mo, Pananagutan Mo, no? Eh,
1: Ayon.
0: patungkol sa parental authority and children's rights. So, dito sa ating special series natin sa Tapas ng Batas on
1: Yes.
0: Protecting and Promoting the Filipino Family, Karapatan, Proteksyon, at Pananagutan. Kaya nga, Attorney Chona, so, napakaganda. Natapos natin ang
1: Oo.
0: first episode sa ating four-part series na ang Protecting and Promoting the Filipino Family. Kaya nga, sa aming pagbabalik ay susubukan na namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong mga katanungang legal. Kaya wag ho kayong aalis, babalik po tayo lamang dito sa ating programang Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Bakit nga ba, Clark, ang napiling lokasyon ng Pax Silica? Isa sa mga dahilan ay ang existing infrastructure nito. Katumbas ng mahigit 1,600 hectares ng lupa. Napakalawak na eco zone ang sasakupin. Bilang dating US military base, meron na itong runways, malalawak na kalsada, at mahalagang utilities na kailangan ng malalaking industriya. Bukod pa rito, nasa Central Luzon ng Clark, malapit sa Metro Manila, malapit din ito sa Subic Bay at iba pang pantalan, kaya mas madali ang pagdadala ng semiconductor products at iba pang industrial materials. Ito ang magiging AI territory. Ito ang dahilan bakit marami ang nanghihinayang sa posibleng sapitin ng lugar oras na magsara ang usapin sa Pax Silica sa bansa.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
0: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa atin pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami sa atin pong blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan susubukan po naming sagutin ang iyong pong mga katanungang legal.
1: Kaya't bigyan daan natin, Attorney, ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Hello po, ask ko lang po, yung asawa po ng tita ko is namatay na po and may loan siya sa isang lending company. Ngayon po sinisingil yung tita ko kasi nakasign daw po siya sa marital content. Consider po ba na co-borrower yun at pag hindi nagbayad ay gagawa daw sila ng action through small claims? Tama po ba yun? Thanks po.
1: Ayan. So, attorney, namatay na yung tito niya, no? At may loan yung tito niya, no? At sinisingil naman ngayon yung tita niya kasi siya yung nakasign sa marital consent. Kasi nga, mag-asawa, hindi ba? Pero ibig ba sabihin nun ay co-borrower na yung tita niya, oo, yung surviving spouse.
0: Maganda
1: at merong ano, ha, may threat daw. Hindi, meron namang pasabi na pag hindi nagbayad ay meron na raw action, legal action ito, no, through small claim. So, attorney, linawin natin ang mga bagay-bagay dito. Marital consent as against being a co-borrower, no, or co-maker ng isang
0: maraming
1: asawa.
0: Ganyan, ano? Maraming ganyan, no? Pero hindi automatic na co-borrower ang asawa dahil lang pumirma siya sa marital consent, ha?
1: Yes.
0: So, mahalaga ho dito, tingnan ninyo yung nakasaad sa loan documents,
1: sa
0: no?
1: Na
0: borrower, co-borrower, guarantor, or surety. Doon, sasabihin yan, ano?
1: Yan.
0: O, yan, ha? Tingnan kung nakasaad doon sa loan document, ikaw ba ay pumipirma not only for marital consent or ikaw ay pumipirma as a borrower, co-borrower, guarantor, or surety. Kasi kung consent lamang, no, ang pinirmahan po ng inyong tita, hindi yun necessarily nangangahulugan na personal niyang inako yung utang.
1: Tama.
0: Pero, yan na, kasi mag-asawa sila dahil namatay yung kanyang asawa, maaari yung proper claim nung nagpautang po sa inyo ay laban ho sa kanyang estate doon sa kanyang naiwan na ari-arian nung namatay o doon sa applicable community or conjugal property. Depende po sa circumstances po. At ang ibig sabihin po na to, yung estate po nung namatay, yun po yung ari-arian nung asawa ng inyong tita. Hindi ho yung tita ninyo yan. Ano?
1: Yes.
0: Kasi syempre may conjugal share po yung tita ninyo, yung share po ng kanyang nasirang asawa.
1: Oo.
0: So, pwede
1: Yes.
0: naman pong mag-file ng small claims. Karapatan naman po ng lending company yan. Pero kung kailangan ho nilang patunayan na may legal basis ang kanilang gawing personally liable ang tita, ay kailangan nilang patunayan at ipakita. Pero ang advice po namin ay huwag ho munang pumirma ng bagong promise to pay, acknowledgement
1: Oo.
0: of debt, o anumang restructuring agreement. I-review nyo muna yung loan agreement or yung promissory note. Marital consent lamang ba yan? Kasi kung yun
1: Oo.
0: lang yan, ay hindi yan automatically po na kayo ay co-borrower or surety.
1: Yes, dapat malinaw yan eh. Kasi minsan akala natin, formality lang. Minsan, kung ano lang yung nakalagay doon, ano? Pipingnan nyo mabuti, oh, kung ano yung pinipirma nyo. Kasi iba nga naman yung consent. Nagbigay ka lang ng pagsang-ayon doon sa loan, ano? And for all we know, baka naman yung loan na yun, for the benefit of the family naman, hindi ba? At for the benefit of the family po yung loan na yan, syempre, magiging charge po yan sa inyo pong property community, ano, or rather property regime, ano. So, at iba naman, tama sabi mo, attorney, no, kung co-maker ka, it is as if you yourself, ano, took out the loan. Kaya, yun, ingat din po, ano, kung ano ba talaga yung pinirmahan natin. So, just check it out para po mas malinaw. Then, meron pa tayong isang katanungan, attorney, ha, mula naman sa ating listener, kaya bigandaan natin ito ngayon.
0: Yan.
5: Hello po, nakatira po ako sa isang subdivision. Pinaharang po ng HOA ang pagkolekta ng basura sa mga bahay na hindi bayad sa association dues. Ang tanong ko po ay, legal po ba na ipagbawal din ng HOA na pumasok sa loob ng subdivision ang sinumang private na tagahakot ng basura na hinire mo para makakolekta ng basura sa bahay mo? Ito po ay babayaran ko sa sarili kong bulsa. Kung ito po ay hindi legal sa batas, ano pong pwede kong gawin para hindi po harangin ng mga guard ang hinay kong basurero para makapasok sa loob ng subdivision at mahakot ang basura ko? Thank you po.
1: Ayan, so
0: ako,
1: ito ay kinalaman sa home. Madalas na ito ay issue, ha? Oo, sa mga subdivisions at homeowners association as against, ano, sa mga claims ng mga residents, ano. So attorney, ano ba ang panuntunan ng batas patungkol sa ito, lalo na ha, pagkolekta ng basura, ha? At ito ay napaka-importante kasi we want to maintain the cleanliness and di ba, sanitation noong community na to.
0: Yan. So, ang ganda ng tanong niya, no? Meron bang para questionin, may basihan ba siya para questionin yung action ng Homeowners Association o ng HOA? Ang sagot po ay, palagay ko namin may legal basis para questionin niyo po ang HOA. Kung totally pinagbabawal po niya na pumasok ang private garbage collector na personal
1: na
0: po ninyong hinire, no? At
1: Oo.
0: Binabayaran po ninyo, no? Pwede niyo pong tingnan ang Republic Act 9904, yung tinatawag pong Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, no? Ito po yung isang batas na lalayon na magkaroon ng malinaw na guidelines sa mga may-ari ng bahay sa subdivision at sa mga homeowners association. Kasi po ang garbage collection and disposal, kinikilala po itong ano, no, Attorney
1: Yes.
0: Chona, na basic community service. Basic ibig sabihin hindi pwedeng ipagkain. Kasi
1: naku, kasi naman basura yan, attorney, imagine mo kung kakalat yan sa komunidad nila, di ba?
0: Tama. Eh totoo man na may karapatan naman talaga ang HOA na mag regulate ng entry para sa security, traffic, sanitation, safety, pero hindi po absolute ang kapangyarihan na to ng isang homeowners association, ho. Sabi po ng IRR po doon ho sa batas na atin itong binanggit sa RA 9904, may protection po laban sa HOA na basta humadlang sa pagpasok ng service o delivery providers na nagbibigay po ng serbisyong critical o yung basic services
1: Yes.
0: Para ho sa isang homeowner or resident. So, Pero paari ho nilang i-regulate reasonable requirements, no? Katulad ng ID, gate pass, no? Siguro yung registration ng sasakyan, yung schedule ng collection, at iba pa. Pero yung blanket prohibition, attorney, parang hindi yata makatarungan. Kasi, pero may usapin kasi yung unpaid association dues, no?
1: Yes.
0: Eh, dapat hiwalay sigurong usapin yan. Kasi meron namang tamang due process dyan at merong legal remedies para sila'y maningil. Ngunit na kailangan ho nilang sundin yung nasa bylaws at yung due process. So, siguro Attorney Chow na maganda gumawa ng sulat siya sa HOA. Hingin ho niya yung bylaws. Tingnan po niya yun. At kung bakit pinagbabawal, ano ba yung basis nila sa pagbabawal sa kanya. So, i-document niyo po lahat yan. At para kung sakali ho, magkaroon ho kayo ng pagkakataon na, na magkausap at na hindi ho magkaayos, ay maaari ho ninyong itaas yan sa ibang authorities katulad po nung tinatawag ngayon na HSAC, no? Na ng under ho ng DHSUD na yon, ano? Yan. Okay.
1: At usually naman, attorney, kaya nilimitahan or maaring pinagbabawalan ano, yung pagpasok ng ibang mga service provider ano, for security, safety concerns. Ano. Pero ang binanggit mo na kanina, pwede naman yung magawa ng paraan by submitting ano, yung mga names and diba, registration numbers. Para makita nila yung legit. Oo, yung
0: pagpasok. Kaso lang pinipilit kasi siya siguro ginagamit yung issue na yan para magbayad siya ng kanyang homeowners.
1: Totoo naman din. Kasi sabi ng Homeowners Association, magbayad ka lang ng just provided na namin yan So anyway, it's a matter na kailangan i-resort or i-sort nila within the Homeowners Association. Attorney, bigyan daan natin isa pang katanungan. Ha? Sabi niya, ano po ang dapat gawin kung may lot for sale tapos ang owner wala na po, namatay na. Ang nagbebenta po ngayon ay yung anak niya. Paano po makakuha ng titulo pag gano'n? Paano malalaman kung legal or legit pa po ito? Pag po kasi may namatay na magulang, in this case, ano ho, magulang nga siya, at maaring ito lang yung tagapagmana, yung anak, or kung meron mang iba pang mga anak, ano ho, eh dapat po kasi mag-execute na extrajudicial settlement of estate. Ano, kung gusto ninyo na out of court, ano, yung pag-settle ng estate ng magulang ninyo na namayapa na, no? At kailangan meron po munang ganoon. At mabayaran yung estate tax at pagkaraan po noon, of course, yung pagta-transfer naman noon sa pangalan ng mga heirs, no? May paribagong tax na babayaran dyan. Maisettle po munang lahat yan bago po mag-issue ng panibagong titulo sa pangalan na ng mga tagapagmana. Then, ano, ay maaari na na maibenta, maisanla, ano man ang nais na nilang gawin doon sa property. Kasi nga, lalo na to, kung iyon ay titled na in the name of the heirs, ano, kasi nag-aalangan siguro siya, no, dahil sa hindi pa nasisettle yung estate ng magulang na namatay, eh ibinebenta na nung anak, ano, bagamat in principle, pwede mong sabihin, may karapatan na yung anak, hindi ba, na ibenta yung property. Pero sa document po, wala pa hong ganoong nagre-reflect na siya na ang may-ari sa ngayon. Dahil hindi pa niya na-execute yung extrajudicial settlement of estate, hindi pa nababayaran yung estate tax, wala pang transfer na nangyayari by paying also the transfer tax, at wala pang bagong titulo sa pangalan po noong tagapagmana.
0: Tama. Pwede ho ninyong i-shortcut pag gusto niyo hong ibenta, mag-extrajudicial settlement of estate with sale.
1: With sale.
0: So, yan po ay kung yan po ay kahit nakapangalan sa kanyang magulang, pero siya po ang, o sila po, nagkasundo po lahat ng mga tagapagmana, no? Yung mga naiwan po na heirs, gawa po silang extrajudicial settlement with sale. So, babayaran po yan sabay ho sa BIR, yung kanyang estate tax at yung capital gains tax po.
1: Ayan,
0: na
1: may
0: bayarin
1: tax,
0: sa pagbenta,
1: no?
0: At
1: yes.
0: From that, pwede na hong ilipat yung titulo diretso from doon sa namatay na mga magulang, diretso na po doon sa pinagbentahan. Which is kung kayo po yan ay sa inyo na po yan ipapangalan.
1: Oo, so kaya po consult po ninyo sa isang abogado para po sa mga documentations, ano ho? Kasi syempre para ma-secure naman yung kanyang pagbili ng property na yon. So attorney, yun na lang ang ating panahon, ano, para sa ating payo de asunto segment. Sa mga hindi po nakapakinig ng ating naging kasagutan, pwede niyong balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi ho namin nasagot ang inyong mga napadala na pong questions, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na episode. Sa mga may legal concerns, pwede ho kayo mag-message sa aming Facebook or pagpadala na rin ho kayo ng audio at video ninyo. Ngayon ho, idadako na po tayo sa ating pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa isa pang punong-puno at napakagandang programa na napag-usapan po namin.
1: Yes.
0: Ang pagsisimula ng aming pong series patungkol, Lord, sa protection, promotion ng family. Lord, kami nagpapasalamat dahil pinagkatiwala mo sa amin, hindi lang aming pamilya, ang aming mga marriages,
1: yes.
0: Lord.
1: Yes.
0: Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na makita na kapag kami, Lord, ay sumusunod sa inyo, kapag kami nagmamahalan bilang isang pamilya, kapag kami naglilingkod sa inyo bilang isang pamilya, Lord, nabibless na rin, Lord God, yung
1: Amen.
0: Communities, nabibless, Lord God, yung nation, at Lord, nabibless na rin, Lord, yung mga susunod na generations. Lord, we thank you, Lord God, that you are our Father. You are the one, Lord God, who created us, Lord. At ikaw, Lord, ang nagpapatatag sa bawat pamilya. Lord, sa bawat may problemang relationships,
1: yes.
0: Lord, mga mag-aasawang namang problema, financial, relational, sa mga anak, Panginoon, who is struggling right now with any addiction, with any relationship sa kamalamang-ulang, Lord, any mental health issues. Kayo din, Lord, sa magkakapatiran, Panginoon, in the siblings, Lord God, we pray that you would lalo mong patibayin ang pagsasama-sama, Panginoon, ng mga magkakapatid. Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen.
0: Salamat po, mga kaagapay, sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube at sa 702DZAS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat. Asamahan kami muli sa susunod na Sabado, parehong oras, parehong hintilan, at of course sa ating mga social media platforms. Kaya po lagi nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.

0: kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: God is able, from disability to possibility.
2: Kumusta po muli kayo? Welcome po sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Napapanood din sa YouTube channel ng 702DCAS FEBC Radio TV. At salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ako si Raquel Camulando.
3: At ako po si Peggy Lotto, ang God is Able, ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At maaari niyo po kaming i-message sa mga numerong smart number po namin na 0999-2235675 at ang amin naman pong globe number na 0916-296-6620. At maaari din po kayong tumawag sa local number sa amin pong landline na 8654-3322 local 401. Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man po kayo sa lupalop ng mundo ay... Hi, Ate Raquel!
2: Okay, good to see you again. Dito sa
3: good to see you po.
2: Oo, sige, pakilala lang muna natin, Peg, yung ating God is Able, kasi hindi lang po tayo program na napapakinggan sa radio or sa radio TV or sa social media platforms. Tayo po ay isang organization. Actually, we're a foundation at meron po tayong mga ginagawa, pero i-categorize na lang natin into three major programs ng God is Able. Uunahin ko po yung Family Camp. Tama-tama yung guest natin ngayon na baka ma-interesado siya na magpadala rin ng mga representative sa Family Camp. Ito po ay gathering ng mga pamilya na apektado ng disability. Nako, iba-ibang klase ng disability po ang nagsasama-sama for, alam mo yun, ma-refresh lang, magkakwentuhan lang, makinig lang, matuto lang, magpahinga lang. Yun lang po ang ginagawa sa ating Family Camp. 3 days po yan. Sana po i-consider ninyo, ipag-pray ninyo na maka-join sa susunod na Family Camp.
3: At bukod po dyan, meron po kaming tinatawag na gift of mobility. Kaya po ito ang tawag namin ay isa po itong gift ng mga wheelchairs, ng mga crutches, walkers na ginagawa po sa mga different churches po na aming mga partners po. At ito po ay sa mga Christian churches sapagkat gusto rin po namin at the same time na hindi lang po may pamahagi ang mga wheelchairs o ang mga kung ano-ano pong mobilities that can help the people with special needs. At ito po ay ang mapamahagi din natin ang pagmamahal ng ating Diyos na si Jesucristo. Yun lang po. At Ate Raquel, meron pa.
2: Oo, meron po tayong tinatawag na Building Lives Together. Ito po ay dalawang mukha. Ang una po ay yung mga conferences natin tungkol sa iba't ibang mga disability, and syempre po yung isang course in partnership with the Asian Theological Seminary. Isa pong kurso na magpapalalim sa ating understanding tungkol sa disability. Ayan, Peggy, excited na. Alam mo, marami tayong pwedeng pag-usapan sa guest na to, no? Pwedeng sa health, pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Na-interview pa na siya several times sa aking mga dating radio program, pero first time niya dito sa God is Able, and we're so happy and blessed na kasama natin siya. Madali siyang imbitahin, and maganda po na makarinig din tayo ano sa perspective ng isang teacher, ng isang owner ng SPED School and Intervention Center. At higit sa lahat, meron po siyang mga project na sinimulan at pinagpapatuloy. Pero kausapin din natin siya kasi sila ang mga kapartner ng mga magulang, ng mga pamilya na merong disability. So, naku, kami po ay masaya na pamilya. Siya po ay malapit sa aming puso. dahil si Toy ay naturuan niya, naging teacher siya ni Toy. Nakakatuwa nga kasi nung naging teacher siya ni Toy sa isang special education school, teacher siya doon. And then, nung nag-start na siya ng sarili niyang school, na SPED school, sumama nga si Toy sa kanya. Kaya magkasama sila. And alam mo, isa rin siya sa dalawang naiiwanan namin kay Toy.
3: Oo. So, kilala niya si Toy.
2: Talaga namang ang mga child luck na yan sa kanyang kotse, pinagmamaneho niya si Toy, imimit na lang kami, dadali niya si Toy, as in, talaga naman. Isa yan, bukod dun sa occupational therapist na bata-bata pa si Toy, nung medyo lumaki-laki na si siya naman, itong guest natin ngayon. So, ngayon, masaya po tayo na paimbita ulit dito sa God is Able program, si Teacher Maan Alvaran. Hello, Teacher Maan!
4: Hello, teacher. Hello po, Ma'am Raquel and Miss Peggy. Alam niyo po, ang saya-saya ko dahil naimbita po ako sa ganitong programa. Dahil alam ko, marami pong mga magulang na ma-empower tayo sa araw na to.
2: Yes, totoo yan. Ako, alam mo ba, teacher Ma'am, si Peggy ay isa rin teacher. Pareho kayo.
4: Oo, yan po. Iisa lang ang language namin.
3: Pero ikaw, Miss Ma'am, parang tapos kiyata ng SPEDE, no?
4: Opo, natapos po ako ng special
3: ako
4: ed.
3: Lang. Nag-yun ang MA ko, oo. Pero, what? Bago po tayo mag-umpisa, tingnan niyo po yung t-shirt ni Miss Maan.
2: Oy, pwede mo po pa-close up.
3: Kasi napakaganda po nung t-shirt niya, The Imperfections of the Colorings of the Different Children. Napakaganda, Miss Maan.
4: Napakaganda pala. We actually call this We Wear the Talk. So, everything na sinasabi namin, we also wear it sa mga t-shirts so that others will also see. Ito po ay ginawa ng aming kinoloran, yung iba po nag-drawing na aming mga estudyante dito sa center. Tapos we make it as a t-shirt, sometimes we also make it as a bag para po mabenta namin, hindi lang para kumita sila,

0: And hinahawakan ka namin ng kamay niya sa tuwing nagko-color siya. Yun po. Ilang taon na siya?
1: Wow.
0: If I'm not mistaken, she's around 16, 17. Ganyan po. Malapit sa
1: Maganda
0: ating mga
1: po.
0: puso ang cerebral palsy, ano, Peggy? Marami tayong na-encounter na din dyan.
1: Hindi, tsaka alam nyo, kasi sa akin lang po ah, parang pag nakita ng mga bata yung mga trabaho nila, tapos nasusuot, nalalagay sa, ano, parang
0: Yes.
1: sa isang malaking, hindi lang siya basta drawing, kung hindi nakikita nito na nakalapat sa katawan, alam mo, ako feeling ko
0: Yes.
1: sa mga bata natutuwa sila.
0: Tama po. Tama po yan. Actually, hindi lang po yung mga bata, ako hindi, pati yung pamilya nila. Alam niyo, meron po akong isang parent na halos bilin niya na yung lahat ng sizes na pinagawa namin, na ginawa ng kanyang anak. Pero sabi ko nga, mas maganda na maibigay din sa iba, makabenta rin po kami sa iba. Kasi talaga naman pong maganda at interesado po ang karamihan, dahil syempre gawa po nila to, no? Hindi po siya ginawa para lang sa major production. So ito po ay gawa ng kanilang mga kamay at ng puso nila, syempre.
1: Oo. Alam mo, Teacher Maan, kailangan na namin ibili ulit si Toy kasi yung kanyang binili dyan ay medyo parang naluluma na. So, kailangan na
0: Yes,
1: bumili ka, Teacher
0: opo.
1: Maan. Ang ganda ng
0: Yes,
1: pagsuot na. Wow.
0: ang ganda po.
1: Proud.
0: Oo, nakikita ko nga, Mami Raquel, lagi niyang
1: Oo.
0: suot.
1: Yes.
0: Nakakatuwa.
1: Tsaka tama po yung sinabi nyo, no, nung, yung hindi lang bata, kung hindi pati mga parents nila, kasi syempre nakita nila,
0: Yes.
1: yung anak ko, di ba? Yung
0: Yes,
1: ginawa
0: opo.
1: niya, tsaka yung nagsuot, yung people that are so proud of, kasi
0: Yes.
1: napakaganda, kasi ang mundo, ang suggestion lagi ng mundo, dapat perfect ang ano mo, di ba? Pero ako
0: Yes.
1: nakita ko, ganda, ganda, nakita ko agad yung imperfection niya eh.
0: Yes,
1: Ay, walang
0: opo.
1: ganyan eh,
0: So,
1: oo.
0: that nung nakita po kasi namin siya, syempre po may mga lagpas-lagpas yung kulay nila. Sabi ko, let's keep it, kasi yun nga yung perfection niya eh. It becomes perfect because of the imperfections, di ba po? So, ang ganda po. Actually po, hindi lang po tayo sa t-shirts, hindi lang po tayo sa mga bags. Kung hindi, ito na, na bisita na kami ni Mommy Raquel dito sa High Hopes, meron din po tayong cafe. Actually, yung
1: Yes.
0: cafe po ay isang classroom. Pero pag nakita niyo po siya, ito po ay mukhang cafe. Kaya marami po ang nagtatanong sa akin kung pwedeng basta-basta pumunta. Ang sabi ko, syempre magpapaschedule po tayo dahil hindi siya talaga totoong cafe. But we make our students believe that it is already a cafe kasi gumagawa po sila ng kape doon, nagluluto sila. And now, Mami Raquel, we are baking our goodies. Kaya talagang very
1: Saan po yan?
0: powerful
1: Saan yung
0: to
1: place?
0: experience.
1: Antipolo. Wow.
0: We are in Mayamot, Antipolo po.
1: Puso, malapit lang sa Barangay Mayamot, di ba?
0: Ah, yes, malapit po kami, opo. So kapag kunyari may gusto po mag-visit, I always tell them to visit us through our messenger, tapos sabihan lang po kami kung ilan sila, so that masasabi rin namin sa mga estudyante namin na may bisita silang darating. And they will be very happy. Alam niyo po, pag sa tuwing sasabihin ko sa kanila na, you know, you will have 5 customers today, makikita niyo po sa mga mukha nila na talaga sila excited. Hindi na
1: Nag-glow
0: makapag-intay
1: yung
0: na
1: mga mata.
0: nakatingin na sa game.
1: Ay, nakakatawa. Ay, grabe, Peggy.
0: Opo.
1: Anyway, sabi ko sa iyo, Peggy, ang dami natin pag-uusapan kapag si Teacher Maan ang guest natin. Pero, ganito muna. Oo, Teacher Maan, bakit ka nga ba na nagkumuha ng special education bilang course?
0: Actually po, alam nyo, marami nagtatanong sa akin. Even my mother asked, kasi po, I came from a family of academicians. So, ang mami ko po ay isang teacher. Ganun din po ang aking tatay. Siya po ay minsang naging teacher. Pero the truth is, I never wanted to become a teacher. Ayoko po sana. Alam nyo, kasi nakita ko ang nanay ko, nang namatay po ang tatay ko nang ako'y 1 year old pa lamang. So, nanay ko na po talaga ang nagtaguyod sa aming dalawang magkapatid. So, sa tuwing gagala kami, nung bata ako, dadaling kami ni mama sa luneta, makikita ko na nag-check siya ng papel. Habang kami ng kuya ko, takbo lang ng takbo. So, na lumaki ako nang iniisip ko, ayo

0: ko ng ano, mag-check ako ng papel. Ayoko maging teacher. Tapos, naisip ko din na, bakit ganun? Hindi rin naman kami mayaman. So, ayoko noon. Siyempre, nung bata ka, iniisip mo, gusto ko yung malaking sweldo ko. Ganyan. So, I never wanted to become a teacher. Kaya hindi rin po yan ang undergrad ko. Hindi po ako education graduate. Pero as time goes by, nung tumatanda ako, I see the hardships not only of my mother, but also yung pong mga nagiging teacher ko along the way. So, napansin ko na dun din pala ako pupunta. Pero nung naging teacher ako, nagtanong na ngayon ng mama ko, sabi niya, of all the departments, of all the branches of education, bakit sa special education? And you know, at first, hindi ko po alam ang sagot. Kasi hindi ko nga alam bakit. Kasi wala naman po akong pagmamanahan, wala akong makikitaan, wala po akong kamag-anak na may espesyal na pangangailangan. So lahat po talaga yung nagtataka kahit ako. Pero as time goes by, nakilala ko po ang mga una kong estudyante. Ang tawag ko po kay Toy ay si Joseph. So, nung nakilala ko sina Joseph, sina Carlos, sina Francis, sina Joshua, so marami po akong mga naging estudyante. At nung time na yon ay wala pa po akong anak. Bata-bata pa po tayo. So, sila po ang naging mga anak ko. Gaya ng sinabi ni Mami Raquel kanina, na minsan sasabihin ko kay Mami Raquel, hindi, ano, sasakay ko na lang to. Ako na lang magdadrive, dadalhin ko sa ganito, ganyan-ganyan. So, talaga pong napalapit sila sa akin at nakita ko po na ang totoo ay wala namang pinag-iba ang may espesyal na pangangailangan sa isang regular na bata dahil nag-aano rin po ako, nag-aalaga po ako minsan ng mga pamangkin sa pinsan. And I don't see any difference. Yun po siguro ang pinagkaiba ko personally. Hindi ko po nakita, wala po ako nakikitang difference sa kanila. So, yun po, I started to love what I have been doing at talagang hindi ko na po ma-imagine ang sarili ko nang wala sa special ed.
1: Oh, grabe. Hindi ka na kontento as a sped teacher. Nag-start ka ng sarili mong school, teacher Maan. Ano? Oh, ano naman ang kwento niyan?
0: Opo. Opo. So, yun po, natapos po ako ng special ed at

0: myself blessed because I know my mission. I see the clear vision of my mission, and talagang tinanggap ko siya ng gusto. Alam ko na ang mission ko ay yung makatulong po ako, hindi lamang sa mga bata, but more so sa mga pamilya nila. Alam niyo po, nakita ko po kasi yung unti-unting paglaki, pagtanda ng mga bata, at nakita ko rin po ang changing times ng ating communities. So from there, nakita ko na dadating ang panahon, itong mga batang to, kakailanganin din nila na maging independent. You know, sometimes they tell me, talaga pang dadating ang panahon that they become independent. And my answer is, of course, yes, they will become independent in so many ways. Like for example, nung bata sila, hindi naman nila kayang maligo lang mag-isa. Hindi nila kayang kumain mag-isa. But now, you know, I know somebody na noon pinoproblema ng mga magulang na hindi masabi na nagugutom. But now, pag gutom siya, punta siya sa kusina, magluluto na lang siya. Ganun po. So, ngayon din po, unti-unti kasi makikita nyo po ang pangangailangan ng bata. If you are open, pag binuksan nyo po ang inyong isip at ang inyong puso, I think yun po yung main ingredient ko. Kaya nalaman ko kung paano po gumawa ng mga iba't ibang programa para sa kanilang pagtanda. Kaya ito na po kami, karamihan ng programa namin ay pangmatanda na. At hindi lamang dito sa loob ng center, kung hindi inilabas na rin po namin.
1: Oo. Pero ano mo, na-appreciate ko talaga itong si Teacher Maan, ano? Kasi, di ba, ito ang concern talaga namin eh, ng mga parents. O what's next? Where next? Laging hindi yan concern ng mga regular na children, no? O mga estudyante. Pero katulad namin, o makagraduate ka ng grade 6, where next? What's next? Si Teacher Maan, kasi sumunod. Sumunod. Kaya yung estudyante, talagang parang naalagaan niya, nakita niya kung paano nag-develop. Di ba, Teacher Maan? Sabi, no?
0: Totoo po. Actually po, ang naging training ground ko ay yung mga anak nila eh. Kasi pati yung mga trainers ko, yung mga magulang. Because, you know, when you talk to them every day, kasi tinatanong nila ako, Teacher Man, ano kaya mangyayari in the coming days? Paano ang ganito? Paano ang ganyan? And, you know, hanggang sa pag-uwi, akala po nila tapos na ang usapan namin. But the truth is, until I go home, iniisip ko din yon. So I think yun po ang nakatulong sa akin eh. Na-train ako ng mga magulang to really think, oo nga, ano ang susunod? Kaya po patuloy, lahat po ng nakikita ko, kahit gumagala ako dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, doon ko po nakikita na, o dapat i-adapt natin yan. Kasi yan ang dapat dito sa atin sa Pilipinas. O kayang gawin yan ng mga estudyante ko. Hanggang sa lumaki na lang po nang lumaki, dumami na nang dumami ang natutulungan natin.
1: Oo, alam mo, Peggy, kasi nga si Toy ay isa sa mga pioneer students. Kasi nga, di ba, teacher si Teacher Ma sa isang school. Tapos na nag-start siya, sumama kami. So, si Toy ay isa sa mga pioneer students ng school. So, bumalik kami dyan last year sa school na yon. Sabi ko, Teacher Ma, nagtuturo ka pa. Meron pa bang, yung regular classes ng mga pang-academy? Nag-develop na talaga siya. Meron ng coffee shop. Meron ng mga, ano ba yun, yung tanim? Mga
0: Meron
1: ganon.
0: na po kami ngayon na we call it the High Hopes Hotel Room. Kunyari, hotel room. Meron po
1: Galing.
0: kami, yes, meron po kami room wherein they are trained for housekeeping. So, nagfo-fold silang small towel, big towels, tapos naglalagay ng kobre kama. You know, I bring them outside. Hindi po ako naniniwala kasi na maglo-laundry ka, laundry dito lang, yung ganyan. So I bring them outside. We do laundry outside. Yung cafe po, pag kulang na yung kape, we go out. Hindi lang po sa supermarket, dinadala ko po talaga sila sa kinukuhaan namin ng mga supplies. So gusto ko po sila ang makipag-usap. Gusto ko po sila yung talagang makikitungo dun sa mga tao. Dahil yun po ang dapat, yun po ang tama. So, tinuturo po natin sa kanila yon. Nakakapagod, pero alam niyo po, pag gusto ninyo ang ginagawa ninyo, nawawala.

0: lahat ng pagod. Because
1: Totoo.
0: they always ask me, kasi alam niyo po, lagi ako nagpo-post sa social media namin. And they would always say, Teacher, maa nakakapagod yung ginagawa mo. But the truth is, until night time, alam to ni Mami Raquel, tumatakbo pa po ako pagdating ng gabi. And hindi ko po nakikita, hindi ko po masyadong nararamdaman ng pagod. I think because nabuhay ko po. So I think yun po yung dapat sa araw-araw. Hindi ka man teacher, kung ano man ang trabaho mo, kung isa sa buhay mo, yung mission mo, hindi po magiging mahirap ang lahat. Of course, napapagod po. Yung katawang lupa natin, napapagod. Kailangan na magpahinga pa minsan-minsan. But the truth is, every day, when I see the kids, kung ano-ano po ang naiisip ko, o maganda, ito ang programa para sa kanila. Kaya po siya nag-iba-iba, nag-evolve po kami. Hindi na lang kami classroom lang.
1: Pero sa totoo lang, masarap mag-handle ng mga kids. Masarap talaga silang kasama. Kasi ano, very innocent talaga sila. Na ano, ang sarap turuan. Kasi pag naturuan mo, parang very challenge. Andun yung challenge eh, di ba? Ano, teacher. Pero pag nakita mong naging maayos, parang ano yung joy, yung tama yung makita mong may joy yung parents.
0: Yes. Actually po, meron time na medyo bago-bago pa lang po akong special ed teacher, no? And I was teaching, parang may isang letter akong tinuturo. Letter P po yata yan, kung hindi ko po malilimutan kasi gusto ko lang matandaan ng bata ang letter P. At nung natandaan niya at nasabi niya po ang sound, nagpa-pizza po ako sa buong center dahil P is for pizza. Tuwang-tuwa ako. So yung mga simpleng bagay, you know, sometimes we do not celebrate that, di ba? Yung letter P, ang simple lang naman nun. But for us in special education, we celebrate every little thing na natutunan ng bata. And if, especially if it stays with them. Yun po, we celebrate little things. Ability na po yun sa amin.
1: Celebration talaga yun. Pagka naalala nila next week.
0: Correct, yes.
2: Teacher ka talaga, Peggy.
1: Hindi kasi celebration talaga. You know, I can actually relate to you kasi nagtuturo din ako ng mga ganyan. So, alam mo, di ba celebration talaga? Na ano sila ng sound? Oh my God, ano talaga yun? Ang saya-saya mo na. Tsaka hindi lang yun eh. Hindi lang ikaw yung masaya kasi makikita mo may glow yung bata sa mata.
0: Totoo po.
1: Pansa na basa niya. Sobrang glow nung bata.
2: Tsaka gusto mo itong bumalik, ano? Gusto mo itong bumalik sa center. Teacher Maan, siguro ang next question namin, paano mo ba nadidevelop? Mamaya, kung okay lang, na ma-mention mo yung mga programs. Kasi itong mga programs si Teacher Maan, hindi niya basta pinaglanuhan na isahan eh. Parang sinusunod mo, tama ba ako, Teacher Maan? According to paano mo ginagawa yun? And who are the people helping you or mga organizations siguro ng mga katuwang mo?
0: Yes. Actually po, ngayon po, yung aming pinaka-latest na programa, kung ang pag-uusapan po natin ay yung mga programs dito sa center, actually po, ako po lang talaga ang nakaisip noon. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, ako po yung, hindi ko lang po siya inaral, kung hindi matagal po siya na observation. Kadalasan po ako ay pumupunta sa iba't ibang bansa. Especially kapag ako po ay nalulungkot dahil minsan po may mga frustrations tayo when it comes to special education. So kapag kunyari po napapansin ko na medyo matagal ko na to ginagamit, ginagawa, pero parang hindi ko po na-achieve yung goal. So sometimes, ang nagiging bakasyon ko ay pupunta po ako sa isang bansa na kung saan alam ko nagpa-practice sila ng magandang special education, inclusion, mainstreaming, ganyan, in the community. Because I really believe in the inclusion of our PWDs in the community. Yan po talaga ang aking paniniwala na dapat sila ay nasa labas, dapat sila ay nagtatrabaho, at nag-enjoy kung ano man po ang rights ng regular na tao. So, Ako po ay madalas na nag-o-observe. I think, kung di po ako nagkakamali, I started in 2016 going out and observing almost every year. And then I adapt po. Ina-adapt ko po yung mga programs. And there is one time, I went to Singapore po and was able to talk to yung mga matataas po ang katungkulan dun sa center na yun. It is a restaurant. Hanggang ngayon po ay okay po yung restaurant na yun sa bansa nila. At taon-taon ako'y pumupunta doon. It is a restaurant wherein kumain po ako at napansin ko yung pong kanilang kahera ay medyo mabagal po. Hindi ko po sinasabi na ako ay special educator sa Pilipinas. But when I think teacher po siya na nag-guide doon sa, hindi na po siya bata, matanda na rin po siya. Sabi lang niya sa akin, I'm sorry, please be patient. And then I introduced myself. Sabi ko, you know, it's okay because I came from the Philippines only because I want to observe. Ako ay isang special educator. And I am very blessed na, you know, natuwa sila, pinapasok nila ako sa kanilang center and in-explain nila isa-isa yung programa nila. That was in 2017, if I'm not mistaken, 18. And then every year I would go there at unti-unti ko nang isinusulat yung mga programa na po pwedeng ma-adapt. So in 2019, before the pandemic, I remember this, I would go out of the center, makikipag-usap po ako sa may-ari ng mga restaurants. So dadaling ko po yung mga estudyante ko doon. Lumalabas kami, nag-waiter sila, mga 2 hours lang, ganyan, nagsiserve sila, tumutulong sila sa kitchen. However, during the pandemic, they closed down. So, wala po kaming magawa when we went back sa normal buhay natin. Hinahanap po nila sa akin. Alam nyo, you know why I know that they have been asking me? They're just saying the name of the restaurants. Biglang sasabihin lang, Teacher Maan, sasabihin niya yung pangalan ng restaurant. And I know na hinahanap nila. Nasa puso nila yun, nasa isip nila. Kaya sabi ko po dun sa isang assistant ko, alam mo, I think it is the voice of God. He is telling me, magtayo na tayo. Kahit wala kaming kakayanan during that time, sa totoo lang po, because that was the pandemic. Sabi ko, I think yun ang gusto ni Lord. Magtayo na tayo sa loob ng center. Kahit hindi siya mukhang restaurant. Pero alam niyo po, when you go to the cafe, mukha siyang restaurant. Mukha talaga siyang cafe, di ba, Mami Raquel? And with the grace of God, talagang naitayo namin lahat. And when I went back in that coffee shop dun sa Singapore, I told them, you know, I already have a cafe. And they're very happy because they know na doon po ako nagbe-benchmark. Doon ako talaga nagsimula, all the ideas. So, yun po. At I am very thankful with yung all our parents have been very supportive. Alam niyo po, nagugulat ako. Sabi ko, naku, wala akong pampagawa ng ganito. Tapos sasabihin ng isang kakilala ko, ay, meron akong pagawaan ng ganito. Alam niyo po, sabi ko, sige, magkano? Sasabihin niya ako, magkano? Magugulat na lang po ako pagkalagay, it has been settled. So,
2: Oh.
0: lahat ko ay binabayaran ni Lord. Kaya ako po ay talagang blessed. I shout it out that I am blessed. And if I am blessed, our kids here are blessed. Kasi para po sa kanila yon, hindi naman po yon para sa
1: Totoo naman yun, ang center para sa mga bata talaga.
0: Correct.
1: So kasi nung during that time, syempre kasi 'di ba, meron na talagang mga ano, yung IEP, 'di ba, yung mga sinusunod para sa
0: Yes.
1: mga bata.
0: Yes.
1: Pero syempre minsan alam mo hindi ano yun eh, yung kung masyado siya kasing structured, hindi rin siya nasusunod, 'di ba?
0: Yes,
1: So
0: yes.
1: ikaw, how did you get out of it na talagang inano mo na parang design talaga siya, not just for one, but for everyone. Kasi I think iba-iba yata yung condition ng nandun sa center mo. So, syempre, dapat maging
0: Yes.
1: friendly siya for everyone, di ba? So, how did you come
0: Yes.
1: up with it?
0: Kaya po, actually, ang tawag namin sa cafe ay cafe for all. Because hindi lang siya cafe for autism, hindi lang siya cafe for the ADHD, iba po siya. Kahit sino po pwede ka. It is a safe space for everybody. So ang ginawa po namin, Pare-pareho po sila, gumagawa sila ng kape. So pag may umorder, okay, sasabihin ko, oh, kunyari, oh, boy one, oh, ikaw ang gagawa ng Spanish latte. Si boy two, gagawa rin siya ng Spanish latte kasi parehong order, dalawang Spanish latte. But the difference would be, ano ba ang target ko kay boy one at ano ang target ko kay boy two. Kung ang target ko dun sa isa ay following directions lang, yung isa naman po ay yung masabi niya, yung ingredients na ilalagay niya. So, nandun pa rin po yung IEB. Nandun pa rin po yung goal setting mo. Ito yung goal ko sa kanya. Pero pareho kayo ng ginagawa. So, lagi ko po sinasabi na, alam niyo po, nasa teacher ang lahat. Kapag binigay sa yon ni Lord yung talent na yon, gagamitin mo. Kasi you have to use it for His glory, di ba po? Kasi talagang lagi kong sinasabi yon na pare-pareho sila ng ginagawa. Okay, pare-pareho tayong gagawa ng t-shirt. Pero iba-iba po ang tina-target nating skills. The skill of boy 1, baka iba po ang tina-target ko kay boy 2, kay boy 3, kay boy 4. Ganun po siya. Pero at the end, in the end, iisa lang ang goal natin. Makagawa ng masarap na kape. Ganun po siya.
2: Ang galing, out of the box, ano, Peggy, ang approach.
0: Yes.
2: Yung teaching, integrative talaga, no?
1: Mm-hmm. Pero, pagka mga special talaga, no, nakakatuwa kasi, ano, ang galing mo, teacher, ah. Hindi kasi,
0: ay, naku, thank you po.
1: Kasi, ano, yung pong sa kanya, hindi to nagsimula dito, eh. Nagsimula dito.
0: Mm-mm.
1: Na ano, yes. The integration of the heart kasi ang hirap po talaga pag sama-samahin yan and then to come up with the teaching na dapat lahat sila matuto in one objective. Ang galing mo teacher.
2: Ay, yes.
0: Ay, salamat po.
1: Magaling
0: si Lord.
2: Grabe mga ideas. Oo, meron pa kayong ibang yung sa mga halaman naman. Okay lang ba maikwento?
0: Yes, opo. Ngayon po, nagsistart na kami nung farming. Alam niyo po, yesterday, tuwan-tuwa kami. Gumawa kami ng sinigang na salmon sa miso. Tama-tama dahil nag-uulan. Di ba po? Ang sarap. Kami po ay nag-harvest ng una naming sili sa aming farm. Farm na maliit lamang po. Pero talagang tuwa kami dahil napakita namin dun sa mga bata na yung tinatawag nating farm table, di ba po? Na kapag meron tayong mga pagkain sa bakuran na talaga naman pong natinuro sa atin nung pandemic, di ba po? Na kapag ikaw ay nangangailangan ng pagkain, pwede mong gamitin ang bakuran mo. Kaya yun po ngayon ang itinuturo namin sa kanila. Kasi sustainable po ito eh, di ba? Pag kunyari, meron po kami dito mga kamatis, we are yet to use our tomatoes, yung may talong po kami, may okra, at lahat po iyon ay iluluto nila. Excited po ako na maluto nila yon, makita nila na sila pumitas, tas iluluto din nila. Yun po. Pero ang excited po ako actually ikwento sa inyo ay yung Mami Raquel, kinwento ko yata sa iyo kahapon, yung ating
2: yes.
0: Project Enable.
2: Yes.
0: Yung
2: yes.
0: Enable po is actually, ang tawag po doon ay Empowering Neurodivergence Abilities in Building a Life of Equity. Mahaba. Pero in short po, Enable. Ang gusto lang po namin talaga ay sila ay matrain sa iba't ibang industriya. Meron po sa food and beverage, pwede po sa hospitality. So sa iba-iba po, ititrain natin sila and eventually malalagay natin sila sa iba't ibang businesses to be trained and we pray that they will also be employed in the future. Yun po.
2: Ano yun? Parang ano ba tawag yan? Exposure nila sa mga
0: yes.
2: Industries na ito?
0: Yes. Because you know, ang nakita ko rin po, habang tumatanda, nakita ko po yung ang laki-laki po ng gastos ng mga magulang ang simula bata, di ba po? With all the therapies, with all the schooling.
2: Ayan, medyo naputol si teacher Maana, no? Pero, grabe Peggy, ang naririnig natin, ano? Very interesting talaga. And, ako excited ako dito sa yung project nila na Enable. At, may ano eh, parang closing program sila kasi batch 2 na ito. And ito kasi yung, alam mo Peggy, nung isa sana sa gusto kong puntahan nung pumunta ako ng Legazpi, meron kasing isang tao na gumawa ng research at ang result ng research niya sa mga may disability daw na estudyante, 1% lang ang nagkakaroon ng trabaho. So, ang ginawa niya, nag-start din siya ng sariling cafe. This is somewhere in Albay. I wanted to go there sana, kaya lang wala na akong time. So, okay. Imagine mo, 1% lang ang nagkakaroon ng trabaho. Teacher Maan, do you agree?
0: Yes. Yes. Actually po, kaya po talaga namin to ginawa. Actually, alam niyo po, marami pong tumutulong sa atin ngayon. Ang isa pong tumutulong sa akin ay si Councilor LJ Sumulong. Siya po ay sa Antipolo. Malaki po ang naitutulong niya, especially sa pagbibridge po ng mga business owners sa ating pong mga neurodivergent. So, ang nangyayari po sa Project Enable, kapag tinrain po sila dito sa atin sa center, and it is all for free po ah, kapag tinrain po natin sila for a week, and then nakikita, alam niyo po kasi kaya minsan tinatanong nila sa akin, bakit for a week lang? Kasi ito po yung mga estudyante na nag-aral na noon, but you know, they are just staying at home. Pero na-acquire na nila yung skills. Nasa kanila na yon, and gagamitin na lang. So, ngayon po, I'm very, very proud to say na meron po kaming naipasok sa isang hotel in Antipolo. We are very, very proud to say na meron din po kami sa isang cafe, nagtatrabaho, and meron din po tayo sa isang spa. So, ngayon po, we are trying our best na mataas po, maitaas natin yung percentage ng mga employed at ng mga employable na mga neurodivergents or PWDs. Mm-hmm.
2: Oh, kasi okay, marami sa kanila pwede, di ba, Peggy?
1: Mm-hmm. Tsaka ano naman, I mean, hindi lang po mga neurodivergent, kasi yung like, ang mga city, kung talagang sa simula pa lang ay tinulungan mo sila, very ano, maayos yung cognitive nila. And then, yung mga people on the wheelchair, di ba? Pwede naman
0: yes,
1: na, kaya hindi talaga, the problem is, ang maganda nga yung kay, ano, kay Miss Maan, kasi si Miss Maan, at a very early time of her life, nakita, na-accept kasi niya eh. Yun kasi yung acceptance, na parang, yung pag meron ka kasing acceptance, parang lalabas ka talaga out of the comfort zone.
0: Yes, yes.
2: At alam mo, Teacher Maan, napansin ko lang kasi, hindi sa'yo natatapos sa loob ng center yung trabaho, yung buhay ng estudyante mo. No? Sinusundan mo talaga.
0: And yes.
2: Sinusundan mo sila as they develop, as they age, no? Nakasunod kung ano yung dapat na para sa kanila. Kasi most
0: yes.
2: of them, kina-academics ang kailangan eh. But
0: totoo
2: still,
0: po.
1: Hindi naman talaga.
0: Actually po, Mami Raquel, totoo yan. Sinusundan ko sila. Tingnan mo pati si Joseph. Nag-aaral na yun si Joseph, pero tingnan mo, sinusundan ko.
1: Ano ba?
0: Sinusundan ko pa rin ang sarili ko, o di ba?
1: Kaya nga. Feeling ko nga po. Alam mo, Ate Raquel, feeling ko po si Toy, kung talagang iti-train siya for ano yung ibang language, magiging good interpreter siya eh.
0: Ay, totoo yan.
1: Kasi, yeah, I think that yung mga neurodivergents, kasi ang galing ng nila, yung memory nila,
0: yes.
1: Pag na-focus sila. Kaya hindi talaga dapat na ma-back sila. Kaya ang ginagawa ni teacher, na ilalabas pa sila, even yung sa pamimili ng coffee, galing talaga
0: yes.
1: teacher. Nakakatawa.
0: Actually po, ang ginagawa rin namin, kaya ko rin po sila inilalabas. Kasi gusto ko po na matuto din yung mga tao sa labas. Diba po?
2: Yeah.
0: Ako
2: yeah.
0: mas doon ako sa hindi lang natututo ang ating mga estudyante, kung hindi mas dapat matuto ang mga nasa labas. Dahil alam nyo po, kitang-kita ko na may mga bagay na nagagawa sila na hindi ko magawa. Example po, ito pong sa cafe, tuturuan ko sila. So, ang una pong step, ilalagay ang kape sa French press. Si Teacher Maan natatapon ang kape. Ang mga estudyante, hindi. Kasi OC sila. Ayaw nila, may natatapon. Pero ang teacher, natatapon. Naaaksaya, matatanggal sa trabaho. So yun na lagi ko sinasabi, only if you see how good they are in a skill na hindi mo aakalain na mas magaling to sa akin. Ang totoo po, sa puzzles, nako, mahihirapan po ako sa puzzles. Pero marami po kaming estudyante, kahit ilang pieces yan, tatapusin nila. Especially when their focus is already there, napakaganda po ng makikreate nila ng art. So, dun po, gusto kong makita ng ibang tao na mas magaling pa nga sila minsan sa atin. So, dapat hindi sila nasa... Dapat nasa harapan sila. Yun po. Kaya, lumalabas po tayo.
1: Si Toy na lang eh, pinag-include ko, mas magaling siyang mag-math sa akin eh. Di ko siya inanahan ng calculator ah. Sabi ko, okay, if the birth date is there and the age is not 310, calculate. Ah, ganito siya, nakakita ko. Pero, I mean, ako parang no, you don't trust their limits kasi. Yun yung kailangan, you trust yung ano nila, yung ano pa yung kaya nilang gawin, you have to challenge them. Same as ordinary people. Lahat naman tayo na challenge, di ba teacher?
0: Yes. Basta sa simula lang.
2: Yan.
0: Mahirap, di ba po? So, siguro po, ang slow, pero papunta rin sila doon. At minsan pa nga, mas slow pa tayo kaysa sa kanila. Minsan, mas mabilis pa sila. Especially, pag natuto na sila, pag nalaman na nila, sila ng mas maganda. Yun po ang totoo. If only we are open, maganda po talaga ang mundo natin. Kasi, kita ko po how able they.
2: Yeah. Oo. Ang galing, ano, medyo napuputol po sa teacher man. But anyway, ang galing kasi, iba yung perspective talaga ni teacher man, ano, sa mga katulad nila. Hindi lahat kasi, yung iba kasi, siguro sped naman, teacher, pero, or therapist naman, pero parang hanggang dun lang, hindi nakasunod. Ako yung talaga yung na-appreciate ko, teacher man, sa ginagawa mo, kasi nakasunod ka, nakasunod. Kaya naman yung mga estudyante mo, nag-umpisa sa bata, ngayon binata, nandyan pa sa'yo, kasi nga, meron silang pinalalagyan, ano. Teacher Maan, pwede bang medyo pakikwento mo pa sa amin yung
0: Totoo. Yes.
2: Oo.
0: Sorry po, saan po? So, na...
2: Yung cable project.
0: Ano po yun?
2: Oo.
0: Nasa enable po. Ang enable po ay sabi ko nga sabi ko kay Mommy Raquel, we will have our batch 2 next week. So we started po this year and we are done with the first batch. Pero tuloy-tuloy po kami. We have been monitoring them and so far really good. Really good feedback from the business owners. Kaya we are very happy. So nandito na po kami sa batch 2. And we are very positive po, especially with batch 2. Kaya sabi ko kay Mami Raquel, kailangan nandun si Joseph dun sa program namin. Kaya magkakaroon po kami ng batch 2 at ito po ay meron kaming 22 participants this time. And hopefully we will be able to really train them very well. Kaya yun po, pag-praying po natin na dumami pa po ang mga PWDs natin na matutulungan.
2: Oo. So ang ibig mong sabihin, Teacher Maan, ang nagpa-participate dito sa Enable Project, ay hindi mo naman mga estudyante lahat?
0: Hindi po. Hindi po natin estudyante. Ito po ay nanggagaling karamihan sa mga public schools. So karamihan din po sa kanila ay mga tapos na sa kanilang pag-aaral sa transition, ganyan po. Minsan po, meron din po ako na natapos din sa college. So, yun po ang mga tinutulungan natin na matrain at makita kung saan pong industriya sila magiging mag-flourish, mag-grow and flourish into somebody na talagang nagtatrabaho at interesado sa kanilang ginagawa.
2: Oo. Teacher Maan, the last time that we were there sa center, wala pang ganito, anong enable?
0: Wala
2: Wala
0: pa
2: pa.
0: po. We started
2: Basta.
0: this year only.
2: Oo, very interesting.
0: Yes po.
1: Nakakatuwa. Kasi ano, talagang sobrang napaka, ano, diverse yung gusto niyang gawin for everyone. And ang mahalaga, actually napulot ko kay Miss Maan, yung hindi lang kasi niya importante sa kanyang mga bata, even the parents are so important to her na kinakausap. Kasi ano talaga yan, it should be a parent-teacher relationship, no? Kasi yung bata, susunod sila kung makikita nila na maganda yung relasyon ng teacher sa parent, eh.
2: Oo, ganda yung teacher Maan. So,
0: yes.
2: Paano nga ba? Paano ba maging part ng Enable Project na yan? Kasi may mga parents siguro, ano,
0: opo.
2: Na
0: nakikinig.
2: Oo, na ano noon.
0: Opo. Yes. Po, pwede po silang mag-visit sa aming Facebook page. Yung pong hanapin lang nila ang High Hopes Intervention Center. So, doon po may sasagot kung ano po ang Project Enable at doon po sila makakapag-inquire kung paano po at kung kailan ang mga susunod na batches. Pero yun po, more than anything, we are asking for your prayers na sana po tuloy-tuloy tayo na makapag-train ng mga bata na neurodivergent, PWDs, para po dumami po ang matutulungan natin na makahanap po talaga ng pwesto sa komunidad natin.
2: Oo. Ano mga skills ang tinuturo para
0: Iba-iba po. We use the cafe po, of course, para po makita pang service ba sila sa food and beverage service. And then we do cooking, pinagluluto po namin sila, and then housekeeping, and then encoding. So tinitingnan din po namin yung possibility of going and working in the office. So yung
2: mukha,
0: iba-iba po.
2: Mukha magpapa-enlist na si Joseph yan sa encoding na yan,
0: ba? Opo,
1: para lalo pa siyang
0: pala si Joseph, pinagko-computer ko na yan.
1: Alam mo ba, teacher Maan, ang gagamit niya ngayon.
0: Ay, very good.
1: Sobra pong galing ni ano ni Toy na mag-encode. Iiwan kaya po siyang iwan. Naku, kaya. Kaya si Toy pwedeng magtrabaho sa kumpanya
0: na. Totoo. I agree.
1: Pwede po.
0: I agree.
2: Alam mo, kwento ko lang sa iyo, Teacher Maan. Ito kasi si Toy ay nagtrabaho. Marami nga siyang in-encode yung sa bahay ni na Peggy. Pagkatapos no, inatid na sa akin si Toy, si Joseph. Sabi ni Peggy sa akin, Raquel, pwede talaga siya magtrabaho. You know what? After Peggy said it to me, nung gabi yun, nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman si Toy ng trabaho sa mga ganun yung coach. So ngayon, as we're interviewing you now, so kumbaka ito na yung mga bukas din na pinto ng Panginoon.
0: Yeah.
2: Ano?
0: Opo.
2: Okay, kung tayo, Sir Juan, hindi lang siya mag-positive.
0: At saka, ang malaki, ang akin po talagang prayer ay maging bukas din po ang karamihan ng mga business owners.
1: Oh, yeah.
0: Na talaga pong try nila na makapag-employ, makapag-train ng mga individual na may special na pangangailangan. Nandito po ako para tumulong. Ang totoo po, bago po namin ipasok ang mga bata, ay nagsisensitive, nagko-conduct po kami ng sensitivity training sa lahat ng employees. So, hindi po kami basta-basta nagpapasok ng mga trainees. So, yung owner plus the employees, tinitrain po namin through a seminar.
1: Maganda yung ganyan talaga kasi kailangan talaga, tsaka dapat talaga na matuto yung ating, ano, yung ating bansa na magtiwala
0: yes.
1: sa kakayahan ng ating mga, ano, PWD, ano, children and people. Kasi ang ganda, naku, pag nagtiwala sila, may madi-discover talaga sila. Everything is a miracle.
0: Yes, totoo
1: diba?
0: Po yan. Totoo. kaya po lagi ko sinasabi, let us be the voice of the voiceless. Kasi ito po ang kailangan natin sa mga panahon ngayon.
2: Oo. Teacher Maan, baka pwede akong mag-suggest. Baka pwede namang merong mga hotel na naghahanap ng mga tutugtog, violin.
0: Ay, sure, mommy. Sige po, why not? Alam mo, yes, kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, mommy, gusto ko talaga si Joseph pumunta kasi marami po akong naisip. Actually,
1: patugtugin mo si Toy sa opening.
0: Hindi niya papay na utak ko.
1: Patugtugin mo po si Toy, opening and closing.
0: Totoo, ang galing-galing. Nagulat
1: Para
0: ako sa
1: makita.
0: kalimangin.
1: Ang tinakal kasi dapat, ay, ano ba tayo, para tayong mga anin. Dapat ine-expose talaga sila eh.
0: Totoo po.
2: Baka meron dyan mga nagpa-piano, ano, o nagpa-violin, di ba?
0: Yes. Actually, Mommy Raquel, yung isang kaklase ni Joseph, si Joshua, is very good in the drums.
2: Oh.
0: Ang drums din. So, pwede kami magtayo ng combo.
2: Pwede, pwede talaga.
0: Totoo. Kaya totoo. Yes. At si Tito naman ay singer. So, kapag tinignan nyo po talaga yung dynamics nila, if you will just open your eyes and look at the possibilities, makakakuha po kayo talaga ng maraming ideas on how to really put them at the right places.
2: Oo, teacher Maan, ang dami-dami mo nang ginagawa para sa mga anak ng mga katulad namin. Ano pa ba ang mga pangarap mo? Meron pa ba bang mga pinaplano?
0: Nako, alam niyo po, tinanong din po yan ng asawa ko nung isang araw. At ang sabi ko na lang ay...
2: Ang tatulala. Ano kaya ang tinabi ng aking asawa?
1: Kaya nga, nakakatuwa.
0: Time. So, kasi hinap lang. Yan. Okay na ba?
2: Okay, okay, yes.
0: Yan. Opo. Actually po, ang gusto ko lamang po ay sabi ko sa kanya, gusto ko lang mapahinga paminsan-minsan, pero mas masaya rin po kasi ako sa ginagawa ko kaya hindi na ako nakakaisip ng ano pa ang mga gusto ko. Because I think nakuha ko na po yung mga gusto ko. Siguro in this lifetime, I just want a simple changing of, a simple peace in the world. Yun lang po. And I think we are doing it slowly but surely.
1: And you're a big help to them, to every parent.
0: Thank you po, thank you.
2: Ano po, teacher Maan? Yung pati late lang, yung mga estudyante ng my hope, ano, sa mga Tina or businesses, sa'yo, talagang ano na yun eh, accomplishment na yun, ano?
0: Totoo po, totoo. Kaya I am not asking for anything anymore but prayers na tuloy-tuloy po yung programa natin.
2: Oo, kasi sabi mo nga libre ito. Bakit nga ba libre, teacher?
0: Hindi ko rin po alam. Alam niyo po, ang dami kong questions. Ang dami kong questions sa isip ko. Pero lahat naman yan, sabi ko, siguro, kasi gusto ni Lord. Puro gano'n na lang po ako ngayon.
1: Yeah,
0: kasi gusto
1: ni
0: Lord. And, tomorrow yung student. Okay. Alam niyo naman po, minsan routine nila na makikita nila ako bago umalis.
2: Thank you, wala na tayong time ano masyado.
1: Wala na po.
2: Baka meron kang gustong iwanan pa, na encouragement, whatever, na gusto mong iwanan sa ating viewers.
0: Opo. Para po sa mga magulang, alam niyo po, especially those na bagong diagnose lamang ang mga anak nila, tandaan ninyo na ang unang-unang teacher at unang advocate ay inyong sarili. The parent is always the one who is the best. The best doctor, the best teacher. Kaya instinct po yan ng magulang.
1: Yes.
0: And huwag po kayong matakot dahil marami pong tao ang tutulong sa inyo. And always trust God because God will not give you something na hindi niyo po kaya. Tingin ko, kayo po ay nakita na very strong. Kaya ganyan din po ang sagot ko. Bakit ako naging strength teacher? Because I think because God saw that I am a very strong woman.
1: Praise God. Oo, yes. Yan talaga. Tama yun.
2: God is able talaga.
0: Yes, totoo po.
2: Ay, nako teacher Maan, grabe, you have inspired us so much. Ang dami namin natutunan. At ako na-excite na ako for Joseph. Peggy, mukhang answered prayer na tayo.
0: Yes.
2: Para kayo. Kaya,
0: Encoder and violinist tayo.
2: Oo, yeah. Ako, teacher Ma, maraming salamat. Remembering you in our prayers. Thank you very much. Siya po ay si teacher Maan Alvaran. Thank you so much. Ayan po. Peggy, natapos na naman ang ating programa. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyong pakikinig. At ito po ang programang Goddess Able. Ako po si Raquel Amolando.
1: Yes po, at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa ating Facebook Live at ang YouTube channel po ng 702DZAS Radio TV. At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang Goddess Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga PWDs. At kagaya po ng lagi nating sinasabi sa ating pagtatapos,
2: from disability to possibility.
1: Salamat po sa lahat.
2: Thank you.
3: God is able, from disability to possibility.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

nalpas manen, no? Uno nalpas ti 30 nga minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasit kayong kuwana. Ngunit yung tingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, kanda iti programa tayo ng Bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI. Your friendly voice, South Cotabato po lamang mga kaibigan. Naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan. Life is beautiful.

this is the day that the Lord has made. So let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Shadow E. Basco, or simply ma'am si your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, ang CARE 104.3 The Way FM. Ang programang ito ay isang mobilization program, Movie Mates. And in the context of mobilization, our God is providing ways so His Church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. Siyempre, nangangailangan po ito ng pagbabago ng ating mga pananaw, the shifting of worldview. So tayo, yung church, would place the Great Commission in the highest priority. Alam niyo po yung salitang mobilization, or minsan pwede din pong gamitin yung salitang advocacy. Ibig sabihin, merong nagpapagalaw nito. At simula pa naman noon, actually sa Genesis chapter 1, nung wala pa yung mga bagay na to sa ating paligid, wala mga puno, mga hayop, mga buwan, bituin, wala pa tayo. Siya naman talaga ang nagpasimula ng lahat ng bagay. And mula noon, God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. Kaya nga po, yung salitang history, ibig sabihin, His or God's story. His story. At bahagi ng kwentong ito ng Diyos, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak to do that which God had purposed doon sa Garden of Eden. Yon ay para i-restore yung creation and to redeem you and me at lahat ng maniniwala sa kanyang anak at sa ginawa ng kanyang anak. So, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit patuloy pong kumikilos hanggang ngayon. At iniimbitahan niya yung church, tayo, ang mga followers ni Jesus na makisali sa kanyang ginagawa. Yung mga nasa mobilization or advocacy ministry, minsan po tinatawag na advocates, mobilizers, and movie mates. Ano bang ginagawa namin? We inform you, we inspire you. At syempre, hindi mawawala na hamunin namin kayo, imbitahin namin kayo na makisali at maging kabahagi ng tinatawag na World Christian Journey. Kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa amin, anumang mga katanungan, ay ito po yung ating mga contact informations. Ang ating phone number po, this is Smart, 0998-843-0573. Sa ating mga social media platforms, meron po tayong 2 kung gusto ninyong panoorin muli pag hindi nyo natapos pakinggan sa radio, ang iba't ibang programa ng himpilang ito. Sa Facebook po, FEBC Bicol Care, 104.3 The Way FM, Ang Daan FM. Sa YouTube po, and then sa Instagram, FEBC Bicol Care, 104.3 DWAY FM. Pero pagka na dyan po kayo sa ating mga SOCMED platforms, hindi nyo po mapapakinggan ang mga awitin because of their regulations. Kaya kung wala naman kayong radio, pero meron kayong wifi and data, at gusto nyo pong marinig, including yung mga songs, pwede naman po kayong gumamit ng live streaming. Ang link po sa ating live streaming ay bit.ly/thewayfm. Maliliit na letra lamang po, bit.ly/thewayfm, Ang Daan FM. Ang ating himpilan po pala ay nandito lamang po, katabi tayo ng highway, tabing-tabi lamang ng highway. Ang barangay na nakakasako po dito is Barangay Arimbay, Legazpi City. Kaya kung nais po ninyong dalawin kami dito sa himpilan, ay tingin lang po kayo pag galing kayo ng Legazpi going to First District na sa bandang kaliwa. After po ng NEDA, ay may pintura po tayong puti at blue sa ating bakod, sa ating building. From First District naman, papunta po kayo ng Legazpi, nasa bandang kanan po ito. At syempre, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At happy birthday din po, happy anniversary sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary. At, na-release na ba yung iba't ibang results ng board exam?
Okay. Kung na-release na po at kayo ay nakapasa, ano, pagbati po sa inyo. Congratulations sa banibagong season na ito na inyong hahakbangan o lalakaran. Siyempre, yung mga nagdiriwang din ng kanilang mga church anniversaries, pagbati po sa inyo. Samantala, ito na po yung ating first song.

0: Bibigyan ko po kayo ng update ngayon sa nangyayari sa deaf community. Minsan ko nang naibalita na ang community ito ay makoconsider din pong unreached people group. So imagine na, no, sitting in a church every week. Pinagmamasdan mo, nakikita mo yung preacher na pinapaliwanag yung gospel, pero hindi mo ito maintindihan. This is not an uncommon story among the most silently marginalized unreached people groups in the world, the deaf. Pero isang ministry po ang umaabot sa kanila, ang DOOR International, at ang tawag nila sa kanilang ministry ay Deaf, Reaching Deaf for Christ. So sabi po ni Rob Myers ng DOORS International that globally, deaf people struggle with reading and usually hindi sila maka-access sa education and information hanggang umabot sila sa edad na 6 or 8 taong gulang. At kahit na nga sila ay ipinanganak sa Christian families, itong mga batang ito na hindi makarinig may not understand the gospel unless merong magpaliwanag ito sa kanila through sign language. Ang isang magandang halimbawa nito ay nangyari po sa isang lugar sa South Asia. So, isang DOOR leader from South Asia ang lumaki na church na nakikita niya si Jesus andun sa cross. But he never understood sino yung taong yan, bakit siya ipinako dun sa cross, at bakit siya na nagdurugo. Maraming tao ang nagkwekwentuhan tungkol sa taong ito. And they really make a big deal about Jesus. Pero walang sino mang makapag-explain sa kanya kung gaano kahalaga ang taong ito at yung kanyang ginawa. Hanggang may isang missionary na dumating at gamit niya ang sign language. Everything fell into place. So, ipiniliwanag po ni Ginoong Myers na yung missionary, ipinaliwanag niya yung redemptive plan ng ating Panginoon. Kung bakit niya ipinadala si Jesus at bakit kailangan tayong iligtas mula sa ating mga kasalanan. And all of a sudden, all of these ideas connected. So, yung staff po ng DOOR International began to share that same story with other deaf people who also had never had the information before. Hindi lamang po yung mga nakakarinig, nakakapagsalita, nakakakita ang nauuhaw sa kaalaman tungkol kay Jesus. Ganon din po, nauuhaw din yung mga hindi nakakarinig. They are hungry for the gospel. Ina-estimate ni Ginoong Myers na 30% ng deaf communities ay merong churches that are multiplying and making disciples. Pero ang kailangan po nila, as the story of the South Asian leader illustrates, is access. So, tayo dito, paano natin masusuportahan ang ministering ito ng DOOR International towards the deaf? Yan po, pwedeng pumunta po kayo sa kanilang website, DOOR International, para makareceive po kayo ng kanilang prayer guide. Itong prayer guide na ito, nandiyan po nakalagay yung iba't ibang prayer items po nila. And also, manalangin po tayo. Naka-flash ito sa inyong mga screen, pwede nyo po itong pwede kayong kumuha ng screenshot dito and share with others para mas marami po yung nananalangin. Pray that God would create more stories gaya po nito and ask that He would reach the deaf scattered around the world with the gospel.
1: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: For our meaningful quote this morning, galing po ito kay Ginoong Andrew Murray Jr. Siya po ay nabuhay mula 1828 hanggang 1917. He was a prominent South African Dutch Reformed minister, theologian, and prolific Christian author. At mahigit pong 240, imagine mo yun, mahigit na 240 books ang kanyang naiakda. Kilala po siya internationally for his profound devotional writings sa prayer, humility, and the deeper Christian life. He significantly shaped South African church history and missions. Siya po ay ipinanganak May 9, 1828 sa South Africa. Yung kanyang magulang ay Scottish missionary si Andrew Murray Sr. At siya ay nag-aral sa University of Aberdeen and later studied theology at Utrecht University sa Netherlands. Siya ay na-ordained noong 1848 bago po siya bumalik to serve as a pastor and missionary sa South Africa. He served as a leader in the Dutch Reformed Church of South Africa sa loob po ng 6 na dekada. He also promoted intense revival, education, and foreign missionary work, helping establish local schools and seminary institutions. He was associated with the 19th century Higher Life and Keswick Convention movements, preaching globally on spiritual surrender and holiness. So among the favorite ones, mga classic po na author po niya ay yung Abide in Christ. Naalala ko, nabasa ko itong book na to. School Christ in the School of Prayer and Humility. So itong mga naisulat po niyang ito continue to be widely read for their focus on intimate communion with God and absolute surrender to Christ. Excuse me po. So ano ba ang sinabi ni Andrew Murray Jr.? And I will quote, "All failure in caring, giving, praying, and living for missions is owing to a weak, superficial spiritual life. All failure in caring, giving, prayer, and living for missions is owing to a weak, superficial spiritual life." End of quote from Andrew Murray Jr.
2: Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoron Sultan, Kudarat. Ang may asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixie ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin ni God. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagapasound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, "Ga, pakinggan mo ang Dixie ay." Noong napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko. Kasi ang pwesto ko kasi noon, dyan sa gitna, 5 ang pwesto ko. Tapos, ganyan din ako, na-down. Nung na-down ako, di siyempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay. Mga ganun. Gusto mo lang magkulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng Word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng Dixie. Kaya dyan, ganyan ako natututo makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God. Kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti, may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na huyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Dixie, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future. Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Di talaga siya pumayag. Pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord. Kasi sabi niya sa Mateo 8:28, all things work together for good. And those to love God and called to His purpose. Kasi yung time na pinaalis ako, maraming nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng duble pa, 450 square meter. Sabi niya guys, sa Luke 4:19, God will provide, God will supply. Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-obey lang. Nag-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine, ang sabi ko lang, ang Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase. Pero ang binigay po ito, million na magbili nito, million. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi. Nung nag-open kami ng pwesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, Jean, ipasok ko ang pangalan yun ni Chaberly sa City Hall kasi yung may-ari nito, mayor. Di para wala issue, God. Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala sa amon. Yun lang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, ah, Lord, ikaw nang bahala. Pag-countdown, sabay-sabay, nag-open. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pwesto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga sa amin. Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para lang makinig ng Dixie. Kasi dinashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.
1: How do you go from point one to point two?
3: How?
1: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.

0: Mga kaibigan, welcome po sa ating segment na Movie Move. At to, kasama ko po uli si Kuya Sam. Say hello, Kuya Sam.
1: Hello, kung nasaan man kayo
0: nakikinig. Iyan, kung nasaan man, depende sa time zone, di ba? At pag-uusapan po natin ang, nako, hindi ko alam kung allergic ang marami dito or gustong-gusto nila itong topic na ito. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating pera. At ikokonekta natin ito doon sa pintig ng puso ng Panginoon para sa mundo. Yan, kasi diba, nasabi ko nga kanina na ang history is God's story. Siya talaga ang nagpasimula ng lahat. Siya ang nagpasimula sa atin. Kaya kung nabubuhay man tayo ngayon, nakapaloob po tayo doon sa kwento ng ating Panginoong Diyos. So ang buhay natin ay hindi lang basta tayo ang nagdedirect nito. Meron po itong patutunguhan. At ang pera ay isang aspeto sa ating mga buhay. So, pag-usapan natin ito, Kuya Sam. Tanungin kita, Kuya Sam. So, kung meron kang 1 million pesos, what would you do with it?
1: Oh, marami kasi possible na sagot dyan yung Christian answer. Yung practical answer.
0: Hindi, yung unang dating lang sa'yo. Sige, pwede namang halo-halo na lang kasi Kristiyano ka.
1: Kasama naman kasi yun. Pag una talaga dyan, sa lahat kasi, unang-una pa man talaga kapag ganyan, any amount talaga, pag meron ako, itinatabi ko na kaagad yung para kay Lord.
0: Ano yung para kay Lord?
1: Yung tithes. Tapos, meron akong extra pa yun para sa offering na sa mga... Pag nakonvict ka, bagatang sula kang mang ibibigay para meron na ako tinatabing ganun. Sa kanilang papasok yung mga obligasyon, mga bayarin, halimbawa, mga ganyan. Kung may bayarin pa, tapos mga may need, kailangan i-repair, ganyan. Lalo na nakabike ako. Siyempre, yung mga pyesa, kailangan ng para sa safety.
0: Eh, 1 million yan. Ayaw mo bang bumili ng bagong bike? Yung medyo i-upgrade mo siya ba?
1: Ay, hindi lang ako kailangan mag-upgrade.
0: Pwede mo siyang ibenta at mag-upgrade ka lang.
1: Tapos, yung din, siyempre, yung mga magagamit para ma-enhance yung, magamit pa yung, yung sa missions nga, halimbawa, laptop, mga ganyan. Sa mga pangailangan sa multimedia. Saka savings na din. Ma-open ang isa pang account. Pang account yan.
0: Nasabi mo yan kasi wala ka pang family, di ba?
1: Siyempre.
0: Pero kung ang tatanungin namin na family, siguro mga sagot, lote, bahay.
1: Scholarship po yun. Sa mga...
0: Pagpapaaral sa anak, sa sakyan, yan, et cetera, et cetera. So, dito, wala ditong tama at maling sagot sa katanungan na iyon. Pero alam nyo ba mga kaibigan, di ba kuya, merong plano ang Diyos sa ating mga pera.
1: Yes, meron.
0: He has a plan. At ilang beses bang nabanggit ang tungkol sa pera sa Bible?
1: I think over 800 times yan.
0: Yan. Naalala ko, pati si Jesus may sinabi tungkol sa pera Naalala ko, hindi lang sa Old Testament, kundi maging sa New Testament, ay maraming binabanggit talaga tungkol sa pera.
1: Yes.
0: Okay. So, ano ba ang katotohanan tungkol sa pera? Let's look at the truth about money from the Bible's perspective. Although the Bible has a lot to say about money at kung paano natin ito dapat i-manage, yung pinaka-foundational truth is this. Ito po yun. Mm-hmm. All money is God's. Mamsi, di, pinagtrabahuhan ko yan .
1: Yes.
0: Nag-overtime ako, yes. Nagpuyat ako. Bakit mo sasabihin kay Lord yan? Hindi naman siyang gumawa ako. Sa Bible po, ang prinsipyo talaga dyan ay lahat ng pera ay pag-aari ng Diyos.
1: Yes.
0: Therefore, kung siya ang may-ari nito, dapat magamit ito according to what He designed money to be used for.
1: His purposes.
0: Pwede ba nating himayin ng konti ito, Kuya? Yung bakit natin nasabi na ang pera ay pag-aari ng Diyos?
1: Sa Bible, may nabanggit sa Psalm 24 verse 1 na lahat ng the earth is the Lord's and everything in it. Pag everything niyan, lahat diyan, pati pera mo kasama diyan. Budget kasama diyan talaga. Ikaw nasa earth.
0: So sinusuportahan ng verse na 'yon, yung talagang sa Genesis chapter 1 and 2, yung creation account.
1: Yes.
0: So siya talaga ang nagpasimula. So I mean, pinanganak tayo dito. Tama nga yung sinasabi ng mga tao na pinanganak tayo, wala tayong dinala, bit-bit, at mamamatay tayo, wala tayo talagang mabibit-bit. Yes. Pag ganito yung perspective natin, ay matutulungan talaga tayo nito na huwag tayong maging, ano yung tawag na nakasaraang kamay? Mahigpit sa pera. Oo, pag alam natin kung sino talaga ang may-ari nito at meron pala itong purpose. So, sige, tingnan natin. So, balikan ko yung question. Balikan ko yung question. Ano, kanina tinanong kita na hindi pa natin nakikita yung perspective that lahat ng pera ay kay Lord. So, kung meron ka ngayong 1 million pesos, what would you do about it, kaibigan? Tanong ko na yan sa'yo. Kanina, nasagot na ni Kuya Sam because he's a Christian. Pero ngayon, balikan natin yon. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng pera na magkakaroon tayo, lahat na lang yun, eh, yung 1 million na yun, nalagay mo sa mission. Hindi naman po talaga ganoon. Binibigyan tayo ng Diyos ng pera para una, i-provide yung ating mga pangangailangan. Okay, pagka, yung mga basics ba? Pero di ba Kuya Sam, pagdating dyan, kailangan ihiwalay mo yung basic doon sa want.
1: Oo, parang may sinusunod na ako nung nag-guideline na ONW, yung obligation, needs, saka wants.
0: So, sa tatlong yan, ang priority for you is yung need, yung obligation.
1: Obligation, bills.
0: Okay, okay.
1: Ganyan. O yung tithes, mga ganyan na kailangan yun. Siyempre, sa ministry, parang kasama na yun. Parang, although masakit pa kaya sa obligasyon, pero yung may pag nag-set aside kang pera para sa ministry, parang obligasyon mo na siya kasi ano talaga yun.
0: Yung ano, yung SSS contribution, pag-ibig contribution, saan yan nag-fall? Obligation or need?
1: Obligation kasi bill eh.
0: Bill. Yung may monthly, ano na, bill. Yung, kumari may loan ka.
1: Obligation pa rin, obligado ako magbayad sa nagpa-utang.
0: Okay. So, ano yung nag-fall dun sa category ng need?
1: Para sa akin, iba-iba kasi ang tao. Mayroong perceived need, may actual need. Sa akin, sabon, panlaba, panligo, shampoo. Hindi pwedeng wala yun. Yung pag pwedeng wala, hindi pa siya para sa akin need.
0: Ano yung pwedeng wala sa'yo? Sabi mo hindi pwedeng wala kang sabon.
1: Oo,
0: wala kang sabon na panlaba. Yung pwedeng wala sa'yo, example nun,
1: pwede naman walang computer, pwede naman walang kasi pwedeng gumamit ng public facility.
0: Okay.
1: So pag mga ganun, mag-free up mo yung iba pang pera para mas magamit sa mas magandang purpose.
0: So kailangan lang tandaan natin mga kaibigan, no matter how much or how little, yung perang nasa kamay po natin, nasa wallet natin, nasa bangko, yung inimpok mo sa bangka, no, lahat ng yan ay pag-aari ng Diyos and therefore be used for His purposes. Kaya lang, parang may pagka, Kuya, yung pag sinabi mo kasing purposes, yung iba kasi, very dogmatic naman na talagang dun lang yung sa ministry. Yung need po natin at obligation, kasali po yan doon sa purposes kasama, ng Panginoon. Huwag naman po tayong masyadong extreme, ano, na lahat na lang yan. Kunwari, purposes, lahat yan, ministry, no. Yung pagpapaaral sa mga anak, kasali po yan sa purposes.
1: Biblical mandate naman din,
0: yes,
1: to support your family.
0: Sama
1: sa purposes.
0: So, heto po ang ilang mga helpful tips na pwede po sa ating makatulong. Sa perspective na ito, that everything is God's, including yung money. At kumbaga, dahil merong may-ari, ano pala tayo? Sino pala tayo when it comes to money? Dahil meron palang may-ari, hindi pala tayo. So, sino tayo?
1: That tayo ay kwan. Tinatawag ng katiwala.
0: Yan.
1: O tagapamahala.
0: Mga stewards po tayo. At kung tayo ay katiwala, abay, ang qualification ng katiwalang alam ko, dapat faithful.
1: Katiwala.
0: Matapat. Oo, matapat. Responsable. Yan. So, meron po ditong apat na tips na makakatulong po sa atin para hawakan nating mabuti, i-manage nating mabuti ang perang ito na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Sige, Kuya Sam.
1: O, yung pinakauna dito, syempre, gumawa ka ng budget. Mahalaga yung budget. Para, halimbawa, budget sa college or budget sa bayarin mo, ano yung magkano isi-set aside mo, ganyan. Meron ka talagang ano, na hindi ka bababa, hindi ka susobro doon sa tinakdang budget.
0: Mm-mm. Kunwari, siya ay estudyante na malayo sa parents niya, ano, pinapadalhan siya ng kanyang monthly allowance. Mm-hmm. So, yun ang kanyang iba-budget. Mm-hmm. Eh, paano naman kaya kung mag-asawa and both mag-asawa, pareho silang may work?

0: Uusapan ay yung finances.
1: Oo, sa kultura, di ba? Aras yung binibigay sa, ano, sa babae.
0: Oo, di ba? Sa ceremony. Ano, diba? Bakit ba merong aras? Anong napapansin mo, Kuya Sam, sa ceremony? Yung, doon sa aras?
1: May coin sa loob. Nagsimulo yan ng kapirahan. No? Diba? Na in-intriga sa babae.
0: Oo. Di ba doon sa ceremony, kinukuha doon sa batang may bit nung coin, binibigay doon sa pare or sa pastor na nagkakasal. And then hinahand niya doon sa lalaki. Yung lalaki naman saka ibinibigay doon sa asawa. For so many years, naging part yan ng ating kultura. Yes. Sa Filipino culture, parang generally, si Mrs. Si Mrs. yata ang hahawak ng pera, pero hindi naman po talaga ganoon. So sinasabi namin dun sa counseling, depende yan sa magiging arrangement po nila.
1: Yes, sa usapan nila.
0: Siyempre, pag walang trabaho si Mrs., full-time siya sa bahay, si Mr. lang. Siyempre, si Mr. maghahand ng pera kay Mrs. Yes. Kasi yung mga gastusin sa bahay. But if both have works, ano sinasabi po namin, na pag-usapan ninyo, okay. So, gaya ko, may kapatid po ako na yung bill sa bahay, yung mga gastusin, yung needs at bill, hinahati nila. Si husband, siya yung sa mga needs. Si wife, siya yung sa mga bills. Ah, kanya-kanya nilang hinahawakan yung pera nila. Hinahati nila yung expenses. Meron naman na sinasabi namin na if you decide na si Mrs. ang hahawak ng pera, ibibigay ni Mr. kay Mrs. yung pera, ano, mag-iwan ka Mr. sa'yo ng certain percent.
1: Yes.
0: Huwag 100%, i-intriga mo kay Mrs. Mag-iwan ka sa'yo ng certain percent that you are really free to use it whatever you want, na hindi mo na kailangang ikonsulta pa kay Mrs. Ganon din naman si Mrs., magdi-decide siya ng certain percent na ikikip niya, magagastos niya for whatever na gusto niyang gastusin yun, na hindi na nila kailangan pag-usapan pa mag-asawa. So, may mga iba't, hindi lamang po yung babae lang talaga ang hahawak. Hindi naman. Meron naman talagang ibang pamamaraan kung paano i-manage ang finances. At dito talaga, kaya ni Kuya Sam, no, sinabi niya na nangangailangan talaga ito ng pagbabudget. Kuya Sam, saan nagkakaproblema pagka short? May budget naman, pero short. Nakukulang.
1: Pag-prioritize siguro ng mga gastusin. Kasi minsan, lalo na sa pag-rise ngayon ng, ano, ng mga everything, kailangan, nagagawa na online mula sa preparation, tungkol sa shopping online. Actually, hindi nga walang kasama sa need mo, pero meron kang Shopee account, meron kang Lazada, meron iba-iba pang online platform. Ang dami mo nakalagay sa cart. Need mo ba talaga yon? Baka perceived need lang, hindi naman talaga. Kasi kung pwedeng wala sa ngayon, hindi mo pa actually. Ito po, limitadong pang-unawa ko lang naman yan.
0: Pero kasi, Kuya Sam, yung, diba, natatanda mo yung prayer na sinabi ni Jesus, tinuro ni Jesus sa mga alagad, give us this day
1: our daily bread.
0: So yung bread I need. So, hindi niya sinabi na give us this day our daily wants. Diba? So, God is faithful na ibigay sa'yo yung kailangan mo sa araw na yun. Pero kung nag-abuso, like, wala sa budget, pero, di ba, binili.
1: Ay, siyempre, maapektan yung budget mo, no?
0: Correct. Kaya nag-short.
1: Pati yung menu.
0: Naalala ko yung dito, yung isang spot natin tungkol sa panini Garillo, yung anak nila may hika, ano, nagkukwenta si Macy, sabi niya, June, short tayo, ganun. Sabi naman ng Mr., kala ko ba sapat? Yun pala, merong hindi dapat nandoon sa budget. So, mga kaibigan, kung wala pa po kayong budget, so, start making a budget. Okay, so, sige, next tip, Kuya.
1: Yan, syempre, may budget ka na. Pagbasihan mo yung doon sa budget na yun, kung alin yung kakaltasin mo. See what you can cut down or cut out. Yung hindi pa talaga kailangan.
0: Alright.
1: Kasi ngayon eh, mahal talaga mabilis. So sometimes we really need to live within our means.
0: Kuya, hindi na ako makapagkakape sa labas.
1: pwede naman bumili, gumawa ng kape sa bahay.
0: Yan. Kung isipin mo doon sa pinaka-bonggang kapehan, ano, ilang kape na ang magagawa mo sa bahay na kasing sarap din naman.
1: Pwede. Manood ka na lang ng mga tutorial videos. Mm-hmm. Kung hindi kang ano, gumawa sa bahay, lesser pa yung gastos.

0: kain sa labas?
1: Kain sa labas? Ah, kwan, magluto ka ng masarap, dalhin mo doon sa labas ng bahay niyo. Kumain ka na sa labas.
0: Or maybe, kuya, cut it...
1: Special occasion siguro.
0: Yes, cut it down doon sa special occasions
1: lang. Siyempre, ang graduation, o diba? Family celebration yan.
0: Araw-araw pumapasok sa school, araw-araw ang tatrabaho, magbaon. Kaysa kumain sa labas.
1: Mm-mm.
0: Bukod sa mura, mas mura talaga, budget-wise, healthy pa.
1: Oo, kasi alam mo yung nilagay mo dun.
0: So, see what you can cut down or cut out. Alin yung pwede mong bawasan, bawasin, or alisin na talaga totally. Yan sa budget mo. Okay, number three, medyo may kurot ito.
1: Number three, stick to your budget.
0: Okay. So ngayon, actually may mga apps na sa modernong teknolohiya natin sa ngayon, may mga apps na yung computer na rin ang nagagawa ng budget talaga. Makikita mo na doon kung ilan na lang yung natitira sa iyo. Makikita mo kung magkano yung savings mo. Pag nag-enter ka na doon ng mga data mo, expenses mo, makikita mo yung mga total ng bawat expense, kung may savings ka pa, o kung nagalaw mo yung para dun sa isang item, ano, makikita mo na yan. So, how about, kuya, when it comes to extra money?
1: Ito na yung, siyempre, doon, nag-stick ka sa budget mo, yung number three, nag-stick ka doon, yun yung extra money, yun na yung ibibigay mo sa mga tao, pang nilid ka nila na magbigay sa tao, sa project, or sa cause, na projects that are sharing the gospel with people, lalo na sa mga hindi nakarinig, doon ka kukuha. At may mga creative ways naman dyan kung gusto mo dagdagan yan. Naalala ko yung isang YWAM location sa Antipolo. Meron talaga silang Wednesday na no lunch. Para yung lunch, talaga nila sa pananalangin formations.
0: Kuya, naalala ko yung kunento mong yan. Nung bata pa yung YWAM Albay, remember that? Ilang years ago na ba yun? Mahigit na sigurong 20, 24, may na-discover tayo na isang family na may mga anak sila na hindi na pumapasok sa school na hindi nag-aalmusal. At umabot ito sa point na principal's office yung isa kasi napagbintangan, ninakaw yung baon ng kanyang kaklase. Remember that kwento? So, nung nakarating ito sa atin, naalala ko talaga nun literally na nagtinginan tayo. Pero, we had that intention na tumulong pero wala tayong extra money to do that. And then, naalala mo yun at you came up na huwag tayong mag-almusal. Remember that?
1: Hindi ko na maalala.
0: Huwag tayong mag-almusal at yung breakfast money natin.
1: Yun ang bibigay.
0: Magluluto tayo ng breakfast at kakain sila doon kasi malapit lang naman bago sila pumunta sa school. Wala tayong fund pero nag-decide tayo na yung breakfast money natin gagamitin natin para sa kanila. Actually, naalala ko, pinagpala yun ng Panginoon. Lumaki yun eh. Yung seed money na yun, hanggang nagkaroon tayo ng feeding ministry.
1: Sa elementary ministry.
0: Yes.
1: Lumaki
0: kasi may mga, nung ikwento natin yung ginawa natin, may mga naki-join. So, bumalik na tayo. Mayroon na tayo dating almusal. Hindi na tayo nagsasacrifice. Kasi meron na tayong fund. At hindi na lang yung mga batang yun, ng isang family ang pinakakain, kundi marami pang nangangailangan. And it went on for many, many years. Naalala mo yan? So, in short, itong pag may extra money ka, kaibigan, hindi yan ibig sabihin, mabibili ko na yung gusto kong brand ng damit. Yung para din sa'yo, you can use that extra money para naman sa ibang tao outside of your family. So, ngayon, because this is a missions mobilization program, nasa context po natin, pag-usapan natin ngayon, ang mga practical steps kung paano tayo mag-grow sa ating pagbibigay sa missions. Okay. Meron pong mga data, mga research na generally, ang nakokolektang pera ng church as a whole sa buong mundo, super laki.
1: Malaki talaga yun.
0: Super laki, pero pagka binadget na yun, pagka yun po ay binadget na, makikita doon na 98% nung income ay napupunta pa rin sa sarili, pansariling gastos, yes, ng church. And only mahigit 1.something% ang napupunta talaga sa missions or sa Great Commission, lalong-lalo na sa cross-cultural aspect.
1: Yes.
0: Okay. So, tingnan po natin ngayon itong pagbibigay sa mission. Because sending is not just about giving money doon sa missionary.
1: Mm-hmm.
0: Pag nag-send ka, kasali po dito yung iba't ibang aspect gaya ng logistics, praying, communications, research, re-entry. May mga taong gumagawa behind the scene. Andun yung missionary sa field, pero behind him, sa likod, may mga nagtatrabaho sa admin.
1: Oo.
0: Yan.
1: Sila din yung responsible na yung missionary mananatili doon sa field. Hindi uuwi prematurely.
0: So, si missionary ang goer, itong nasa likod yan nagtatrabaho, they are the senders.
1: Mm-hmm.
0: So, a sender is someone who financially and emotionally hold the rope of a missionary. Yung kabilang dulo ng tali, andun yung missionary.
1: Sa kabila, nasa kabila.
0: Pero yung kabilang dulo, hawak-hawak ng mga sender. So, siyempre, pag nagpadala ka ng manggagawa, kailangan meron siyang funding. So, merong mga missionaries na nagre-raise ng kanilang sariling support. Meron naman missionary na merong mga organizations, mga churches na nagsusupport sa kanila. Pero, tingnan naman natin ngayon, Kuya Sam, kung paano nga tayo mag-grow. So, meron po tayong list dito ng some suggestions, mga simpleng bagay lang, kung paano tayo makapagsisimula na makadevelop ng habit. Yung gawe of giving. Sabi nga po, generally, it takes 21 days para maka-form ka ng bagong gawe or habit. It takes 21 days. So, kung may i-unlearn ka, it takes 21 days na gawin mo yung bagong habit mo. And then, masasanay na yung sistema ng katawan mo mentally, emotionally, na ito ng habit na ito ang gagawin. So, here are simple ways na maka-start po tayo ng strategic habit of giving. Okay, Kuya, bigay ka ng isa. Okay, isa po dyan, each month, give a few. Bawat buwan, simulan mo lang, bigay ka ng konti. Give up. I-give up mo yung pagkape mo doon sa social na
1: kapihan.
0: Kung mahilig ka, ibilangin mo in a week ilan ka pumupunta doon. So in a month ilan. So kung every week pumupunta ka, siguro ngayon either i-cut mo yung sinabi mo kanina, Kuya, na i-cut, bawasan na, no. Gawin mo na muna siguro yung isa. Bawasan mo ng isang week.
1: Mm-mm.
0: And then next month, bawasan mo ng dalawa.
1: Mm-hmm.
0: And then after 5 months, once a month na lang siya. So, simple ito pero very practical. Or, lipat ka dun sa mas murang kapehan. Pero, singsarap din naman.
1: Pwede rin naman. Kasi ang dami-dami ng kapehan ngayon.
0: Yes.
1: May iikot mo yung lahat. Makakompare mo tuloy.
0: Pwede po kayong pupunta dun sa kapehan nila, Sam. Libre po. Libre po yun gabi-gabi, except Sunday siguro. So may kapihan po sila doon. At dun sa kapihan yun ay marami pong mga problema na to solve. Maraming mga encouragement na nagaganap. But yes, libre po yun. But when you go there, bring your coffee also. Titimplahin nyo doon. Ayan. Pero ito ay very practical, ha? Very practical. Alam mga kabigan, kayang-kaya nyo po ito.
1: Yes.
0: Okay. So, hindi lang itong kape, kundi maging yung pagkain sa labas.
1: Yes, totoo yan.
0: Mm-mm. Yung mga fast food, kung hindi talaga maiiwasan, hindi mo talaga magawa na magbawon na, no. Kuya Sa, may mga kainan naman na medyo mura.
1: Karinderya.
0: Medyo mura at saka masarap and healthy. Mm. Kailangan mo lang talaga mag-research.
1: Yes.
0: Yan. Okay. So, yan po yung unang practical tip. Okay, next one.
1: Yun, tulad nung nabanggit ko kanina, yung isa sa mga location po namin, na training center sa Antipolo, ganun yung ginagawa. Na pwede nyo rin gawin. You can skip lunch once a week and use this time to pray for a missionary.
0: So, magpa-fasting kayo once once a week na lunch.
1: So, kung marami kayo, ilan yung nagagawa nun, kung kukumpute mo yung per meal, pag naipon yung once a week, weekly, para makakaroon ka na ng project mo na kung sa isang buwan kung ilan yung naitatabi.
0: Mm-mm. Paliwanag ko lamang po ng konti. Sa YWAM basis po, ano, Youth with a Mission Centers, ano, yung mga staff na nakatira doon, nagbabayad po sila ng kanilang staff fee. Sa staff fee na yan, kasali po dyan yung accommodation sa Korea, sa mga budget. Bills and food budget. So, at binabudget yan. So, sa lunch, may naka-allocate na dyan na budget. So, kung marami kayo, times, magkano yung budget per person, so ganoon kalaking pera ang magagamit ninyo.
1: Yes.
0: Ang isa pa po dito, pero syempre, exempted doon kuya Sam yung mga, kunwari may baby na nag-breastfeeding, yung mga umiinom ng mga gamot.
1: Yes, yan ilangan po. Yung kumain ng tama sa oras kasi may oras din yung gamot.
0: Or, sa halip na may ulam at rice, ano, pwede sigurong arroz kaldo.
1: Pwede lugaw.
0: Bawa, ibahin yung menu.
1: Oh, kasi
0: para may savings pa rin.
1: Totoo. Lugang marami talaga nagagawa yan. Gusto mong kumain ng marami, pero actually, konti lang naman talaga nakakain mo. Pero nasasatisfy ka. Pwede mong i-fortify yun.
0: So, yun nga po, you could set aside the money na sana magastos mo na dun sa lunch.
1: Mm-mm.
0: At magagamit ito sa mission work, especially yung cross-cultural
1: yes.
0: aspect. Okay, isa pa po dito, eto, mahalaga ito kuya.
1: Yan, itong magpapadala ng sulat sa missionary na sinusupport mo at least once a month.
0: Mm-hmm.
1: Or pwedeng letter of encouragement yan, may note card, may stationery. Pwedeng may maliliit na gift, ganyan. At minsan ay pwede mo silang tanungin doon kung ano yung mga bagay na hindi nila mabibili doon sa country yun.
0: Na namimiss nila.
1: Namimiss nila. Naalala ko na may tinanong ako na missionary, ano ba yung mga kailangan nyo dyan? Sabi na dito, bili ka ng mga, sinabi niya yung mga local brands ng medicine na nakasanay sa Pilipinas. Wala dito. Tapos dala ka ng ganito. Dala ka ng sinigang mix. Oh, talaga, yung ganyan. Sinabihan niya ako.
0: Alam nyo, mga kaibigan, alam ko na alam niyo.
1: Connection yun sa home, eh.
0: Kuya, yung mga OFW natin, di ba?
1: Uh-huh.
0: Alam ko na alam niyo to eh, kasi may mga, marami na pong mga reels dito.
1: Uh-huh.
0: Bumibili sila ng balikbayan box. At nakabukas lang yan. At matagal po nilang iniipunan yan para mapuno. At pag puno na yan, tsaka yan pinapadala yes. sa mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas.
1: Uh-oh.
0: Ganyan din po para sa ating mga missionaries na nasa field. So pwede kayong bumili ng magkano bang isang balikbayan box? Hindi naman yung kamahalan
1: sa courier, eh.
0: Siguro less than 100 pesos ang isang box na malaki.
1: Uh-oh.
0: So bukas lang yan at pwedeng sa church po ninyo ano?
1: Bawat samgalang.
0: Oo, hayaan nyo na punuan yan ng mga items. But check on the expiry date po ha. Okay. Yung expiration date, paki-check okay, naman po. So, pero importante po, nabanggit ko na ito sa mga nakaraang episode natin, nalulungkot po sila doon. So, an email from you, or a phone call, or video call from
1: yes.
0: you,
1: uh-huh.
0: malaki po itong encouragement sa kanila. Huwag naman pong dadaan yung isang buwan na hindi sila makarinig from you or somebody from the church. Huwag naman pong ganun. Make it a point na yung communication ba ay very, very open talaga sa kanila. Okay. So, ang isa pa po dito is yung sinasabing adapt. Mag-ampun tayo. Adapt a missionary from your church. Kung yung church po ninyo, wala pa kayo doon sa point na mayroon na kayong pinalabas na missionary, pinasend the missionary, maybe you can join with another church
1: yes.
0: or baka lima kayo, kung maliliit na churches kayo, baka lima kayo mag-join forces ano, and adapt one. Pag sinabi po nating adapt one, una baka pwedeng unang hakbang ninyo adapt the missionary in prayer.
1: Yes.
0: Yun ang pinaka-importante. Although, wala pa kayo dun sa financial aspect, pero simulan nyo po sa panalangin.
1: Dun yung mag-start.
0: Yes. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mahiya na wala namang kaming pinapadalang pera. hintayin nyo po na ang Lord ang mag-open ng way for you na makapag-contributing kayo financially. But prayer, sige po, simulan nyo po doon.
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: Totoo yan.
0: Okay, ano pa kuya ang pwede nilang magawa?
1: Pwede kayo mag-research sa mga mission agencies online. Napakaraming mission agencies niyan. Pwede kayo maging specific para doon sa kumalining ninyo, halimbawa ay kayo magaling sa technician, no, yung mga lugar doon, minsan kailangan nilang communication, yung mga ganun-ganun. Pwede kayo maghanap ng ganun. Kung ka naman ay depende sa skill mo, kasi yung mga napag-aralan mo dito, hindi yan baliwala. Gagamitin yan ni Lord sa field.
0: Okay.
1: To support that, ang gawain doon.
0: Oh.
1: Kasi hindi kanya haya makapasa dyan kung para lang pumasa.
0: Mm.
1: May purpose yan.
0: Yes. Naku kuya, hindi pa tayo tapos, pero maiksi na ang ating panahon. Let's have a part 2 of this, mga kaibigan. Samahan niyo po kami uli ni Kuya Sam next Sunday, kasi gagawan po natin ang part 2 itong pinag-uusapan natin na ito. But this time, kuya, let's pray po muna. Ikaw yung mauna, and then I'll close in prayer.
1: Dakilang Ama, papasalamat po kami dahil kayo ang Panginoon ng mga ani, at kayo po ang nagpapadala, nagsusugo ng mga manggagawa sa iyong ubasan, sa hinog na aanihin. I pray, O God, na kilusin mo po ang mga iglesia, mga organisasyon to help in this task, Panginoon, na ma-fulfill so that the gospel of the kingdom will be preached to all creation, and then kayo po ay muli na magbabalik. At habang nasa proseso po na ganyan, ay ihanda niyo po ang aming puso maging ang aming bulsa. Salamat po. Pinagkakatiwala po namin ang mga trabaho and sources of income na pre-provide niyo sa bawat isa. At nawa ay by your spirit kayong magpakita kung ano yung mga practical na bagay na maaari namin magawa tungkol dito.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.
0: Opo, Panginoon. Kasabihan nga po, Panginoon Diyos, na kapag ka merong will, merong way. Maraming salamat dun sa mga gumagawa na po nito, that I have come to an understanding tungkol sa paggamit ng pera, that we are stewards, at kailangang maging responsable po kami dito sa finances na pinagkatiwala mo sa amin, na ito ay gagamitin namin not only for ourselves to provide for what we need, kundi i-provide din po, O Lord God, yung iyong mission, yung Great Commission. Actually, Panginoon, kung sa kapangyarihan ninyo at kakayanan ninyo, you can fulfill the Great Commission without us. But you have chosen, you have designed na, Lord, na maging bahagi ng mission ninyo ito ang mga taong tinubos na to join you in the ministry of reconciliation and restoration. Kaya ang dalangin ko na huwag po kami mag-stick doon sa imposible, maliit na church lang kami, hindi namin kaya. Because there are so many ways, pwede magtulong-tulong, magsama-sama ang mga parehong may adhikain, O Lord God. May parehong gustong mangyari, may parehong pagkaunawa. This is the time na kailangan po namin mag-join forces, magsama-sama, para maipangaral ang gospel ni Jesus sa buong mundo. Because a lot of people are being born, at namamatay po ang marami na hindi man lamang nila naririnig ang tungkol kay Jesus at sa ginawa ni Jesus. So, Lord, I pray na yung ganitong uri ng programa and the other mobilization ministries and efforts, Lord God, ay pagpalain nyo upang yung buong church, Lord God, maunawaan ang purposes nyo, ang mission nyo, and would really decide to join you in what you are doing. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Kaya mga kaibigan, ano? So nakatulong po sana itong mga ilang tips na naibigay na namin sa inyo. Pero sa part 2, abangan nyo po ang pagpapatuloy ng ating pinag-usapan ngayon. My money and God's heart for the world. Kaya po, the greatest mobilizer
1: is calling his church to work with him.
0: So we are blessed to be a blessing.
1: We are saved so we can join him to save others yet.
0: Yan. Sige kuya, sama na po tayo
1: sa World Christian Journey.
0: Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Cicello.
1: At Sam Zinarosa po.
0: Sa technical side, nakasama po natin ang ating chief tech, si Don Alfonso, at si Pastor Jan. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

0: want to be a Mobimate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: I'm Bob Bowman. Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Ellen and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South
1: Korea. Good morning. You are tuned in to 1062, the XKI, the friendly voice of South Central Mindanao. The XKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. The XKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
2: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
3: Mayong aga abyan. Welcome naman sa aton Bible Study sa Kahanginan, WRBS. Kag sa gihapon, ang masunsun nga nag-abi-abi sa imo, ang host sa nga program, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyo Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible Study karon nga adlaw, makita man sa aton text mismo, kaya ang aton text masyado lang kalipot. Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang Luke chapter 19, verse 10, abyan, isa sang pinakamaathag nga statement sa Bible nga nagasugid sa aton kung nga aman si Jesus Christ nagkarisining kalibutan. Wala siya nagkarisining kalibutan, agud nga magtudlo lang sa mga maayo nga principles sa kabuhi. Wala man siya nagkari sa kalibutan, agud lang mag-perform sa mga miracles. Ayuhon ng mga masakiton, kagbuhion ng mga patay. Wala siya nagkari sa kalibutan, agud lang nga mag-establish sa isa ka religion na biyan. Ang maathag nga hambal sa Luke chapter 19 verse 10, He came to seek and to save the lost. Ini nga verse abyan naghatag sa aton sang pila ka matahum nga mga bagay nga nagasugid na hanungod sa misyon ni Jesus Christ sa sining kalibutan. Kag number one amo ini, Christ came to seek the lost. Nagkari siya sa pagpangita sa mga nadula. For the Son of Man is come to seek. Ang pulong abyan nga seek, pagpangita, nagasugid sa aton nga si Kristo mismo among nag-take sang initiative. Siya ang naghimo sang unang atikang sa pagpangita sa makasasala. Kitaya nga mga tao abyan nga nakasala batok sa Dios, wala kita ang dagapangita sa Dios. Ang kamatuoran kun sa bagay, nagapalagyo kita gikan sa Dios. Kay nahadlo kita kag natahap kita sa Dios. Siling sang Bible sa Romans 3:11, there is none that seeketh after God. Wala sang may nagapangita sa Dios. There is none righteous, no not one, that nobody seeks after God. And yet Jesus came seeking for us. Tanawon blan aton abyan si Zacchaeus, kay ari lang man ina sa aton nga text. Si Zacchaeus abyan isa ka tawo nga makasasala. Ginakabig sang madamo nga makasasala. Ginakaugutan sang madamo sa kaugalingon nga syudad. Kay isa siya ka tax collector. Ginakabig siya sang madamo nga kawatan sang kwarta sang mga tawo. Tungod sang iya hindi lawglahog nga pagpataas sang taxes, agud nga magdamo iya kwarta. He was despised by his own people. Manggaranon siya, pero iya manggad nagadala sa iyasang kahuluyan. Kagang hiya manggad kay balugid ko abyan, hindi man makasatisfy sang iya nga kalag. Sang si Jesus abyan, nag-agi padulong sa Jericho, si Zacchaeus nagsaka sa sycamore tree, kay gusto niya makita si Jesus, kay do kabantog sini nga tao. Ayhan curious siya, ayhan gusto niya makita ang guya sining tao nga tuman kabantog, kag maayo nga manunudlo. Apang antes pa si Zacchaeus abyan, nga nagpanaog kay gusto siya magsunod kay Jesus, si Jesus nagtawag na sa iya sa ibabaw sang sycamore tree, "Zacchaeus, panaog dira, make haste and come down because I am going to your house today." What a picture of grace. Daw ano abyan nga laragway sang bugay sang Dios. Si Zacchaeus nga curious sa pagtanaw sa kay Jesus. Ayhan wa isa ga plano nga magsunod sa iya, I don't know. But Jesus was seeking for Zacchaeus. Ginapangita na siya ni Jesus Christ. And the same is true today. Base ikaw abyan, nga curious lang parte sa Dios, curious lang parte sa imo kalag, curious lang parte sa langit kag sa infierno. Pero dumdumain ni sa pihak sang imo curiosity, there is a God who has been looking for you and looking for you to be saved. May Diyos sa langit nga nagapangita sa imo kag nagapanawag sa imo nga gusto magluwas sa imo. Christ came to seek the lost. And then number two, Christ came to save the lost. Nagkari ang anak sang Diyos agud nga luwason niya ang makasasala nga masapuan niya. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Abyan si Jesus, wai lang nagkadto diri sa kalibutan, agud pangitaon ng mga tao nga makasasala. Nagkarisa sa kalibutan, agud pangitaon sila, kagluwason sila. May diferensya ya abyan ang pagpangita sa isa kanadula nga tao, kag ang pagluwas sa iya, pakadto, padulong, pauli sa iya balay. Kung may isa ka tao nga nadula na for many, many weeks, kag ginapangita siya, kag kung makitaan siya, it is not enough, nga nakitaan lang siya, kag babayan sa duog nga sa diin, nakita siya. He needs to be brought home. That is what Jesus does. Anong buot silingon abyan sang Bible, sang tao nga nadula? Ang buot silingon sang tao nga nadula, o mo ini, nadula siya tungod nga nasiparar siya gikan sa Dios tungod sang iya kasalanan. Siling na Isaiah sa Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray and have turned everyone to his own way. Hindi lang nga confused kita. Hindi lang nga troubled kita. We are sinners who need a Savior. Kagabyan, si Jesus Christ nagkarisen ng kalibutan agud nga resolbahon ang problema sang humanity. Kagina nga problema among sala. He came to the cross. He suffered. He shed His blood. He died in our place. And He rose again. Kagpaagi sa iya kamatayon, pagkalubong, pagkabanhaw, paagi sa aton pagtuo sa iya, nga among nagluwas sa aton mga sala. Mapatawad kita sa aton mga kasalanan. Kagmahatagan kita sang eternal life. Kag maluwas kita abyan gikan sa kalautan sang sala. Kag kita nga napahamulag sa Dios, mangin anak sang Dios. Christ came to look for the lost. Christ came to save the lost. And He came for that which was lost. Nagkari siya para sinang nadula. Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Gusto ko gid ma-emphasize ang word nga lost abyan na take up na nato ni kadali wala lang madugay. Ang buot silingon sang word nga lost amo ini. Jesus came for people who really needed Him. Siling ni Jesus sa mga tao nga wala sang balatian, wala nagakinahanglan sang doktor. Ang mga tao lang nga balatian nun, among nagakinahanglan sang doktor. Kagabyan si Jesus nagkari sa kalibutan agud pangitaon ang nagakinahanglan sang manluluwas, ang mga lost, meaning Jesus Christ came for the broken. He came for the sinner. He came for the rejected. Nagkari siya para sa mga malaot ng mga tao, hindi para sa mga matarong. Nagkari siya para sa mga outcast ng society. Nagkari siya para sa mga prostitute, sa mga palahubog, sa mga tahur, sa mga hindi mapuslan ng mga tao. Nagkari siya para sa mga drug addicts na ginasikway na sangila panimalay. He came for those who had wandered far, far away from God. Si Zacchaeus sabihan, nadula gid sang madalom nga pagkadula. Ginakawatan yang iya mga katawhan. Akig ang mga katawhan sa iya. Kay Hudiyo man siya pero ginapadakuan yang taxes agud magmanggaranon siya. Pero abyan sa iya kalaot, sa iya pagkadula tungod sang iya sala, Jesus found him. Abyan, nadumdumanin yung babae dito sa Jacob's Well, ang Samaritan woman. Malaot pilang lalaki niya sa iya kabuhi. Ginasikway na sang komunidad. Nagapanag-ob sa udto-adlaw para waay sa may makakita. But Jesus found her. Kaginatagan siya sang bag-o nga kabuhi. Ang makasasala dito sa cross, sabihan, tuman kalaot sa iya. Mga niya ginlansang siya tungod sa iya kalaot, tungod sa iya kasalanan. But Jesus found him. Si Saul of Tarsus, napahamulag sa Dios, sabihan, nadula man siya tungod sa iya sala. Ginahingabot niya si Kristo kag ang mga tumuluo. But Jesus found him and transformed him and saved him. Kag ining Saul of Tarsus nahimo nga Paul the Apostle. Ang prodigal son, abyan, nadula man, isa ka malaot nga anak. Apang ang iya amay nag-welcome sa iya pauli sa ila balay. Kag basi ikaw, abyan, nadalma na sa imo kalautan, sa imo kasalanan. Basi naghambal ka ba layo naging ko sa Dios, daw hindi na ko bagay nga palapitan sa Dios o kung luwason sa Dios. Pero dumdumain eh, si Jesus nagsiling, I came to seek and to save the lost. Dumduma abyan that your past and your present sins are not greater than His grace. Kung ano man kadako sang imo sala, sobra pa dira kadako sang iya nga forgiveness. Ang imo nga failure abyan, nagpalayo ka sa Dios, nangin kaaway mo ang Dios. Apang ina abyan, hindi makalabaw sa iya power to forgive and power to restore. And then lastly, maklose ko sini. Dumdumo nato na abyan kung tumulo ikaw kag sa pagkamatuod, anak ikaw sa Dios, kag member ikaw sa church, dumduma ini. Jesus' mission must become our mission. Kay hambal diri ni Jesus, hambal diri sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Then His church must have the same burden. Kung amo ng hambal ni Jesus nga ginapangita niyang mga nadula, agud nga luwason ng mga makasasala, kinanglan amo man ang aton burden, amo man ang aton nga purpose. Kay ang simbahan abyan hindi lang na kay isa kaduog nga sa diin. Ang mga tao nga nagasiling na luwas sila, magatipon, kag magfellowship, kag magkinaon lang. It must be also a place where saved people are equipped to reach the lost. Ang purpose kung nga agin luwas kita sa Dios, kag kung nga ang ginawalihan kita tag sa kadomingo kag tag sa kamirkules, agod nga ma-equip kita, masangkapan kita sa paglambot man sa mga nadula, agod nga maluwas man sila paagi kay Jesus Christ. Ang kamandabyan ni Jesus sa Matthew 28:19 amo ini, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kagang Acts chapter 1 verse 8, nagahambal man, ye shall be witnesses unto me. Pamangkuton nato na biyan karon nga adlaw ang aton kaugalingon. Ako bala nagapangita man sa iban nga mga nadula. Ako bala nagapangita sa mga tao man nga kinanglan makabati sang gospel kay nadula sila kag wala sila sang kaluwasan. Madami nga salamat sa imong pagpamati abyan. Kitay kita next week, same time, same station, and God bless you richly.
2: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

kag ining ginhambal diri sa aton nga mga binhi sang gamhon nga ginsabog sang kaaway, ining binhi nga ini amo iniya ang anak sang malaot. So kung sa aton pa ining trigo diri wheat amo ini ang anak sang ginarian, mga matutuod nga tumuluo sa piyakabahin ining mga binhi sang gamhon nga ginsabog sang kaaway sang sini nga manggaranon nga manguma amo ini ang mga anak sang malaot. Kag ining kaaway diri nga nagsabog amo ini ang yawa. So amo ini ang ginatawag naton diri gali, no, representation sang sini nga dinalan sang kasulatan sa aton. So ining kalibutan katulad ini sang isa ka uma. Kag sa kalibutan yara dira ang ginharian sang Dios. Madunduman niyo pa ang aton nga ginambal, the kingdom of God is present at the same time future, here and now, then and there. Susubong ari ini ang ginharian sang Dios, pero sa espirituhanon pa nga aspeto, kay ang physical o kon ang literal gid nga ginharian pila ka adlaw pa ina sa ginatawag naton millennial kingdom. Kag ginhambal sa Biblia sa aton nga ang ginharian nga yari subong sa sini mismo nga kalibutan. Kung lang taon naton sa Biblia, gaupod ang mga matutud nga tumuluo kag ang mga nagapakuno-kuno nga mga tumuluo. Kung sa aton pa sa ilang pinamatasan, sa ilang paggawi, sa ilang ginapumulong daw Kristohanon man, pero sa pagkamatuod, hindi sila iya ni Kristo Jesus. Kay hindi sila tinubos. Nagaupod ang ini. Kag kung lang taon niya naton sa Biblia, ginbutang ini sila sang malauton, sang yawa, sa tunga, sang ginarian sang Diyos. Kung sa aton pa, ang yawa, ginatinguan niya nga mahalitan, maupangan, masablagan ang buluhaton sang ginarian sang Ginoo. Paano? Paagi sa pagbutang sang mga malauton nga mga katawhan nga daw mga tumuluo man. Amon ang term na ginagamit sa ibang counterfeit Christians. Kaimportante bala sa pulo nga gingamit sa atondri. Pwede niya man magamit Satan, pero ang gingamit niya nga pulong devil, yawa. Ang pulong gali bala nga yawa, it means accuser, it means slanderer. Manugpato-pato, manugbutang-butang, kung sa aton pabutigon. Amo ina ang ginahimo sang yawa sa tunga sang mga tumuluo. Kag may mga tinion nga masablagan ang buluhaton sang Ginoo tungod sa sini nga mga kahimtangan diri. Nasa pagpadayon naton sini, ano ang makita naton? Wala anay gingabot ining mga ginatawag naton diri mga gamhon, kundi nagambal ang ini nga manguma. Hulata nga maggulang sila para mahapos sa aton nga makita kag mahibaluan, kag matandaan kung diindira ang trigo, kag diindira ang gamhon. Sa ginambal naton sa nagliya ni broadcast, hindi gid naton dali-dali nga mahibaluan ang gamhon, kag ang trigo, samtang linghod pa sila. Apang samtang nagagulang ini, kag magpakita na sang ila nga bunga. Ang trigo lain ang iya bunga, kag ang gamhon lain man ang iya nga bunga. Ang trigo may ara iya nga sulod, kag mabugat ini. Ang gamhon wala ini sing madamo gud niya sulod, kag mamag-an ini. Ang trigo nagaduko ini tungod sa kadamo sang iyaya nga bunga, ang iyaya nga uyas. Pero ang gamhon may ara man, pero wala ini nagaduko kay hindi mabugat kag jutay. So paagi sini may baluan nila kung diin ang trigo, diin ang gamhon. Kag ang ginambal sa Biblia sa ton, hulaton ang tig-alani. Kag ining tig-alani, kung aton yung isasaon sa pulong sa Ginoo, nagambal ang Biblia sa aton diri.

Ang katapusan nga panuigon. Ang katapusan sa panuigon, amo ini ang tion nga hukman kag pahiinon sang aton Ginoong si Kristo paagi si imanugtunda ang matutud nga tumuluo kag ang nagapakuno-kuno nga tumuluo. Subong sang the parable of the net nga si Parahon ang maayong isda kag ang mga malain nga isda. Ang trigo si Parahon sa gamhon. Ang trigo, ibutang siya sa tambubo. Ang gamhon, sunugon ini. Idapong sa hurnuhan. Kagun aton yung alantahon sa pulong sa Ginoo, makita naton diri ang ginatawag naton Judgment Day. Naibaluan naton nga sa palabuton, ang ginalantaw naton ang ikaduwa nga pagkari sang aton niya Ginoo. Kagra man nagaamat-amat human ang katapusan sang panuigon. The end of the age. Kagidil amang amusina, kwaon sang aton ni Ginoo paagi sa rapture ang mga tumuluo. Magapabilin ang mga di tumuluo. Hukman paagi sa ginatuwag naton 7 years tribulation period. The great tribulation for the next 7 years. Kag hindi ina nagatapos sa sina, kunindi nga pagkatapos sa sini nga 7 years tribulation period, magabalik ang mga tumuluo. Kag sa ilang nga pagbalik, ipasaron sang aton Ginoong Hesus ang iya literal nga ginarian nga ginatawag naton millennial kingdom. Diin niya ang mga di tumuluo. Kwaon kagpapason sang aton na Ginoo ang mga di tumuluo sa sini nga kalibutan. Hukman niya dito sa impyerno kag sa katapusan sa ginatawag naton linaw nga kalayo paagi sa ginatawag naton Great White Throne Judgment. And every person that will be ushered during the millennial kingdom are all believers. They are the good fishes. They are the wheat. They are the sheep. Diin niya ang gamhon, diin niya ang malain niya isda, diin niya ang mga kanding, hukman sila. Ang abalas ng Biblia sa aton, idapong sila sa hurnuhan. Kag didto ang mga tawo nagahibi, kag nagabagrot sang ila ngipon. Ano ini ang pulo nga pagibi? It speaks of remorse. Nagahinulusol sila. Hindi amo ang ila na paglantaw sa mga sitwasyon. Lain ang ila ginsaligan. Sa piyakabahin may pagbagrot man. Amo ini ang reaksyon sang tawo nga may kainit sa Diyos, walay sa payan, nga nagaanto sila sang matarong nga pagukom sang Ginoo sa ila. So katahom sa sinibla nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kaya ginhambal diri sa Biblia sa aton nga ang matarong magasidlak subong sang adlaw sa ginarian sang ila amay katahom sini ang aton nga Dios indi lang gali amay sang aton Ginoo Kristo kundi ikaw kag ako nga nagtuo kay Kristo bilang aton manluluwas bisan ang aton nga Dios aton siya nga amay kag tungod sini ang ginarian niya aton man nga puluy-an. Kag magkapag-upod kita sa tub-tub sa katubtuban, kag didto may himpit niya kalipay, pagidait kag kalinong. Initanan-tanan, tungod nga ginhimpit sang Ginoo ang iya nga pagbuot sa sini kalibutan, paagi sa sini nga pagukom. Aton ini, pagapadayunon sa dasyon naman nato ni broadcast. Kabay ang Ginoo, magaparoon sa paghatag sa aton, sing kaalam, nga may karipay kita kag maintisipasyon sa sini nga tion nga maatubang naton ang Ginoo sa sini nga dako nga pagukom nga may kalipay kag may kasiguruhan. Sa madason naman ni broadcast ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Yes, good morning, good morning, good morning. Good morning, boys and girls. Para lang lingguhan na natin. Praise the Lord for this brand new Sunday. Purihin ang Panginoon sa panibagong araw na bigay niya sa atin upang tayo ay magpasalamat, upang tayo ay magpuri, and yes, patuloy na makinig, matuto ng kanyang salita. Yes, today is the first Sunday of September.

Merry Christmas na sa atin, boys and girls. Grabe, Burr Month na. I know na ang iba sa inyo, maaring tulog pa. Kaya congratulations sa mga gising na. And thank you sa mga lolo and lola, mga titos and titas na talagang ginigising ang kanilang mga little friends dyan, little family members para makinig ng ating paaralang lingguhan. At thank you din sa mga nagsishare. Sinishare ang link na to kung kayo man ay nanonood, nakikinig sa mga live stream. Thank you for sharing. At sa mga nakikinig sa kabilang bahagi ng radio, I know ang iba sa inyo, nilalakasan daw ang volume para buong kapitbahay marinig din ang ating program. Purihin ang Panginoon sa effort po ninyo. Yes, indeed, the word of the Lord ay laging maaasahan, kaya lagi natin po itong bigyan ng oras, bigyan ng dapat na mapabalo. Namimix-mix ko na ang salita ko. Mapalapnag. Paano yan sabihin? Maikalat. Malaman ng lahat that yes, indeed, there is hope in the Lord Jesus. Especially ngayong mga panahon, no, boys and girls, ang dami-daming mga situations that would cause fear, would cause mangamba ang mga puso natin. Mangamba, matakot, merong mga pag-aalinlangan. I know, ramdam yan ng inyong mga magulang. That's why all the more we must learn ang mga promises ng Lord Jesus, at all the more na lumapit tayo sa Kanya at pagkatiwalaan ang Kanyang magagawa at ang Kanyang mga pangako. Because yes, He is the God who cares for you. Kaya yan ang ating magiging focus. God cares for me. Kaya nga, sabihin nga ninyo, God cares for me. Yes, He is the God who knows you, who loves you, and He cares for you. Thank you sa mga friends natin watching also online via TikTok. Aba, hello sa iyo, Juliet and Yanni and Aling Maliit. Maraming salamat. Yes, you may share ang ating pong Bible class sa ating mga kids that they too would know that God cares. Yes, He cares for you. At ito nga, a song from the Salty Kids Praise the Cares Chorus. Sabayan natin sa pagkanta. Ha, ito, memorize yan ng mga lolo and lola and mga mommies and daddies dahil pang Gen X to na Salty Kids Praise. At dapat alamin nyo rin, kids, dahil the care of the Lord is unchanging. Para sa lahat ng bata, para sa lahat ng henerasyon. He cares for you.

You have heard the prayer song that declares, I will cast all my cares on you. Yes, boys and girls, we can always tell the Lord Jesus na sa Kanya tayo mananalig, sa Kanya tayo magtitiwala. Dahil Siya nga ang God who is ever-present at Siya ang Panginoon who is able, kayang-kaya niyang solusyunan. He can intervene sa lahat at anumang sitwasyon ng buhay natin. Kaya tara, magpasalamat tayo that we can always cast our cares on the Lord Jesus. Let us pray. Our Father God in heaven, we bless your name for you are our good, good Father. You are unchanging, dear God. You are true to your promises. You are good, you are great, and you are unchanging. Even your compassion, it never fails. Every day it is new. Your goodness, your kindness, your love for everybody is always reliable. Kaya ngayon pong umaga, patuloy po kaming lumalapit sa iyo dahil ikaw lang ang Diyos na maaasahan. Ikaw lang ang Panginoon who can do all things beyond po sa aming naiisip o hinahangad o alam po namin na ikaw ang Panginoon who will do the best, who will show your grace sa bawat isa. Kaya patuloy po kaming lumalapit at patuloy po kaming umaasa sa inyo. Thank you for today. Thank you for Sunday. Thank you for Radio Bible Class. Thank you sa paaralang lingguhan. At salamat dahil ikaw ang buhay na Diyos na mangungusap po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, you have heard that prayer song. It's actually a response from the command of the Lord na sinabi sa 1 Peter 5:7, ang sabi ng Panginoon, cast all your cares on Him, for He cares for you. Ano bang ibig sabihin ng cast? Mga bata, pag sinasabi natin cast, itapon, itugyan, kung sa Ilonggo pa, ilagay mo sa kamay ng Panginoon ang lahat ng iyong mga inaalala, mga bagay that weighs you down. Ano bang mga worries ng mga kids ngayon? Maaring ako kaya ang mapili to represent our class. Ako kaya ang mananalo sa games. Ako ba ang ma-submit ko ba on time itong project na to? Maybe kung patungkol sa school, yan ang inyong wino-worry. O maging sa class or sa relationships with friends, tanggap kaya nila ako? Gusto ba nila akong maging kaibigan? O yun yung mga maaring nasa isip ninyo, di ba mga kids?

kids, and it would weigh you down. Maraming mga bagay o maaring sa patungkol sa pamilya. Kailan kaya gagaling si nanay? Kailan kaya namin mabayaran yung mga utang, mga obligasyon para hindi na kami laging sinisingil? Maaring yan ang inyong nasa isip at nagbibigay ng kabigatan, kalungkutan sa mga puso ninyo. Tell Jesus ang lahat ng yan. Dahil sabi nga niya, we can cast all our cares on Him for He cares. Siya ang Diyos na nakakakilala sa iyo dahil siya nga ang Panginoon who made you. Everything in you, lahat ng aspeto ng buhay natin, hindi yan nakatago sa Panginoon. Walang secret kay God. He knows your concern. Maging ang mga struggles mo. Lord, gusto ko na pong mag-stop mag-Roblox o mag-Minecraft. Gusto ko na pong mag-focus mag-aral. Aba, maging yan, alam ng Panginoon paano katutulungan. Kaya, you can always cast all your cares on Him. Dahil nga, He cares for you. And the God who cares for you is the unchanging, ever-powerful God who will give you strength para nga mapagtagumpayan ang iyong pinagdaraanan. Kaya bata, piliin ang pagtiwala. Piliin na alamin kung ano yung mga promises ng Lord Jesus so that pagkatiwalaan ito. Dahil hindi lang naman tayo nagtitiwala sa Panginoon dahil hindi natin alam. Kaya dapat alamin. Kaya dapat makinig lagi ng mga stories natin. At higit sa lahat, dapat magbasa ng Bible. Because the more we know God's Word, the more we will know kung ano yung mga promises ng Lord, ano yung truth. At the more na alam natin, the more din tayong nagtitiwala. Di po ba? Yes, Miss Cha. Ayan. Tama, di ba, Luis? O, pag hindi natin alam, paano tayo magtitiwala? Kagaya ng mga characters sa ating story this morning, pinili nilang to put action sa kanilang nalalaman. This story happened when the Lord Jesus was here on earth. Nung ang ating Panginoong Jesus ay nandito sa ating mundo, maalala mga bata, not only He taught, hindi lamang siya teacher, hindi lamang siya nagpakain ng mga kanyang mga tinuturuan, higit na ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagaling ng mga may sakit. Kaya naman dinadagsa siya ng mga tao. Ang dami-daming mga tao lumalapit sa kanya. Nung ang Panginoong Jesus nga ay nagturo doon sa nawala si Teacher I, sa isang bayan, maraming mga taong lumapit sa kanya. At one time, isang ruler ang humahangos, nagmamadali at lumuhod sa kanya. Sabi niya, Lord Jesus, tulungan niyo po ang aking anak na babae. Namatay po. Please, sumama ka sa akin. Pagdasal niyo po siya upang mabuhay siya. Aba, ibang klase ang hiniling, di ba? Dahil dito sa Matthew chapter 9, verse 18, mga bata, buhayin muli ang hiling ng tatay para sa kanyang anak. Naku, kaya kayang gawin ng Lord Jesus ito? Ibang klase din ang pananampalataya ng tatay, no? Kasi patay na ang kanyang anak, paano pa ito mabubuhay? Pero nakita nito, maaring naging witness siya kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Kaya pinili niyang lumapit, ihayag ang kanyang pangangailangan at hilingin ang tulong ng ating Panginoon. Maaring sa isip
natin, mga tao, imposibleng gawin yan ng Panginoon. Patayin na, tapos bubuhayin pa. Dapat tanggapin na lang kung ano nang nangyari. Move on na, sabi siguro ng iba, no? Pero itong si tatay, naku, hindi siya mapakali. Pinili niyang lumapit sa Panginoon at hilingin ang parang imposible. Imposible ba nga talaga? Alam nyo, ang attitude na to ni tatay, isang attitude na dapat nating kapulutan dahil ang kanyang pinakitang tamang ugali ay pananampalataya. Faith is showing what you believe. Dahil mga bata, ang faith ay pagiging sure kung ano ang ating pinaniniwalaan. Si tatay naniniwala siyang kayang buhayin ng Panginoong Jesus ang kanyang anak. Kaya lumapit siya at hiniling, pumunta ka sa bahay namin. Lay your hands on her para mapagaling siya. Nananampalataya siyang kayang gawin ng Panginoong Jesus. Yes, boys and girls, the Lord Jesus can do great and mighty things beyond our imagination. Dahil siya nga ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At sa mga sitwasyon na parang wala ng pag-asa, wala ng magagawa, piliin mong magtiwala. Piliin mong magkaroon ng pananampalataya at ihayag ito sa ating Panginoon. Maaring ang pagkakataon ay publicly declare your faith. Kagaya ni tatay, sa public, lumood siya. Hindi siya nahiya, hindi siya natakot. Ang daming mga tao nakatingin, diba, ito yung may-ari ng ano? Diba mayaman sila? Bakit siya lumapit sa Panginoong Jesus? He is a ruler. Diba marami siyang mga tauhan? Diba siya ang leader sa ating bayan? Bakit siya lumapit sa ating Panginoon? Bagaman ganun ang kanyang katayuan, pinili niyang magpakumbaba at pinili niyang ihayag ang kanyang pananampalataya. At ang maganda mga bata, ang Lord Jesus, who cares for him at ang kanyang family, sumama nga sa kanya. Sabi ng verse 19, Jesus arose and followed him, and so did his disciples. Ngunit sa kanilang paglalakad, siguro ang dami mga tao, Lord Jesus, pagalingin niyo rin po ako. Siguro ang daming mga taong lumalapit, nagsisiksikan. Ang sabi sa verse 20, suddenly, a woman who had a flow of blood for 12 years came from behind and touched the hem of his garment. Merong babaeng dinudugo ng 12 years. Hala, matindi ang sakit ng babaeng ito. At ang ginawa niya, hinawakan ang laylayan ng damit ng Lord Jesus. Dahil sa isip-isip nito, kung makahawak lamang ako, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon, siguradong gagaling ako. Aba, pagpapakita muli ng pananampalataya, mga bata. Hindi man kagaya ni tatay na publicly pinakita, sikreto niya lamang itong ginawa. Pero siya din ay nananampalataya. Isang lesson muli na kapulutan natin. Maaring mga pagkakataong natatakot tayo, nangangamba tayo, di natin alam paano natin sabihin na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Maaring sikreto mo lang, maaring sa puso mo lang, lalo na kapag pinagbabawalan ka ng iyong pamilya. Huwag kang magtitiwala sa Panginoong Jesus na yan, kung hindi, lumayas ka na sa pamilya natin. Pa, may mga ganun palang mga pamilya na ayaw pakinggan ang sinasabi o ang tinuturo ng Panginoong Jesus, mga bata. At maaring ikaw yun. Maaring sa puso mo, natatakot akong sabihin sa kanila. Maaring sikreto mo lang. Pero alam mo ba, kahit sikreto, nababasa at nalalaman ng Panginoon. Dahil faith is believing certainly na ang pangako ng Panginoon ay kanyang gagawin. Hindi man nalalaman ng iba,
nalalaman ito ng Panginoon. Kaya sa mga sitwasyon na natatakot ka, ihayag ito. Manalangin, dahil ang panalangin ay isang pagpapakita ng iyong pananampalataya. Lumapit ka, gawin kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Kung alam mong kayang gawin ng Panginoong Yesus, lumapit ka, panindigan, kagaya ng ginawa ng babaeng may sakit. At alam niyo ba? Jesus turned around and we saw her. Panakita siya ng Panginoong Yesus. Nalaman ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. At ang sabi ng Lord Jesus sa kanya, huwag kang matakot, iha, maging malakas ka. Dahil ikaw ngayon ay napagaling. Dahil ikaw ay nananampalataya. The Lord Jesus cared for her. The Lord Jesus encouraged her. Dahil ang Lord Jesus iniibig siya. Alam mo bang ikaw din nakikita ng Panginoon at nais ng Panginoon na mapalakas? Ikaw din ay iniibig ng Diyos and He cares for you. Oo bata, ang Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo cares for everyone, even you, even me. He cares dahil siya ang ating may likha, siya ang Panginoon who loves everyone, at siya ang banal na Diyos na hindi magbabago. Nais nga niya ang mapabilang ang lahat sa kanyang kaharian sa langit, mapabilang sa kanyang pamilya. Nahiwalay man tayo sa Panginoon ng dahil sa kasalanan, yet He is the God who made way upang manumbalik ang tamang relasyon sa Kanya nung pinadala niya ang kanyang sariling anak, ang Lord Jesus, upang magbayad sa parusa ng kasalanan. When the Lord Jesus died on the cross, nabuhos ang lahat niyang dugo hanggang siya ay namatay at siya nga ay inilibing. Ngunit sa ikatlong araw na buhay muli upang maging buhay mong tagapagligtas at upang maipakita that He is the God who cares for you, who loves you. Totoo yun, Ace! Totoo yun, Sis Mela and Edna, at sa iyo bata, hindi ko man mabanggit ang pangalan mo. Totoo that He cares for you and He wants you restored. Kagaya ng nakita niya ang babaeng dinudugo o may sakit ng 12 years na. At ang woman na yun, she was made well nung oras mismong yun. Grabe, di ba? Agad-agad pinagaling siya ng ating Panginoong Jesus. Dahil nga, walang imposible sa ating Panginoon. At nagpatuloy ang Lord Jesus sa kanilang pagpunta sa bahay ng ruler na humingi sa kanya ng tulong. At pagdating nila, aba, ang ingay dahil nag-iiyakan na. Naku, patay na siya! At meron pa umanong mga flute players. Ito, mga costume yun, mga practices ng mga mayayaman. Nagbabayad sila ng mga taga-iyak, mga wailers na nagtutugtog. Ibig sabihin, they value, mahal nila ang namatay na yun. Kaya, nung nandudun na ang Lord Jesus, sinabi niya sa tatay, patahimikin mo sila. Bigay ka ng room. Dahil ang bata, hindi siya patay. Natutulog lang. Ha? Nagtawanan sila. Paano natutulog? Kanina pang patay. Nagtawanan sila. Pero, pinalabas sila. At nung lumabas na nga sila, ang Lord Jesus ay pumasok. Hinawakan niya ang kamay ng batang babae. At siya ngayon ay nagkaroon nga ng lakas na buhay muli. Lord Jesus went in, took her by the hand, and the girl arose. At ang lahat ng mga tao ay namangha dahil nga nabuhay muli ang bata.
Yes, boys and girls, ang Panginoong Jesus ay ever powerful God. Walang imposible sa Kanya maging ang kamatayan. And He is the God who cares for everyone. Nalalaman niya ang pananampalataya ng bawat isa. Kagaya man ni tatay na publicly inihayag ang kanyang pananampalataya o kagaya ng babaeng may sakit na tinago lang, sekreto lang na inihayag ang kanyang pananampalataya, parehong sinagot ng Panginoon. Kaya ikaw din bata, maaring sa mga oras na ito, nais mo ding ihayag ang iyong pananampalataya. Gawin ito. Sabihin sa mga kaibigan na mayroong Panginoon na nagmamahal sa kanila. Ihayag ito. Maaring sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan, maaring ayain mo sa Good News Club o di kaya sa Sunday School ninyo, yayain mo siya o di kaya sumama sa'yo para mag-aral ng kanyang salita. Diba? Mag-share ka ng Bible verses, mag-share kung anong natutunan mo sa simbahan, maging dito sa ating paaralang lingguhan. O maaaring ikaw naman, bata, natatakot ka paano ihayag ang iyong pananampalataya. Huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala, ang Panginoon ang kasama mo. Nalalaman niya ang nasa puso mo, nalalaman niya ang nasa isip mo. At siya nga ang magbibigay ng lakas. Sa panahon na ikaw ay mahina, okay lang yun. Lumapit ka sa Panginoon. Dahil siya nga ang Diyos who cares for you. Di natin kailangang laging malakas. Di natin kailangang laging kayang-kaya. Kahit na mahina, kahit na nangangamba, lumapit ka sa Kanya. Dahil siya nga ang Panginoon who cares for you. Lalo na ang paglapit ng pagtanggap sa Panginoong Jesus, hindi niya yan tatalikuran. Remember, He is the God who loves you. Nahiwalay man tayo sa Kanya dahil sa kasalanan, binigay niya ang Kanyang sariling anak upang magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. The Lord Jesus is the only way, the truth, and the life. Sabi niya, no man comes to the Father except by me. Ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross ay sapat na upang matabunan, mabura ang lahat nating kasalanan, ang lahat mong kasalanan. At ang sino mang manampalataya sa Kanyang ginawa ay maliligtas mula sa parusa ng kasalanan at manumbalik nga sa ating Ama. Sinabi yan sa John 3:15, whoever believes in me will have eternal life. Kaya ikaw bata, ikaw ba ay nananampalataya? Nais mo bang ihayag sa Panginoon ang iyong pananampalataya ngayon? Maring hindi ka na bata na nakikinig sa ating paaraling lingguhan o maring sa TikTok live ni Teacher I, pero itong pangakong ito ay para din sa iyo. So kung ikaw ngayon ay handang sabihin sa Panginoon, Panginoon, kailangan kita. Tulungan niyo po ako. Maari kang sumunod sa dalangin ito. Let us pray. Panginoon, opo, kailangan kita. Ikaw lang ang Diyos. Ikaw ang lumikha sa akin. Ikaw ang lubos na nagmamahal. Patawad po sa lahat ng aking gawa, kasalanang ginawa ko. At opo, ngayong umaga, nananampalataya akong ikaw lang, Panginoong Jesus, ang magbigay ng kapatawaran dahil ikaw lang nga ang namatay sa cross, nagsakripisyo at nabuhay muli. Kaya ngayon pong umaga, tinatanggap ko ang katotohanan ito. Maghari ka sa buhay ko, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Salamat sa pag-ibig mo. At sa ngalan ni Jesus, lamang ako mananalangin. Amen. Do not forget, boys and girls, na ang Panginoong Jesus nga
is the God who cares for you. Ang unang nais niya, maranasan mo ang kanyang pagpapatawad. Maranasan mo ang kanyang pagmamahal. That's why kung sumabay ka nga sa panalangin yon, I am happy for you. Maaari niyong ikwento, maaari niyong sabihin kay Teacher I na ikaw nga ay sumabay sa panalangin. I-text mo ako sa 09666-702-185. O di kaya, follow me in TikTok para mas marami ka pang mga lessons na matutunan. Sundan mo ako at i-DM mo ako ha. Sabihin mong ikaw nga ay sumabay din sa panalangin. At ang dalangin ko, patuloy na lumago, patuloy mong makilala ang ating Panginoong Jesus. Yes, thank you, Marilu. The Lord is so good. Thank you, everyone, sa pagsama sa akin sa ating programa. Yes, tuwing alas 6:30, o minsan 6:40, kagaya ngayon, ng Linggo, tayo ay live na nagtuturo sa ating himpilan, ang 1062 DXKI, at live ding napapakinggan sa Facebook account o page ng ating himpilan at sa mga live streaming ng FEBC. Thank you sa pagsama po sa akin. 30 minutes lang po ang ating Bible class. I hope na patuloy nating tulungan ang mga bata na umasa sa salita ng Panginoong Diyos. At yes, boys and girls, continue to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus. Huwag umabsent sa mga Sunday school. Huwag po kayong mapapagod para na dumalo sa mga pagtitipon dahil nga ang Panginoon is our faithful Father who cares for you. And yes, I will take this opportunity na paalalahanan ang mga teachers natin na nais ngang mag-undergo ng ating intensive training, ang ating Teaching Children Effectively Level 1 course, mag-uumpisa na po bukas alas 8 ng umaga. Kaya para sa mga nagpa-register, nag-commit na po, huwag po ninyong kaligtaang magdala ng inyo pong Bibles, ng ballpen din po ninyo at ng lunch. Yes, ang venue po natin hindi na sa CEF office. Ito po ay sa Faithfulness. Ito po yung tanggapan ng ating ministry partners, ang Kamay ng Pag-asa na nasa Banawag Street po yan. Makipag-ugnayan sa kay Teacher Leia o sa akin upang mag-guide po kayo paano makarating. Yes, welcome pa rin po ang iba. May slot pa rin po tayo. Pwede pa po kayong dumalo. Ang ating registration ay 1,000 pesos po yan. 5 Monday po ito. Starting tomorrow, September 7, 14, 21, 28 hanggang October 5. Ang TCE is an intensive teacher's training course. Ito po ay ang level 1 ay naka-focus paano kayong ma-equip, matulungan na i-lead ang mga bata to the Lord Jesus Christ. Tatlong evangelistic tools ang ituturo sa inyo. Paano gamitin ang memory verse to explain the gospel, ang wordless book, at maging ang mga Bible stories, like napakinggan nyo paano pong ihayag ang gospel ng ating Panginoong Jesus, ang good news. So may practicum po yan, kaya siguradong matututo po kayo at maging handa para sa pagtuturo ng mga bata. I hope makasama po namin kayo. I-text nyo po ako kung available po kayo. Thank you everyone for joining us. Ingat po kayong lagi at huwag po tayong umabsent sa ating mga pagdalo dahil the Lord deserve ang lahat po nating mga pasasalamat. Take care!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong batiin atin pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakaabang sa ating programa. Sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao del Sur at ilang bahagi po ng Maguindanao, sana kayo po ay natiling masigasig sa ating paglilingkod, sa ating makapangyarihan at buhay na Diyos. Nais pong batiin atin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan. Maligayang pagdiriwang po ng inyong karawan. At sa atin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat patuloy sa ating mga kaibigan na hindi po napapagod na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang buksan ng ating makapangyarihan na Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay, malusog malakas na pangatawan sa bawat araw. Sa umagang ito, nais ko pong basahin natin ang Epeso Kabanata 1, Talatang 3. Pakinggan po natin ang sinasabi. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit kay Kristo Jesus. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng katalinuhan habang atin pong pag-aralan ang kanyang banal na salita. Dito, sa passage ng scripture sa Epeso Kabanata 1, Talatang 3, ay binalangkas po ni Apostol Pablo ang lubos na pagpapala na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan kay Kristo. Ang ating Ama ang siyang nagbibigay sa atin ng katotohanan na sa pamagitan ng atin pong pananampalataya at pakipag-isa kay Kristo, tayo ay binigyan ng pagpapala at tayo ay bininiyayaan ng lahat ng uri ng pagpapala ng ating Diyos Ama. So mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang isang pagpapala ang binigay po niya, hindi lang isang biyaya, kundi lahat ng uri ng heavenly blessings ay binigay po ng ating dakilang Diyos sa pamagitan sa ating pakipag-isa kay Kristo at sa pamagitan ng atin pong pananampalataya kay Kristo. So, nagkaroon po tayo ng source of blessing na spiritual at hindi lang po spiritual, subalit sa pamagitan ng atin pong pananalig, atin pong pananampalataya, natanggap natin ang lahat ng uri ng pagpapala na likas na binigay po sa atin sa pag-ibig at awa ng ating Panginoon. So dito, hindi lamang espiritual at makalangit ang katotohanan na ibinigay po ng Diyos sa atin. Lahat ng pagpapalang espiritual na makalangit, ang aral na ito ay nagbibigay sa atin ng pagpukaw ng atin pong isipan na sana hindi lang tayo magiging komportable kung tayo po ay mayroon pong mga material na mga blessings sapagkat ang mga bagay na ito ay temporary lang, panandalian lang ang mga biyaya na material. Subalit ang pinakamahalaga at dapat po nating i-treasure ay ang pagpapala na nauukol sa atin pong kapatawaran ng atin pong mga kasalanan. Tulad ng kapayapaan, buhay na walang hanggan na kailanman ay hindi po maaring nakawin sa mundong ito. Ito ang tunay na pagpapala. So, tayo po ay mayroong inaawit na counter blessings. Marami pong mga pagpapala na kung minsan tayo po ay naliligaw ang ating pong iisipan sapagkat ang para sa tao ang nasa isipan po natin na ang tinatanggap nating biyaya mula sa Panginoon ay kung tayo ay nagkaroon ng magandang trabaho. So nakaimbak yung marami pong mga pera at marami pong ginto, mga pilak, di ba? Marami pong harvest. So yun ang iniisip at pinapasalamatan kadalasan ng mga tao. Hindi pa tayo makontento, sinasabi pa nga kulang ba? Kahit ikaw na ay binigyan ng maraming blessings, no, ng Panginoon, malaki ang sweldo mo, ang sahod mo, mataas ang posisyon mo. So, hindi lang mataas ang posisyon mo, ikaw ay nanalo pa sa mga patimpalak, mga kompetisyon, ikaw ay naging champion. Subalit, hindi pa rin ang tao makontento. Humahanap pa rin siya ng mas malaki, mas maraming pera na gusto niyang makamkam dito sa ibabaw ng mundo. Hindi makontento sa success ng kanyang negosyo, magpatayo pa rin ng ibang negosyo. Magpatayo pa rin ng business empire na gusto niyang sakupin, kung pwede pa lang ang lahat ng dako ng buong mundo ay mayroon siyang nag-a-exist na negosyo. So mga kapatid at mga kaibigan, hindi man yun siya masama. Subalit, dapat din po nating alalahanin ang dakilang pagpapala, biyaya na binigay po, pinagkaloob po ng Diyos sa atin. Amen. Sana maintindihan po natin yung blessedness of life, kung paano po ginawa ng Diyos na mabuti ang buhay mo sa pamagitan ng biyaya na hindi po masusukat sa material na mga bagay. Kasi tinitingnan natin ang atin pong social world. Hindi po ba? Pag marami kang mga expensive, luxurious na mga sasakyan, sinasabi nila, this person is blessed dahil beyond measures yung kanya pong pagpapala. Kung ikaw po ay mayroong magandang trabaho, nagkaroon ng financial provisions, naging successful po yung pamilya mo, so nakatuon, dito lang nakakonsentrate yung tinatawag po nating blessings, yung biyaya na nanggagaling sa Diyos. So balit ang sinasabi ni Apostol Pablo, higit sa lahat na dapat po nating intindihin na ang pagpapala na nagmumula sa Diyos ay hindi lamang sa financial provision, kundi sa spiritual provision man, mga kaibigan at mga kapatid. Yung buhay na walang hanggang, pamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus sa Kalbaryo, noong siya ipinako po doon, mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang po material na bagay ang atin pong natanggap mula sa Panginoon, subalit buhay na walang hanggan. Yung kapayapaan na ang atin pong pinagsikapan dito sa ibabaw ng mundo ay hindi po masasayang. Yes, we have been already blessed because of the spiritual blessings that we receive mula sa ating Panginoong Hesukristo. The greatest blessing is not something na atin pong nakikita sa ibabaw ng mundo. Subalit, ang blessings na malaki at beyond measure ay ito yung buhay na walang hanggan na atin pong natanggap mula sa ating Panginoong Jesus. Yung tinatawag po nating kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. Anhin mo man ang buong mundo, di ba? Kung maangkin mo man ang buong daigdig, yung millions of tons of gold na maangkin mo, di ba? Anhin mo man yung pera na marami masyado, ilang barko, lahat ng barko ng mundo, mayroon kang Swiss account, mayroon kang account doon sa Amerika, sa Europe, di ba? Sa Middle East, yung iba, mayroon silang mga bank account doon. Mayroon silang mga deposito of hundreds, thousands, billions of dollars na nakiimbak kahit saan mang panig sa mundo. So, balit, sad to say, nakapakalungkot pong sabihin na wala po si Kristo sa kanila pong buhay, sa kanila pong puso. Wala pong eternal life, wala pong buhay na walang hanggan. Pansamantala lang, at maari po nating iiwan anytime ang lahat ng karangian, lahat ng billions of money na mayroon ka dito sa ibabaw ng daigdig. Our greatest blessing is in Christ Himself. Dapat po nating kilalanin yung goodness ng Panginoon. Dapat nandoon po yung comfort ng atin pong buhay, the comfort of our life, dapat manggagaling po sa buhay na walang hanggan na binigay po ng Diyos sa atin. We should not always depend on the circumstances around us na magbibigay sa atin ng kagalakan. Kailangan po yung ating identity rooted in our Lord Jesus Christ. Siya ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Siya ang magbibigay sa atin ng pag-iisip, magbuksan ang ating pag-iisip na yun ang tunay na pagpapala when we belong to our Lord Jesus Christ, when we accept Jesus as personal Lord and Savior. Bakit? Ito ang pinakamahalaga, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit anuman yung hard work na atin pong gagawin dito sa ibabaw ng mundo, masasayang lang yan. Kahit ilang business firm ang itatayo mo, maging successful man ang 100 business firm na itinatayo mo dito, transportation, di ba? Manufacturer ka ng mga sasakyan. Kung wala si Jesus sa buhay mo, manufacturer ka, ikaw ang meron kang industrial airlines na ginagawa. Nagagawa ka ng mga barko o nagagawa ka ng mga eroplano. Mga kapatid at mga kaibigan, kung wala si Kristo sa buhay mo, ang mga bagay na ito ay temporary lamang. Tandaan mo po yun siya. Yes, kailangan nating mag-hard work, kailangan nating magtiyaga, kailangan po nating magsikap habang tayo ay nabubuhay pa, sapagkat di po pwede na ang isang tao, lalo na ang Kristiyano, ay maging tamad. Wala po yun sa identity natin. Kailangan po nating magsusweep, sumikap. Yun po ang sinasabi ni Apostle Pablo, that our character, our behavior, tayo talaga ay mag-try hard. Kailangan po natin magsikap. Hindi po ibig sabihin na sa ating pong pagbanat ng buto, pagsisikap po natin, yun lang nakakonsentrate ang atin pong buhay. Tandaan po natin, kapatid at mga kaibigan, biniyayaan tayo ng Diyos ng kalusugan, katalinuhan, tinatawag na yung mga God allow us to pass, yung mga exams, di ba? Mga bar exam, engineering exam, medicine exam. Tayo po ay pinahintulutan ng Diyos na makapasa upang tayo ay kanyang magamit. Mayroon po siyang magandang purpose sa atin pong buhay para ang mga ibang tao na hindi pa nakakilala kay Kristo, na kanilang personal na mga tagapagligtas, ay makakilala at tagapin si Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Yung atin pong kinikita ay magagamit po natin para sa kaligtasan ng kaluluwa ng ibang tao, for the expansions of God's kingdom sa anmang field ikaw, kapatid at kaibigan, ay naroon. Kapatid at kaibigan, tandaan po natin that the blessings, we need to respond to the love of God that He gives to us, sapagkat doon po natin matatanggap yung blessings na hindi po mamisyor dito sa ibabaw ng daigding. The most valuable things is in the hands of our Lord Jesus Christ. It is immeasurable blessing na hindi po mabigyan ng value dito sa ibabaw ng mundo. Yun po ang Panginoong Diyos ang siyang nagbigay ng kahalagahan, value sa buhay natin sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa cross sa Calvary. Your life is become blessed when we begin living as a Christian. Binago tayo ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay sumusunod sa kaniyang kalooban. Diyan po nagkaroon ng blessings. When we receive the grace of God, when we receive forgiveness, nung tayo po ay napatawad, tayo po ay na-redeem ng ating Panginoon. Nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng bagong identity. So mga kapatid, always count your spiritual blessing, not only material blessings. Let your identity always begin in Christ, not in the circumstances, not in the success, hindi po sa mga tagumpay na nakimit mo, sa mga business firm mo, sa mga realties na naging successful, sa lahat ng uri ng negosyo na mayroon ka dito sa ibabaw ng daigding. We need to count our spiritual blessings, not just to focus on golds, on silver, on dollars, on hundreds, thousands of money that you have. But you need to thank God for what you already have become. God bless you completely with all heavenly blessings. Dito po tayo dapat maging masaya, mga kapatid at mga kaibigan. Live today from God's grace, not to earn God's grace. Mga kapatid at kaibigan, mahalaga po yun na tayo ay mabuhay ngayon sa pamagitan ng habag ng Diyos. Hindi po upang tayo ay makatanggap pa ng habag ng ating Panginoong Jesucristo. So we are already blessed with all spiritual blessing. Material blessing will just follow. So, tandaan po natin yan. It is a very important, mahalaga masyado, kapatid at kaibigan, na tayo po ay makaalam na tayo po ay biniyayaan na ng Panginoon. Yung mga material blessing ay susunod na lang. So, we need to pray na sana patawarin tayo ng Panginoon, because we focus on material blessings, not on spiritual blessing. Kailangan po nating i-balance yun, mga kapatid at mga kaibigan, that the goodness of God started, yung kanyang kabutihan sa atin, nag-umpisa, hindi sa hundreds of millions of money na mayroon ka. So, balit with our relationship with our God, with our Savior Jesus Christ, we need to recognize that. Kailangan po nating kilalanin yon, na mabuksan ang atin pong isipan, ang atin pong puso, na nagsimula, na naging maganda yung buhay natin sa pamagitan ng grace ng Panginoon. We already receive His grace. That's why we need to be faithful sa atin pong pananampalataya sa Kanya, because we already receive His grace. That's why kailangan po nating maging tapat na lingkod ng ating Panginoon, sapagkat tayo po'y pinatawad na niya, hindi upang tayo patawarin pa, hindi upang tayo ay iligtas pa. We already been redeemed. Tayo po ay na-redeem na, tayo ay iniligtas na, ng ating Panginoon. We already have forgiven. So yun po yung gratitude na dapat mayroon ang isang mananampalataya kay Kristo, ang isang Kristiyano, the entitlement na mayroon po tayong identity po natin, mga kapatid at mga kaibigan, yung confidence po natin. It was because of our identity in our Lord Jesus Christ. Do not forget it. Huwag po nating kalimutan, mga kapatid at mga kaibigan, that we always belong to our Lord Jesus Christ, not in this world. All things in this world is temporary. Pansamantala lang ang mga bagay na nandito sa ibabaw ng mundo. Heaven and earth will pass away, but the word of our Lord Jesus Christ remains forever. So balit ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos ay manatili magpakailanman sa atin pong buhay. Dapat masaya ka, kapatid at kaibigan, sapagkat hindi ka lang binayaan ng material blessings. Yun po ay bunga ng spiritual blessings na binigay po atin pong natanggap mula sa ating makapangyarihan at buhay na Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, huwag ka pong malungkot. Kailangan po na tayo ay palaging masaya, nananampalataya sa Kanya, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po hanggang pinapakinggan lang natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat, hindi lang sa salita. Dapat faithful tayo, maging totoo tayo na marami kang blessings na tanggap, maganda yung harvest mo. So balit, wala ka man lang girelease na tithes mo, ikapo sa Panginoon, or grace giving mo sa Panginoon. Hindi po ba? You need to release also money. Kung sinasabi mo that you are so successful in this life, release the blessings that God has given to you. Huwag kang maging maramot na iniisip mo lang ang sarili mo. Marami pong mga rich people, maraming mga yaman na Kristiyano sa ating pangkasalukuyang panahon, malakas masyado magpasalamat sa simbahan, naka-microphone pa, hindi talaga siya mapigilan na from Sunday to Sunday nagpapasalamat sa Panginoon. Subalit zero yung kanyang tithing, zero yung kanyang giving, walang generous giving, mayaman masyado, maraming mga sasakyan, maraming ari-arian, maraming negosyo, nagpapasalamat sa Panginoon, naging successful. Subalit kahit 5 duling, walang iminigay sa Panginoon. Imagine that kind of Christians. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat una sa lahat na ilagay mo sa budget mo ay ang ikapo mo para sa Panginoon. Kung mayroon kang income na 1 million, ang 100,000, i-release mo para sa gawain ng Diyos. Hindi man yan sa'yo. That's belong to God. Diba? Kung mayroon kang 10 million, ang 1 million, ibigay mo sa Panginoon. Huwag kang maging maramot. Huwag kang magiging mayabang na lahat ng material blessings mo ay pansarili lamang. Binigay ng Diyos sa iyo yan sapagkat alam niya, kailangan niya yan na magamit para sa kanyang gawain. Na maraming kaluluwa ang mailigtas sa pamagitan ng atin pong faithfulness sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umyagang ito. That we are blessed with all kinds of spiritual blessings. At yung mga material blessings, sumunod lang siya. Lahat ng uri ng pagpapala ay pinagkaloob na po ninyo sa amin, spiritual man o material man na pagpapala. Hindi po kami magsisikap upang kami po ay magkaroon ng makamit namin yung awa ninyo. Dapat po kami magsisikap sa aming pananampalataya sapagkat natapos na namin nakamit ang awa po ninyo, yung grace ninyo. Natapos na namin natanggap ang patawad ninyo sa aming mga kasalanan at kami po ay nakatanggap na ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Sana sa lahat ng billion success na binigay po ninyo sa amin, money, sa lahat ng accomplishment na binigay po ninyo sa amin. Sana hindi po kami makalimot na hindi hanggang salita lamang yung pagpasalamat po namin na kami ay biyayaan po ninyo bawat linggo o kami nagpapasalamat, naka-microphone pa. Subalit kahit 5 duling, wala kaming tithe sa simbahan. Sad to say, maraming mga Kristiyano naka-Fortuner, hindi lang isa, ang kanilang mga luxurious car, marami. Subalit hindi nagbibigay ng ikapo sa kanilang mga simbahan. Kapo ay makiusap Panginoon sa pamagitan ng iyong salita na aming napag-aralan na sana mabuksan ang isipan at kamay ng mga mananampalataya na magbigay ng kanilang ikapo kahit ito ay 10 million pa dahil binayaan po ninyo sila ng 100 million, hindi po nila pigilin ang kanyang sarili. Kaya po nilang i-release yung pera na hindi naman sa kanila sapagkat yun po ay para sa inyo. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Reka. Hanggang sa susunod na linggo, mabuhay po kayo. Paalam.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062DXAI.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, at maririnig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Nakaranas ka na ba, kaibigan, na magkaroon ng pangarap na napakataas at isang pangarap na tila'y akala mo ay hindi madaling maabot? Yung tipong kahit alam mong mahirap abutin, patuloy mo pa rin inaabot dahil ika'y naniniwala sa magandang kinabukasan na darating. Pero paano kapag sa paglalakbay mo patungo sa pangarap na iyon ay may mga pagsubok na susubok sa iyong kakayahan? Mga pagkakataong tila gusto kang pahintuin ng panahon. Ano ang gagawin mo sa mga sandaling iyon? Dahil ang matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa taas ng mithiin, kundi sa tibay ng loob na patuloy na bumangon at magpatuloy.

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang matayog na pangarap. Kaibigan, marahil ikaw ay nag-aalinlangan o minsan ay nawawala ng pag-asa habang tinataas ang landas tungo sa ating matayog na pangarap. May mga pagkakataon na tila napakahirap at napakalayo nito para abutin. Maliban pa sa napakaraming hadlang ang kailangang pagdaanan. Minsan, tayo ay napapaisip na kaya pa ba natin o kung tama pa ba ang landas na ating pinataha. Ngunit, tandaan mo kaibigan, ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang iyong tatahaking paglalakbay. Sa halip, ito ay paanyaya upang mas maging matatag, mas magpursige, at patuloy na maniwala sa kakayahan na ibinigay sa atin. Kung tayo ay naguguluhan, maaari magdulot ito ng hindi magandang balik sa ating kaisipan. Hindi inakala ni Khalid na balang araw ay magkakaroon siya ng isang matayog na pangarap na magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Bata pa lamang siya ay simple na ang kanyang pamumuhay. Ngunit sa puso niya ay may isang mithi na tila napakataas abutin. Pangarap niya, balang araw ay maging ganap na doktor para may umagapay at umalalay sa kanyang pamilya pati na rin sa kanyang sariling komunidad. Araw-araw siyang nagsisikap, nagtsatsaga siyang mag-aral ng mabuti at matuto mula sa mga karanasan ng kanyang mga guro. Kahit siya ay nagmula sa mahirap na pamilya, patuloy siyang naglalagay ng pag-asa sa bawat takbang na kanyang ginagawa. Maraming pagkakataon na tila napakalayo pa ng kanyang pangarap at may mga tao nagsasabing ang kanyang pangarap ay hindi madaling abutin. Minsan ay napanghinaan din siya ng loob. May mga araw na iniisip niya kung tama ba ang kanyang landas o kung sapat ba ang kanyang kakayahan upang maabot ang kanyang minimiting pangarap. Subalit, sa tuwing naaalala niya kung bakit niya sinimula ng lahat, muli siya nagkakaroon ng lakas upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naunawaan na ang pagkakaroon ng matayog na

pangarap ay hindi lamang tungkol sa tagumpay na nais makamit. Kailangan ng iba yung pagsisikap. Ito rin ay tungkol sa lakas ng loob na patuloy na magsikap, matuto sa mga bagay-bagay, at bumangon sa tuwing siya ay nadadapa. Isang araw, pagtanto ni Khalil na ang tunay na halaga ng kanyang pangarap ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano ito kataas, kundi sa kung paano siya hinubog ng mga pagsubok habang tinatahak ang landas tungo rito. At doon niya naunawaan na ang matayog na pangarap ay nagiging posible kapag sinasamaan ito ng tiyaga, pananalig at tatag ng loob. Kaibigan, marahil pakiramdam mo ngayon ay parang malayo ka sa iyong tahanan, sa lugar na hindi mo ginusto at puno ng pagsubok. Ganito rin ang karanasan ng bayan ni Jeremiah sa Babylonia. Nasaktan, ngunit may pag-asa. Sa bawat punla na itinatanim, bawat bata na ipinapanganak, at bawat panalangin para sa kanilang komunidad, ipinapakita niya ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi nawawala ang hirap, ngunit nagbabago ang paraan nila ng pagharap dito. At nararanasan nila ang mga bunga ng kanyang pagkalinga. At sa Jeremiah 29:11, pinakalala sa atin ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano magdadala ng kabutihan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap.

ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa hirap, kundi sa pagtitiwala sa Diyos, sa gitna ng unos at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa Kanya, may lakas tayo, may pag-asa, at ang ating kwento ay hindi pa tapos.